يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما

0: Country One Gary Mix may seek a car or a coin because you don't think of Gary Mix.
1: Ya ku ƴan Najeriya, kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojin ku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data. Don haka sai ku kunna su, ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya, don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe, sai ku rufe dukkan apps ɗin ku lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanan gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datarka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya, tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya NCC.
2: Zainab, ke da Alhaji duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare, ba a raba ku.
3: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
2: To yaushe muke sa ranar uku?
3: Ha, ba ya ce abu game da na uku.
2: Amma ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci, shi yasa ina da 7790 daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samu bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa. Ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa. Tafiyarki ce jikinki ne, duk lokacin da kika zaɓa. Kira 7790 a yau, ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 09097133400. Honey and Banana Connect, ku bi wanda ya san hanya.
4: Mita 97.3 a zangon FM, Rahman Radio.

0: Chinatown, na gazetin maganin zazzabin malaria dauke da Artemether da Lumefantrine. Ana samun kwayoyin su mai dandanon sheri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki. Chinatown akwai kuma kwayoyi na manya kamar da zazzabin malaria cikin kwana uku da Chinatown daga Shalima Healthcare. Idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba, a tuntubi likita.
1: Chinatown ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya.
2: Zainab, ke da Alhaji eh duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku.
3: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
2: To yaushe muke sa rana na uku?
3: Ha, ba ya ce abu zame da na uku.
2: Amma
3: ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci. Shi yasa ina da 7790
2: daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa. Ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa. Tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaɓa. Kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 09097133400. Honey and Banana Connect, ku bi wanda ya san hanya.
4: Ya ku ƴan Najeriya, kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku? Kuna iya farawa da manhajojin ku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data, don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe sai ku rufe dukkan apps ɗin ku lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanan gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datarka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya NCC.

Gobe Talata majalisar dattawan kasar nan za ta tabbatar da ƙudurin samar da 'yan sanda a jihohi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta musanta sarkin yi wa Kiristoci kisan ƙare dangi a nan Najeriya. Hukumar Jam da ke shirya jarrabawar samun gurabe a manyan makarantu da jami'o'in Najeriya ta soke digirin haɗin gwiwa da kwalejojin ilimi. Tsananin zafi ya tilasta mahukunta haramta shan barasa a ƙasar Faransa, yayin da a hannu guda da asubahin yau ƙasar Masar ta doke Netherlands da ci 3-1 a gasar cin kofin duniya, nasara ta farko da ƙasar ta samu a tarihin gasar.

Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba yake tare da ku a wannan safiya ta Litinin 7 ga watan Muharram. Hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 22 ga Yunin 2026 miladiya. Sai labaran. Idan komai daidaita a gobe Talata, Majalisar Dattawan Kasar nan za ta tabbatar da ƙudurin gyaran tsarin mulkin ƙasa da ke neman a samar da 'yan sanda a jihohi. Wannan na zuwa ne bayan matakin da jagorancin majalisar suka ɗauka na gudanar da taron gaggawa a gobe Talata, duk da cewa suna hutu, kamar yadda guda cikin jagororin majalisar ya bayyana wa majiyarmu tare da buƙatar a saka sunansa. A cewarsa, kafin ci gaba da hutun nasu na makonni uku, za su amince da gyaran tsarin mulkin ƙasa. Hakan ce ta sa ake sa ran halartar ɗaukacin sanatocin guda 900 domin samun damar amincewa da ƙudurin da babban rinjaye. Kazalika, majalisa a gobe Talatar za ta mai da hankali kan tsaron ƙasa, duba da taɓarɓarewar al'amuran tsaron da a yanzu haka ake gani, tare da ƙarfafa tsarin nan na tsaron ƙasa domin duba sabon jadawali. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Sanata Ahmad Makarfi ya buƙaci shugaba Bola Tinubu da ya ayyana dokar ta ɓaci a kan lamarin tsaro, inda ya gargaɗin cewa taɓarɓarewar yanayin tsaro a ƙasar nan na buƙatar ɗaukar matakai na daban daga dukkanin matakan gwamnati. Kazalika, tsohon gwamnan shi kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa ya soki shirin soke wasu jam'iyyu a zaɓukan 2027 domin a cewarsa kowace jam'iyya ta cika ƙa'idojin hukumar zaɓe, a don haka suna da hurumin shiga zaɓuka. Yayin ganawa da manema labarai a gidansa da ke Kaduna, Ahmad Makarfi ya taɓo batutuwa da dama, ciki hadda wato rikicin da ke addabar jam'iyyarsu ta PDP. Ya kuma yi kira da abibi yadda ake kashe kuɗaɗe da aka tanada domin lamarin tsaro. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rashin adalci daga shugabannin ƙasar nan a daidai lokacin da 'yan ta'adda ke ci gaba da kai harhara musamman a guraren ibada su ne babban dalilin da ya sanya duniya ke kallon matsalolin da ke faruwa a Najeriya a matsayin kisan ƙare dangi. A cikin wani rahoto da majalisar ta fitar, ta ce rashin ɗaukar mataki mai ƙarfi kan masu aikata laifi da kuma kisan al'umma daga mahukunta na sake jefa gwamnatin ƙasar nan cikin shakku, sakaci da rayuwar jama'a. Wancan rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kuma ci gaba da cewa idan aka kalli matsalolin da ke faruwa a ƙasar nan, babu laifin fararen hula idan sun kwatanta shi da yunkurin kisan ƙare dangi da gwamnatin ke goyon baya ta hanyar zuba idanu. Babban jami'in sashen tattara bayanan ƙasashe kan 'yancin addinai ta majalisar, Ngazi Gineya, ce ta bayyana hakan bayan binciken da ya biyo bayan zargin shugaban Amurka Donald Trump na cewa ana yi wa Kiristoci kisan ƙare dangi a nan Najeriya. Kazalika, wanda ta ziyarci ƙasar nan mai mafi yawan musulmi a yankin arewa da kuma Kiristoci a kudanci, ta ce 'yan tawagarta sun tattauna da mutane sama da 200 a Abuja, Kano da kuma Filato, kuma abin da suka gano shine kowane bangare yana jin jiki ba wai iya mabiya addinin Kirista ba. Yayin tattaunawarta da kamfanin dillancin labaran Faransa, Nazila ta ce kungiyoyi masu ikirarin jihadi da ke bayyana cewa suna yaƙi da Kiristoci a dukkanin arewacin ƙasar suke, a don haka sun fi kisan musulmai fiye da Kiristoci a wannan yanki. Aƙalla mutane 279 su ne aka yi garkuwa da su a faɗin ƙasar nan a iya watan Mayun shekarar nan da muke ciki, yayin da 842 suka rasa rayukansu sakamakon tashe-tashen hankula 156 da aka samu, kamar yadda rahoton Nestia Nigeria ya bayyana. Rahoton ya ce an samu aƙalla ƙarin yawan tashe-tashen hankula da suke da alaƙa da tsaro kusan kaso 51.1 idan aka yi la'akari da watannin baya, yayin da garkuwa da mutane shi ma ya ƙaru da kaso 19.7. Jami'an hukumar da suke kula da binciken da samar da dokoki kuma wanda suka kasance malamai a jami'ar Nnamdi Azikiwe da ke Akwa su ne suka bayyana hakan a wata takarda da suka fitar da ita. Rahoton wanda suka yi wa take matsalar tsaron Najeriya, wato matakinta da kuma yadda ta yi kamari ta waiwayi sha'anin tsaro na watannin baya, musamman ma na farkon shekarar nan,
da kuma matakin tsaron da ake ciki a yanzu. Rahoton kuma ya yi duba kan hanyoyi da dabaru da gwamnati da daidaiku ya kamata su dauka dangane da sha'anin tsaro a nan Najeriya. Gwamnatin jihar Bauchi karkashin Bala Muhammad ta kaddamar da sabbin dakarun tsaron daji Forest Guard guda 2,187 waɗanda aka ba horo na musamman domin yaƙi da ta'addanci da garkuwa da mutane. Gwamnan ya bayyana cewa an raba waɗannan dakaru ne zuwa daukacin kananan hukumomi 20 na jihar, inda za su rika aikin kafada da hukumomin tsaro da gwamnatin tarayya don tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma a lokacin da yake jawabi a wurin tararren tsada dakarun. Gwamna Bala Muhammad ya bayyana cewa an ɗauki wannan mataki ne domin kare dajukan jihar da ke zama makoyar 'yan fashi da masu garkuwa da mutane, musamman dajin Lami Burra. Gwamnatin ta samar da dakaru da kuma kayayyakin aiki na zamani da suka hada da motoci da babura da sauran kayan kariya domin ba su damar shiga sassa daban-daban na dajuka mafi wahala wajen fatattakar ɓata garin. Gwamnan ya jaddada cewa dakarun tsaro na dajin sun fito ne daga cikin al'ummomin yankuna daban-daban, wanda hakan zai ba su damar amfani da sanin da suka yi wa yankunansu wajen tattaro bayanan sirri cikin sauki. Ya kuma yi kashedi mai tsanani ga dakarun cewa gwamnati ba za ta aminta da rashin da'a ko cin hanci ko cin zarafin fararen hula ba, inda ya buƙace su da su gudanar da ayyukan cikin gaskiya da adalci. Daga ƙarshe gwamnan na Bauchi ya ce shugabannin hukumomin tsaro na jihar da sarakunan gargajiya sun yaba da wannan namijin ƙoƙari da gwamnatin jihar ta yi, inda suka bayyana shi a matsayin babban mataki na dawo da zaman lafiya a jihar baki ɗaya. Hukumar shirya jarabawar shiga manyan makarantu da jami'o'i a nan Najeriya, JAMB, ta sanar da dakatar da dukkanin shirye-shiryen digiri da ake gudanarwa a kwalejojin ilimi masu alaƙa da jami'o'i, inda ta ce daga zangon karatu na 2026 zuwa 2027 nan NCE ce kadai za ta zama hanyar shiga kwalejojin. Hukumar ta bayyana hakan ne cikin sabbin ƙa'idojin rijista ta NCE da ND, AGRIC da ofishin rijistarin hukumar ya fitar a watan Yunin nan na 2026, inda ta ce babu sauran yin digiri a kowace kwalejin ilimi mai alaƙa da jami'a. JAMB ta kuma jaddada cewa daga wannan lokaci ba za ta ƙara karɓar ɗalibai kai tsaye zuwa matakan aji ɗaya ko biyu a kwalejojin ilimi ba, sai dai ta hanyar shirin NCE kawai. Hukumar ta ce wannan sabon tsari zai kawo ƙarshen dogon lokaci da kwalejojin ilimi ke amfani da alaƙa da jami'o'i wajen ba da digiri ga ɗalibai. Ta bayyana cewa matakin zai shafi dubban ɗalibai da suka riga suka zaɓi kwalejin ilimi domin karatun digiri a tsarin shigar 2026 domin rage wato tasirin sauyin. JAMB ta ce ɗaliban da abin ya shafa za su iya sauya cibiyar karatu ba tare da biyan kuɗi ba, ko kuma a tura su jami'ar da ke da alaƙa da shirin digirin da suka zaɓa. Hukumar ta kuma ba da damar ɗalibai su mai da zaɓin su na biyu ya zama na farko ko kuma ya koma shirin NCE idan sun so. Ta ce waɗanda suka zaɓi NCE za su biya kuɗin rijista na naira 700 tare da samun lambar tantancewa O level daga hukumar da ta dace. Hukumar ta buƙaci dukkanin cibiyoyi da na jarabawa kwamfuta CBT da jami'anta a faɗin ƙasar nan da su bi sabbin ƙa'idojin sosai domin tabbatar da cikakken aiki da doka. Wannan sabon tsari na nufin kawo sauyi mai girma a tsarin koyar da malamai a nan Najeriya, inda NCE zai zama hanyar tilas kafin shiga aikin koyarwa ko ci gaba da zuwa matakin ilimi mafi girma da ake da shi a ƙasar nan. Gwamnatin tarayya na shirin kashe naira biliyan 85 da miliyan 380 domin aiwatar da sabon tsarin albashi da aka yi wa kwaskwarima ga ma'aikata koyarwa na kwalejojin fasaha da kwalejojin ilimi na gwamnatin tarayya a fadin ƙasar nan. Bayanin hakan na ƙunshi a cikin wata wasiƙa da ofishin kasafin kuɗi na tarayya ya aike wa ministan kuɗi kuma mai kula da tattalin arziki Tayo Oyedele, inda aka nemi amincewarsa da fitar da kuɗaɗen domin fara biyan sabon tsarin albashin nan take. Takardar wadda aka sa a hannu ranar 16 ga watan Yunin nan ta nuna cewa
za a buƙaci jimillar naira biliyan 85 da miliyan 375 da 777 da 808 domin gudanar da aikin wanda zai rufe biyan albashi daga watan Janairu zuwa Disamba shekarar 2026 nan. Darakta janar na ofishin kasafin kuɗin tarayya Dr. Tanimu Yakubu ya bayyana cewa za a ɗora kuɗaɗen ne akan tsari mafi ƙanƙantar albashi na ƙasa. Gwamnatin tarayya ta bayyana cin zarafin mata a matsayin babbar barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa da kuma samar da ci gaba mai ɗorewa a nan Najeriya. Ministan kula da harkokin mata da ci gaban al'umma Iman Suleiman Ibrahim ta bayyana hakan yayin bikin tuna da ranar yaƙi da cin zarafin mata ta shekarar nan da muke ciki. A cewar ta, rayuwar mata da yara ƙanana na fuskantar barazana a sakamakon taɓarɓarewar tsaro da ake fama da shi a sassa daban-daban na ƙasar nan. Ta ƙara da cewa baya ga raunin jiki da na tunani da waɗanda abin ya shafa suke fuskanta nan take, irin waɗannan laifuffuka na rusa iyalai da ƙara talauci da haddasa ƙaura daga gudun hijira da rage ci gaban ƙasa da kuma gurgunta zaman lafiyar ƙasa baki ɗaya. Aƙalla 'yan Najeriya 6,704 ne suka nemi izinin samun mafaka a ƙasar Cyprus tsakanin shekarun 2021 zuwa 2025. Wannan na ƙunshe cikin kundin bayanan 'yan ƙasashen da suka nemi mafaka a wasu ƙasashe, wanda shiri ne na Majalisar Tarayyar Turai kan 'yan gudun hijira. Bayanan wanda kundin kula da masu neman mafaka na ƙasar Cyprus da ƙungiyar hukumomin kula da masu neman mafaka ta Tarayyar Turai ya nuna cewa adadin bukatun neman mafaka ga 'yan Najeriya suka tura shekaru 5 ya sanya Najeriya a cikin jerin ƙasashe na gaba-gaba da suke neman mafaka a ƙasashen da ke yankin Mediterranean. A ƙididdigar da aka fitar a ma'aunin shekara-shekara, 'yan Najeriya 1,555 ne suka nemi mafaka a ƙasar a shekarar 2021. A Cyprus a shekarar 2022 akwai mutane 3,148, a 2023 kuwa akwai mutane 1,019, sai kuma mutane 554 a shekarar 2024, inda a shekarar 2025 aka samu mutane 428. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da wasu tanade-tanade guda 40 da aka yi wa kuskurima waɗanda ke da manufar kyautata kariya ga mata da ƙananan yara da iyalai da kuma sauran ƙungiyoyi masu bukata ta musamman. Ministan kula da harkokin mata, lura da walwala al'umma ta tarayya Iman Ibrahim ita ta bayyana hakan yayin bikin kammala taron kwanaki 4 na bibiyar rahotannin da Najeriya take gabatarwa ga Majalisar Ɗinkin Duniya akan mata da ƙananan yara da iyalai da kuma sauran masu bukata ta musamman wanda ya gudana a birnin Abuja. A cewar ministan, manufar shirin na tattare da bukatar da ake da ita na magance matakan da suka dabaibe kyautatuwar rayuwar mata da ƙananan yara a fadin ƙasar nan. Dukkuwa da manufofi da kuma tsare-tsaren da ake bullo da su, ministan kula da harkokin matan ta nan Najeriya ta ce a nazarin da ma'aikatar ta gudanar ta gano akwai gibin da ake fuskanta wajen aiwatar da manufofi da kuma yadda ake amfani da tsohon tsari wajen aiwatarwa, wanda hakan da sauran dalilai ne suka hana samun da sakamakon da ake bukata. Kazalika ta ce duk da yadda Najeriya ta bullo da shirye-shirye a matakin ƙasa, ta shirya ne domin kyautata rayuwar mata da ƙananan yara da kuma sauran masu bukata ta musamman, amma ta ce haka suke ci gaba da fuskantar cin zarafi da talauci da wariya da kuma rashin samun kariya cikin al'umma. Majalisar Dattawa ta ce babu wani kuduri a gaban majalisar da ya buƙaci a yi kuskurima ga dokar zaɓe ta ƙasa kafin zaɓukan 2027 masu zuwa. Shugaban masu rinjaye na majalisar sanata Abubakar Bamidele shi ne bayyana hakan, inda ya ce majalisar za ta bari dokar zaɓe da ake da ita a halin yanzu ta fara aiki kafin fara tunanin yi mata gyaran fuska a nan gaba. Bamidele ya bayyana hakan ne jin kaɗan da kaɗa ƙuri'arsa a wurin zaɓen gwamnan jihar Ekiti da ya gudana a ƙarshen mako. Shugaban masu rinjayen na majalisar ya yaba hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da dukkan masu kaɗa ƙuri'a saboda yadda suka gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali da lumana. Ya ƙara da cewa tsarin zaɓen Najeriya na samun ci gaba, a don haka ya ce babu wani sauyi da za a yi wa dokar zaɓen kafin nan da zaɓukan gari duka a 2027. Rundunar sojan saman Najeriya ta ruɓanya hare-haren da take kaiwa ga maɓoyar 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga a shiya arewa maso yammacin ƙasar nan.
daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin saman Najeriya Air Commodore Ehiman Ejodemi shine ya ce har-haren an kaddamar da su ne bayan tattara bayanan sirri dangane da zirga-zirgar 'yan ta'adda a yankin Kidandan. Sanarwar ta ce manufar kai har-haren shine karya lagon 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga a shiya arewa maso yamma tare da tallafawa dakarun sojin Najeriya da ke kai su mamaye ta ƙasa ga maɓoyar 'yan ta'addan. Ojodemi ya ce bayanai sun tabbatar da cewa a yankunan Fatika da Sabuwa rundunar ta fita take 'yan ta'adda daga sansanoninsu da suka kafa tare da ba da tallafi na bayanan sirri ga dakarun sojin ƙasa. Sanarwar ta ce wannan na daga cikin fatan babban hafsar rundunar sojin saman Najeriya Air Marshal Sunday Eneke dangane da burin ganin dakarun sojin saman na ƙasar nan su duka aiki kafada da kafada da dakarun sojin ƙasa domin samun kyakkyawan sakamako. Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya ƙara jaddada matsayin gwamnatinsa na ƙin sasanci ga 'yan ta'adda a cewarsa rarrashin 'yan ta'adda baya cikin tsarin da gwamnatinsa za ta aiwatar. Dauda Lawan ya ce babban laifi ne akan gwamnatinsa yin yarjejeniyar sulhu da 'yan ta'adda, inda ya ce gwamnatin jihar na nan akan bakanta na ci gaba da ɗaukar matakan kawar da 'yan ta'adda a dukkan sassan jihar. Bayanan gwamnan na zuwa ne a yayin da rahotanni ke nuna cewa wasu mutane sun shiga tattaunawa da 'yan ta'adda a wasu sassan jihar. A cewarsa babu hannun gwamnatin jihar ta Zamfara cikin duk wani sulhu da 'yan ta'adda a jihar ta Zamfara. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta internet a rahamatv.com. Barkanmu da dawowa. Kungiyar ɗaliban Najeriya ta yi barazanar gudanar da zanga-zangar lumana tare da mamaye shalkwatar hukumar nan da ke ba da lamunin karatu ta ƙasa Nelfand a sabon cigaban, wato a saboda cigaba da fuskantar jinkiri wajen biyan kuɗaɗen allowance ga ɗaliban. Shugaban kungiyar ɗaliban ƙasar nan Ekinteye Afes shi ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da kungiyar ta fitar. A cewarsa kungiyar ba za ta ci gaba da lamuntar jinkirin da ake fuskanta wajen biyan kudaden allowance din na ɗaliban ba. Shugaban kungiyar ɗaliban na ƙasa ya ce kungiyar ta karbi korafe-korafen ɗalibai daga sassa daban-daban na ƙasar nan dangane da rashin biyan kudaden allowance din na tsawon watanni biyu, wanda ya sanya ɗalibai da dama suke fama da matsin tattalin arziki. Hafizu ya yi kira ga shugaban hukumar ba da lamunin karatun ta ƙasa a Kintunde Soya da ministan ilimi Dr. Tunji Alausa da kuma ministan kuɗi Tayo Olede da su gaggauta sanya baki don ganin an biya kuɗaɗen allowance ɗin ɗaliban a faɗin ƙasar nan. To yanzu za mu je ga fagen wasanni. A wasannin da aka buga a gasar cin kofin duniya a daren jiya, Belgium da ƙasar Iran sun tashi babu ci, Ukraine da isu da Kebbad sun tashi 2-2, a wato Uruguay da Kebbad sun tashi 2-2. Da asubahin yau kuma ƙasar Masar ta doke ƙasar New Zealand da ci 3-1. Wannan shine nasara ta farko da ƙasar ta Egypt ta samu tunda take zuwa gasaccin kofin duniya shekara da shekaru. A yau din nan Argentina za su haɗu da Austria, France za su haɗu da Iraki, yayin da Norway za su haɗu da Senegal, sai kuma a Jordan za su haɗu da Algeria, wanda wasan za a buga shi da asubahin yau ne. Za mu je ga batun cinikayya ta 'yan wasa. Wataƙila ta yin da Saudi ta yi wa ɗan wasan Barcelona Rafinha mai shekaru 27 ya ƙara wa ɗan wasan Ingila

Marcus Rashford mai shekaru 28 fatan komawa kungiyar sa ta La Liga wato Barcelona daga Manchester United. Yadda dan wasan Netherlands wato Sami Bale ya buga kwallo a gasar cin kofin kwallon kafa na FIFA na duniya ya shafi zawarcin da Manchester United ke masa saboda yanzu Paris Saint-Germain na sha'awar dan wasan kungiyar ta West Ham mai shekaru 24. Manchester United ba ta da niyyar sayar da dan wasan center Benjamin Sesko mai shekaru 23 a bazaran nan. Duk da cewa Barcelona da Atletico Madrid na son daukan sa, Brighton na nazari akan ko za ta sabunta kontragin yasin a yari ko ta amince da dan wasan Sweden mai shekaru 22 barin kungiyar yayin da Newcastle ke zawarcin sa. Arsenal na da kwarin gwiwar Declan Rice zai taimaka wajen shawo kan dan wasan Ingila Morgan Rogers mai shekaru 23 ya koma kungiyar daga Aston Villa a wannan bazarar. Jerin sunayen yan wasan da Juventus ke so ta siya a wannan bazara sun hada da mai tsaron ragar Aston Villa dan Argentina Martinez mai shekaru 33 da dan wasan Ingila John Stone mai shekaru 32 wanda ya bar Manchester City a wannan bazarar. Leeds ta gabatar da tayin farko na kusan fam miliyan 20 ga Southampton akan dan wasan Ireland din nan mai suna Charles mai shekaru 22, dan wasan Senegal Nicolas Jansen mai shekaru 22 ba zai matsa kaimi ba dan barin Chelsea saboda yana da niyyar wato burge sabon kocin na Chelsea Xabi Alonso a kakar wasanni da ke tafi ta bana. Yanzu za mu je kasashen ketare. Tsananin zafi a birnin Paris na Faransa ya tilasta mahukunta haramtawa jama'a shan barasa na dan wani lokaci musamman a wannan yanayi da jama'a ke na kasar domin yawo ke shiga kasar domin yawon bude ido. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Germans ta bayar da gargadi ga jama'a game da yawo barkatai da kuma kare kai daga zafi da yawan shan ruwa. An sanya ran wato ana sanya ranar ana sanya nan da wani dan lokaci kadan Faransa za ta sanya kwararan gargadi game da shiga wasu gurare a yankuna 35 inda ake fargabar yanayin zafi ka iya kaiwa ma'aunin Celsius 39 zuwa 40 yayin da wasu yankunan za su iya kaiwa har 41. Jin kadan bayan wani taron gaggawa da mahukuntan kasar suka gudanar sakamakon tsananin zafin, Prime Minister kasar ya ce daga yanzu an haramta shan barasa na dan lokaci musamman tun a jiya Lahadi a wajen kalankuwar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da za a gudana a guraren taruwar jama'a daban-daban a sassan ƙasar. Bayanan sun ce gwamnatin ƙasar ta umarci a buɗe dukkanin guraren shakatawa a ƙasar har waɗanda aka rufe a baya sakamakon wasu dalilai dukkuwa da tsanantar zafi da al'umma ke ji a jikinsu a halin yanzu. Masu sauraro ƙarshen labarin kenan. Kafin na sallama da ku kun ji cewa a gobe Talata majalisar dattawan kasar nan za ta tabbatar da kudurin samar da dokar yan sandan jihohi. Majalisar ɗinkin duniya ta musanta zargin yi wa kiristoci kisan kare dangi a nan Najeriya. Hukumar JAM da ke shirya jaraba wa samun gurabe a manyan makarantu da jami'o'i a kasar nan ta soke digirin haɗin gwiwa da kwalejojin ilimi. Tsananin zafi ya tilasta a mahukunta haramta shan barasa a kasar Faransa yayin da asbahin yau kasar Masar Egypt ta doke New Zealand da ci 3-1 a gasar cin kofin duniya, nasara ta farko da kasar ta samu a tarihinta na shiga gasar. A madadin Nafi'u Yahaya da shi ne editan labaran, Fatima Yunusa Musa ta yi sammakon sada ni da ku, Hussein Ambe Indaba ke fatan mu na lafiya jama'a bi salam.

gaga dama ka bar su hanya ɗaya ce, in gaga dama kuma ka ɗauki kowanne daki-daki. Amma ina so in yi shi kamar lokacin da Buhari ke shugaban ƙasa na soja, kun san an kafa wani tsari cewa ba a yarda a dinga karanta mutane labarai sirri ba, dole da inda ka je sai ka tsaya mutane su san inda suka sa gaba. To waɗannan hanyoyi guda hudu kowanne ka ga dama zai baka ma'anar maganin, amma ya danganta da yanda ka fahimta. Amma kafin fara muku magana, shine waɗannan hanyoyi guda hudu kowannensu zai iya warware matsalolin Najeriya idan aka bi su yanda ya dace. Amma addinin Musulunci in ka karanta shi yanda ya kamata, kuma ka karanta rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ka fahimci yanda ake tafi da rayuwar ɗan adam a Alƙur'ani, to magani iri biyu ne. Kuma yanzu alhamdulillahi ga Professor Brodo wanda yake ƙwararre ne da ya je ƙololuwa a harkar ɓangaren da yake kai na likitanci. Magani iri biyu ne, rigakafi da kuma magani. Waɗannan abubuwan guda biyu ko me za ka yi faɗa a duniya ko a kan me kake zance, to rigakafi dai addinin Musulunci ne ka kalle shi yanda ya kamata, kuma duk rayuwar duniya ka kalle ta yanda ya kamata, tana tafiya ne inda gyara kake magana, ko dai ka tafi a kan rigakafi ko kuma ka tafi a kan magani. Bahaushe yana cewa rigakafi ya fi magani. Shi rigakafi kamata iya samu kashi 70% na kulawa, magani ya samu kashi 30%. To amma misali zama guda biyu shine, magana kan malaria a Najeriya tun daga 1947 ake magana kan malaria a Najeriya, amma ba rigakafi ake mata wanda ya dace da ita ba, kuma maganin da ake yi kamar yadda masana suke cewa idan ka ba wa magani mahimmanci fiye da rigakafi, to za ka daɗe kana shan wahala. Kuma shi muke tafiya a kan malaria. Ba na son yin magana a kan abin da ya shafi abin da ake cewa tsaro, ba za ka jinna magana a kansu ba don ba na yi. Amma abin da jarida, abin da talabishin ta Channel ta nuna a cikin azumin nan a waɗansu 'yan kwanaki da suka wuce, ta nuna yadda ake kashe kuɗi game da abin da ya shafi tsaro, da ta faɗi na ƙarshe na yanzu wajen biliyan kaza da ta faɗa. Abin da ake cewa tsaro, da yawa mutane ba su san me ake nufi da tsaro ba. In ka je karatu an koya ma karatu na tsaro, ko ka yi karatun tsaro, prevention shi ake nufi da tsaro, kariya, rigakafi shi ake nufi da tsaro. Amma idan ka samu gazawa a wannan kariyar, to kuma sai ka koma kan crisis management, yanda za ka shawo kan matsala, ba magana tsaro kuma kake ba. Shi kuma tsaron da kuke kallo yana da ma'auninsa, to haka ita ma malaria. To hanyar da nake so in faɗa shi ne cewar, idan ka karanta rayuwar Annabi akan azumat, in an ce azumat shi ne abubuwa suke zuwa kamar irin su corona ɗinnan misali, ko kamar matsalolin da muke ciki, to bari in gaya muku a rairaye a taƙaice yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kallon matsala, da kuma yanda yake warware ta, da kuma yanda ya karantar da mu musulmi ma'aikata. Ba zan sharhi ba, amma zan gaya muku na rairayo su, na haɗa su wuri guda. Ba dole ne in ce na ɗaya na biyu na kaza ba, ƙila ta yi kuma in ce na ɗaya na biyu na uku mai yawa ko za a firke ba. Wannan shi ne kashin magani na ɗaya, domin guda huɗu ne wannan kashi na

0: ta shine ka ji yanda annabi yake fuskantar matsala da yanda yake walwale ta amma ka'ida ce da ake tafiya akan ta na farko mataki na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bi shine dogara da Allah da komawa ga Allah shine mataki na farko shine al-isti'anatu billahi wal-luju'u ilayhi shine mataki na farko kuma sau da yawa shi ake rasa dogara da Allah da komawa zuwa ga Allah na biyu shine ruko da sababi da kuma kyakkyawan tsari da ake tuna shi plan shine at-takhdid planning amma kuma wanda yake ingantacce sahihi ba wanda yake rubabbe wanda kila ma idan kai shiri domin nasara kila shiri kai ba dan ka fadi baka sani ba ina fata kuna fahimta abu na uku shine cewa shiri da kuma tanadi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya ne akan shiri da kuma tanadi wadannan abubuwa guda biyu muhimmai ne yin shiri da kuma yin tanadi za ku ji akan ce soja malamin kansa abinda ake nufi shine idan an gama koya maka yanda ake yaki idan ka tafi filin yaki duk dabarun da aka koya ma suka ƙi aikatuwa to kai naka tunanin ka fita shi ake nufi da soja malamin kansa to sannan bayan nan kuma sai at-tadribu al-amali a tarbiyyantar da kai a hore ka a ma'aikace shi yasa ake ware soja wuri guda ake ware dan sanda in ka shiga soja ko dan sanda kowane aiki ka shiga na damara sai an ware ka an killace ka an raba ka da kowa tukunna kamar yadda ake wadan NYSC shi ma sai an ware shi yayi an yi captain nasa domin a gina masa tunanin da ake so shi ake cewa tadrib shine training amma kuma a aikace a gina ka akan hakuri da juriya to so da yawa a nan ake faduwa ko mutum da ya tafi soja sai ka je ya gudo ya ce sai kama karya yan gwada masa kishin addini ya nuna masa shine karya yake matsalaci ne gudu waye amma sai ya faka ce da addini da wayan za uwa ai an ce shi kaza shi ko baya son yi saboda shi musulmi ne makareci matsalaci ne ya gudo kawai amma sai neman fitar da zai koma to da haka akwai tarbiyyantar da mutane da ake ce da shi tadrib training a gina mutane akan abu a aikace kamar da annabi gina sahabbai sannan kuma da juriya da tahammul tahammul daban juriya daban saka yanzu maganar juriya amma baka tahammuli da yawa kana da juriya amma da wani ya zage ka sai ka fusata ko da an bata maka ne shi ke sai ka fusata ba za ka iya karɓar wannan abun ba saboda abin da za ka kun fahimta sannan kuma akwai wato rashin garaje na samun nasara rashin garajen cewa yanzu ka ga sakamako ka ga nasara shi yasa ko a neman kuɗi ba ma iya yin mai nasara ko a mai komai ba ma iya tashi mai juriyar da za mu zama mun kai ga nasara so muke biyan bukata yanzu fiye da kowane abu ya ishe ka misali mashin mai kafa uku ya fi ko ina yawa a Kano ya fi duk a Najeriya ba inda ake da shi mai yawa saboda kawai yanzu kowa yake so ya samu kuɗi kaga mutum ya ɗauki mai kafa uku guda dubu nasa ne wanda da lissafi zai yi kamata ya kafa wani abu da zai taimaki al'umma mai ɗorewa to irin wannan da aka zama da cewa babu garaje na samun nasara ita nasara ba da garaje take zuwa ba shi yasa za ka ga wani lokaci idan mutum ya kwanci a asibiti sai ya dinga ganin kamar likita ma bai damu da shi ba saboda shi yanzu yake so ya hakan ya zo billahi ko yana tafiya a mota yanzu na sai kasa haƙura sai ya san yanda yayi son zuciya ya kalan kowa ya fita saboda yanzu Allah ne yake bukata ta biya a yanzu sannan kuma daga cikin hanyar da annabi yake biyo don gina al'amura da warware matsala shine fahimtar hakikanin yanda abu yake tukunna a yanda yake shine ba fasar shi yawan mutane akan fasar shi suke gina al'amuran sun kala kallon su ba akan reality ba akan waƙe ba shi ko alwaƙi shine zai gaya maka hakikanin abu shi yasa kake kallon muke cutuwa da ka ji kanka na ciwo sai ka sai magani ka sha kana gani shine saboda kai baka san hakikanin abu ba shi yasa sai zai ya cutar da kodanka hantarka da waye saboda ba ruwanka da ka je likita ya duba ka san magana kai kada ka je a tono maka wata musifa saboda galibin ka sha maganin kaga saboda ba ka da hankali baka san hakikanin al'amura irin wannan dan haka to idrakul waqi ka tsaya ka gano hakikanin yanda al'amari yake tukunna ma kafin ka fara shi sa ake cewa ka je asibiti ai maka test aka kawo jini ka kawo waye ka kawo ai tabin ka so ake yi sai an gano hakikanin yanda komai yake ka dauki mataki a kansa to wannan shine mutane ba su karba sannan bayan wannan kuma akwai amfani da hikima wajen maganin al'amura to in baka da hikima baka da basira in baka da basira hikima ba za ta yi maka amfani da haka annabi yana amfani da hikima wajen magance kowane al'amari ya taso da hikima yake maganinsa sannan kuma annabi kullum yana la'akari da maqasid da ma'al me manufar da ake so a tabbatar me ake so a cimma sannan me abinda zai je ya zo shine ma'al abinda zai je ya zo ko a fatawa ne ba kawai da an zo maka fatawa ka bada ansa ba kai la'akari da me za ta haifar ba ko wani mataki ka dauka akan wani abu baka tsaya kai la'akarin da me zai je ya zo ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ko me zai ina la'akari da al-maqasid wal ma'al ina la'akari da hakikanin manufa da manufar da ake so a cimma da burin da ake so a cimma sannan kuma da meye zai je ya zo tukunna kafin a dauki kowane mataki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsalar duniya in ta taso yana kokari ya ga cewa an amfana da wannan matsalar haka Qur'ani yace innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum kaga sai aka gwada masa cewa zikati Allah ce bal huwa khairun lakum an wa Aisha sharri an mata kage an bata annabi rai amma Allah ce kada ku dauke sharri alheri ne haka aka karantar da mu a musulunci cewa musiba tashin hankali to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin kullum ya ga wace riba za a samu daga cikin musiba bayan an rabu da ita wannan musibar misali wace riba mutane za su samu daga corona bayan corona ta zo kamar da ke cewa rayuwa bayan corona to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam kullum duk wata musiba da ta taso ko tashin hankali ko me yana kokarin abu biyu wace riba za a samu abin nan kuma bayan wannan musiba wace riba kuma za a samu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi aiki ina yin aikinsa ne baji ba gani baya yi ya tsaya baya farawa ya ajiye baya kamawa ya watsar sannan kuma yana kokari ya ga wannan musibar da ta afku ba ta sake afkuwa ba yaya za a yi maganin ta kada ta sake afkuwa kuma kada ma irin ta tazo kamar misali me za a yi kada a sake tsammanin wani abu sunan sa corona to annabi kullum a shirye yake ya ga cewar kowace musiba ta afku to ba zai sake bari irin ta sake afkuwa ba kuma zai bi yanda za a ga cewar wannan musibar an gama da ita ba za ta sake zuwa ba sannan kuma a ƙarshe a wannan zangon shine yana ƙoƙari ya ga cewa shin wannan jarrabawa da mutane suka samu na musiba ya za a yi a juya ta zama alheri tashin hankalin da muka gani yanzu, to me ya zame wannan tashin hankalin mu juya shi tashi daga musiba, daga tashin hankali ya zama ni'ima, da haka ya zama cewa daga mihina ya zama minha, daga musiba ya za a yi ita musiba ta koma ta zama riba. Ibn Taymiyyah cikin littafinsa Risalatul Kubra yana cewa wal musibatu inda qaumin fawaid, musiba a wajen waɗansu riba ce, amma ya danganta da waye, kamar yadda waɗansu da yawa ai sun ci ribar abinda ya shafi corona. To zango na biyu shine zan karanto muku wasu abubuwa waɗanda suke gashi cewa mutane za su iya gina duk abin da suke so, duk abin da mutane suke so za su iya gina shi, amma idan har da gaske suna su haka, in ka ga abin bai yiwu ba, to ba da gaske kake sanye ko baka shirya masa ba, ko dai ba da gaske kake ba ko baka shirya yin sa ba, amma mutane za su iya gina duk abin da suke son ginawa, amma idan da gaske ne suna sanye din. Sannan kuma mutane sukan yi tunanin ba za su iya yin wani abu ba, don haka ba sa ɓata lokacinsu don aiwatar da wannan abu, saboda zuciyarsu ta kare mutu sabbiduna da an zo ne za ka iya yi wanda ma ya kasa bare kai irin wa'annan masu karya zuciya ta mutane. To da yawa mutane a yanzu ne kai da wata lokacin kafin sa shi mutane suke shirin gyaruwa, ai gyaruwar Najeriya hala fada, kaga wannan da jinsa ka sa abin tausayi ne, abin tausayi ne, saboda shi kansa yana buƙatar wato a mazaunar da shi ya ma fahimci ma me rayuwa, wata halaka ce a duniya ba a shiga an fita ba, wata musiba ce ba ta zama sabuwa ba, an zama yin an manta da ita. Don haka tushen matsalar irin waɗannan tunani wato ba dan mutane ba su da ikon kawo canji ba ne, tushen abin da yake kawo waɗannan matsaloli mutane su ga ba za su iya ba, ko kuma su ki tashi su yi abin da za su yi, walam arafin nasa aibun kanakasu da kadiri na Allah tamma, babu aibun kamar mutumin da zai iya biki, kuma kowanne adam zai iya yin wani abu a matsayinsa da Allah ya halice shi, tunda Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, wannan wus'ahan nan da yace fattaqullaha mastata'tu, kowa zai iya daidai kwakwalensa. To tushen matsalar wato ba dan wato mutane ba su da ikon yin abu bane na su kawo canji, a'a abinda suka rasa wanda zai karfafe su ko ya jagorance su zuwa ga canji shine kawai suka rasa, a waye zai jagorance su zuwa ga wannan canjin shi suka rasa, amma ba abinda za su iya suka rasa ba, don me? Saboda duk lokacin da mutum ya raina kasansu ya tafi wata kasa gudun hijira don ya rayu, me yasa in ya je tun yake iya yin wani kokari, ashe zai iya? Kawai ya raina yayi a kasansu ne, in ka tafi kamar Jidda akwai babullah mutane su fita su je su zauna a kan titi suna jira ɗauke su je su yi aiki, ya je wata kasa yana wankin mota ana zage sa, amma ba zai iya garin su ba saboda yana jin kunya ko za a yi masa dariya. To da haka abin da yake fitar mutane wane ne zai karfafe su, abin da mutum yake shi motivation, wanda zai karfafe zuciyarsu ya ja su zuwa ga inda za su, ai dan zaki bai taba zama dan tinkiya ba, sai inda dama ba dan zakin ba ne. To wannan shine abin da mutane suka rasa. Alhaji Abubakar Imam mai magana jari a 1938 ya gabatar da wata makala, kuma makalan nan ma a masu yin WhatsApp an sa ta ma wasu suna da ita, ya yi magana da Turanci, amma da ya zo kan waɗansu abubuwa sai ya sa Hausa, inda yake cewa wato babbar matsalar mu abu uku ne, yace lalaci da jahilci da talauci, wannan shine babbar matsalar mu da muke fama da ita a cikin al'amuranmu, kuma har yanzu matsalar nan tana nan. wani masani da ake ce da shi Hassan Aliyu Alfarjani a watan Mayu na shekara ta 1966 shi ya ce manyan makiyan dan adam wanda kuma suke yakansa da ba za su kyale shi ba yace waɗannan abubuwa a lokacin inda shi yake magana shi ce waye jahilci da talauci da rashin lafiya amma me yau da ku fahimci rashin lafiya ba da yawa mutane sukan yi barna a cikin dukiyar al'umma saboda tsoron rashin lafiya saboda suna son su fita kasar waje su samu lafiya rashin lafiya ba za ka iya gane sharrin ta ba in baka san kimar lafiya ba amma malaria kadai ta ishe ka misali na barna da take to shi abinda wannan Alfarjani ya faɗa cewa manyan makiyan dan adam a duniya waɗanda ake fama da su shi ce waye akwai jahilci akwai talauci da kuma rashin lafiya kuma haka ne shi yasa muka fi kowa saurin mutuwa ma a wurare da yawa za a yi kafin a mutu da wahala amma mu mutuwa wata aba ce mai sauki da take zuwa a cikinmu a yanzu kuma abinda mutane suke faɗa shine jahilci talauci suka kana da zalunci shine Dr. Malam Danko yakan ce cha uku misali to wannan ciwo ne wanda yake wato kullum aiki a kansa yana bukatar aiki tukuru kuma dole sai ka bashi kashi 70% na wadata da iko na komai to so da yawa mutane suna kokarin su ce za su yaki talauci ko lalaci ko jahilci ko zalunci amma sun fi jin dadin bayani da baki kuma sun tashi aikin wato dan karamin aiki suke yi wanda bai kai abin da za su sami biyan bukata a kansu ba sannan kuma ilimi ya rabu da tarbiya shugabanci ya zama waso so sannan kuma ba abin da ake shugabanci irin a daka masa wawa ita kuwa wawa ɗayan biyu ne ko dai matsalaci ba zai samu ba ko malalaci ba zai samu ba ko kuma mai karfi shi zai ɗauka the winner take all to wannan ciwo ne sannan kuma babban abin da yake fitar al'umma shine dan gata ko da ya zama kaskastacce baya laifi alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Fatima ƴarsa duk sanda yake mata da za ta aikata laifi zai hore ta to amma idan ya zama da mutum yana dan gata ko mai wulakancinsa ko kaskancinsa a cikin al'umma amma zai iya abin da ya ga dama kuma ya zauna lafiya to kaga wannan ciwo ne wanda kuma shi yake ba kowane mutum kaskantacce ya dinga tsalle domin ya je inda zai zama ya more saboda in ya kai sama shi kenan da yawa mutane suna son shiga siyasa su je makamai saboda su karya doka su zauna lafiya kuma su zauna lafiya ba tare da sun sha wahalar neman halaliyarsu ba sannan kuma wato madadin a gina so a cikin zukatan mutane da kauna da yan'uwantaka sai gane gina kiyayya ko kyamar juna to in ya zama da cewa ba a gina kauna da soyayya a cikin zukatan mutane ba aka gina musu kiyayya da kyamar juna to kada ka yi tsammanin cewar wato za ka iya samun inda kake so ka tafi kafuwar daular musulunci tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da halifofinsa har zuwa shekara ta 1924 wanda ya isa shaida da hujja har ma da dalili wato da zai tabbatar da cewa musulunci da tsarinsa na hakika wanda ya dace da kowane zamani da yanayi da lokaci zai warware kowace matsala amma matukar an samu musulmi da suka san musulunci kuma suka siffatu da tarbiyya da ilimin addinin musulunci tare da fahimtar zamaninsu da kuma sannin rayuwa da fahimtarta ba kawai kishi da san musulunci ba. To wannan kuma a nan ne gizo yake saka. A nan ne gizo yake saka. Don me? Saboda mutane da yawa suna ganin tunda suna san musulunci kuma su musulmi ne. To wannan kadai ya ba su yanci a musulunci su yi magana a kansa, kuma su ce za su jagoranci musulunci, kuma za su tabbatar da musulunci, kuma za su yi musulunci aiki. Ai faki da shai ila yubihi ai kwariya abin da ke cikin da za ta bayar. Kai kanka ba gaba fahimtar inda addinin ya sa gaba da manufarsa ba, amma kuma kana ganin kai ne a haƙƙo maka nuna abin da Allah yake so. Ko ka fi kowa tunani akan addinin, alhali ba haka addinin yake ba. To wannan shine hanya ta biyu. In kun fahimci abin da ake so a faɗa ma shine tunani. Waɗannan abubuwan da na faɗa a mataki na biyu, idan ka kalle su, su ne suke rusar jama'a kuma su ne rigakafi. Amma da yawa mutane abinda suke so shine hankalinsu abinda suke surantawa, to ba shine abinda ake gaya musu na hakika ba. Don me? Saboda mutane sau da yawa in suka tashi suranta abu, suna suranta shi ne a wani zato na daban. To waɗannan abubuwan da na kawo, bayan da za a yi ka gina rayuwa baka kalle su kallon da ya kamata ba, in kun fahimci wannan mataki na biyu bayan wancan mataki na farko na yanda annabi yake kallon abubuwa, ka kalla ka ga da basirarka shin haka muke bi wajen mai gina abin da muke so ko mu tabbatar da abin da muke so. To ga mataki na uku, ko da ba ku fahimci na ɗaya da na biyu ba, ko da zaurance kuke jin nayi, to amma so nake hankalinku ya tsaya ya fahimci abin da ake nufi. Ta iya yiwuwa kuna ganewa, ta yiwu kuma ba kwa fahimta, amma dai ta malam na Madina ba ma fatan tasa ya ce ba su gane ba, alhamdulillah ba su gane ba, to ba kan muke so ba. So muke a gane. To mataki na uku na yanda za ka fahimci, yanda za ka auna rayuwarmu, kamar yadda shi Professor Brode yake faɗa, tarbiyya da waya sun lallace, da akhlaq ake gina al'umma. Idan babu akhlaq babu al'umma. Da tarbiyya ake gina al'umma, in babu tarbiyya babu al'umma. Da haka wannan shine abin da ya kamata ka gane, kuma bayan da za ka samar da tarbiyya ba ka da sahihin malami, ba ka da sahihin shugaba. Kun ga dacin lokacin da teachers college take teachers college, ai malamin makaranta ba irin ne yanzu ba. A lokacin da ya zamana daga ministry za a samu sakataren ilimi, ba kawai a ce political appointee ba ne, kawai chairman ne na dashi, sai ba ka ilimi yake ba. To waɗannan duk su ne abin da ya kamata ka kalla. Amma mu koma cikin Alkur'ani mu gani, Ubangiji ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Abubuwa guda biyu kawai nake son faɗa, cewar alherin da kake son ka yi da taimakon da kake son ka yi, shin kai kana za a yi maka irin wannan alherin da kake yi? Na biyu, kalmalin da Allah yake cewa fa inna Allaha bihi alim, Ibn Qayyim yana magana a Madarijus Salikin, idan kai ka san waye Allah kuma yana da girma a idanka, ba ruwanka da wanda za ka taimaka abin da Allah yake so shi za ka yi. Ko yana son ka, ko baya son ka, ko ka san shi, ko baka san shi ba, ko kana da abin nan. Har Ibn Taymiyyah yana cewa alamar shaidar ka za ka yi abu don Allah ka taimaki wanda ba ka da wani buri da bukata a hannunsa, shi ne alamar da za a gane an fahimta. Cewa har ba wani wasu masani cewa karakta ta mutum za ka gane ta ne da wannan, cewa lokacin da mutum zai kyautatawa wanda ba shi da wata bukata a jikinsa, ko baya salin ma haka, shi ya yi masa ne kawai don ya cancanta ya masa kawai. Shi yasa wanda ya san Allah baya kallon masoyinsa ko makiyinsa akan lokacin da zai abin da Allah yake so, a'a me Allah yake so don Allah zai ba. Shi yasa Allah ya ce da kai wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim, ko bai kai alheri da shi ka kyautata ko me Allah za ka kalla. To wannan annan matsalar take da mutum kullum ba zai kallo girman Allah akan abin da zai ba, zai kallo ta bukatarsa ko wani abu nasu ne. Kamar inda Ubangiji ya sake gaya mana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kowa ya yi wa Allah biyayya ya kurewaka sai ma ladin ka ya kure ya inda ba za ka iya wuce haka ba. Shi ne haqqa tuqatih din kowane mutum ya tashi yin abin da Allah ya sa shi yayi, to ya kula maladin da ba zai iya fiye da yanda ya ba. Shi ake nufi da haqqa tuqatih din, shi da kuma taqullaha mastadatu din shi ne kowane mutum ya tashi zai yi wani abu, to ya kula malejin da in an ce yayi fiye da haka ma ba zai iya ba. Kamar yadda ake magana irin su alƙama su waye waɗanda ake cewa an ce gobe tashin alƙiyama ba za su bauta wa Allah sama da yadda suke bauta masa ba. To haka ake so kowane mutum, kowane musulmi ya tashi zai aiki ya kula malejin da ba zai iya yin abin da ya wuce haka ba. Wannan shine haqqa tuqatihi da Allah yake nufi. In baka kai ga wannan matsayin ba, da zai zama na cewar Allah kake so ka gani ka kula maleji, to shi kenan ba za ka iya yin aikin da Allah yake so ba. Dan me dan ba za ka je kula malejin da ya saka ba. Shi yasa Ubangiji ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, alan ciwo yake luko da igiyar Allah da rashin rarraba, rabuwa, rabuwar kai, rashin haɗin kai sharri ne. Imam Ali bin Abi Talib yake gaya wa mutanensa yace waɗansu abubuwa guda uku da kuke yi shi ne zai ba Muawiya damar yin nasara a kanku, ko ba makama sai yin nasara a kanku. Yace na farko ba ku da haɗin kai, su Muawiya suna da haɗin kai. Na biyu suna yin biyayya ga Muawiya, ku kuma ba ku yi min biyayya da ya kamata. Na uku duk wanda aka sa aiki a cikin ku sai yayi kuskunda ba zai tsaya ya jajirce aikin ba, su kuma da ansa za su yi da gaske. Sai ba wani abu ne za mu tura yake maka shawa ba, kawai aikin da yake da gaske ne kawai. Ka kuma abin da kake raina kanka dan baka aikin da gaske. To wannan shine abin da Qur'ani ya gina ka a kansa, wanda ake so ka fahimta haɗin kan nan da kaucewa duk wani abu da zai raba kan al'umma in ba ya zama dole ba. Da haka Ubangiji ya ce wani kuru ne matallahi alaikum, ku tuna ni'imar Allah a kanku. Ma'ana duk musibar duniya kada ka manta ni'imar Allah, shi sai ya ce alaikum din. To ya kawo wannan misali. Sannan kuma waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, dole a samu sahihan al'umma suke kiran mutane zuwa ga alheri, suke umarni da abu mai kyau. Randa aka daina wannan to rayuwa ta gama tashi. Sai da yanzu za a yi zaɓi san ka wajen faɗar gaskiya, ba sai aka ce kuma kai wauta a inda yake bai dace ba. Shi yasa Ubangiji ya ce wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu, kada ku yadda ko da yaya ku zama irin waɗanda suka rabu suka saɓa. Daga ran nan can Ubangiji a cikin amfani ya ce da kai wala tanaza'u fatamshalu wa tadhhabu ruhukum, idan ya zama da aka zo za a yi aiki aka so mu samun saɓani a kan aikin da za a yi, sannan ko mutane suka zama suna da yayi a junansu ba su haɗin kai a junansu, to fatamshal za a samu fashal. Shi ne abiki yiwuwa yadda ake son su. To Ubangiji kullum yana son mutane su dinga duban zatinsu. In ba ka ganin darajar kanka ba za ka iya abin da ya kamata ba. An tambayi Aminu Kano cewa me yasa ba ka yin ashar, yace dan ba na son a zagi ubana, saboda shi na ganin girman a zagi ubansa, ya zagi wani ya zagi ubansa yana ganin bai girma mahaifinsa ba. A wani daga cikin hakimai ya rasu Allah ji kansa yace in akwai wani abu da ƴan Nehu suka burge ni wannan kalmar ce, da suka da shugabansu ya san martabar ubansa. To in baka san martabar kanka da kimar ka ba, ba za ka iya yin abin da ya kamata ba, saboda me ba ka jin nauyin ka yi abin da bai dace ba. Shi mutum yake ce da ku kowa balus ɗin da yake cewa in ya zama na kai kanka baka san kimar kanka da martabar ka ba, ka tashi kai abin da ya kamata ba za ka iya yinsa ba saboda me saboda baka da kima a cikin ranka da kai ka isa daga sai kai abin da yake na banza dan me dan baka san darajar abin da kake ba shi yasa Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ku dinnan al'ummar musulmi babu al'umma masu amfanin ku babu to kaga wannan siga da Allah ya yabe ka da ita ka dinga jin cewa kai ba irin ka tunda ba irin ka to me zan yi tabbatar da ba irin na to me za ka yi dan ka tabbatar cewa eh ni kam hakan ne ni special ne ni extraordinary ne to me za ka yi ka tabbatar da hakan a aikin ka a rayuwarka in baka iya wannan ba to baka zama shiryayyen yanda za ka iya yin abin da ake so kai ba to ubangiji ya gaya maka wannan to bayan nan ubangiji yake gaya maka adalci bayan ya faɗi yahudawa ya faɗi tsiyarsu ya faɗi lalatarsu ya faɗi barnarsu sai ce ne su sawa'a kada ka ɗauke su ɗaya to kai ko baka san a yabi wanda baka so kuma kana jin daɗin a soki wanda kake yi to ya za a yi ka zama sahihin mutum in ya zama nan ba za ka iya yin adalci a kan maƙiyinka ba an tambayi Ali bin Abi Talib ga wannan maƙiyinka ne in ya haɗu da kai daga kai sai shi zai kashe ka amma ga wannan musulunka ne zai iya miƙaran su don kai suka zo gabanka amma wannan musulunka ba shi da gaskiya wannan maƙiyin naka shi ne mai gaskiya ce ai gaskiya ba ta bace ta mai ita ce zan ba shi kayansa to wannan sifar ita ce insaf ita ce tana daga cikin abin da yake mana rauni idan muna son abu ba mu yarda da illarsa ba idan ba ma son sa ba mu yarda alherinsa ba wannan kuma ba wani abu ne samu ba ko zaɓuɓɓukan da muka yi a baya sun tabbatar da haka mutane sun yi zaɓe kuma sun yi ƙarya sun yi son zuciya saboda kawai son zuciyarsu ba don haka Allah yake da su su ba amma saboda kawai idan su ya rufe akan bukatarsu idan Allah ya zo ya ce ni ma na koma baya ba shi da laifi domin Allah ba shi da wani nasa sai wanda ya bi shi kawai amma baka bi shi sosai ba kada ka ɗauka kana da wannan daga ubangiji ya ce laisu sawa wannan ita ce kalmar da ake so ku ɗauka cewar ka daina daidaita maɓarnaci da nagartacci kuma ka daina zaluntar mutum don cewar ba ka son sa ko kuma don ba a kida ku ɗaya ba ko don ba garin ku ɗaya ba ko don ba layin ku ɗaya ba kuma wannan ya zama ba shi da haƙƙin gaskiya ko haƙƙi na nagarta wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin kalu wannan da Banu Isra'ila suka ba wa kare ruwa ya sha cewar kare a ɗabi'ar mafi yawan mutane ba sa son sa amma ya tausaya masa kuma Allah ya dubi wannan tausayar da ya masa domin kare da ya gan kare na ka zai maka haushi ko ya ga diga ka ba ta da kyau ko ya ga ka tafiya ba a hankali ba da ya raina ka ya ga yadda kake yin abubuwan ka ba daidai ba in ka ji kare maka haushi ma'anar sa ya raina ka duk wanda ya ji kare masa haushi to raina ka yi yana da wani dalili da ya ga cewa a tare da kai akwai raini da aka sai ya latsa ka da ya maka haushi kana fita a guje sai yawwa abin da nake tsammani kenan sai ku bi ka a guje saboda ya fahimci da man ya raina ka kuma ka raino amma idan ya maka haushi ya raina kan kai kuma ka dake ya sake yi sai kyale kai tafiya su cewa wannan ya sa abin da yake to sannan Allah ya ba mu wata ka'ida ya ce laysa laka min al-amr shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wannan Allah magana ne akan mu koyi cewa duk inda mutane suka kai da barna ba mu isa mu hukunta su a matsayin Allah ba dan me saboda bayan sa ne kuma duk inda muke kallon sharrin su wannan sharrin akwai alherin da mu ba mu sani ba akwai alherin da mu ba mu sani ba da yawa mutane sukan wulakanta waɗansu sai wata ran kuma alheri ya zo ta hannun waɗancan su ya tsuru-tsuru su rasa abin da za su ce kuma to nan Allah ya ce da mu nan su naka min al'amur shay'un ne cewar al'amarin Allah ba a shigar sa da ka domin akwai sirri da yawa da baka san shi ba da haka ka dinga tafiya cikin nutsuwa shi yasa ake cewa man yamutu wa lam yatuffa amruhu muwakkalun li rabbihi saka wannan yana da matukar muhimmanci idan muna cewa a fahimci wannan haka kuma idan muka koma a wata ayar ubangiji yace wala tahinu wala tahzanu wa antum al'aluna in kuntum mu'minin
1: wannan jigo ne cewa kada ka sayawa kanka wuna kanci kada ka zama banza kada ka dinga jin kamar ai abokan zamu ba zai iya cewa wani yare ne ba ai abokan zamu ba zai cewa iba ba ai mu kaza kullum ba shi da abun da tunji sai ce ai yare ne ya fi shi bature ya fi shi kullum yana ganin kowa ya fi shi haka miki miki ke tunani nan da kullum kake tunanin kai banza ne an fika to me zaka yi daka Allah yake wala tahinu kada dan kun je kun fada yaki kun yi kaza kada wannan ya sa ka zama kare na kanka to wannan ciwo na kare na kanka ka ji cewar kai baka isa komai ba ko kuma hazanu kullun ka dinga tuno barna ta baya laifin baya ka kasa tunanin kai gaba wannan ciwo ne wanda yake mutukar kana da shi ba za ka yi komai ba ba za ka iya taɓa komai ba saboda kai ma baka yadda kana da martaba ba kullun kana raina kanka kuma kana tunanin ɓacin jiya ai kuɗinka in suka zube aka sace in ka taya kana kuka to za su dawo za su dawo ba sai ka waɗar da su ka kama wata harkar sabuwar fil amma idan ya zama da ka tsaya kana kuka don kuɗinka sun zube to me zai me zai kukan zai maka amfani da shi sun zube sun gama yi gaba meri a gaba na shi ne abin da Allah yake so ya gwada maka ka daina raina kanka ka dinga cewa ai mu kaza ai mu kaza kullum ba ka da abin zance sai ka zagi kanka sai ka wulakanta kanka sai ka aibanta kanka sai ka raina baiwar da Allah ya maka baka kallanta to Allah kuma so yake ya gwada ma ka ga dai wannan a yaƙi ne duk abin da ya fi a Uhudu amma Allah ya ce wala tahinu kada ku yadda ku raina kanku wala tazunu kada ku dinga tuna baya ai kaza kaza a'a Allah ya ce wa antumul a'lun ku ne a sama duk wata nasara da wani zai ci in dai kai musulmi ne to kai ne a sama ka daina shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige ya ga wani jaki mata ce ita to wannan me za ku ci kan jakin nan saka ce wani muna amfani ita zo gudu abin alheri a tarzi shi ku ce ita ku duba hankulan safari tas abin da annabi kishi karanta da mu shi ne mu dinga kallon alheri fiye da zamu kallo sharri a kallon kanmu akan komai sannan ubangiji ya dawo mana hankalinmu da cewa babu takadisul ashkhas Allah ya ce ma muhammadun illa rasulun kad khala min qawli rasul mutane sun je yaki daga kawai wani shaki ya shedani ya kururuwa a yankin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kowa kama gaban sa a'a ai aiki ake so ku ci gaba shi ne za ka ga mutu ko kungiya ce da wani shugaba ya mutu ko kuma kungiya ta mutu da wani ba haka ake so ba so ake shi yasa lokacin da musulmi suka zo tafi yakin mu'uta ake cewa ba za ta huba sai na zo kai kace sai mun tafi ya zai mun tafi ga annabi ya wafati ga kaza da kaza yace shine zai sa mu tafi shine musabe suke cewa ba dan sai da ubaka ne yake shugabanci ba da ba sai za ta huba radiyallahu anhu dan haka sai ya zama su kansu suna cewa wafatin annabin su ya kara musu karfi duk abin da yake so kenan shine kada kai daga cewa ai tunda ba wani kuma zance ya kare da zama shi ba to wannan ciwon shi ne Allah yake so mu kauce sannan a kusa da ƙarshe ubangiji ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wannan aya ta suratul nisa'i tana karantar da mu cewa kada ƙarfin da ka samu ka zalunci wani kun ga dai mu kullun ka'aban nan a hannun wanda yake ba musulmi bane amma Allah ya ce a mayar masa da kayansa wannan amanar rashin riko amana da kuma mu dinga ganin mun cuci wanda ba ba dan uwan musulmi ba ba laifi ko kuma mu rike cewa cin amana ba wani abu ne mai wahala ba to ba karamar hasara ba ce shi yasa Allah ya ce inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli inna Allaha ni'ma yadukum bi inna Allaha kana sami'an basira cewa kada ka yarda ka zama cewa idan Allah ya baka wata dama ba za ka yi adalci a kan makiyinka ba wai za ka gwada masa ka kafa ƙarfinsa ta amini kuma cewa kada ka kada mutum kuma ka hawo cikinsa to wannan ina daga cikin abin da yake wajibi ne kauce wannan sannan kuma da wasa da muke a kan hafin yaɗa labarai da kuma wasa da muke a social media da kuma yadda muke abubuwa ba daidai ba ubangiji cewa yi wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf azza'u bi to da yawa mutane sai su dauko labari ba san kajinsa ba ba san gaskiyarsa ba su dinga sakin sa a social media, su ma kana ran yaɗa labarai su dinga tari akan wani abu, ke ya aka yi aka yi miki ciki, kai ya aka yi kasar da eka, dan duka wa'annan abubuwan da basu dace ba, kunya ta so mu fita, ta ma fita. Allah ya dukan sarki musulmi Abubakar, wata rana wani taro kawai sai aka ga tashi sarki wazirin Junaidu ya ga sarki musulmi ya tashi kawai ya shiga daji, sai mun sa ida ta mun sa ta mun sa ta mun sa, yace ai alfarma ran kai ne, ina za a haka mun, yace lakiya zani, yace wata lakiya ka kai diban gole ka raka, yace lakiya zani, ita mun sai da ni ba, yace aka ban inda aka so aka raka, yace mutunci nagarta ya kana sun da su na karaka a wadan magana ce cewa wato abun da ya hango mutuwar abubuwa sun so mutafiya, mutunci ya so mutafiya, nagarta ta tafi, shine yake so ya gwada mutane a hankali irin nasa da Allah ya bashi wannan basira. To shine abun tausayi cewar wadannan abubuwan muna ganin su wasa a social media akan hanyar labarai, ana yin wadannan abubuwan ana ganin kamar ba komai, sharri ne a cikin al'umma, kamar koyon da Ubangiji kuma yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin bil qisti shuhada'a lillahi, wannan Ubangiji subhanahu wataala ya nuna maka shaidan nan, ka shiga radio kai shaidan ƙarya, ka shiga social media kai shaidan ƙarya, wanda yake wannan wani ciwo ne, to wannan ciwon kuma maganinsa kamar da Ubangiji ya ga mana amma ida shine cewa wala yajrim mannakum shara'an qaumin an saddukum al masjid al harami an ta'atu wa ta'awunu al birr wa taqwa wala ta'awunu al ismu wal udwan, kaga dan bayan abinda akai wa annabi an hana shiga makka an masa kaza, amma Allah yake ga mana wannan, annabi yake cewa a yau mutanen makka suka kira ni zuwa ga wani abu wanda zai amfani al'umma, bazan kalli cewa mutanen banza bane su, bazan kalli hana shiga makka ba, sanje kamar da ya faɗa. Daga wannan aya tana gaya mana cewa duk da cewa an hana su shiga maka an musu kaza, amma Allah ya ce kada wannan ya sa a zo za a yi kin alheri, kai wannan ba za a dani ba, Allah ya ce a'a, sannan ko kuma ya zama cewa kullun ka dinga kallon wannan laifin ya hana ka yin abin da ya kamata ka yi, wannan Ubangiji kuma a ɗaya ayar yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawaminillahi shuhada'a bil qisti wala yajrim mannakum shara'an qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa, wadannan duk su ne turken da suke ba wa rayuwa ta zama sahihiya, wanda kuma da wannan adalcin duniya take tafiya, da kuma shine rashin sa duniya take lalacewa, kamar inda Ubangiji yake gaya mana suratul Hud da suratul Nuh, sai mun koma wajen istighfari, mutakar ba ma jin cewar mu a kalan kanmu masu laifi ne, ba ma jin wajen Allah za mu tuba gare shi, muna ganin kamar tuba sai wanda ya sata ko sai wanda ya sha giya ko sai wanda ya kaza, ba ma jin cewar a mu fa tuba a kanmu fa wajibi ne, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa ba annabin da bai istighfari ba, ba wani mutumin kirki da bai kama istighfari ba, wannan istighfarin shi ne yake buɗe komai, kamar yadda Ubangiji yake cewa wa an istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumtiukum mata'al hasana, to kaga wannan istighfarin da mutane ba su bashi muhimmanci ba, ba su kuma damu su dinga yin sa a matsayin harkar tuba ba, to wannan ba karamar hasara bace, kuma Ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana a suratul Nuh cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, in mutane suka koma ga Allah suna tuba gare shi tuba na hakika wanda ya dace da su, to za su yi mamakin irin abinda Allah zai musu a karshe. In muna son in mun fahimci wannan mataki na uku, to ga mataki na hudu, wanda in muka tafi daki-daki muka tafi da su za mu yi nasara, ba da hauma-hauma da muke kallo ba. Na farko wato wajibi ne wato mu yi bayani kan martaba da darajar dan adam, dole mutane a gaya musu dan adam na da kima, abinda ya sa mutane suke ruɗuwa da ƙasashen Turai saboda ɗan adam a ƙasar yana da wata kima, yana da daraja, kuma ba sa son su ga ya cutu, to dole sai an shigar mana da son ɗan adam da girmansa da martabarsa. Yanzu misali kamar Professor Brodo, kowa ya bada yake sa kike son sa, kowa ya san shi ko bai san shi ba, saboda yanda yake sallama rayuwarsa saboda su mutane, wannan nan kuma shine aikin likitanci din cewar ka titi ka rayuwar mutane akan taka ka rayu don su ba ka rayu don kanka ba to muna bukatar lallai a karantar da mu daraja da martabar dan adam don mu dinga masa kallon da ya dace da shi na biyu mu gane tasiri da amfanin kyautatawa wannan kyautatawa nan da muke rainawa wa ahsinu inna Allahi bil muhsinin mu san cewa kyautatawa tana da tasiri Allah ya ji kamar Hadi Muhammad Ibrahim radiyallahu anhu mutanen da yake taimakawa da zakarsa da yake bi shekara da ragowar mutane lemurori da ma'aikata da yake wa alheri da aka yi gobara a gidansa kafin yan kwana-kwanan su zo gidansa su kashe masa gobara waɗannan mutanen da yake kyautatawa sun kashe gobara sun gyara gidan shi kansa kafin ya zo da aka yi masa waya kafin ya zo gidansa sun kashe wutar gidan duk wannan gobarar sun kashe wutar ba ma wannan ba sun wanke gidan sun share shi da masu kwana-kwana suka zo ba su da aikin yi an kashe wuta an share gida an wanke shi saboda me saboda kyautatawa to mutane ba su san tasiri da alherin wannan kyautatawa ba da aka shi sa suke kyashin su yi alheri ko su kyautata sannan abu na uku shine akwai sanin yadda ya kamata a kyautata rayuwar mutane da yawa mutane suna son su yi alheri suna son su kyautata amma ba su tsaya sun fahimci yaya ma ake kyautata mutane kawai mutum da ya tunanin yadda ya kamata ya yi ba su son kawo misali amma da yawa kyautata wanda ake yi ba na tsatsiya ce ba ta gina abin da ake so kamar yadda ake cewa ka koya mutum so ya sami kifi ya fi ka ba shi kifi wannan kuma ita ce rayuwar da ya kamata a gina mutane a kanta sannan kuma na hudu sai an canza tunanin al'umma kan yadda ake inganta rayuwar dan adam yadda mutane suke ganin haka ya kamata a yi wa dan adam kuma wanda ba haka ya kamata a yi masa ba to sai an gina mutane an canza musu tunani na yaya ma ya kamata a inganta rayuwar dan adam cikin abu na biyar dukiya jigo ce a rayuwa tana bukatar mutane sun muhimmancinta da amfaninta amma ba ta kai darajar da za ta wulakanta dan adam ba tana da muhimmancin da ba za a yi rayuwa ba ita ba amma ba ta kai darajar da dan adam kuma zai gaza martaba a wajenta ba wannan muhimmi ne musamman abu na shida kuma shine da malamai da limamai da shugabanni da kafin yaɗa labarai wato suna bukatar wato su wayar da kan al'umma wajen aikin alheri kowa yana son yin aikin alheri kamar 'yan Najeriya ne 'yan Najeriya ba su da laifi 'yan Najeriya suna son alheri kuma suna son su bi doka wanda zai sa su bi dokar su karasa in kana son misali ka fito ran asabar din karshen wata daga Kano ka tafi Abuja mutum ba za ka gani mutane 20 suke dubu lokacin da aka yi wa against indisciplin lokacin Buhari karanta na farko da ya shugaban soja mutane a sojan arabiya bayan abin da ya kamata saka dan najeriya abin da kawai ke bukata kamar yadda marmure ne ke cewa allah baya rufe kofarsa saka yawa yake da ka tura sai ka shiga to amma kai saboda baka sani ba sai ka ce a kulle take allah baya rufe kofa saka ya ta yake da ka tura shi kenan to amma mutane sun zina ganin kamar a kulle take ai najeriya mutane najeriya ba su gyaru ba wai ga baka ka dubi wanda ka ga yadda suke ai ba su da matsala ko ka zo kana rigima da constitution ka ce wai akwai ba parliamentary in dai shi mutumin da zai amfani da constitution bayan da garta ko faluwa ya kake shi ba zai musu amfani ga qur'ani akwai abin da ya fi qur'ani ya fi hadisi ya fi amma mutane sun yi imani da shi sun yadda ta bakin wata mutune a kasar Burtaniya ta ce people believe in God but they don't trust God ta ce mutane sun yi imani da Allah amma ba su yarda da shi ba take

0: ya zage shi qatalahumullahu anna yufakuna Allah wadaran su kaga nan qatala bi ma'anan la'na wa tard wal halak to daka dai wannan lafazi ne mushtarak amma ra'ayi ne na mazhabar zahiriya ba sauran jumhurin malamai ba to amma ko shakka babu wannan fahimta ta su tana da mashiga tunda lafazi ne mushtarak lafazi ne yana iya daukar waccan ma'ana yana iya daukar wannan kuma malamai suna da ka'ida a ilimin usulul fiqh suka ce tarkul istifsali fi maqamil ihtimali yanzilu manzilatal umumi fil maqal wa yasihhu bihi al istidlal idan kalma tana da harshen da mosai shari'a bata tantance wata ma'anar daga cikin biyin take nufi ba sai ta barta haka to za ta iya daukar waccan din za kuma ta iya daukar wannan an gane ko to sannan idan an zo kafa hujja in wani ya kafa hujja da waccan ma'anar yayi in wani ya kafa hujja da waccan ma'anar ma yayi domin duk lafazin yana ne yana dauka an gane ko manzo Allah ya fadi illa yace fa inna ma huwa shaytan nan jumla ce ta aliliya me yasa aka ce ka kashe shi ko ka yake shi ko ka sa karfi wajen hana shi a lokacin da shi ma ya sa karfi wajen sai ya wuce ta gaban ka saboda shi shedan ne abun nufi dabi'ar da ya din nan dabi'a ce ta shedanci to kaga wannan hadisin ma yana da tabbatar maka da cewa cikin mutane akwai me shedanin bayan nassi na aya cikin suratul an'am وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن akwai shedanin mutane akwai shedanin aljanu to hadisi ma'anan ya tabbatar da akwai shedanin mutane kalmar shedanci din ba suna bane sifa ce duk mutumin da ya aikata aiki irin na shedanci ya zama ne shedan shi ma iblis ba sunan sa ne na yanka ba aikin sa ne yaje ake ce masa shaytan shaytan shaytan ash-shaytanu ya'idukum al-faqr kaga wannan i'ad bil faqr din shine shaytancin wa ya'murukum bil fahsha al-amru bil fahsha anan din shine shaytancin daka duk wanda shi ma ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha sawa'an insan kana aw jinnan fa huwa shaytan wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum wa in a'tumuhum innakum la mushrikun shi yasa malaman yahudawa shugabannin bata Allah ya kira su da suna shedanu wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatina kafaru shayatin duk da ake fada anan ana nufin malaman bata wanda suke koya wa mutane shirka suke koya wa mutane zagin Allah suke koya wa mutane hada Allah da wani shedanu ne shi yasa Allah yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un in suka gamu da mu'minai sai su musu dadin baki su ce wai mu ma mun yi imani tare da ku wa idza khalaw ila shayatinihim in kuma suka tafi wajen shedanin nasu mana shugabannin nasu na bata qalu inna ma'akum sai su ce mu dai muna nan tare da ku muna jaddada goyen bayan mu inna ma nahnu mustahzi'una abinda kuka ga mun yi wa'ancan mu'minai na cewa muna tare da su izgili muka yi musu shigo shigo ba zulfi muka yi musu sai Allah yace Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun daka dai annabi yace fa inna ma huwa shaytan domin a wannan yanayi da wannan aiki da yayi ta bayyana shaytan ne an gane ko cikin wannan hadisi malamai suka ce za mu fahimci mashru'iyyatu sutra ko sutratul al-musalli ko lil musalli shari'a ta shar'anta duk mutumin da zai yi sallah kuma ya san wani zai iya wucewa ta gaban sa to ya samu sutura kuma ita suturan nan ba dole sai a tsaye ba an saba sa ta a tsaye ne amma ko a kwance ka sa ta ba laifi ka'idar shine abinda girman sa yake daidai da bayan siddin abin hawa ko dai doki ko raƙumi ai bayan siddi zaka ga wani dan abu ya dan daga ka dan haka to sutura so ake yi tsawon ta kai gurgudan wannan kaga kamar buta kenan ba dole sai ta zama katutan katako ba wannan shine haddu hal adna mafi karancin ta kenan to daka a samu wannan abu a gaban ka manzo Allah bai ce sai an tsayar ba in an kwantar bai yi ba da aka ko a kwance abun yake ba laifi ko a tsaye yake ba laifi kuma ko ba itace ba ko abu ne rai ne ana iya sutura da shi kamar yadda zamu ji insha Allah a nan gaba ba kamar yadda Bahaushe yake cewa ba wai idan mutun ya kwanta kai sallah yana kwance a gaban ka to zai mutu har ma zaka ji iyaye suna cewa tashi kan sallah ce ka sai ka mutu a mutun yana iya zama a gaban ka ya zame maka sutura kai sallah yana gaban ka a zaune amma da sharadi kai ya tashi haka gama in ya tashi kuma sutura ta baci kuma in yana gaban naka in ya ga dama ya zama a zaune in ya ga dama ya kwanta domin ba sharadi bane sai sutura ta zama a zaune ko a tsaye ko a kwance take ba laifi akwai wani abu da zaka ga wasu mutane suna yi in sun rasa wani abin da zasu sa sai su ja layi to ba a jan layi layi ba sutura bace dole ne wani abu zaka samu ka ajiye ko kuma abin da ka tabbatar ba zai motsa ba kamar gini ka zo dabda inda yake ka tsaya to shi ma zai iya zamewa a madadin sutura a gare ka wannan hadisi ya nuna haka mala yace liyaqiya salatahu min an-naqsi aw al-qata'i dan ne sallah ya tsare sallarsa daga tawayan lada ko yankewar ta baki daya kamar yadda mun faɗa a baya abubuwa sun bambanta dangane da wucewa ta gaban mai sallah akwai abin da in ya wuce ta gaban mai sallah ya rage masa lada amma bai bata masa sallah ba akwai kuma abin da in ya wuce ta gaban mai sallah matakar ba sutura to sallah ta baci kamar yadda annabi ya faɗa a hadisin Abu Zar cikin Sahih Muslim daga ciki akwai jaki daga ciki akwai bakin kare daga ciki akwai mace mai haila wadannan uku indai suka wuce ta gaban ka ba sutura kana sallah to sallar ta baci ne kwata kwata sai ka sake ikama ka sake wata amma abinda ba su ba in ya wuce ta gaban ka to lada ne ya ragu amma sallah ba ta baci ba kuma mun faɗi abin da yasa malamai suka faɗi wannan ko illar da ta sa aka sa a sutura suka ce saboda wucewa ta gaban mai sallah yana raba masa hankali shi kuma mai sallah annabi ya ce ganawa yake da Allah ba kwa inda ya kamata mutum ya zama cikin nutsuwa da taruwar hankali sama da a cikin sallah domin magana yake da Allah an gane ko abu na biyu malamai suka ce mashru'iyyatu qurbihi minha a wannan hadisin mun gano idan mutum ya sa sutura to dole kuma ya matso kusa da ita kar ka sa sutura kuma ya zama tsakanin ka da sutura akwai tazara mai yawa a'a ka zama dab da ita kusa da ita liyatamakkana min raddi man yamurru bayna yadayhi wa baynahu wa baynaha saboda ta haka ne in wani yazo zai wuce ta inda sutura take zaka iya tare shi amma in kana nesa da sutura yazo zai wuce to zai dai kace zaka biyo shi to kuma in ka biyo shi kai ma kai barna an gane ko wali alla yabiqa ala almarrati kuma saboda kai ma kar ka matsawa masu wucewa idan yanzu ka sa sutura anan sai ka tafi nesa da ita to yanzu fa duk wanda zai wuce sai ya sha tale-tale ya je gaban wannan suturar sannan zai wuce to kaga ai su ma ka matsa musu da kusa kake da suturarka su ma cikin sauki sai su wuce ba tare da ka sa su wani dogon aiki ko doguwar tafiya ba taharimul mururi bayna yadayil musalli abu na uku wanda hadisin yake koyar da mu shine haramcin wucewa ta gaban mai sallah in dai mutum yana sallah to haramun ne a wuce ta gaban sa wa baina sutratihi musamman ba ta gaban suturar ba ta tsakanin ka da shi da suturar to ta wannan wajen ba a wucewa li'annahu min amali shaytan domin yin hakan aiki ne na shaydanci duk wanda ya haka yayi shaydanci shi kuma ya zama mai shaydan abu na hudu man umman yuridu al-murura baina al-musalli wa baina sutratihi a hadisi mun koyi hana mai wucewa ta gaban mai sallah tsakanin sa da suturarsa wa yakunu bi isharatin aw tasbihin awwala na farko matakin da zaka bi wajen hana mai wucewa ta gaban ka shine ka daga masa hannu to in ya gane ya juya shikenan ko kuma ka ce subhanallahi in ya ankara ya gane shikenan fa in lam yandafa idan kuma duk da hakan sai ya ki ka daga hannun bai gani ba ko bai hannu ba kayi tasbihin bai janye ba ko bai tsaya ba to sai kai amfani da abin da yafi wannan wajen hana shi kamar yadda hadisi ya nuna muni awalau bi daf'ihi sai ka hana shi koda ta tunkuɗe shi ne da annahu muta'ammid domin anan ganganci yake yi qala al-qadi iyab al-qali iyal yace walittifaqu ala annahu la yajuzu lahu al-mashyu fi maqamihi ila raddihi malamai sun ittifaqi sun haɗin kai wajen ba da fatawa guda kan cewa bai halatta ba ga mai sallah ya yi tafiya don ya je inda zai tura wanda zai wuce ta gabansa. Ka tsaya a inda kake, in ya zo inda kake daga nan ka ije ka ture shi ya yi daidai, in ya wuce ta gabanka kana inda kake to wannan ka yi iyayenka. Lianna zalika fi salati ashaddu min murudihi alayhi, domin kai ma tafiyar da zaka wajen ka je ka ture shin to laifinta kuma yafi na wucewar tasa. Abu nabiyar annal madfu law tasabbaba mautuhu min ad-daf'i, wanda aka ture ko da turewar ta zama sanadin mutuwar sa, fa laysa ala ad-dafi'i dhanbun, wanda ya ture shin bai yi laifi ba, wala qawadun, kuma ba za a yi kisasi ba, li anna daf'ahu ma'zunun fihi, domin tunkuɗe shin shari'a ce ta ce ayi, wa ma tarattaba ala al-ma'zuni fihi ghayru madmunin, duk abin da shari'a ta ce kai sai a wajen yin wani tsautsayi ya faru to ba za a zarge ka da komai ba. An gane ko? Shari'a ce ta ce ka ture shi, garin ture shin sai ya mutu, baka da laifi, ai an maka izini ka ture shi. An gane ko? Yanzu kamar dan sanda ne ya je kamo mutum, garin kamo shi da ya fita a Guje sai ya fadi ya kare, za a ce sai ya daura shi? Waye ce ka gudu ka tsaya ma a kama ka? Ai doka ta ba shi damar ya kama ka in yana da tuhuma a kanka. Wannan dokan mutane kenan, ballantana doka Allah. Allah ne ya ce a ture ka, in baka tsaya ba sai ka ki tsayawar sai aka ture ka, duk abin da turewar ta jawo kai ka ja. An gane ko? Abu na shida al-hikmatu fi raddihi, hikimar da ta sa aka ce ka ture shi, Allah ya ka'a fi salati khalalun, dan kada ya haifar maka da tasgaro a cikin sallah, wali Allah ya ka'al maru fil ithmi, kuma kai masa haka ne dan kai masa gata, dan kai ya fada cikin zunubi. Dan a hadisin da ya gabata makon da ya shude mun fada, manzo Allah ya ce ya tsaya ya jira 40 yafi masa ne ya wuce, wanda kai jira na shekara 40 da ka wuce ta gaban mai sallah, to kaga hana kan da yake gata yake maka karka fada cikin wannan zunubin. Law ya alamul maru baina yadayil musalli ma za alaihi min al-ithm, ko lakana ay yaqifa 40 khairul lahu min ay yamurra baina yaday. Abu na bakwai, ma taqaddama min daf'il marri wa muqatalatihi, abin da ya gabata na a ture mai wucewa ta gaban mai sallah ko a yake shi, wa adamu damani, kuma ba za a biya ba fi dalika, cikin haka liman jama'a amamahu suturatan, wannan ya keɓanta ne ga wanda a gabansa akwai sutura. In ka zo kana sallah gabanka ba sutura, wani ya zo zai wuce baka da dama ka ture shi, in ka ce za ka ture shi a irin wannan yanayi to in ka ture shi duk abin da kai masa sai ka biya shi, in ka ture shi garin turewar wayarsa ta faɗi ta fashi sai masa sikirin ko ka biya shi sabuwar waya, in ka tunkuɗe shi garin tunkuɗe shi ka yaga mai riga ko ka ɗinka mai sabuwa ko ka ɗinke masa, duk dai abin da ya faru garin ka ture shi in baka sa sutura ba to laifinka ne sai ka biya shi. Amma ana maganar in ka sa sutura shi kuma yayi taurin kai ya zo zai wuce, wannan ne in ka ture shi duk abin da ya faru baka da laifi. An fahimci wannan? Fa amma man lam yaj'al sutratan, amma wanda babu sutura gabansa, fa laysa lahu hurmatun bayyi da alfarma, li'annahu al-mufarrit, domin shi ma yayi sakaci fi zalika, cikin haka kama huwa mafhumul hadith, kama yadda aka fahimci haka daga hadisin. Abu na takwas, anna mudafa'ata kulli sa'ilin takunu bil ashali fal ashali, duk abin da shari'a ta ce ka tunkuɗe ko ka kare to ana farawa ne daga ƙasa haka haka har ai sama, farko kamar yadda muka ce daga masa hannu zaka yi, in ya gane shikenan, in bai gane da nuni ba sai kai masa magana subhanallahi, in ya gane shikenan, in bai gane ba yazo zai wuce to shine sai kuma ka ci gaba. Fala yajuzu mubadaratuhu bishidda, ba kawai zai zo wucewa ba tare da kabo yancan matakan, kawai ka tunkuɗe shi ba a haka, hatta tanfada wasailul lini, har fa sai in hanyar da ka bi ta sannu ba ta yi aiki ba to shine ake kaiwa zuwa ga hanya ta aiki da ƙarfi ko amfani da ƙarfin tuwo. Abu na tara, zahabal jumhur, mafi yawancin malamai sun tafi ila annahu law marra wa lam yadfa'ahu fala yanbaghi lahu an yaruddahu, malamai sun tafi akan cewa da mutum zai wuce ta gabanka da farko baka tare shi ba to kuma sai da ya kusa wucewa sai kuma ka kamo shi ka jawo shi, to wannan ma laifi ne, domin wasu zaka ga suna haka da farko bai hana ba sai kuma da mutumin ya kusa wucewa kuma sai ya dawo shi dai ba cinya ba kafa ba wucewace ba a so yanzu yayi wucewa biyu a madadin daya da yadda kansa ya ta biyin kuma kai ka sashi to da haka ba a haka لأن فيه إعادة المرور domin a cikin haka an maimaita wucewar yayi ta farko da kansa kai kuma ka maimaita masa ta biyu abu na 11 idza kana al'amalu fi salati limaslahatiha duk wani aiki da za a yi a cikin sallah in dai dan gyaran ita sallar ne fala fa innahu haka ne okay to abu na 10 wa zakara ibn daqiq al'id ibn daqiq al'id ya ambata anna al musalli domin shi ma ibn daqiq al'id yana da sharhin umdatul ahkam an gane ko to anasa sharhin shaykh bassam yake nakalto maganar sa yace ibn daqiq al'id yace anna al musalli shine sallah yaqtasu bil ithmi duna al marbi a halin da ya daƙumo mai wucewa ya dawo da shi to yanzu shine mai laifi ba mai wucewa ne mai laifi ba yanzu an yi juyin waina ko na sama ya koma ƙasa yace idza lam yakun lil marri manduha in dai shi mai wucewar bai da makawa dole sai ya wuce anil murudi dole sai ya wuce misali akan hanyar mutane ka zo ka kafa sallah ba su da wata hanya sai wannan to kuma shi yazo zai wuce sai ya wuce to yanzu ba shine mai laifi ba kai ne mai laifi domin kai ne ka zo ka tare masa hanya daman an ce ne kar kai sallah akan hanya to shi kuma in kara din sa ya dauko shi ba hanya ba yazo zai wuce ma to shine aka baka waccan damar amma ka je ka tare hanyar mutane kuma ka zo ka ce ba za su wuce ba to a irin wannan yanayi in suka wuce ba su suka yi laifi ba kai kai ne laifi domin kai ka fara taka dokar shari'a ka zo ka kafa sallah a inda shari'a bata ce kai sallah ba wa qala sannan ibnu daqiq al-idi yace yashtarikani fil ithmi zai iya yiwa su yi tarayya su biyun duk a cikin zunuban shi mai sallar yana da zunubi shi ma mai wucewa yana da zunubi idza kana lil marri manduha in shi mai wucewar yana da wani wajen da zai saka daya wuce ba sai nan ba amma sai dage shi ma sai ya biyo ta nan to anan shi ma yayi laifi kai ma kai laifi wa ta'arraba lahu al musalli kuma a irin wannan hali sai ka zo zaka hana shi to kai laifi shi ma kamar yadda yayi laifi abu na 11 idza kana al amalu fi salati limaslahatiha duk aikin da za a yi a cikin sallah in dai na gyaran sallar ne fa innahu la yanqusuha baya rage ladan sallar kaga kamar tare mutun da zaka yi ai aiki ne a cikin sallah ko kuma baya daga cikin ayyukan sallar na asali to wannan bai rage maka ladan sallah ba amma yanzu kawai kana sallah sai ka hauso sa gemin ka ko shafa tumbi kamar yadda zaka ga wasu suna yi ko sosa kunni ko shafa ciya ko gyara hula duk a sallah to wannan baya cikin ayyukan sallah da haka wannan yana rage ladan sallah amma ana sallah sai wani zai wuce ta gaban ka sai ka tare shi kaga wannan aiki ne asali baya cikin sallah to amma dan gyaran sallah ne to wannan baya rage ladan sallah ana cikin sallah sai liman yayi rafkanwa sai kai masa subhanallahi asali ba ta cikin aikin sallah amma dan gyaran sallah aka yi ta da haka bata rage ladan sallah ba in ma ya kasa ganewa da subhanallahi in kace mallan tanko zauna shi ma baya cikin sallah amma dan gyaran sallah ne da haka duk babu laifi ina fata an fahimci wannan ko kuma kana cikin sallah sai habo ya zo ma kaga zaka fita kaje ka wanke jini dan kai ne ka zo ka ci gaba da sallah kaga gyaran sallah ne ko kuma kana cikin sallah sai kakin majina ya taho ma zaka fito da hankicin ka ka dauke shi ka mayar kaga wannan ma duk gyaran sallah ne ko kana cikin sallah amma inda kake kallo ba gabas bace kai baka sani ba bako ne sai wani yazo ya ce maka ba fa nan ne gabas ba dan hannunka mai sanda sai ka juya to wannan juyar ma duk dan gyaran sallah ne bai rage ladan sallah ba amma duk abin da ba haka ba to yana rage ladan sallah in bai kai ya bata ta ba wala yubtiluha amma irin wannan baya bata sallah ba ma ya rage ladan ta li'annahu shay'un ja'izun domin abu ne wanda yake na halal ya halatta alhadithul khamis ba'da almi'a hadisi na 105 ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullah dan abbas Allah ya kara musu yadda kala yace aqbaltu rakiban ala himarin atani na taho a haye kan jaki ta mace nan dalla dalla kenan jaki shine himar atanin kuma ta macen jaki inda abdullahi dan abbas kawai zai ce ala atanin akan jaka sunan jaki kenan da ta macen jaki da Hausa a aura aura ita ce ta macen jaki amma an kaji an ce jaka Hausa bata nuna ba ba jaka asalin Hausa real Hausa ta macen jaki aura wannan shine an kubuta amma an kaji an ce jaka to kila ba a san wancan din bane to da kawai zai ce atan aura ta macen jaki jaka kenan da Hausar wanda Hausa bata ishe shi ba to da Ibn Abbas ya faɗi haka ma yayi amma me yasa yayi abin dalla dalla dan ya ƙara maka fa'ida ta luga zaka iya cewa himarin atanin za kuma ka iya cewa atanin atan kawai ana nufin ta macen jaki to da ka yace na taho haye akan ta macen jaki aure kenan ko jaka to kaga wannan ya nuna maka cewa a cikin dabbobi ma akwai maza da mata bisa ga ka'idar Allah wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn cikin komai mun halicci namiji da mace la'allakum tadhakkarun subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu ko ka sani ko kar ka sani duk wata halitta a duniya ta miji ce da mace ta miji ce da mace hikimar yin haka na farko dan Allah ya nuna iyawarsa na biyu dan yiwa kowa kishiya shi ya kadaita duk wani abu da ka sani yana da kishiya kuma in baka hada shi da kishiyar ba bai cika ba duk namiji duk kamalarsa in bai hadu da mace ba fa bai cika ba duk mace duk isarta in baka hada ta da namiji ba fa bata cika ba amma Allah ne kadai shi kadai tashi shine cika a wajensa abinda da yawan wasu ba su gane ba wannan shine baitul qasid wannan shine sirrin duk halitta baki daya dan Allah ya nuna kowa bai isa ba shi ya isa kowa tawayayye ne shine me kammalalle kammalalle subhanahu wa ta'ala to da ka kowa yana da kishiya in namiji ne akwai mace in mace ce akwai namiji zaki ga daci sanyi ga zafi an gane ko komai haka Allah ya sama ga ƙasa dama ga hagu komai Allah ya masa kishiya dan shi ya kadaita bai da kishiya subhanahu wa ta'ala amma kana ta kokarin ka sanya wa annabi ka sanya wa Allah kishiya da sunan wai kana son annabi baka sani ba saboda kai bijiraje ne aikin da annabawan suka zo su tabbatar shi kuma ka zo kake so ka jingina musu ka lika musu ka rusa musu aiki ma baka sani ba illa jahilin masoyi kenan in dai kan a cewa kai masoyi ne amma jahili ne to zaka zagi masoyinka ma baka sani ba kuma kamar yadda mun sha faɗa tun a zamanin annabi an samu irin wannan jahilcin cikin masoya su dauki haƙin Allah su ba annabi a gaban annabin amma baya daga kafa tsawatarwa yake ba haka ake ba yanzu kana tsammani in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo duniya ba zai fatattaki da yawa daga cikin mutane ba ta fatattaki da yawa daga cikin mutane masu hada Allah da wani masu cewa annabi ma yana yi irin yadda Allah yake yi Allah wannan duk sai annabi ya fatattake su aj'altani lillahi nidda aj'altani lillahi nidda ga sunan da yawa cikin hadisi yanzu za ku sanya ni kishiya ne ga Allah bayan Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah kishiyoyi bayan kun san shi bai da kishiya duk abin da aka ce na Allah ne shi kadai yake a cikin sa laysa kamislihi shay wa huwa samiul basir komai bai yi kama da Allah ba annabawa ba sa'annin Allah bane ba mataimakansa bane cikin ayyukansa bayansa ne bal ibadun mukramuna bayi ne la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun lan yastankifa almasihu ay yakuna 'abdan lillahi wa lal mala'ikati almuqarrabun haka Allah shi kadai ne cikin komai nasa amma ka daina yadda ana dagula maka lissafi ko kana dagula wa kanka da kanka in dai abu sunansa na Allah shi yake yi ba sai an dau hanyar lissafi ba ko ne bai da kishiya a cikin sa bai da kishiya a cikin sa dodewar tunani ne har ka zo kana wani misali to ya Allah ma yayi kaza ai a waje haba irin shirme ne da sakarci ai abinda Allah yake yi ai wasu ma wal iyazu billah wai sai ka koyi kawo kissar wai annabi Isa ai Allah yana halitta to annabi Isa ma ai yayi halitta ai Allah yana kaza ai annabi Isa wal iyazu billah shi Isa yayi ne dan kansa ko Allah ne yace je ka kai da izini na to yanzu irin na Allah kenan yayi yanzu kana nufin Isa ba bawa bane shi ma ubangiji ne mai zaman kansa bari mu buga maka misali a hankalce a kusa kusa dan ka gane walillahi almasalul a'la yanzu idan gwamna yace je ka kai kaza yana nufin ka zama gwamna ma ku cin ina ne kai kai ma shikenan sai a ce to yanzu Kano gwamna biyu ce saboda wani ma gwamna ya aike shi ya je kaza a madadin sa shikenan shi ma ya zama gwamna to ko a duniyar mahaukata ba a wannan ballantana a duniyar masu hankali ballantana a shigo ta masu ilimi da haka Allah subhanahu wata'ala bai da kishiya cikin komai nasa annabawa bayinsa ne fiyayyun bayinsa zababbun bayinsa su suka fi kowa kishi wajen su ga an sa masa kishiya saboda wannan shine kashin bayan aikin da ya dora musu sama da ƙasa da duniya da lahira Allah bai yi ta ba sai dan ya tabbatar da tauhidin sa domin ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su yi min bauta Abdullahi dan Abbas ya ce bautan nan ita ce tauhidi illa li wahidun yayi su ne dan su kadaita shi shi yasa babu ayoyin da suka kai na tauhidi yawa a Qur'ani babu su saboda su ne kashin bayan tafiya amma a yau mutane sai zo suna kokarin sai sun cakuda abu na fili tarwai su ruduwa waye su cudanya musu tunani su cakuda gaskiya da ƙarya wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum su rikita kwakwalan wawaye su rikita kwakwalan jahilai kuma a lokaci guda suna fakewa da da'awar ai san annabi ne haka kamar yadda muka sha faɗa za mu nanata in haka ne kiristoci ma daidai suke san annabi Isa ne ya ɗebe su ga abin da suka yi masa soyayya ba ta baka damar ka saba doka yanzu ba za ka zo a Kano ka ce ai ni dan jam'iyya kaza bace mai mulki ina son gwamna har ma ka manno fastar sa da fastar shugaban jam'iyya kuma ka zo ka ketara layin yan karuta za su kyale ka sai a ce wannan ai masoyin mu ne ai jam'iyya mai mulki ce dukan ka za su yi didda fastar to haka mala'iku za su yi maka haka annabawa za su barranta da kai a ranar lahira kayi shirka da da'awar kana son su haka Allah zai tara annabawa yawma yab'athu Allahu ar-rusula wa yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum tuna musu ranar da zamu tara annabawa duka mu ce wace amsa mutanen ku suka baku da kuka ce musu ni kadai ne karba hada ni da kowa me suka ce muku qalu subhanaka la ilma lana za su ce sarki ya tabbata gare ka mu dai bayan mun tafi ba mu san me ya faru ba a bayan mu sannan sai Allah ya dawo da tambayar kan annabi Isa domin shi ne wanda matsalar ta fi bayyana a tare da shi cikin mutanensa shi ne annabi cikin ulul azm minar rusul da Allah ya jarrabe shi da mugayen mabiya suka yi masa wannan kasassaba suka sanya shi kishiya ga Allah ko suka ce shi ma Allah ne ko suka ce shi ma yana iya yin irin yadda Allah ke yi to haka nan a dawo kan mala'iku su ma akwai wanda suka ja musu wannan rigimar suka bauta musu suka ce ƴaƴan Allah ne mata za a iya bauta musu dan suna da fada wajen babansu su isar da mu wajen babansu to su ma za a zo a yi nasu a ta su shari'a duk annabin da kai masa ko duk shehin da kai masa ka ja masa sai an yi wannan shari'ar sai an zo da kai da kai da wanda ka bauta wa koma bayan Allah yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ranar da zamu kira ko danna mutane da shugabansu wanda suka bi suka bata sanadiyarsa walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din alqawl yaqulu alladhina istudhifu lil ladhina istakbaru har zuwa karshen aya idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina tabu'u wa ra'u al'adhaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin annabin ko shehin in ba shi yasa ka ba a gaban Allah zai tsine ma yace wallahi Allah ƙarya yayi mun ban sa shi ba ka ma taba gani na mun yi zamani da kai yaran mu daya garin mu daya to ta yaya na ga yama kai baka ji yare na ba ni ban ji naka ba to amma in shi ya saka to Allah zai hada su innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama Allah yake da ku da abin da kuka bauta wa koma bayan Allah din sai mun yi maka mashi mutar jahannama da ku antum la hawariduna wallahi sai kun shiga sai Allah yake law kana haula'i alihatan da su wanda kuka bauta wa da gaske allolin ne ba ƙarya suka yi ba ba ƙarya kuka yi musu ba ma waraduha ba za su shiga wuta ba amma wa hum fi wa kullun fiha khalidun duk da ku da su sai mun tara ku a cikin ta fa kubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un haka Allah zai ce ku jifa a cikin ta da ku da rudaddun mabiyan ku da suka bi ku da rundunar iblis baki daya qalu wa hum fiha yaktasimuna za su fada suna cikin wuta bayan rigima ta kaure tsakanin su tallahi in kunna lafi dalalin mubin su ce mun rantsa da Allah mun gane a cikin bata mu bayyana ya miki a duniya idnu sawwikum bi rabbil alamin lokacin da muka yi ta hada ku da ubangijin talikai masha akana wa malamin sha lamai kun in bai so ba ba a yi musawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun ba wanda suka batar da mu sai suwana da suwane wanda su suka yi ta campaign suka yi ta tada jijiyar wuya da ƙarya da gaskiya kamar da gaske suke amma wallahi makaryata ne ba da gaske suke ba yaudara ce damfarar mutane ne kar su bari kansu ya waye su daina tara musu abin duniya in ka fahimci tauhidi to yanzu ka kulla alaka da Allah ne kai tsaye to yanzu duk wani dan damfara ba zai ci kasuwa da kai ba amma in ya wawantar da kai baka fahimci tauhidi ba sai ce ko addu'a ce kai baka isa kai ba sai yayi ma wannan shine abin da yake faruwa wannan shine abin da yake faruwa inda matsalar take kenan idan ka waye duk abin da za a ce maka addini ne sai ka ce ina aya ina hadisi to yanzu kaga tatsuniya ta daina ci ƙarya ta ya daina ci mafarki ya daina ci kawai nassi ne karara qala Allahu qala Rasulullah to kaga a irin wannan lokaci yanci da buguzin wannan ta daina ci larabawa suka ce izashtabakat dumu'un fi dima'in tabayyana man baka mimman tabaka in hawaye ya haɗu da jini anan ake gane mai kukan gaskiya da mai kukan ƙarya to wannan wayewar ita annabawa suka zo duniya da ita a wayar da mutane su san Allah su san wanda ba Allah ba don su daina ɓata lokaci wajen bautar mutane a madadin bautar Allah kwakwalwar ɗan adam kaɗai bata isa ta nuna masa wannan ba sai shari'ar Allah sai tsantsagwaron wahayi kuma duk lokacin da ka zo za ka yi wannan da'awar to wa'incan fa sai sun yi ta maka shari su ce ka zage su ba ka san annabi ba ka kaza ba ka kaza me ba a gaya wa annabi ba an ce zagin umaka yake ita kalmar zagin da aka jingina wa annabi ai rashin mutunci ne to amma haka sunnar ta gada in dai za ka ce ai gaskiya sai an ce ka zage wani ya zagi iyayen gijinmu yayi kaza yayi kaza ka daina zagan mana iyayen giji ai na ya zage su kawai dan ya ce ba sa amfanarwa ba sa cutarwa shine zagin annabawa ba sa ba da arziki Allah ke ba da arziki fabtagu inda Allahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un annabawa ba sa ba da daukaka wa ke ba da daukaka Allah man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a to sai a ce ka zagi annabi ina zagin a ciki ba inda wani nassin qur'ani ko na hadisi yace rukunin imani sai kasuwa ne ci aka kawai kaso muminai in shi mumini ne shikenan ya shiga rububi amma a ware a ce maka wajibi ne sai kasuwa ne babu inda nassi yace amma umuman Allah yace ku so muminai duk mumini ku ya shiga ciki wane bai fi wane ba to amma me yasa shi aka bashi kujera ta musamman kaga san zuciya ne so ake a dora wa mutane wani nauyin da Allah bai dora musu ba to idan ana so a hada ka fada da masu hankali ana so a hada ka fada da musulmi sai a ce baka san annabi kuma wallahi ƙarya ne fakewa akai da wannan Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu dace annabawa ba alloli bane annabawa ba sa tarayya da Allah cikin komai nasa annabawa bayin Allah ne bal fiyayyun bayin Allah duk wanda ya maida wani annabi matsayin Allah sunansa kafiri sunansa mushriki ko yana sallah kiristoci suna sallah amma Allah ya ce sallarsu aikin banza ce saboda suna shirka. Wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya. Kafiran Makka suna salla, suna tawafi ga Ka'aba, amma tare da haka suna shirka. Allah ya ce kada su sake zuwa Ka'aba, ba ma san sallarsu, ba ma san tawafinsu. Ya ayyuhal ladhina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha. Tawafi fa suke zuwa su yi, zuwa suke su yi ayyukan alheri a gindin Ka'aba, su ciyar da alhazai kyauta, su yi kaza su yi kaza, amma tunda suna shirka Allah yake kar a sake barin su su zo, ba ma bukatar su a wajen. Dan a nuna maka shi tauhidin shine kashin bayan tafiyar. Annabawa sukan dauki tsawon lokaci suna magana akan tauhidi saboda muhimmancin sa. Irin yadda mai gini duk bata lokacin da zai wajen foundation bai yi asara ba, domin in foundation bai gina ba duk abin da zaka gina akai sunan sa ne aikin banza rusashe. Annabi Nuhu shekara 1050 akan tauhidi kawai ake gwagwarmaya, saboda in tauhidin bai samu gindin zama ba sallah bata da aiki, bata da amfani. Ba za ka yi sallah Allah ya karba ba, ba za ka yi aikin haji ya karba ba, ba za ka yi salati ya karba ba, ba za ka yi zikiri ya karba ba, in dai akwai shirka a ciki. Mutanen Makka suna bautar Lata da Uzza, za su zo Ka'aba su ce labbaik Allahumma, ya ce la labbaik, amsawaka a ce ba za a amsa ba, la labbaika wala sa'adaika, saboda mai saboda shirka. Rusa aiki take yi, ba aikin farar hula ba. Allah ta yi ko annabi ne ya min shirka sai na rusa aikinsa. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah ya san annabi ba zai shirka ba, amma ya nuna maka girman hadarinta, kuma ya nuna maka red line ne ba a ketarawa. Duk matsayin mai matsayi ya ketara wannan line, Allah yana fitali da shi. Annabawa da Allah ya jero guda 18 a cikin suratul Ma'ida, a ƙarshe sai ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Wallahi duk in sun yi shirka sai mun rusa su. Duk wanda ya taka Allah akan shirka, billahi lazi sai ya taka shi. Duk wanda ya taba Allah akan haƙƙin sa na tauhidi, wallahi sai ya taba shi. Kuma duk wani kaskanci da kasan duniya tana ciki, shirka ta ja mata. Hadarin da shirka take jawo wa duniya rushewa ba dan hakurin Allah ba. Duk wata daukaka da kasan an samu a duniya tauhidi ne ya bada ita. Mafi kololuwar daukaka ita ce daukakar ulul azmi minar rusuli, tauhidi ne ya ba su. Amma yau a zo ana maganar tauhidi, sai zama tauhidi shine bako, shirka ita ce yar gari, saboda mutane ba su san ina suka fito ba, ba su san ina suka dosa ba, saboda sun saba jin kalmomin shirkar har sun zama a jikinsu, har ma in an fada tsigar jikinsu ba ta tashi. Ya laita qaumi ya alamun, innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada. Wallahi in kuka bari shirka ta yi kakaji da akan ku, to za ku ta jefa ku a bala'i, kuma wallahi ku da rabo har abada, la a duniyar wala a lahira. Zaman lafiya ba za ku samu ba a duniya, a lahira ma ba za ku samu ba. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ubangiji ya ce in gaya muku wanda suke samun zaman lafiya da tsawo da kwanciyar hankali, to su ne wanda suka yi imani, ba su takura imaninsu da shirka ba. Wannan su suke samun kwanciyar hankali, su suke samun zaman lafiya, su suke samun nutsuwa a duniyarsu da lahirarsu. Allah ka ba mu nutsuwa a duniyarmu da lahirarmu. Allah ka tsare mana imaninmu, ka tsare mana tauhidinmu, ka raba mu da shirka. Da haka dai wannan hadisi yana daga cikin abin da yake nuna mana shine fa'ida ta luga. Jaki akwai namiji kuma akwai mace. Abdullahi dan Abu zai ce wa ana yawma idhin, a wannan rana da na taho akan ta macen jaki, a wannan rana ko a wannan lokaci, domin kalmar yawmu a larabci tana zuwa da ma'anar wuni, tana zuwa kuma da ma'anar lokaci. Lokaci akan ce wunin yau, ana nufin wannan lokacin. Akan ce wunin yau, ana nufin yau tala a laraba. An gane ko? Da aka yawma idhin yasadda'una, a wannan lokaci za su rabu biyu. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna, a yau ku kafirai ku rabu da juna, ku fita daga cikin muminai. to da ka yau mai izin yana nufin a wannan lokaci ba wai yana nufin da rana ba domin ba dole bane ya zama abin da rana ya faru yace kad na hastul ihtilam na kusa balaga mana lokacin da abin ya faru abin da zai ga ya mana anan gaba bai balaga ba amma dab yake da balaga dan a lokacin yana shekara 13 ne shi kwadan shekara 13 in dai wasu alamun na balaga basu bayyana gare shi ba to bai balaga ba ita balaga tana bayyana ne ga ɗa namiji ta hanyar abubuwa guda uku mace kuma da na hudu ko dai ya fara mafarki na saduwa da mace wannan alama ce daga cikin alamomin balaga in ya ga mani ya fita daga jikinsa na biyu ko yayi gashin gaba ɗa namiji kenan ko ya mace ita ma ko tai mafarki ko tai gashin gaba duk mutumin da ya gashin gaba baligi ne ya balaga amma gemu ba alamar balaga bace yaro yana iya gemu kai ba gemu ba hadda furfura ma larabawa suka ce kad yashibul fata wa laysa ajiban yaro karami sai ya furfura wannan ba abun mamaki bane ayyuran nauru fi qadibit ratibi domin a jikin bushashen itace ana iya ganin furare fure danyi da aka furfura ba alama bace ta me ta girma akwai ta baiwa amma akwai ta girman daban to gashin hamata ma ba alamar balaga bace mutum zai iya yin gashi a hamatarsa amma bai balaga ba yaro ne to amma gashin gaba kaulan wahidan wannan alama ce ta balaga ko namiji yayi ko mace ta yi sun balaga alama nawa kenan biyu alama ta uku shine cika shekara 15 duk mutumin da ya kai shekara 15 namiji ko mace to ya balaga ko yancan alamomin basu bayyana ba da zarar danka ko yarka sun kai shekara 15 to alƙalami ya hau kansu dole ka kula da ibadar su na hudu wanda mace ta bambanta da shi koma bayan namiji shine ne jinin al'ada mace da ta fara jinin al'ada ta balaga daukar ciki ba alamar balaga bace a wajen mace yarinya tana iya ciki daka ciki ba balaga bace ba mama ba balaga bace ba dan mace ta yi mama yarinya karama ma tana iya mama halitta ce girma ne yanayin abin da take ci ne da yanayin kasar da ta rayu zafi kasar zafi yan kasar zafi sun yi fi saurin girma yanzu nan yarinya karama sai ka ga ta yi mama ta abubuwa na mata cikakku sun bayyana gare ta amma yarinya ce bata balaga ba har yanzu ku je kasashen larabawa za ku ga irin wannan sai ku ga yarinya dimemiya da watan azumi tana cin abinci in an gaya maka shekarunta sai ka ji 6 ko 7 ina fata an fahimci wannan to da haka dai Abdullahi dan Abbas a wannan lokacin bai balaga ba dan yana shekara 13 abin ya faru a lokacin da abin ya faru saura kwana 80 annabi ya bar duniya a hajjatul wada'i ne abin ya faru shi yasa malamai suka ce har annabi ya bar duniya ibnu Abbas bai balaga ba dan annabi ya bar duniya ibnu Abbas yana shekara 13 da haka bai balaga ba shi yasa yake bada labari anan yace wa ana yawma idhin qad na hasul ihtilama a wannan lokaci na kusa in fara mafarki yana nufin mafarki na saduwa mafarki na sha'awa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi lokacin da tawo annabi yana yi mutane sallah biminan amina ila ghairi jidarin gaban annabi babu sutura babu wata katanga babu wani abu da ya sha makance gaban sa yace famarartu baina ba'dis sabbi sai na wuce ta tsakankanin wasu sahu ba ta gaban shi annabin ba ta tsakankanin wasu sahu mana ta bayan sa kenan amma tsakanin mamu to wannan yake nuna maka shi mamu in an wuce ta gaban sa ba zai hana ba ba zai tare ba kuma ko ba su tara sallar sa ba ta da matsala saboda shi gaban liman shine gaban mamu shi yasa idan za kai sallah da liman shi liman din ne kadai zai sa sutura kai ba sai ka sa ba suturarsa ita ce taka sai dai idan kai masubuki ne da liman ya idar da sallah sai ka tashi zaka ci ko to yanzu gashin kanka kake ci yanzu sai ka nemi taka suturar in wani zai wuce ta gabanka zaka tare shi amma yanzu ana sallah ga liman can sai wani yazo zai wuce ta gabanka kai mamu ta cikin sahu ba zaka tare shi ba da haka wannan shine abin da Abdullahi dan Abbas yake faɗa ya taho annabi ya nemi mutane sallah sai ya shiga ta tsakiyar sahu yana tafiya bai bi ta gaban annabi ba amma ya wuce ta tsakiyar sahu ta gaban sauran mamu kuma basu tare shi ba basu hana shi ba kuma annabi bai masa fada ba ya nuna abin da yayi ba laifi bane ba yace fa nazaltu kuma da zai wuce ta gaban sahun ta tsakiyar sahun akan jakarsa ya wuce ba ma wai saukaye ba yanzu kamar kai ne ana wannan yana nuna maka ana samun tazara tsakanin sahu na 1 zuwa na 2 domin in matsayawa aka yi ba zai yi auce akan abin hawa ba kuma wannan yake nuna maka ana shiga masallaci ko wajen sallah da dabba kuma ita dabba fa za ta iya kashi ita jaka ba ruwanta a tsakiyar sahu ta ji tusar ta za ta yi a tsakiyar ta sahu ta ji kashin ta ko fitsari za ta saka to wannan shine dalilin da ya nuna kashin dabbobi ba najasa bane domin dabbobi suna shiga masallacin annabi har su kwana har su fitsari har su lashi abinci akan shimfidan da ake sallah domin sahabbai suna cin abinci a masallacin annabi suna zuzzubar da miya suna yadda kashi karnuka kuma suna shigowa su lallashe kashin su lallashe shimfidan kuma an zo sallah ba a cewa a wanke da haka da fitsarin kaza da fitsarin mage kaza tana fitsari bawushi ya ce ba ta yi hakar magana ya ce in fitsari banza ne kaza ta yi to da fitsarin bunsuru da fitsarin kare da fitsarin jaki da na doki duk ba najasa bane kana sallah jaki yayi fitsari a kusa da kai fitsarin ya fallasa ba za ka katse ba ci gaba za ka yi da sallar ka an gane ko to da ka yace sai na sauka bayan na wuce ta tsakiyar sahu na sauka daga kan jakata wa arsaltu al'atana ita ma na sake ta jakar tarta'u ta ci gaba da kiwanta wa dakaltu fi safini ma na zo na shiga sahu falam yunkir zalika alayya ahadu wannan abin da nayi ba wani wanda ya tsawatar min yace dan me nayi la annabi wala waninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun da za ake nuna min lokaci yayi sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatul ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manar jawo jike cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci
2: 97.3 Rahama Radio.

0: Bi ta 97.3 zangon FM Rahma Radio ake ci gaba da sauraro. Karatun littafin da tla kamar gabata ta bakin Malallon Abubakar Traim. A kasance tare da mu a mako mai zuwa insha Allah za mu kama ko wani sabon shirin karfi 10 saura mintuna 6. Misalin karfi 10 daidai za mu koma sashen mu na shirye-shirye mu kama ku shirin zaman imarna. Tare da Bilkisu Muhammad Hajiye. Bari mu karbi sakonni daga sashen mu na ciniki da kasuwanci kafin cikar mintuna 4.
1: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare. Ba a raba ku.
2: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
1: To yaushe muke sa ranar na uku?
2: Ce abu zame da na uku
1: amma ni da Alhaji mu amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790
3: 7790
1: 7790 daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da kwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 0909713 3400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

0: sai kuma wakilanta, sai kuma office da za a zauna domin a zartar da abubuwan da ya kamata. To su wakilan gwamnati da inda suke wato aikin su mafi mahimmanci shine su kula da al'ummar kasa, menene bukatocin su. Wannan bukatocin nasu idan suka gano su kuma suka yi aiki da su, to su ne zai ba da damar cewa nan gaba a zaɓe su ko kuma kada a zaɓe su. A halin da muke ciki yanzu a Najeriya, kusan kowace jiha tana da matsala, amma mu a arewacin Najeriya matsalolinmu sun fi yawa. Matsalolinmu na rashin tsaro, kuma duk jiha ko area da babu tsaro a ciki, to gaba daya an tabarbara arzikin wannan area. Saboda na farko dai babu sana'a, na biyu kamar mu da muka dogara da noma kaga babu noma. Sannan hatta magana ilimi kuma shi kansa babu, saboda babu kwanciyar hankali. Duk abin da zaka yi in hankalinka ba kwance yake ba, to wannan abin yana da rauni. To haga mu a arewacin Najeriya an riga an gurbata mana wannan al'amari. To saboda haka abin da ya kamata yanzu shi mai girma shugaban kasa ya yi campaign da shi, ba ya fito ya ce mana kaza da kaza ba, a'a mu gani a aikace. Kare an ce ana biki a gidanku, ya ce na gani a kas. Wannan lokaci ne da ya kamata a ce harkar tsaro ta an samu zaman lafiya a iya gurgudu, saboda abubuwa ne wanda yake global issue ne. Amma dai bai kamata a ce mutane a rashin zaman lafiyan ba sun kasa yin noma, sun kasa tara dukiya da sauransu. To wannan shine ni a gani na abin da ya kamata cewa shugaban kasa da iri-irinsu, wato a wannan lokaci da muke da dan lokaci kadan a fara campaign, shine ya kamata su maida hankali a wajen cewa su ga al'umma hankalinsu ya kwanta, domin in aka zo zabe sai su yi amfani da wannan abubuwa na alkhairi da yayi domin su sake zabensa, ba ma sai sun ce a zabe shi ba. Domin Bahaushe ya ce in baka iya kyauta ba ka ba mai baka. To wannan shine. Amma kasancewa halin da muke ciki yanzu ga abubuwa suna ta faruwa, amma musamman mu a arewacin Najeriya babu wata cikakkiyar kulawa. Amma duk da cewa mu kanmu akwai namu laifuka, amma duk da haka dai ba za mu ce wai tunda mu muna da laifin ba, ai shi ma laifin namu an kirkira mana shi, aka dora mana. Talauci ne da yunwa aka banmu, saboda haka in mutum yana da talauci da yunwa ga rashin ilimi, to duk yanda aka juya shi za a juya shi bai da wani ƙarfi.
1: A cikin Najeriya kuma ana da rashin ilimi kuwa?
0: Akwai rashin ilimi sosai. Muwa a arewacin Najeriya ne yanzu ga samari ne kina kallon su, ga su nan ba abin da suka yi. In ki fito yanzu ki je a Bacha Youth Center da karfe 4 ki gani irin ki ga yanda samari suke. Yawancin su ko secondary school ba su gama ba. Wanda ma suka yi ilimin ma ba su da tunanin cewa su matasa ne wanda za su gobe, su ne za su karbi mulkin kasa. Ai ana bukata idan ka yi ilimi to ka yi alfahari da ilimin. Yawwa, musamman ilimi na boko na zaman duniya ne yanda za a yi abunan, ka yi alfahari da shi wanda za ka taimaka ma al'ummar ka ta hanya a duniya. In kai ilimi na addinin musulunci za ka taimaka ma mutum ya samu rayuwarsa mai kyau a duniya, kuma ya samu rayuwa a lahira. To amma za ki ga yawancin samarin namu masu yin ilimin ba su ma san menene amfanin ilimin ba. Kamata a ce kowa yana da focus. Na yi ilimi, na gama secondary school, na yi diploma ne ko advanced diploma ko HND ne ko kuma degree ne na yi da sauransu. Na farko sai ka zauna ka ga shekarun da kai iyayenka suna ɗawainiya da kai akan wannan ilimi, yanzu ka samu kwaninka na degree. To me zan yi in kyautata ma iyayena, in kyautata ma makwabta, in kyautata ma abokanin iyayena su san cewa wane ya yi ilimi? Me zan kyautata ma mutanen garinmu? Sannan me zan kyautata ma mutanen local government? Ina ne zan kyautata wa mutanen jihata? Wannan ake so kowane matashi ya yi tunani akan irin haka. To amma ba abinmu da wannan ba. A gefe ɗaya an je an samu mu ba ma shan giya, amma tunda ba ma shan giya ga maimakon giya din kwaya da wasu abubuwa da sauransu an zo an kashe samarinmu da su. To kin ga iri-irin abin da ya sa ni ce make mafi yawanci a arewacin Najeriya mu muna da yunwa da menene. Yanzu kwanan baya a wata jiha a nan kudancin nan da aka ɗauki 'yan matansu 'yan makaranta, to kinga ai an ce gwamna ya zo ya tara manyan manyan mutane mai anguwa ne ma yayi magana a maimakon mutanen area ko an kawo abinci an kawo menene mai anguwa ya tashi ya ce ba ma bukatar abincin ku sai yanzu za ku kawo mana abinci kun ban mu da yunwa kuma mu abinda muke bukata ƴaƴan mu ku dawo mana da su
1: wanda ka yi ba
0: yawa ku dawo mana da su kuma sannan kaga wani mawaki shi ma da ya tashi ya rubuta ainihin sunan diyaran Arigasa ya tafi kasa waje je abin nan ya je waka ya nuna ko duk wannan ai yayi ne saboda kishin area sa saboda yana so a dauki mataki da sauransu tunda shi gabanin mu shi al'ada musamman in aka ce misali in muka dauki addini musulunci ya yadda kai ma shugaba nasiha kai da shi ka same shi kai masa nasiha wani abin da kake wuri kaza an samu matsala ka ji tsoron Allah ka tuna cewa Allah zai tambaye ka yawa to amma yanzu wa yake da damar zuwa wajen shugaban shugabanni yanzu duk wanda ka je za ka yi masa wannan nasiha gobe ba zai baka ka dawo ba ko kai babban malami ne in ka je za ka je yanzu ka je duk lokacin da ka je wurin gwamna sai ka masa nasiha gwamna ka ji tsoron Allah kai ka sa kaza da kaza ka wallahi gobe in aka ce ga malam nan zai ce a ce baya nan ko kuma yana busy yana conference ko yana meeting to kin gani
1: kai kaka kenan
0: ah to kin gani to dole ne tunda yanzu gashi Allah ya kawo media shikenan sai ka shiga media sai ka yi masa nasiha a media din to amma tunda su mawaka ne su kuma wannan hanya kadai ce za su aika da sakon da suke gani ya kamata su aika shi yasa shi kuma sai yayi haka yanzu suna nan suna fada tsakanin su da mawakin gwamnati da kuma mawakin neman yancin kai to kin ga wannan yunwa din yanzu mu anan yanzu ki kaddara anan a ce nan a Kano ne abin ya faru yanzu a ce gwamna ya zo da abinci da komai ya je unguwar ya ce gashi wani mai anguwa ne ko hakimi ne ma zai fito ya ce wai ba a san abinci mu ƴaƴan mu muke so to me ya kawo wannan
1: ba za a rasa cewar wai a cire gaban cewar za su iya yin wannan ba so da sun babu shakka kowane bangare suna da kishin al'umma su kuma su ma abin da suka yi ya kamata gashi kuma har yaran su sarga Allah subhanahu wataala ya dawo musu
0: ya dawo da su ka gani to amma mun yanzu anan gaskiya da wahala tunda mu ba mu taba ganin an yi wani turza da gwamnati ba in dai ga ta gaba da gaba ana ganin ta ka gani shi fa a ka'ida idan muna bin ka'ida wato ba ma ka'idar musulunci ba ka'idar zamantakewa na al'umma gwamna duk abin da ya fa ba wai lalle bane sai an gode masa ma ya kamata ya yi kuma a kansa ne aka zaɓe shi kuma shi ikirari yake an zaɓe shi kuma ikirari yake talaka suka zaɓe shi idan ya fito ya ce yau ba wanda ya zaɓe shi shi ya biya kuɗi aka ba shi ya fito ya faɗa a midiya mana kaga sai a je kotu a ce to tunda wannan magana ta sha bamban da constitution ko ba haka ba zaɓe aka sa ake yi amma in gwamna ya ce shi ko da ya san cewa ba ko da ya san cewa ba zaɓarsa aka yi ba zaɓen ne ya kai shi ba ya san abin da ya aikata ya je kaga ba zai fito ƙarara a midiya ba ya ce ai ba zaɓen talakawa ba ne ya ɗora shi akan kujera dole sai ya karɓi wannan ɗin cewa talakawa su suka zaɓe shi saboda suna son sa to tunda a haka ne kuwa babu wani abu da zai yi a ce masa yanzu kamar musulmi ne wanda yake riƙe sallah to ka gani to sai ka ga lalacewar abin sai ya sa ana ganin kai wannan baya wasa da sallah to waye kamata ya wasa da wai sai a masa kyanzu to baya wasa da sallah to wani musulmi ne ya kama sallan nan guda biyar ce kuma kowane musulmi dole ne sai kayi ta a ranar nan ba nafila ba ba kuma wannan farillar guda biyar din dole ne sai kayi ta to idan musulmi ya bar guda ɗaya kaga ya fita ma daga musulunci ko ba haka ba to ya za a yabi musulmi wai yana riƙe sallah kin ga lallacewar ne kenan mutane da yawa wanda suke walakanta sallah su ake gani wanda ya riƙe wannan guda biyar ɗin yana yi akan lokacin za a yi masa kyakkyawan zatocewa ya kula da sallah to shi yasa ake yaba gwamna idan aka ga yana aiki yana yi can sai a ce ya yi daidai amma asalin abin bai kamata ma wani ya zo yana wani tabi ba da menene ka kyauta dai alhamdulillah je ka kai abin da ya kamata kai domin kai ka fada zaka yi kuma an zabe ka kuma sai ka to baka da bukata a godewa
1: a yanzu a wannan kadamin da muke ciki musamman na shugo wana ruwar rutar wato yakin neman zabe ga musamman kan masu riƙe da dafin iko na siyasa da kuma alƙasar mu take ciki musamman ka duba yankin arewa inda ake fama da rikice-rikice akwai bandits akwai wato yan boko haram akwai abubuwa da dama dai ya ika mace kasance gwamnati ta mai da hankali akai musamman wajen bawa al'ummar kasa tsaro tunda babban abin ta kai shi makamanta ba a kwanan nan inda aka samu rasuwar wannan janar guda na soja a ce a jihar Najeriya arewa har an kai a da a cire janar guda na soja ya kasance har ya kai ga rasa ransa a hannun yan ta'adda inda kuma wato matarsa Isida sojoji suka kai ruwa rana kafin samun nasarar karɓo ta ya kake ganin ya kamata a ce a'a matakan tsaron za a inganta a ƙara ko kuma a wa'ansu cewar shugaban ƙasa ya ba da damar ƙarin iban su kansu jami'an tsaron da kaso sojojin haɗe 'yan sanda ya ake ganin ya kamata a yi don ganin cewa an samu zaman lafiya a Najeriya
0: to abin da ya kamata a yi shugabanni su kyautata zukatansu wanda suke ganin cewa sai Najeriya ko arewacin Najeriya ta faɗi su kuma su amfana su ji tsoron Allah su daina ba maganar rashin jami'an tsaro ba ne ba kuma magana ce ta rashin makamai ba yanzu bandit din nan da har sun kai yawan da mu a sojojin Najeriya yanzu ba za mu iya confronting din su ba ba za mu iya tunkare su ba mu gama da su ba wannan magana ake yi ba sojojin Najeriya suna da training kuma suna da discipline kuma suna da sojoji ne wanda suke da ainihin kuzari na in an ce ai amma babban matsala su doka suke jira
1: sojojin Najeriya
0: doka suke jira yawa suna da wannan discipline na jiran doka sai an ba da doka an ce ayi sannan ayi kuma tun daga hierarchy din da aka fara tun daga chief of defense ko defense minister tun da yanzu shi soja ne tun daga gare shi har zuwa chief of defense har zuwa chief of army staff chief of air staff chief of navy staff sannan a dawo a ce GOCs yawa sannan a ce brigade commanders battalion commanders duk wannan ana bi in series kowa ana bashi doka ne karkashin commandan da yake a ciki har zuwa kanana troops wanda suke suna daji da komandojin da aka nada musu suna basu doka saboda haka shi sojan Najeriya gallant ne jira yake a ce masa yi zai yi ba maganar rashin makamai bane ba magana to yanzu misali yanzu a ce kasa mai ci yanzu ko a ce Niger da muka ce za ake ta magana magana za a yaki Niger kaza kaza kaza na tabbatar sojojin Niger da gwamnatin Niger ta fi karfin wa'annan yan maka yan ta'adda to yanzu idan suka afko mana shikenan sai Niger ta zo ta murkushe mu ba mu da abin da zamu kare kanmu ko ma mu murkushe Niger duk da cewa yanzu in muka murkushe Niger ma kamar raƙumi ne ya ce ruwan yan tsaki za a gani mu fa ne giant of Africa amma bandit da yake an san location din su an san inda suke kuma shine za a ce sai an kara daukar sojoji ai ana daukar sojoji ana dauka sannan makamai kuma muna da su sannan kuma ai kwanan baya wani dan ta'adda duk da cewa media dai ba koyo shi zaka yi da media ba ana magana da dan Boko Haram yake ce dan bandit yake cewa sojojin da suke ba ku bindiga yana magana da sojin yace sojojin da suke ba ku bindiga kuma su ne suke ba mu bindiga to kin ga abubuwa ne wanda ana ganshi kamar tsarare ne an tsara shi a haka ake so a tafi mu fa a kasan mu din nan Allah ya azurta mu da shugabanni marasa jin tsoron Allah wanda yan mafias in suka sa gaba kaza kaza suke so suna da dogon planning akan yanda za su amfanar da kansu yanda za su kafa kansu yanda kuma rayuwarsu za su tafi musamman shugabanni na kudanci da yammacin Najeriya amma mu shugabanninmu na arewacin Najeriya su ne ba su da wannan dogon planning ne su ne ba su san nasu ba saboda in ki duba za ki gani cewa duk shugaban da ya fito daga arewacin Najeriya babu wani dogon planning da yamma 'yan arewa kawai in ya je zauna can shi kenan sai ya diskin da lege yanzu ki je national assembly ki gani wallahi za ki ga kamar ba arewa take ba idan mata ne za ki ga duk matan kudun nan ne duk su ne suka cika wallahi kafin ki ga bahaushe ya daya kin ga wata kabila goma ko ma
1: ya masu kawarin su yancin ko
0: duk su ne
1: kuma su amma jalisar nan halan
0: so sai mu ga
1: national assembly
0: idan ga
1: suka kana mu kana dan da yasa ko santa
0: to
1: kuma sakatar yaka
0: sakatar yasa
1: tana ido
0: tana ido
1: tana wace
0: haka
1: baka taba samun bahaushe
0: kin san wannan kin san matsalar wannan matsalan wannan shine
1: saboda wannan wato wannan sa me isa sai gurin ku ba ku da Hausawa sukan ci saboda in sun zo gida ba a barin su huta in suka dauki Hausawa in sun je office ma ba a barin su huta sai suke daukar wanda ba sa jin Hausa sai turanci wata kila wanda zai bar jahar Kano ita majalisa ka bar mazabarka ina can majalisa ina wakiltarka in ka je baka jin turanci ka same ta kuma ba ta jin Hausa ba za a samu saukin wannan
0: to ba wata sana'a wannan daya ne daga cikin dalilan suna nan da wasu ma a media ba za a iya fada ba amma suna nan da mu testate mun gani saboda ni lokacin Obasanjo na mai da majalisa nan kamar gidana lokacin ina Abuja ina nan Yakubu Gawon Bara kuma karamin soja ne kin san karamin mutum shi baya ba ruwan sa ko ina kutsawa yake to a lokacin ne kusan rana ɗaya ne ba na zuwa majalisa wannan dalili ɗaya kenan na bangaren su da suka bayar amma wanda yake a boye wanda yake ba sai an fada ba suna nan da yawa saboda haka ɗaya daga ciki kinga kenan za su zo kai baka jin turanci kana cewa oga dan uwan ta ce I don't know me I don't hear what you the talk shikenan shi kun bai iya turanci bai iya komai ba shikenan abin nan kaga an samu sauki ko to wannan dalilin kenan sannan inda kuma yake cin karansa ba babbaka shikenan ba Bahaushe bane ba musulmi bane ai ciwo ma ce ita ma dai ta san duka dai a haka ake rayuwa ake wannan ma yana ɗaya daga cikin dalilan ni kai na din abubuwa da yawa da na sani a kan majalisa akwai wanda ni je ni kai masa takarda ta neman islamiyya a lokacin sanata ne wallahi sanatan ma ba karamin sanata ba a ƙarshe ma an masa ambassador a UK amma da yaje sakataren sa ya kalle ni yace min oga ya ce ba zai ga kowa ba amma kai sai ka ganshi saboda naje da takardar neman taimako a islamiyya wallahi yace sai na ganshi sakataren sa ba musulmi bane to da ya tashi sai ya fita ta baya sai je lifta din da zasu sai sakataren yace mun je ka wacce lifta din ka tsaya anan uga zai zo ya shiga lifta ni je ni tsaya ni ma da babban riga ta ni kalle shi ya kalle ni mu kura masa ido sai ce waye kai sai mun ce ni ne da na kawo takardar nan ta islamiyya sai ce to sai haka sai ya ciro 2000 wallahi ɗan 500 guda hudu yace gashi ni kalle shi sai ce sadaka ce ba ta yawa ba ta kadan in zaka ci ka ci in zaka kai musu ka kai musu
1: mun san batun
0: to abubuwan da muke magana akan cewa in ki je wannan majalisin din zaki ga kamar ba a arewa take ba
1: to akwai batun tsaro akwai kuma batun hawa farashi da cikin sake hawa to ba gefe guda muna fama da matsalar tsaro
0: na'am
1: a bangaren arewa da musayar ta fita mun al'ummar Najeriya so gefe guda kuma shikan su akwai hawa farashi da ke tasowa shin ya ikamata dai musamman shugaban kasa imai da hankali wajen ya tabbatar an samu da tsaron nan
0: to shi talaka kinga talaka mutumi mai saukin al'amari duk yanda ya sha wahala wallahi a cikin sati daya an sace shi
1: shi malam talaka
0: ai mutumi mai sauki ai kaman matar ka ce a ce tana son ka already tana son ka amma kuma babu ta maka yawa sai kuke dan samu tun tana hakuri har ta zo ba ta hakuri din nan tana dan sa'in sa da kai tana abin nan saboda babu ta yawa ga ka kai kuma ka kin kurawa kai wani abu kuma tana ganin ga ka da karfinka da wani dan abunka to ranar da ka hunkuro in kun shekara ko biyar ma a cikin wannan hali ranar da ka zo ka ce mata hajiya yau dai na hunkuro yanzu na dan samu aiki wuri kaza na samu ke ki ma tabbatar ga wannan ka dan kawo su abun masarufi ka bata daga nan duk waccan tsatsa din nan daga ranar ta kankare shi kenan dama tana son ka ba wai ba ta son ka ba matsalar rashi ne shi yasa kaga sai a koma sabo dan to haka talaka yake da gwamnati yanzu nan da a ce shugaban kasa zai kawo maganin tsaro at least dai ko da kashi 80 don ba za a iya cewa completely an 100% cewa an samu zaman lafiya kamar da a lokaci daya ba zai yi ba wannan sai dai Allah da kansa in yayi niyya zai yi shi amma dai ya zanto akwai kulawa ya zanto yanzu wurare da yawa da inda shugaban kasa aka samu abin nan a guje ko ya je ko kuma vice president ya je amma mun kinga a arewacin Najeriya mafi yawanci babu ba kulawa ba magana babu abin nan at least ko da barazana ka fito kace mu kaza da kaza ni abin da yake daure man kai da shugabanni akwai maganganu da shugaba zai yi shugaban kasa ne ko gwamna masu muhimmanci kuma yan taki ne kuma zai ko da ba gaskiya bane al'umma za su dauki wannan magana kuma za su jinjina masa kuma za su yi masa addu'a Allah sa albarka akai idan ya fito ya nuna cewa shi fa al'umma sa yanzu kamar lokacin da aka kashe wannan ta'addanci da aka yi a gangayyakin nan inda wani je kashe mata da
1: ƴaƴanta
0: to ki dubi rawar da gwamna ya taka a garin Kano ne kowa ya sa masa albarka kowa ya ba da irin rawar da ya taka to mutum ya fito ya ce mu na farko addinin mu siyasar mu kuma muna nan take duk wanda aka ci haƙƙin sa wallahi sai inda ƙarfin mu ya ƙare amma abin da nake so mutanen ƙasa ku yi mana addu'a kuma ku kyautata mana zato mu ɗan adam ne kamar ku kaga irin wa'annan mutane suna fahimtar wannan kuma suna sa shi a cikin mizani to amma ba sa yi sai ai ta takama ai ta menene to wannan lokacin shine ya kamata shi ma Mr. President din nan ko da a munafince ya tausaya mu mutanen arewa a kawo ƙarshen ko kuma rabin wannan abun a dan samu zaman lafiya daga nan zuwa ƴan watannin da za a yi zaben sannan kuma a samu
1: ƴan Najeriya
0: saukin
1: lafiya na dan lokaci muke so muke zaman lafiya zaman dindindin a wai gari ba boko haram a Najeriya
0: ai haka muke so
1: bandits a Najeriya
0: ai haka muke so to amma ana nuna masa ne ko da a munafice din ne dai ya kamata shine ya kamata a yi a wannan halin ko ba haka ba ba a shagalta da wani shirye-shirye na siyasa ba na kaza kaza ya za a ci 2027 ya za a yi ya za a yi irin wannan ne ya kamata sannan inda talaka zai fara ganewa yanzu dai kin ga alhamdulillah duk da cewa abinci yanzu yana dan dagawa kadan ko ba haka ba amma kin ga dama shi talaka matsalar sa ba su wuce guda biyar ba
1: kuma masu sauraron mu zamu je wato shawon ofishin ajiyar kudi ajiyar mulki don mu karbo wasu muhimman sakonni kusa rai mu na dawowa.

0: kai
1: ce masu sauraro mu barkan mu da dawa an ci da mun da ruwan ciki ake janar rijiya akwai halin mu da lalibe mu 0707795539 ko 0811478777 muna tattaunawa ne akan batun nan na wato yanda shugaban kasa ya maida hankali akan batun yakin neman zabe ga kuma matsalar tsaro tai katutu a wannan kasa ta mu fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin abun ya kawo mana maslahar abun ga kuma batun na hawa farashi duba da cewa daddaje gashi mun shigo yanayi na damuna inda muke sa rai damuna za ta yi albarka kayan abinci zai samu in Allah da muna sa ran wannan shekarar ma tafi kowace shekara albarka mu samu kayan abinci isoka a samu zaman lafiya haduwar cewa babu shakka malaman mu suna ta addu'o'i a masallatai da majami'u na fatan zaman lafiya da dorewar arziki a wannan kasa ta mu mai albarka ba ta tunawa ne kuma masarwa ku bugu waya domin ku bada gudunmawa a wannan lokaci idan hali yayi za ku ji mu da wato wani bakon da zamu kira shi a waya inda shi ma zai ba mu wato shi ma ta sa gudunmawar duk akan wannan batu na tsaro da muke ciki to jira mun ga mun dawo mun ji sashin mun talla inda kuma ta mun ga mun saka tallan mun riga mun dawo akwai wato dafta Yahuza Getso shi ma masani ne mai fashin baki a kan batu na tsaro inda babu shakka ya so izo wannan shiri namu to kuma sai kasance an masa rasuwa inda yake cewa wato jihar Katsina yake karbar wato ake cewa makoki ake zama makoki da cewa ba shashi ne muka dauko ba kenan wato shi zama makoki a ga zama wani abu inda in ana zama makoki ga yanzu ana ta wani surute da abubuwa Allah dai ya kauna su kansu bara mu dawo wai ta muka mu ji shi kansa yi
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu assalamu alaikum to wanda ya kira yanzu zai iya ƙara kiran mu insha Allah in ya lalibe mu zai sare mu domin mu ji irin gudunmuwar da yake dauke da ita kaddi amanta za iya lalibe mu akan 0700 to gashi ya riga ya kirawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ke kan layi daga ina
2: kana kuna tare da hadari sakataren azuji wani aka usani da hadari mai magani tura karamin kuma su bajar Kaduna ne muku barka da kai
1: tun malan halalu daga jihar amin daga jihar Kaduna kana jin mu sosai
2: alhamdulillah muna tare
1: insha Allah to mallan halalu ka ji dai wato batun da muke tattaunawa a dade wannan lokaci menene gudunmawar ka
2: alhamdulillah dai gudunmawa waɗannan mutane da kuke zani daga sama har ƙasa ai ba ta talaka suke ba ta mu suke ba dama abin da yake gaban su menene kujerar su da neman tsirar ita saboda ka idan da dan talaka ake tsakani ga Allah yanayin da talaka yake a Najeriya musamman mu yan arewacin Najeriya tunda mu muke zaune a arewa mu muka san matsalar da arewa take ciki ga matsalar rashin tsaro ga matsala ta talauci ga matsala ta barazanar rayuwa yanzu kina magana damuna to damunan nan da me za a yi kin noman nan zai yi ba taki takin nan fa a yanzu idan mutum yana da in ma ne abincin ne fa mai karfi wanda yake da abincin zai sayar ije takin sai ka sai da kuɗi sannan sai ka sai buhun taki
1: kaman ya buhu biyu buhu biyu na kaman kayan abincin
2: biyar a da sai ka sa dubu shida za ka sai shi kai na noma zai yiwu kayan aikin duk da za ka saya ya ninka ya ƙara ninka a ina zai yiwu kuma ma inda ake zaune lafiya ke nan idan ka koma wani ɓangaren da ba a zama lafiya noman ma ba zai yiwu ba an hana noman ko mutanen ba sa gurin ka gani to amma ka tuna yanzu a wannan shekaru da muka yi a cikin wannan masifa da bala'i har yanzu manyan nan namu na arewa kusa tunanin wannan suna tunanin kujerar su ne menene damuwar su gani za su tsira saboda haka magana ta gaskiya na arewa sai dai mai ta'addu'a Allah ya kama da dauki
1: amin ya rabbil alamin
2: in har ana son ingantuwa na zama an ainihin a samu wadatuwa da kwanciyar hankali wajibi ne lalle ne shugabanni su sa arewa a gaba menene arewa a gaban nan mu ne a baya wajen wutar lantarki mu ne a baya wajen hanyoyi mu ne a baya wajen ruwan sha mu ne a baya wajen fannin lafiya mu ne a baya kasuwancin mu na arewa ya ragargaje ya lalace sai ta zama lafiya da kwanciyar hankali ko mai yake gaba idan haka ce lafiya ta samu ana zaune lafiya wannan hukumai ya yi amma inda aka ce ba lafiya ba zama lafiya ai ba magana sojojin mu da yan sandan mu da dukkan jama'an tsaron mu suna iya kokarin su to amma magana ta gaskiya ba a ba su goyon bayan da aikin nan zai dore misali kuma duk wani abu da hannun talaka saboda menene ai mafi yayin inda kake jin hadayen wani abubuwa zaka ji an ce akwai masu ba waɗannan masu ta'addanci labari a cikin talakawa ga halin da ake ciki ga abin da ake ciki duk abin da ake ciki ana ba su labari kaga ina za a samu duniya akwai fa'a wanda yake a wannan gidan rediyo mai albarka a jiya ne ake ba da labarin wani da aka kashe wasu ita take ba ni goyon baya take ba maza komai ta san yana yin wani abu amma ba ta ba hukuma labari ba to ina jami'an tsaronmu za su samu damar da za su aiwatar da aikin yadda ya kamata ba wadataccen makamai kuma ga waɗanda suke ba su labari idan an tuƙo su ga ina an tuƙo to kaga wannan akwai gagarumin matsala kawai arewa daidai mu ci gaba da addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kama da dauki ko waɗannan mutane manyan mu da suke suka kaniyar wannan kujera tsakani da Allah ya kamata su tsaya su duba su ga halin da muke saboda haka mutum in dai ba a samu ingantaccen tsaro ba kayan noma amfanin noma taki ainihin maganin feshi bai sauko ba mai bai sauko ba wallahi tallafi sai dai Allah ya kiyaye kuma wannan an ce za a janye tallafi za mu gani a ƙasa to a gaskiya yanzu janye manna farashin manna a cikinmu
1: to muna tare da masarar muna tare da Dr. Yahuza Getso masani akan batu na fashin baki akan harkar tsaro Dr. barka da shiga wannan zuwa mai albarka
0: barkanmu da warhaka
1: Dr. mukan duba ne muna tattaunawa ne akan batun cewar duba da cewar ga yanayin kasa da take cikin matsalar tsaro ga kuma shi shugaban kasa cewar ina ta kokari ana ta kira akan
0: cewa
1: isa ido akan batun harkar tsaro ba akan batun yakin neman zaben sa ba me shawara ka akai babu shi kada ta zai ƙara dawowa kasancewar dai yanzu mun kira shi kuma ga shi wai dai ta ƙara yankewa amma babu shakka mun san dakta zai dawo inda za mu dora da ka inda aka tsaya kafin mu samu dakta Birami wannan layin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to layin ya riga ya katse amma bara mu ƙara kira assalamu alaikum wa rahmatullah bara mu ƙara daga ba assalamu alaikum dakta ya riga ya dawo Dokta kana tare da wadda mun?
0: Ina tare da ku.
1: Mukan tattauna ne, muna tattaunawa ne a daidai wannan lokaci akan batun nan na kira-kira da al'umma suke wa shugaban kasa akan cewa ya mai da hankali akan harkar tsaro ba kan batun neman komawa kan kujerar mulkin sa a 2027 ba. Me zaka tofa akai?
0: To, wato ita wannan duniya ana cewa wanda bai zo ba ma jiran shi take. Kuma a kodon wannan lokaci abin da yafi dacewa da cancanta shine kowa ya rika kallon gaban shi kuma ya rika kallon menene yake kaiwa yana komowa kuma me ya kamata a fi mai da hankali a kan shi idan yan siyasa da shugaban kasa da gwamnoni a halin da ake ciki idan suka ci gaba da mai da hankali kan al'amuran zaɓe na shekara ta 2027 wanda shine a iya fahimtar mu shine abin da suka fi mai da hankali a kai to Najeriya za ta shiga da shiga cikin halin kaka na kai za ta shiga da shiga cikin halin rudani sannan kuma wato masu aikata laifuka za su gaba da cin karansu babu babbaka zan iya cewa idan muka dubi irin rahotanni da ke fitowa daga dazuka waɗannan mahara suna ƙara mallakar mugayen makamai masu matsanancin hadari duk da yake muna yabawa muna jinjinawa muna kuma tallabawa ga kokarin hukumomi da gwamnati da su kansu jami'an tsaro akan abin da suke yi ba mu ce a kwance suke ba amma akwai wani abu akwai wata gaba da ya kamata a lallasa a tattausa a ballaka a caka a karya a lankwasa domin sai an yi wannan sai an yi wawuke an kai duka an yi lallashi inda ya kama sannan ne za a iya kaiwa ga gaci na magance ita wannan matsala ko da wannan lokaci ina faɗa cewa ita matsalar tsaron nan ita gici ta cinyewa ana iya magance ta dole ne sai an tsaya an duba wane ne yake yin daidai a ce da shi madalla wa yake yin ba daidai ba a ɗauki matakin babu sani babu sabo ba tare da duba girman shi ko daraja shi ko martaba shi ko kuma wa yake tare da shi ko dan waye ko yaron waye ko kanwa wace ce ko kawalin wane ne da sauran makamantan su ba shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu gwamnati ka tana da rauni matuka rauni kuma mai hadari da barazana ta fuskar tunkarar matsalar tsaro a Najeriya domin idan muka dubi yawan makudan kudade da gwamnatin ka ta sha cewa tana kashewa da kuma yanda muke ganin jami'an yan sanda da sauran jami'an tsaro suna fama da matsaloli na karancin kayan aiki yanda kuma wato yan fashin daji da sauran masu aikata laifuka suke yin kwanton fauna suna ta kashe jami'an tsaro waɗanda aka kashe makudan kudade tsawon shekaru da tsawon lokaci ana renan su ana horar da su ana gogar da su ana tura su kwasa-kwasai waɗanda sake horar da wani abu mai kama da haka wani abu ne mai haɗari da kuma duba da cewar kullum ana korafin haƙoƙuwan su ma'aikatan da yanda ake kula da iyalansu da sauran abubuwa makamantan waɗannan musamman kuma wani mazarari wanda ke da haɗari wanda gwamnatin ka ta kasa ta gaza ta ki toshewa ko kuma take yin abin da ake cewa wato walawala da shi shine abin da ya shafi wannan mazarari wanda ake kwashe dukiyar kasa ake ɗebewa ake tsotsewa ake kwashewa ake wato yin rubda ciki da handama da babakire shine mazararin cin hanci da karɓar rashawa wanda wannan yana taka mummunar rawa dangane da yaduwa da wanzuwa da fallatsa da kuma kwankwata da dandatsa da kaskara na wato matsaloli na cin hanci da karɓar rashawa muna da tabbas cewar Allah ya baka lafiya ya baka iko kuma ya ba wa gwamnatinka da sauran gwamnoni damar da za ku iya tunkarar wannan matsalar kuma muna da tabbas cewar kuna da damuwa a cikin zukatanku domin idan an ci gaba da kashe mutane aiwa za ku mallaka ba mu ce babu damuwa ba ba mu ce ba ku yin komi ba amma akwai abin da ya kamata ku yi kuka ki da gwamnonin da ministocin da kai kanka shugaban kasa da mukarrabanka da masu baka shawara da kuma waɗanda ka ɗora wa nauyi da alhaki akwai wata gaba da kuke yi wa kewaye-kewaye kuma dole sai kun dawo kan wannan gabar sannan ne za a iya kaiwa ga gaci kuma muna fatan za a tsaya a yi abin da ya kamata domin a yi abin da za a fidda ya daga rogo magana ta gaskiya shine yan Najeriya mun rufe ido ba mu ga can makanta ba a maganar zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu an yi alkawari yana cikin abin da yan Najeriya suka karfafa irin kalamai da ya rinka yi na ɗaukar alkawura da ɗaukar gabara da kuma bugaggiyar ci da yin fito na fito a cikin kalaman shi da wato na tunkarar matsalar tsaro wanda muke da tabbacin cewar idan aka magance ita wannan matsala to da izinin Allah dukkanin wani abu ma na rayuwa zai zama mai saukin tunkara tattalin arziki ne siyasa ne lafiya ne gyaran hanyoyi ne tada komatar tattalin arziki ne da sauran gina rayuwar matasa makomar mata da kananan yara makomar tsofaffi makomar hanyoyinmu da kuma makomar wato mu'amalar mu ta diplomasiya kan iyakokin Najeriya suna cike da barazana kwarai da gaske na antayewa shigowa watsowa da na watsowa da wanzuwa da barbaza na mugayen makamai kanana da kuma manya waɗanda dole sai an tashi tsaye kamar yadda ko da wannan lokaci muke ƙara jinjina da mai girma gwamnan jihar Kano tare da roƙon cewar dole ne sai an tashi tsaye akwai waɗansu kasuwanni a cikin birnin Kano waɗanda ban cika san ambata su a cikin maganganu na kafafen sadarwa ba waɗanda in matsayar gwamna baka tsaya akan waɗannan kasuwanni an tinkare su an yi abin da ya kamata ba waɗannan kasuwanni suke ƙara samarwa da ƴan daba makamai suke ƙara samarwa da wato masu kwacen waya makamai suke ƙara samarwa masu kashe mutane makamai da kuma wato ire-iren waɗanda suke sayar da kayayyaki na chemicals waɗanda wasu daga cikin baragurbin mutane ke amfani da shi domin zuba a cikin abinci da kashe mutane dole ire-iren waɗannan abubuwan sai shugabanni sun tashi sai sun mai da hankali a kansu.
1: Dakta muna godiya da wannan gudunmawa da ka bayar da fatan Allah subhanahu wa ta'ala sa a samu a yi nasara a irin jaye mu sami kulawa da ka musamman harkar tsaron nan muna godiya.
0: To madalla na gode.
1: Masha Allah. To bra mu je ka masu sauraron ku assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Hajji Abdulkis Muhammad wake kan layi da kuna Alhamdulillah da kai ina wake magana Allah muna ta to almiskin ya muna jin ku mai shawara ko gudunmawa
2: wallahi Abdulkis na farko Abdulkis na farko dai kin san Bahaushe ne yake ba hafa fa gurara na tafiya
1: na'am
2: kowa ya sani kuma Bahaushe ne yake duk abin da ya samu shawara wannan bakwai ne ya hawo masa sannan kuma Bahaushe ne shi ya fara cewa Ishetin yana dan yake don kwada shi ya ji abin cikin yau shekara 55 da na san har yau ba su zauna lafiya ba a shekara 40 da kafa da kanta da su ya fito lalle ne ga yadda za a yi ga yadda za kin gani na farko duk da ina na farko sunan shi na to
1: to waye su ta riga ta yanke su idan ya fara samun mu kaji dai inda muka tattauna da ba na dawo wannan wasin ɗarjin inda abuna. Assalamu alaikum.

0: Waalaikum salam, wajib kan lahir dekat Ina.
1: Ya, oke,
0: saya ingin kena ibu lain, saya ingin kena ibu lain.
1: Ini ada apa? Mula
0: jumpa, apa-apa? Mereka ibu akai. Ko shi mama da mara salaiyansu don wayoyin da suke ta shigowa da yawa shi
2: ne
0: wata take katse wata. Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wa ke kallai daga ina?
1: Wala ke ina tare da Muhammad Tani da jiran garban hukumar jaron a garin Gombe.
0: To mallam Muhammad Tani mai gudumoka.
1: Na, to alhamdulillah gaskiya ne. Duka jawaban da manyan baki suka yi Allah ya saka musu da alkhairi kuma alkhairi da Allah magana harkar tsaro gaskiya. Akwai irin informomi da ake samu su da gaskiya suke jagazarmu suna bakin kokarinsu da kuma wasu daga cikin gwamnatoci kuma suna bakin kokarinsu sai dai mu addu'a Allah ya kawo mana garkinsu amma tsakanin da Allah dahiya zai ai tun da addu'a ma ana kai gaskiya a tahi sai gaskiya a daji sai ba wanda ya ji ƙarfin gwamnati wallahi babu gaskiya duk wanda ya ji ya magana ba daidai ba duk inda yake za a iya kawo shi to waɗannan mutane an san inda suke. Sai dai wanda za ka tambaya wallahi tallahi ba zai kai ka inda mutane suke ba wallahi tallahi a sai inda suke kawai a dace a sai a haini maganin su Allah ya kawo mana garkinsu na gode ma da wani
0: rikici. To muna godiya mutanen godiya to. Kaji dai inda muka tattauna da kuma ita shi kansa wato Dafta Gitso
2: ne
0: bayaninsa. Akwai abin da ya dora akai?
2: Eh to alhamdulillah na farko dai ina masa ta'aziyyar rasu wanda aka ce an yi masa Allah ya ji kan wanda ya rasu mace ko da miji. Abubuwan da ya faɗa wannan ai dutse za a iya kiransu. Ka san shi mutum ne wanda yake ya daɗe yana fashin baki akan harkar tsaro. Kuma masani ne sosai yana da experience sosai akan wannan abubuwa. Ita gaskiya wato duk lokacin da ka ji ta sai ka ji ta kamar wani karatu ne da aka yi maka dama tuntuni ka san shi. Kawai yanzu an yi maka aka tusa maka shi. Wato kamar yadda ya kamata yanzu a ce da gwamnatin Najeriya za ta yi shi ne yanzu kuma misali shi Mr. President kamar yadda na gaya maka shi talaka yana da sauƙin hali. Za ka dake shi ka dake shi ka dake shi amma daga baya in ka ɗan hura masa kuma zai karɓi hurin nan yanzu ga damana ta zo. Na farko duk inda ake noma a tabbata an samu tsaro an baiwa ainihin manoma su noma gonakinsu. Sannan shi wannan takin da ake gani shi ne Ummul Khara'isi yanzu to gwamnati ta tanadi shi sosai kuma ta sa matakan tsaro ta hana 'yan siyasa a baiwa wato police da soja da civil defense a basu wannan abu kowane a ce ga inda za a je a saye shi a runduna sojoji za a je a saya police za a je a saya ko kuma civil defense za a saya duka a kai wannan taki din a bari ko kan irin wannan a nan za a je a saya ba hannun 'yan siyasa ba saboda 'yan siyasa su in aka basu za su ɗauka su kai sto ɗinsu su ajiye wanda suke so su ba shi za su ba saboda haka a ƙarshe za ka ga abin yana fitowa ɗaya bayan ɗaya kuma zai yi tsada. To amma idan aka sanya jami'an tsaro a ciki ya zanto ya kai ga manoman da ake so ya kai a kai to insha Allah za ka ga mutane za su ji ɗan sauƙi kuma za su ga kamar hanya ce da aka share na wajen cewa za a iya zaɓen sa nan gaba. Ba abin alfahari ba ne ga shugaba inda ake tsayawa a zaɓa bisa soyayya bisa cancanta bisa ƙauna ya zanto shugaba ya san cewa shi ko ta wani hanya dai zai ci zai murɗa to ya san cewa shi azzalumi ne. In dai mai gudun zalunci ne to ba zai so ya hau kujera irin ta wannan hanya ba. Mun san a Najeriya sun iya wannan sun iya.
0: Wa alaikum salam, wai mu ta kusan ƙarshe cewa ke kallai daga ina? Cewa mara abokan me gudumoka?
1: To ni gudumoka ne kaji a shi ne yawanci ni sai zan yi wa talakawan Najeriya ba saboda yin tsirar arewa. Fadi sana ja ta faɗa shugaban kasa ba ni da wata ajanda akan yankin arewa.
0: Gaskiya.
1: Wasu daga cikin wasu sun fara bin wasa ne wata wasu ne ba. To ni kiran da zan yi shi ne an yi shekaru uku yanzu har ta fita hudu. Sannan kuma ta kudin ba magana ake ta yankin arewa ba magana ake ta kuma aku mu komawa. Gwamnonin da 'yan majalisun musu ji tsoron Allah su sani cewar idan har suka haɗa kansu harkar tsaron Allah da kamar yadda shi babban jiran yake faɗa shi ne za a yi kirkita ko da a ce ba kawo ƙarshen ta ba su ji tsoron Allah su yi yankin
2: To alhamdulillah kira ne ga shugabanni da cewa wannan lokaci ne kuma dama su ce da za su nuna ma talakawa kauna ta fannin ko kuma ta bangaren kawo musu zaman lafiya ya gurgudu kuma da tanadar musu abin da za su yi amfani da shi a cikin wannan damana da muke fuskanta wannan zai dan rage musu radadi kuma zai dan jawo hankalinsu zuwa ga gwamnati yawa sun ga ba wai ai musu karfa ba saboda dai Najeriya kasa ce ta kowa kuma kowa yana da haƙƙi a ciki to ko mutum ba ya da dama ko da an taushe haƙƙinsa ba abin da zai iya yi to ya kamata dai a tausaya masa kuma a nuna masa shi ma dan kasa ne yana da haƙƙi a cikin kasan nan domin in kai ne yau gobe ba kai bane yawa
0: a madadin wannan hukuma ta mu mai albarka da kuma kafatarin yan uwa abokan aiki da bakon namu na wannan rana har kullun ta ku Bilkisu Muhammad Adeyeke cewa a huta lafiya sai wani makon idan Allah subhanahu wa ta'ala

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Maka Allah bakan ku da.
2: Maka da.
0: Amoi lafiya.
1: Talamin.
0: Ya harkoki.
1: Alhamdulillah.
0: Ya damuna.
1: Alhamdulillah. Wayya labarin dakta. Ta manene ne?
2: Na dakta.
0: Baba ku ta mai ki.
1: Baba ku ta mani ki ta.
0: Ya ga lokacin noma.
1: Na ga lokacin noma.
0: Da ya bayar da su aka yi masa yanzu kuma ka san ga abubuwa din da
1: yayi. Ya kuma na ga yanzu ga ruwa yana wannan zani ayi zagaye.
0: Yawa.
1: To Allah ya jagora.
2: Allah ya taimaka.
1: Amin amin.
2: To. Yau dai na ji makarantar.
1: To.
2: Wannan muka tattauna karshen wancan zancen hakuri.
1: Eh.
2: Na yau duniya. Shi hakuri da rayuwar duniya wani wanda ya zama wajibi a kan kowa da kowa ba sai kan mai shi ko mara shi ba ko mai mulki ko mara mulki ko mai ilimi ko mara ilimi kowa da kowa tunda ba shi kansa ba dole hakura kuma karuwar nani shi ne abin mai gari mai aiki mai kowa mai komai shine wangiji sauranin wata hana cewa na ce wani rabbi ka fasa biyar ka yi hakuri da ubangijinka to kan ko tun da aka ce haka wani kuma zai kira shi ne hakuri ne ga ya samu fa'ida in haka dai ga wani yan fa'ida dole ka hakura wani hakuri ne da ikoni ko wanda za ka hakura saboda Allah mutum ne ka san ta

0: insanda Allah ka bashi wannan da kuke daidai to bi kai ba da mace ba ba da duk hakuri ne balle ta ko wanda ya karfin ka Allah ya san ma sai ga sai a boye za ai kace kace ni ce a ce ni Allah taimake ka
1: kace
2: ce zauna lafiya zauna lafiya sun muka dan abu ka gaban ba dadi ka dan yoron wannan gungunin ka dan tofa wani dan magana haka ce me kace ce Allah ya kara ma lafiya sannan sai a zauna lafiya
0: to shi hakuri mafi girma da yake ci shine hakuri kan abin da Allah ya kaddara mutum wani Allah ya kaddara masa rashin gani wani Allah ya kaddara shi gugu wani an kaddara masa kuturta wani an kaddara masa muni wani ka shi nan dai abubuwa da mutane ba sa zo to sai mutum ya kula da inda Allah ya yi shi ya yarda da cewa na yin Allah ne kuma haka Allah yake sanya gani ko ba na kasan shi ba amma mutum ya dinga to ai mun kaza kaza mun wane ne mun kaza ya kula ba yana da dan sama gangan wanda yin magangana ba za su sa a canja musu ba ba ko da samu ta yin bukata ba mallantana a ce ya samu ta dacewa shi ne hakuri a bisa kaddara da Allah ya kaddara wa mutum subhanahu wa ta'ala sannan ka samu wannan sai kuma hakuri a sabon Allah da'a kana bacci a tashi a salatu hayr dole ka tashi ka je kai aluna wani ya hadda wanka ya wanka ya aluna a tafi wurin sallah zai ta yin bacci ce a ainihin da na kwanta sai karfe 9 ko sai 10 ko sai bacci ya ishe ni zan tashi ba ya hakuri a kan don Allah ko don Allah nan biyu ne akwai ɓangaren saɓa masa shi ne hakuri a kan saɓawa to yi raka ce hakurin nan menene hakuri wani wasu suna cewa shi dai abin da ake nuni da hakuri shi ne mutum ya tsare ransa a kan abin da take so kuma shi yana ganin wani abin ba alfanu ba ne ba fa'ida kuma Allah ya hana ita kuma ransa ba ta tana so to yi raka sai ya hana ta yi to kaga ya hakura ko ɗaya ɓangaren ka tsare ranka kan wato abin da ita ran ba ta so kuma Allah yana so kaga mutum ya da baya san abin da Allah yake so shi ma bai daidai dole so abin da yake so a aikata dole a ƙi abin da yake ƙi wato a guje shi kaga ɓangaren hakurin guda biyu ne da wanda ake so kai za ka ƙi da wanda ake ƙi kai za ka so ana ƙin mutum ya yi saɓo to shi kenan kai kuma sai ka ƙi wannan saɓon kaga ka tsira ana son ka ibada to in ka ce za ka ƙi ibada ka ga abu yiwuwa dole mutum ya dage ba ya ba da wannan ibada kamar inda aka ba da ita a kan tsari sannan ake cewa yi hakuri a kan wato mataimaka wanda suke tare da shi hanyar da galibin mutum ba ya bayar da mataimaki ba ko ɗanka ko matarka ko a gurin aiki duk wata ɗanka ko abokan mu'amala ka na gurin dole ka yi hakuri da su in ba ka yi hakuri da su ba wani alherin zai taso kana ji kana gani za su ƙi yadda ka samu so kai ba ka da hakuri ce a wani ai ba za mu iya da shi ba kar a sa shi a cikin harkar nan wallahi ba kuma za a sa ba amma da ka hakura kana can gida wani sai ka ji ce an sa ka abu kaza mun ba ka mun ga dacewar ka to ka ga shi ma kansa wannan hakurin ai ba karamin al'amari ne
2: fa'ida
0: fa'ida ba karamin fa'ida ba ce sannan shi ma wajen hakuri wajen saɓon Allah tun da mutane ne kai matsayi za a dinga duban me ya harkar ka saɓon Allah ne a gaban ka ko kuwa ƙaunar Allah to dole ka dinga hakura da su wanda yake shi maɓarnaci ne to kullum abin ɓarna zai dinga kiranka ka ga harkar nan ta kuɗi ce kaza kaza kaza yanzu abin da za a raba kuɗin nan uku ka ɗauki kashi ɗaya kuma wasu kashi biyu sai mu ji sai a raba amma ka yi da'ai ka za ka to ne ka yadda saɓa Allah ka zubar da mutuncin kagun Allah ka zubar da shi wurin mutane wani ganin ka ba cikakken mutum ba in yi wa na mataimaka idan suka ɗora ka a kan abin da bai dace ba ba zai yi ba kamar da ake cewa mutum a kuri shi ta taɓa yin abin da bai dace ta ɗauki abin wani aka sa wani sahabi aka ce zo roƙi shugaba sallallahu alaihi wasallama kan kada a yanke mata

0: hankalin sai tashi ce zaka zaka ce haka abinda Allah ya ce aikace ra'ayi wanda Allah ya ce ka ce zaka ce ko da ya ta ce tai abun nan ai ka zaka sai azurta da hukuncin Allah to kaga ya kamata mutane su san wanda zai taimake ka kan abin da bai dace ba wallahi ka hakuri da shi komai kusancin ka komai soyayya da yake nuna wanda zai taimake ka Allah ya nuna maka gaskiya ka tsira da mutunci a duniya ka tsira daga azaba a lahira to kaga wannan mutum ai shine mutum kuma abunan da yake dare da rana yake ana tsoron Allah da dare ana tsoron Allah da rana mu kana tsoron Allah kana ce in dare ya ko sai mutum ya shiga sunku sai ya tafi yawon sa ya abin da ransa yake so mun kuma gari ya waye mun goma da malin a dangane da aishi
1: Allah ne
0: shi ne Allah ne mutum kirki ne haka ba ruwan da'a da rashin da'a da abunan da bakunta wani kan tafi bakunta wani guri ya ce tun da wasan shawari shi ke aisa ya faga shi ne duk wannan ba abu ne mai kyau ba a yi haƙuri da yin waɗannan abubuwan idan aka haƙura za a ga fa'idar su nan gaba sannan a yi haƙuri a kan faɗar gaskiya duk wanda za ka gaya mutum izinin gaskiya ce ta ɗauku da shi in zai ƙiƙaƙi ga kan gaskiyarka in ba ka so shi kan gaskiya amma ya zamana yana angulo da kan zabo ana son mutum da wani abu wanda yake ba na gaskiya ba ne saboda ya iya ƙungiya-ƙungiya ya iya ƙara zero ya iya inda za a yi a fita ya san kaza ya san kaza to kaga wannan in ka haƙura da shi ba haƙuri ne kyakkyawa ba shi ma haƙura akwai mai kyau akwai mara kyau ka haƙura da abin da za ka cuto ka haƙura da abin da zai kai ka wajen azabar Allah ka haƙura da gunda za ka rasa mutuncinka wurin jama'ar annabi haka shi ma wannan mal'amari ne mai kyau saboda haka ko da yaushe ka gaya ma hukunta gaskiya ka gaya wa mawadata gaskiya ka gaya wa malamai gaskiya kuma kai ma ka dinga aiki da gaskiyar ana ganinta aikace abinka ba kawai faɗa ce taka ba ka zama kendir ka fuska waɗansu ka ƙona kanka wannan bai dace ba kamata a yi ka faɗi gaskiyar nan ta zama gaskiyar nan ko da yaushe ita ce a gabanka ita ce aikinka to kaga idan ka yi haka ka taimaki kanka su ma talaka kanka ba sa ba ka gaya musu gaskiya ko kuna zanga-zanga sai an ba ku kaza sai an kun san ta yaya ake samun kuɗin nan kun san adadin kuɗin nan inda ya sai ga mutum ya kawo kuka kawai jira yake haɗe kuna kamar shi kaɗai ake mulka wannan kamar nan kano 44 local government ne ƙauyuka barkatai hanyoyi da yawa makarantu da suka lalace da yawa asibitoci marasa lafiya duk abubuwa nan barkatai su kuma can su ba suna da mashawarta wanne ne ya fi dacewa mu fara kafin wancan to ya sai ga wani ya koma gefe na ta kasto sai ka ji magana ta na kawo gaske abubuwan jama'a ba da ka ake yin sa ba na tsari ake yin sa kamar su mutane mutum ya ji ya zauna a layi yana layi wani ya zo zauna kusa da shi wani ya zauna kusa da shi sai ya ga a kansa gaskiya wanda a kawo zai iya zama ba aka turo shi a kura ko a mota a wannan abin kwanciyar rigingi an wuce ya da shi gurin likita sai ka ce za a wuce da shi ba ciwon zai zo daga baya zo to haka tsarin shi ma yake yi ko wanda yake wajibi ne yanzu yanzu nan za a yi shi ko wanda yake haka dan takaita haka yi wani ba za a samu wani tashin hankali da yawa ba to ba da sun da suka san kan abin sai ka dinga ya talaka gaskiya ku dinga bin abin nan a sannu in kuma za ku maza ku je ku bincike ku zo da dalili mun saboda muna da kaza abu kaza ya nuna kaza an kaza an kaza to ba Allah ya taimaka mana amma ba ka kawai sai a tsanin waɗanda suke Allah sa ma a hannunsu a ce ba su yi kaza ba su yi kaza ba ka gaya wa talakawa gaskiya ka gaya wa malamai gaskiya ka gaya wa mawadata gaskiya ka gaya wa masu mulki gaskiya kai ma kuma ka zama mai gaskiya kana ta aiki da gaskiya to in kai hakan Allah ya yarda zan samu dacewa
1: ko
0: zan samu biyan bukata ban san me za ku kula wa kan ne ta nan ci ne ka da
1: mana na kula halin wato batun hakurin nan idan mutum ya lura cewar zai ga cewar rayuwarsa ce ma ɗungurungun saboda idan muka yi la'akari da irin abubuwan da malam ya faɗa da abubuwan da ya jiyo daga makaranta hakika wato hakurin nan ba karamin abu bane ba karamin tubali bane wanda yake yinsa a cikin rayuwa yana da alfanu da yawa akwai abubuwa da dama wanda malami ya tattabo su da yawa wanda yake suna da amfani al'umma su fahimta san cewar ya kamata su saka wannan abun a zuciyarsu malami ya bayanin cewar kamar yadda dukkan irin rayuwarka ka riski kanka shugaba kake mataimakin shugaba kake na kasa ne duk inda kake malami ne kai basarake ne kai mai unguwa ne kai to ya kamata a ce an saka wannan hakuri duk abin da za a yi ayi hakuri a duba a ga me ya cancanta kuma dukkan irin kaskancin mutum ya kamata a ce idan ya bada bayani na cewar ya nusar da kai kan hanya ta farki madaidaici to ayi hakuri a duba a gani shin abin nan ba wai dan wannan mukamin ka zaka duba duba za ka ga cewar shin abubuwan nan ya suke duk abubuwa abin da yake kawo mana wannan tashin hankalin da wasu abubuwa rashin bin irin shawarwari na cewar ga abin da ya cancanta al'umma su bi ko kuma shugabanni su bi shi yake kawo wannan abin to kaga gurgurun wannan rashin hakuri shi yake kawo mana wannan taɓarɓarewar rayuwa amma idan ya kasance cewar mun sami bin yin haƙuri da kuma sauraron irin abubuwan da aka bamu na shawarwari wanda yake zai amfani al'umma zai amfani ka wajen shugabancinka da sauran abubuwa da dama to za ka ga cewar mun sami abin da muke buƙata a kai akwai abubuwa da dama wanda kan ci gaba da surutu yan wanda suke tattare da mu alhamdulillah ga alai Dr. Kutama wanda na zama na magana cewa an yi dai rasu wato Allah ya ji karai Allah ya ji karai kuma mu muke cewa to kwana biyu ba mu ji shi ba ko an tafi gona ne
2: na ga malam na zazzabi bayan wannan rasuwar
1: ayya to Allah ya gara lafiya
2: wannan ma daga nesa nake da Kutama na taho kare ba ku nake kan hanya to Allah saka da alheri da
1: dan ja lokacin da
2: ne jama'a suka yi mana Allah saka da alheri
1: amma
2: Allah saka da alheri kuma Allah sa miki kyan karshe
1: amin amin
0: to ran kana sai ka hada to ba da kin san kana kai shi da kuma kuriya
2: ba ya hada to
0: ya ake sanin
2: to ina ga ba ta hona jin ku ba
0: sanin mun tsama ka
2: kuma da ku ma ina jin ku ba
0: ne ake cewa kuma kuriya kan shan abin da yake ka dubuwa duk abin da zai kawo maka da hankalinka Allah ya ce ka asha dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutanen kirki masu hangin yau da gobe sun hana saboda cikin shan sa akwai bacewar hankali akwai zubar da mutunci sannan kuma akwai lalata zuriya mutane idan ga musu gobe wata yayin da aka ce kanin babanta yana irin wannan abin dan shaya-shaya da tazuciya ke mara shuru yan kudi yan buguwa ne yan kwaya ne kaza kaza sai ga abin ba kai kadai ke shafa ba yana shafar dangin ka yana shafar aminin ka yana shafar yan uwanka to kai ga kamata a ce an rabu da shi balle tana kuma uwa uba kai kanka da zaka je lahira
2: iyaye ma
0: kwarai da gaske
2: a ce suna bakin kokarin su a ce sun suka bashi ma
0: kuma
2: haka
0: kuma ba sun yi bakin kokarin su na na ka dole
2: sai ta mutum ke ba zai so dan shi ba
0: gaskiya
2: to balla wanda bai in shaya-shaya ne mutum ko yana yi ba zai bari dan sai ba to balla ba ya sha da kaga ya yi bakin kokari shi
0: gaskiya to ala kullu halin ita ma buguwa a baci ta ran kuma buguwa ne iri ce a fon da yake shan kwani ko wanda yake ikiwa kansa a nura ko a mas nura da wasu ya ji shi
2: dardara
0: a duniyar aljanu a duniyar sama a duniyar aljanu shi ma a je can a mata da shi to ya duk wannan abin ba daidai ba ne a wani koma shan ganyayyaki a tsayin kuma gani a sha da kuma gani wa'irin su yi in da shauran su
2: wa'an ciyar da kashin gadon gari
1: har da kashin gadon gari
0: kwanan kuwa sai zaka nisuwa duk wannan dukkan
1: rahan ku fa
0: mai kamata a ce mutum ya ji wa kansa cikin wannan wani yanayi wanda yake abin karto ko abin tur a duniya abin tur a lahira ya kamata ya kuri a kan wannan abu sannan ma uban kuɗi su ma an ce ba ƙaramin halaka mutane suke ba su ne ma kan gaba
1: ai su ne ma yanzu
0: lokacin da aka ce ba a ƙago kuɗi ba don sun dace misali abun nan ake
2: yi
0: yawan furfure
2: ba ne gishiri ba ba ka
0: wannan da ƙaramin uwa in aski ne a yi uwa in wani wani ƙaramin uwa
2: ba kuɗi
0: ba kuɗi in wani abinci ne ana son a samu nama miya sai a je gurin mayarbi a ba shi kan abinci sun da shi ba a zama ya noma
1: sai
0: ya ba da nama an ce shi ne ma asalin da aka samu mahauta tana daga cikin sana'a farko ta mutu duniyar nan wacce take da daraja take da alƙadari za ka je ka samu ɗan nama da za ka sa a bakinka haka shi ma noma yana daga cikin sana'o'i na farko wanda aka fara samu wanda ɗan adam ya fara hutawa na kullum sai ka tafi noma ka shiga daji noma sai aka gano na ka samu abin na ka zo aka ci wanda ya zai yakar na yin ruwa sai ya fito te sai daga sauki to na ka sai aka fara ma shuka shi aka zo da tafiya ta tafiya aka samu tsarin kunya da kunya kunya a laya inda abin zai fi yawa da shauransu to ka gani yau maɗannan abubuwan duk kamata ya ce mutum wato yana kula da su tun da yana cin hanyacin sai yana cin hankalinsa mai shawarar abin da zai zama masa halaga kai a cikin rayuwarsa ba to shi kenan sai aka gano cewar lokaci ya kai da wannan bayan gishirin ba kamar da lokaci ya wuce shi ne aka ƙago kuɗi kafin kuɗi da wuri ake amfani da shi ya ka canja wuri aka dawo a nemi daga nemi kuma ka tafi yau ga ma a naira nairan ma sai ta rikide ta zama dala ka ji abu ya ƙara tsada to haka dai haka dai haka dai yake to lokacin da aka ga kuɗin nan aka ce shi dan yi musuke duniya ya ihu ni shedan suka tar ba ba menene ne ya same ka me yace ya wani abu a nan ne ya same ni ba tashin hankali ba aka ce menene yace yau duniya an kago kuɗi saboda ka ku da nake sawa ku je ku bar jama'a duk ku je na mutu da ku eh duk na mutu da ku na samu canjin ku kuɗin nan ta kanzu zan dinga halaka mutane yadda haka sai kuɗi kama aiki ka zo wasu na kirnani don kuɗi wani sun tsara hanya suna rabare don kuɗi wani suna kwacin waya don kuɗi
3: wani suna tsaya takarar siyasa
0: don kuɗi wani suna banda siyasa don kuɗi wani suna karatu don kuɗi ba abin da ba a yi don kuɗi
3: saboda ka yi don Allah
0: eh ba a yi don Allah to kaga shi ma kuɗi wani bala'i ne wanda yake jefa mutane a cikin gari wani ya bashi kuɗin ma ya ce a je mun sai sun girma a shi shi ne mara shi ne ya gama girma sai ya cinye a sun girma ba su da komai ya cinye
3: a gada ya yi haƙuri misali tun da ya yadda zai ɗauki amana yin ba zai shiga cikin wani taskar
0: wani ga an dinka masa amana to a je mana wannan wannan sai ya ga cinye a ta rigima da shi to wa'annan abubuwan ba ƙanan musibu wani a cikin tsarin rayuwa haƙuri da barinsu shi ne mafi ala sannan kuma uwa uwa ko hakuri ga wani sha'awa sha'awa ta nafs sha'awa ta kai kamar waɗanda suke sha'awar su zinace zinace kaga tun da Allah ya hana Allah ba ya taɓa hana mutum don kan ji daɗi idan ka ji daɗi yana da ce ka yi maka izika yi ma kasa yi maka abinci yi ma ruwa yi maka komai da komai wutar da za ta nusa sai maka abincin kafin ka ci ni ya kawo ta saboda faranta ma ya daɗaɗa maka to ko dai yana ka wani abin da za ka zubar da mutuncinka kai ma da ba za ka so a yi maka ba sai kuma ka daina yagen ka ma an takura ma wani ba takura a cikin wani zina ko na waɗi Allah ya hana kuma duk wanda yi duk wanda yi Allah ba zai bashi ba sai dai in ya tuba
2: yana
0: na amadaka ina yawa ina baka da gani
1: misali
0: yana amadaka ta yana zuwa
1: yana yiran kowa da kowa
0: haka wannan abin da ya shafi sha'awa shi ne wajibi ne a ga an yi hakuri a kansa aka hakuri da shi shi ke to kan da faɗa mun yau kuma
3: sai da mun zama kar mai dan abin nan to amma duk da dai muna so mu dan kara ba dai daga cikin dai hakurin bari akwai dan bayanin da nake son dan yi wanda matsayin ku malam da kuka gajiya kuka ga yau kuma malamai ne na makaranta kamar abubuwan da kaga ya faru akan wannan baiwar Allah da Allah ya sa wannan abin ya islam mutuwar ta a wannan makaranta da ba sai mun bayyana sunan ba malam ai ya kamata ce kun na dauka za mu dan taba mu dan yi bayani akan yanayin da dokokin da ya kamata ce yaro za ba shi horo a matsayin sa na dalibi wanda yake karkashin malamai to ina ga so da yawa kamar ina ga wayansu ba su san me ma kaidan abubuwan da ya kamata ce ana dinga bawa ko dalibai ko yaya ma ba amma sai kaga an ko rashin sanin abin ne ko son zuciya ne ko rashin hakuri ne yake sa sai kaga an yi wayansu abubuwan da kuma daga baya mutum sai ga ina da na sani to shi yasa nake so malam ko za mu dan taba wannan abubuwan an nuna mutane me ma shin ka'idan wayannan abubuwa
0: ni ban san wanda an yada yaro ya mutu
3: ne ga ji daliba wanda ake bayanin ta makaranta wurin bata horo da cewa ta yi laifi ake su a inda suka alakanta da abin cewa ga abin da ta yi wanda kuma wai suka ce ma ba haka bare to amma abin da dai ana duba dai kawai akan horo ne a garin mata horon nan sai horon kuma ya kai ga salwantar
1: rayuwa
3: to shi nake ce ko ya kamata ce malam matsayin ku na malamai tunda wannan abin ya shafi harkan makaranta ne kuma kaga wannan abubuwa ma yana faruwa ga wasu iyaye to malam a matsayin ku na malamai na san dole akwai abubuwan da addinin mu ya nuna mana cewa mutum ya dinga yi wa ba dan sa horo wanda ba zai wuce abin da zai da daga baya yana da na sani ba
0: an ga ni ne burana na ta wuce uku bakwai
3: to
0: haka mutum
2: zai yi wa doka
0: yawa
2: an san wajen cibiya ba ba duk dan san da zai
0: yi na da ki fuska a naka sa ido ba ma kuma za da ku ta makarfafa ta dan adam inda za a mai da shi maskini ko mara lafiya ko mariji ba dole irin wannan ya kamata kuma sannan hakan wani shi wanda ya karanci wannan bangaren na horo corporate finishing hakan wani shi ya ce to malam wani shi ne zai dinga ibada irin wannan horo
3: irin sajin da ake sa makarantu kenan
0: yau wato kuma akwai wanda idan aka tashi horon ko a ce mutum ya tsaya ya gaji da tsayawa ko a ce tsannan kwado ko a ce je wanke bandaki abin da da baya so tun da shi ma wanda baya son yawa mutane to sai ka kawo na wanda shi ma ba gani ciki zai da shi ba sai a ce ka je kai abu kaza to wannan shine abin da galibi kuma ta ajiye ta makaranta a dinga horar da yara kuma sannan a dinga koya musu hakuri kuma ta yace dan Allah da annabi ba zan koma ba to shikenan sai a kyale shi kagan yi kuma sai a ce to kai ne baka ce dan Allah dan eh to daga wannan ba zan sake baka zaka sai a rabu da mutum kaga wata kila ta wannan hanyar sai dinga
2: jin shara can
0: sai dinga jin nauyin ba zai sake din ba to amma kuma idan ya sake din kamar yadda wato kamar kutana yake faɗa zai ce ga shara ka zo da sassafe kullun ka share ajin ku kwana uku ko sati daya har kullun sai ya zo share ko a ce ka share filin makaranta ko a ji a nuna masa daga nan zuwa nan in filin makarantar da yawa ka je ka share ko irin masu dormitory ya ce ka je ka share yana a ban ɗakin ku da ɗakin kwanan ku za mu zo mu gani to da irin waɗannan su ne kamata
3: ce a kuma makarantu ma ko wani ɗan abu baya ga wannan misali ga ɗalibi misali tun da kila ya yi laifin ci mutum da abin da ya yi ne shi ma ɗan ɓata masa ana iya an tasha makaranta ma sai a ce to shi ya tsaya sai a ƙara masa wani lokaci tun da ka san shi ɗalibi baya san ya ga a ce lokacin tashiwa ya ga kowa ya tafi shi kuma an bar shi kaga wannan man na ga
2: gida ba zai faɗa kuma a ce me ya tsaye da kai
3: eh kaga nan ba to
2: kaga ba zai ce karatu ba zai mu kai ba kuma ya ce laifi nan ma wani faɗan ne
3: kaga dai ba duka ba zagi ba amma wannan shi ma kaga ai ya be wannan da dole kaga yaro wani kuskure yake ko wani abu kaga zai gyara tunda shi yaro ne to wannan shi ne to
0: shi wannan ne da ni a ce a tsaye da mutum ko ka zo da sassan ko kai wai ne ba sa mu dan so abin nan masu cin amana ya tsaye da yaron su lalata shi ko ya lalata ta ko mutum ya samu ko shi yau da wuri kan bakwai sai zo ya lalata da ita ko ya lalata da shi kan lokacin saboda haka duk a wancan lokacin mun ka tsaye da irin wannan tsiyar a dai zo a yi shara a yi tsallan kwaɗo wannan muna gani kowa ma na gani ko ka wanke ban ɗaki ka je ka fito duk muna gani to ka ga irin waɗannan
3: su suka
0: fi gani sun fi dacewa da zamani amma ba da yawo ta kafar da na cutar kuma da jinya to kaga ba
2: wancan
3: Allah ya
2: sa
3: mu dace
2: to ni dai ina ganin to wani zan fada kenan
3: inda ka fada ai kai da na hakurin da wannan duk wanda ai kai tunda kowa da irin
0: cewa ba kuli ne dinga yi
3: wurin da gaji malai
2: to bari mu fara da wannan tunda ɗan abubuwan nan ta da can sun dan abin nan kan tuna wato kamar yanda malai ya fada shi kai shahoran yanzu an goro ka bada misali daga kawo jami'an tsaro su zo su rika horo to wannan yana daya daga cikin farkon da aka fara lalata tsari a makaranta kamar yanda malai ya fada ita makaranta da gidan iyaye su ne gun tarbiya kuma horo malaman mun da za ga su cikin kayan mutunci da gyaran fuska da aski to masu lura da su din ma su kuma malaman shakkuwar su suke din su suke saboda haka idan aka ce yau wani ya zo duba makaranta yawanci ba sa zuwa su ba sa sanarwa to annan saboda haka kullum malami yana cikin yazo cikin kyakkyawar shiga
3: tunda bai san lokacin da
2: kullum zai zo cikin tsari bari in bada wani dan misali kadan a 1964 masu duba malamai suka zo yawanci da yake karkara ne mun muna can malaman ma yawanci daga binni suke kuma wasu duba su daga binni ne amma in kaga yanda malaman suke shiga ba a san za su zo ba saboda kowa cikin shiga kirki aka sa ba wanda aka samu da ya zo da shat a makaranta akwai masu zuwa amma shat din ba kuma irin ta yanzu ba da shat din da wanda ba irin yanzu ba akwai amma a rannan ba wanda ya zo to an shiga aji suka zo suka shiga suka gaisa da shi IC sannan ba a cha headmaster in charge ko malam to mu ajin wanda ya shigo Allah ya mai rahama Allah ya gafarta mai Imam Wali da ya shigo sai tafi can karshen aji ya tsaya yi haka to lokacin da malamin ke koyarwa malamin ya juya ko me zai rubuta sai wani ya haka kafin ya waigo sai ya soke hannu kaga ka gane ku shi ya waiga bai ga ɗago hannunsa ba kuma kafin ya waigo soke hannu wato da ya dan fara sai Imam Wali ya ce dakta sai cewa to malam mun fahimci kuna tsorata yaran ko yaran kuna jin tsoron in an tambaya kila ba sa jin ta daɗi na ga wani ya ɗaga hannu kan ka waigo ya soke wai malamin ku ya tambaye me yasa ya soke a malamin ake tuhuma
0: shi ya ka tuhu shi
2: da yanda suke abin ba daidai ba ne suna tsorata yara har yaro yana jin tsoron tambaya in gaya muka dai in takaita ma sai da aka dunguma aka koma ofis tun mu ba mu san abin da ake ja muka riga jin ana daga murya kuma ana daga murya nan ba ka taba jin muryar malamin ku da ka saba ji bai isa ya ce wani abu ba a nuna mai inda bai kyauta ba a mai nasiha in ma ta kama wani daga nan za a rubuta horonsa dan cigabansa in ya zo za a dan dakatar in ba ma rage mai matsayi ba abubuwan da suka yi sun kawo ba to kuma sai aka kawo wannan abin da malam ya ce aka kawo abin da ya ce cewa aka kawo sojoji suna horo da duk abin da za a yi ƙarƙari kai haka in ana son ma ka ɗan ji zafi a yi haka da rula kwas ba yanzu ba yanda an buga sai an ga jijiya ta kumbura to da fa abin bai wuce inda za a je sai an kai ruwa rana ba amma dai a ce yau malami ya yi wa dan makaranta kwarza ne ba yi sai in kaga an ce an fitar da jini ko an cire haƙori to yara ne suka yi fada to su kuma za a yi musu horo na farko tukun iyayen mutum su ɗawainiyar maganin dan makaranta dan abin da bai wuce kujiya ba ita ce take sa a yi din to in ko aka yi kai jini sannan ne abubuwa ne aka canja zamani zo aka yi ta tafiya abubuwa suka yi ta lalace su ko malaman hoda koyarwa kawai suke idan ka ga mutum sai wa'anda suke ɗan samari su ma in sun haɗe da yara ba su gan su ba zan na aikarta in ba in ana huta ɗan nishaɗin suke nan amma ba za a yi inda yara su gani ba ba za a yi kyaro iyayen da mutum ya kai si haka in an tike cikin siratsi wa'anda kuma suka daure suka tsaya a kai duk irin wani abubuwan da malam ya faɗa ba san su ba su ne maneman nan malami ya kula ƴan makaranta bana ta haka abin da ma ba a sani ba a ƙauye ina aka san wannan abubuwa wallahi ƙauye ba ni ina jin lokacin da muka yi makaranta ba a sani man maza ba ban taɓa ji ba sai da na shigo muraya to wa'annan abuwa to kuma ka koya inda na tsaya

0: kaga a yanzu duk malamin da ka gani yana koyarwa dubu da yawan albashin da ake yanzu in ka duba kan da sille 30 babban ma'aikaci fa kenan sille 30 ga malam sille 30 ta ishi mutum a wata in yazo kuma dan cici abin da zai ci ana biya ya biya ba zuba da za ka karba ka kauce yanzu ma ta banki ake tura inda kana bi sai inda da banka sai in me zace biyan ne saboda gobe to kuma wannan mutum har bai yana fita ya tafi neman kuɗin wani yana da shago wani yana da adedi sahu wani abubuwan fa sai dai hakuri sai dai mai tattaunawa yanzu Allah zai kawo
1: mana gyara kuma kullum ne kullum ne da yau da ko yanzu lokacin hakuri ne wanda mutane da manyan malamai da talakawa da attajirai da shawon jama'a duk za a kara hakura saboda yanzu ne ake ta yawon neman zaɓe wani ce yana son ya ba shi kujerar gwamna wani ce yana son ya ba shi ɗan majalisa na jiha ko na tarayya ko senate kuma a ta zance ana ta faɗar abubuwan da ba za a iya ba ko ba za a yi ba to ya kamata mutane waɗanda suka isa ake zuwa gurinsu su dinga faɗa mutanen nan gaskiya dinga faɗa mutanen gaskiya in ma ba ku yi ba Allah zai tuhume ku a ranar kiyama kuma mutanen nan da ƙasar nan ba ku kuka yi ta ba Allah ne ya yi ta tsakuwa ba wanda zai iya a cikin ku amma kun zo kun yi mutane da ɗan baki an ba ku shikenan ko kun je gurin malamin da ba zai iya gaya muku gaskiya ba in zai ce masa minti goma a yi wane ne a yi wane shikenan ya ɗora haka tafi wannan ya kamata ka ɗora kanka ta farkin gaskiya kamar yadda kutama yake cewa san Allah yana yin da bin Musad ina madakata da kai da aka zo gurin naka gaisuwar neman sa'a da kai da kaje ku dinga gaya kanku gaskiya ku dinga gaya kanku gaskiya a yi haƙuri da rayuwar duniya kowa kake a duniya sai ka haƙura tunda ba kai ka yi ta ba Allah ne ya yi ta shi ma kuma haƙuri yake da ƴan adam mun ka ga yanayin da Fir'auna dinga takabburanci dinga nuna isa dinga nuna cewar ba wani sai shi Allah ya zo ya kama shi ai kun gani wannan abu aya ce mun bayyana haka haka mutum da yake mulkin sa ko don kudin sa ga karuna yayi kudi inda mutane suke cewa ina ma mu zo mu kawo dan karuna kudi
0: a da
1: ni da shi Allah ya shafe su kamar ba taba yin su ba
2: sai tarihi
1: ba dan ba ura ya karatu an ce ba irin karatun da bai iya ba kuma yana ga al'arshi ma ya dan sama da ma amma duk da haka da ya saba Allah in mun da masa amfani ba ku duba ku daro da talauci ya ishe shi a shika mafi tsiyata wato mutane na musalu ya je sare wannan abin wannan taguwa Allah ya tsira masa ya yi saboda talauci a shika a wani yake cewa mafi tsiyata mafi talauci mafi tsiya mafi rashin imani mafi sani bai kan wato abin da bai kamata ya bi kowa sanin sa mai san ya kamata sai wanda bai kamata bai sani shi ma ka gama da shi saboda haka jama'a a dinga hakuri ana gayawa wannan nan namu gaskiya in wanda ya tako gidanka ai dai ya girma ma kai zo in ya san baka isa ba ka gama zai zo ba in ya san ka gaya masa ba zai yadda ba ka gama zai zo ba to don Allah don annaba dinga hakuri ana fito da gaskiya kada dan wani tamani kalilan wanda ya za a baka dingabatarwa haka mutu ba ya hana ka faɗan gaskiya ko kuma a haukan mulkin ya hana mu faɗa mutane nan gaskiya ko kuma su suyi da jin daɗin mulki ya ce ba wanda ya isa su suka isa ya kamata a koma ta farki ne gaskiya idan a koma ta farki ne gaskiya ka haƙuri to fa kowa zai sha ruwan demokuraɗiyya amma yanzu wanda Allah ya kaddara shi ke shan ruwan demokuraɗiyya masu shan ruwan demokuraɗiyya sun fi wahala sun fi yawa sun fi yawa to kan cinye abubuwan da yawa ban san me za ku dora a kan wannan mutum ba ko da ina son ka yi ƙarshen wannan takardar me za ku ce to
2: a gaskiya wato ya kamata da mu mabiya da shugabanni mu tsaya mu cusa tsoron Allah a zukatanmu kuma duk abubuwan da za mu yi mu yi ƙoƙari mu ganin aikata kamar yadda wani yake magana ka yi kokari ka aikata abu uku kafin abu uku ya riske ka na farko ka aikata alkhairi tun kafin lokaci ya kure maka na biyu ka aikata gaskiya da rikon amana tun kafin tsufan ya suke ka. Na uku kuma ka aika shirya rayuwarka mai amfani tun kafin mutuwa ta zo ta riske ka. Waɗannan abubuwa idan muka yi kokari muka ga cewar mun to insha Allah za ka ga cewar mun samu abin da muke bukata. Su kansu shugabanni in suka tsaya suka duba Allah sai ga cewar na farko ba fa su suka yi kansu ba, Allah ne ya yi su, halittar su aka yi. Wata dama Ubangiji ya ba su wanda idan suka bi daman nan cewar zan samu cikakken sakamako a nan duniya da kuma lahira. Don haka ya kamata a ce sun ɗauke wannan girman da Allah ya ba su, sun tsaya sun yi abu saboda Allah, sun kyautata wa al'umma. Ko kuma al'umma waɗanda mun mabiya mu tsaya mu bi su kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu da mu bi su dukkan irin abubuwa. Kuma waɗanda suka nema kamar yadda malam ya faɗa, waɗanda suke zuwa wajen su neman shawara, to dan Allah su ji tsoron Allah su rinka gaya musu abin nan. Kada a ji tsoro a ce a wannan shugaba ne, wannan gwamna ne, wannan sarki ne, wannan hakimi ne, wannan dauti ne, wannan mai unguwa ne. Ta tsaya a gaya mu gaskiya domin a samu tsira a nan duniya da kuma lahira.
0: To ni dai ina ganin ni zan kuma koma kan maganar Ibni da kuma in kuma haɗata da wannan da malam yi, wato gaskiyar magana biyan da za mu kai gaba da misalin cewa za a samu gyara bangaren siyasa da za a samu ba sai dai wani ikon Allah.
3: To
0: ai kullum gyaran ake kokari ana yi abubuwa suna ci gaba saboda mai saboda kuɗin. Lokacin bada malam ne ya ce lokacin da aka yi kuɗi sannan tsiya ta fara. To kamar da Idris ya faɗa ba kullum ta hanyar da kuɗin za su karu kuma ta hanyar da mutane suke mancewa da abinda ma aka halicce su su yi ibada suka koma kan kudin
2: suke kira
0: su da ba fa su isa. Kuma tunda ba za su isa ba to ko ba za a gyara ba saboda Allah. Wa'annan ho wa'annan ko kai aka ce shikenan kai za ka bi kudin irin yadda mutanen suke da kudi ta kare. Wallahi da Allah ya kawo wa'anda su ji tsoron Allah su ji tausayin jama'a a Najeriya. To wallahi tallahi da shaddaka sai dai ku tare da ƴan kwashi da kowa mai arziki ne tunda su wa'annan hudiza ubun kowa ya samu shekara uku shekara hudu yana da abin da bai san kanshi ba. Wallahi tallahi wallahi yana da abin da bai san kanshi ba. Duk wanda shekara uku yana wannan mulkin mutum ya zo a fitek dinsa a fujajan yana ta kansa shekara uku sai ga ya canja banda boye ba ake. Duk wanda ga ya zo ya tattara mutane ya sai musu motoci ya ba su fulotai yayi kaza yayi kaza ya biya wasu kujerun maka to ka tabbatar cewa wallahi 0.6 ba 100 ba dan point zai dauka watsu muku. An ba shi biliyan 40 ya je wa jama'a aiki ya je ya dauki miliyan 500 ya wadata mutum biyu wala ta mata na wace yanzu 250 miliyan 250 wala ta ta mece ce na kwana nawa za a yi. To wallahi tallahi mu dawo mu gyara ilimi mu gyara tarbiyyar da ake yi da a ba malamai albashi sosai maimakon wa'annan a ba malamai isassun albashi a ce ba sai ba sai wa malami ne kai a ba su isasshen albashi a dawo da tarbiyyar da take da. Amma in dai aka bari mutanen kai an baka malami kana koyawa ana baka naira 15,000 40,000 30,000 kana kallon wanda kuka yi aji daya yana da kamfanoni ya mallaki abin nan wanda a sake a duba.
3: Ai baba misalin ka duba tunda aka ce an kakaba wa mutum talauci da yunwa ai zancen ma ilimi su ba da ilimi ma
0: ba sai Allah ne ya kaga ba mu gyara kanmu kawai amma gwamnati abin da take ta zo ta gyara albashi na kowa ma amma musamman na malamin makaranta
3: ita ce ba ta son ta ba da damar wannan dama idan tana so ai ta a kaso 100 wai sabo ba matsalolin da ake samu ai kaso 99.9 ai daga gare ta ne tunda mun dauki abin da mutane
0: musu dai anan ba mun karasa kaji ko abin da ya kamata mai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wanda zai ji tsoron shi zai tausayi mu. Amma duk abin da ka sani

0: mutum da ake ba wani mai wani ko yanzu da kokari ake ma wai za a mai da kokari ake ya za a yi a mai da wai a rika shekara shida fa dabara ce shi yanzu wannan saura hudu misali in Allah ya ba shi zai yi so to sai shi ne zai fara da shidan ai wani abu ne wanda kullum abin da za a ce za a yi kakai tunanin sauki zai kawo mana sai dai mu roki Allah ya kawo wanda zai ji tausan mu ya ji tsoron shi ya ji tausan mu kawai
1: dai mu sa tsoron Allah a zuciyarmu kautar da san zuciya dan yawanci rashin tsoron Allah da bin rukunin Ubangiji da ya dora mana ni yana kawo mana irin waɗannan abubuwa ai mutukar muka saki layi to wannan sakin layin da muka yi yanzu za ka tarar cewar mabi cewar makoci da makoci wanda ba komai bane sai ga cewar ana gaba ɗaya ma sai nema ya halaka ɗaya to ina tsoron Allah da hakuri a nan gurin ai babu madarashin hakuri ne yake haifar da waɗannan abubuwan amma matukar muka samu hakuri muka cusa shi a zuciya muka zama fahimtar juna a makotanmu muka tsaya haƙun makotanmu za mu samu rangwame
2: ga Ubangiji ba wa me bai kasa ba na sauraron mu na so mu ba su layin da su iya samun akan 08 1 7 4 7 7 dare na ji ban ji abin na halwa ba ka san wani lokaci to gashi na a to
3: Alhamdulillah sai mun kawar da kai da wannan tajiyar da take samuwa sabulu wannan duk an wuce wannan yanayin duk da dai cewa su wani bangaren akwai abubuwan da an kasa ba talauci haka nan mutum zai karba to a karba yana cikin san cewa tarsa ya zaɓi abin da ya dace saboda in ka karba ka zaɓi kuma wanda ya baka ne an yi shekara nawa ana zaluntar mutum sannan kuma an ba shi wani abu kuma ya sake maimaita abin da aka wannan ko kuma a ɗan faranta mutum na tsawon shekara ɗaya an janye kaza yanzu kuma a zo an ɗan faranta mutum na shekara ɗaya sai ya manta kuma in aka sake wucewa wata shekara hudu zai ana cikin yanayi to gaskiya yana da kyau mu al'umma mu gane mu san wanda za mu wannan sannan kuma kamar yadda malam ya faɗa sai mun ci gaba da yin addu'a sannan in ban manta ba akwai yaƙi lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun saba wa su ne guda ɗaya wanda suka sauko daga kan dutse kuma ya ce ga nan sauko aka zo aka jarabce su aka ce su to mu kuma sukan da ake aikata su al'umma abubuwan sun yi yawa Allah Ubangiji ya kawo mana gyara shiga cikin lamarinmu sannan kuma mu koma kan tarbiyyar muddin malam Bahaushe ɗana kowa ne insha Allah za a samu sauƙin wasu abubuwan kuma a san sanya an gwamma ta da fatan za ku tashi da
2: shi malam sun yi bayani
1: wasu matakan kuma a taimace
2: to kaga irin wannan abin ake so a kodi yaushe dama in ka ga an ce kun shiga cikin wani kangi ko wani dan to gaskiya an ce ku bincike kanku to kaga irin wayannan abubuwan ya kamata kar mutum a ce wai dan saboda taliya da za a baka wadda ko rana ɗaya ma ba ta iya maka amfani ba dan dai an baka taliya kwaya ɗaya dududu a rana
1: yara biyu
2: kai kanka ma yauci taliya za ta ishe ka ai taliya na da daga zane babu tin take da amma ni yanzu taliyan ba ta ne wani auki kai kade man ka sa ta gaba ma cinye ta za kai balle wani yara to kuma an zo kaman yadda ake magana kaman yau daren nan mun sani sai a ce mutum ya baka abu yanzu ya dan dangula maka wani abu ko 10,000 ko 50,000 wanda dududu ba zai maka sati ɗaya kake da wannan amfani
1: yaushe ne baka 50,000
2: wai a ko wanda su samu 100 ko ya samu 200 ya danganta da yanayin da mutum ya abin nan ko ba
1: ga wani nan
2: ga wani ya shigo assalamu alaikum
1: amin garkuwa amin garkuwa amin
4: ya ga ba ɗaya ta har da rayuwar duniyar tarihi duka kowa ba ka san ya za a yi samu ko za a aikata da matsamu wannan kuma matsala ce ba 'yan ƙarama ba saboda duk sa'an da rayuwa ta zo da rikici shigo cikin al'umma.

0: ba wai lokacin ake dubawa ba, gaba ake dubawa. Al'umma da suka gabata sun bili a kan haƙuri, tawakkali da tawazu, wanda komai a halin rayuwa a sanarwa da ƙarfi za su koma ga Allah. Sai mutum ya rufe gida ya kwana nawa, bai ci ko bai sha ba, ba zai iya nema a gurin wani ba, amma yana ƙofar Allah, yana addu'a, sai Allah ya sa a zo a ƙwanƙwasa har gidan shi a kawo masa, saboda ya san ba wani wanda zai masa sai Allah. To tawakkali a zukatan mutane ya kau, saboda kullum idan aka ce Allah gani suke, Allah ne zai fako ya ba su. To ba haka ba ne, Allah baya zuwa da kansa ya ce ga shi ya ba ka, amma akwai ƙofofinka da dama sai ya kuro da wani daga cikin bayansu sai ya ce ka. Ya kamata mutane a koma ga kan tauhidi, ka gane babu mai yi Allah. Kuma duk abin da haƙuri zai baka shi a rayuwa ba, babu wani abu da zai baka wannan abu. Haƙuri ya yi ƙaranci a cikin zukatan al'umma. Kowa ce da zuci ta ina zai fi, ta ina zai bulle, ina ne mafitarsa. Ba ruwansa da me zai faru da ya, al'umma za su shiga, me ma zai kasance, shi dai kawai ya fita. In ya fita ta sa ta yi kyau, shi kenan, kowa ma ya faɗa inda zai faɗa. Wannan ba rayuwar musulunci ba ce, ba rayuwar addini ba ce, ba koyarwar manzon Allah ba ce.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Wa ɗan'uwanka abin da kake so wa kanka. Hasali ma idan kana da abin za ka iya haƙura kai, kaga shi ka taimake shi don ya samu ya fita, ka san kai ka buƙatar wannan abin. Duka wannan a cikin al'umma babu, kawai kowa da su su ƴaƴansa daga ƙauri ke ruwa. To faɗalu da dama sun yi yawa ta ko ta ina, a zahiri a fili ma kusan aikatawa ake yi, masifo dole su yawa a cikin al'umma. Shuwagabanni babu tsautsayi, babu tawakkali, babu jin naƙasa, kun jin kan naƙasa. To wata ina rayuwa ba da ɗabi'arsa da mu'amalarsa, kuma an kyautata tsakani da Allah, don an zauna lafiya, kai da Allah tsakaninku lafiya kuke zaune, ka yarda da shi, ka ji shi, ka bi abin da ya fi manzansa da shi, kana kan tafarkinsa, wallahi za ka zama daidai a rayuwa, ko ka sani maka samu abin da kake nema a rayuwa. To duka an kauce wannan gari da za a samu mafita, sai dai addu'ar kawai Allah ya ganar da mu, ya datar da mu waɗanda sa kuke da dukan hanya. Allah ya sa tsoron Allah ya dawo cikin zukatan al'umma. Allah ya sa musuluncin da addini ya tabbata a cikin zukatan al'umma. Allah ya sa a dinga duba abin da manzo Allah sallama ya zo da shi, don a samu tsira da tabarkin mafaka, saboda duk abin da ka ce ka ba Allah ya saboda ana wannan an faɗa ciki ne kawai da tashin hankali. Abin da zai zo a gaba ma ba a sani ba, abin da bawa zai faɗa a kan rayuwarsa ba a sani ba, sai dai Allah kawai ya kawo mana ɗauki da tallafi da mafita, mun samu albarkacin wasu daga cikin bayan Allah. Allah ya yi mu saboda albarkacin manzon Allah.
2: Amma godiya ka ga diddin zancen da muke magana, duk mutumin da ba zai tawakkali ga Allah ba, to ka ga rayuwarsa na cikin
1: ƙaulani,
2: ko ba gaskiya ba. Duk mutumin da ya yarda cewa Allah shi ne mai bayarwa, to fa Allah ya yarda. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
3: Barka da kokari, barka da aiki.
2: Barka da shigowa.
3: Kuna tare da Halidu sakataren agaji, wannan kafin da Halidu mai magani turabar marhum wasu wajar Kaduna, Allah ya sa kare da kai.
2: Daga ina ka kira?
3: Turawa karamar hukumar wasu wajar Kaduna.
2: To muna godiya, muna jin ka.
3: Muna jin batu da kuke tattauna, ba abin da za mu ce muku, daidai mu ce Allah ya sa kare da kai. Wannan gidan rediyo da shugaban da kuma ma'aikata, Allah ya sa a gama lafiya, da manyan bakin da ake gayyata, Allah ya sa a gama lafiya.
1: Amin amin.
3: Batu da kuke tattauna tsakani ga Allah, batu haka ne. Yawanci yan uwa da suka bugu waya suna faɗin matsaloli da hanyoyin da ya kamata a bi, amma tsakani ga Allah, farko dai mu koma ga Allah, cikon na biyunsu kuma mu yi ta'addu'a. Na uku kuma mu din nan mu gyara halayyarmu, waɗannan mutane da muke ta magana a kansu, mu kanmu idan muka tsaya muka gyara halayyarmu, muka bar ma Allah komai, Allah shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa. Wallahi in muka tsaya ga wannan, insha Allahu za mu samu rangwame, za mu samu sassauci. Amma abin da suke yi, za ka ga an zaɓi mutum, ga yanayin da muke ciki, ga talauci, ga abubuwa ne, ga shi nan dai marasa daɗi, amma za ka ga ba sa waiwayan mu. Amma da lokacin zaɓen nan ya dawo, an ɗan yaga maka abin kamar yadda kuke faɗi, a rannan yinin ma ba zai ishe ka ba. Amma saboda ɓacewar basira da toshewar ƙwaƙwalwa irin tamu mu talakawa, wai idan mutum ya baka abin da zai kashe maka wutar rannan, sai kamar da wahalar da ka sha ta shekaru. Kuma in ka sake zaɓarsa, ba ka san iya shekarun da za ka ɗora ba akan wannan wahala, in ta ɗoro jikan jikan kamar sai ya gada. Yanzu ku dubi wannan yanayi da muke ciki.

0: bangaren garo, bangaren taki na noma din nan da ake magana, bangaren ainihin ilimi lafiya harkokin gasu nan dai gaba ɗaya sai dai addu'a kasuwanci komai ya lalace. Amma kullun dai mu talaka ana hankalin mu ina kansu, sai su buga mu nan, sai su buga mu can, sai su buga mu nan,
1: amma yanzu kuma
0: mu gane mu tattara kirgin mu guri guda, mu tsaya mu tara har a yanzu magana da ake fatalaka a kan harkar siyasar Najeriya musamman arewa ba yi da tasiri, ba ta shi ake ba. Saboda in ka zaɓa ma a yi, in ma baka zaɓa ba a yi, in kana so a yi, in ma baka so a yi. Saboda haka ya kamata mu koma ga Allah mu gyara halayyarmu, mu mu shiga taitayenmu waɗannan mutane, mu shiga taitayenmu, mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana sauki. Magana ta gaskiya ba ta mu fike ba, kuma Allah isa hankalinsu wayo-wayo su ta tada ka su ga matsalar da ake ciki da wahalar da ake ciki da bala'in da talakawa suke ciki musamman mu arewa, su wayo-wayo su duba. Allah ya ba su tausayi da imanin da za su wayo-wayo su duba. Kuma Allah ya karo mana lafiya da zama lafiya. Abubuwan da yake manta mana da hankali, rahin tsaron da rahin kwanciyar hankali, Allah ya kawo mana doki. Jaman tsaronmu Allah ya kara musu ƙarfin gwiwa da azama da samun nasara akan abin da suke. Allah ya saka muku da alkhairi mai magana halittar sakataren kagaji wani aka fi sanadi alhaji mai magani cura ƙaramar hukumar sauwada da jihar Kano.
1: Mala aladi ya yi bayanai masu mahimmanci, kuma duk bayanan ka lura da wanda suka ɗauka na bayanai da yanzu duk abin nan ne. To duba da yanayin lokaci, insha Allah sai mu tara sati na gaba, sai mu ɗora daga inda muka tsaya.

0: lokaci guda ita ce gano matsalolin da ke kawo cikas ga cigaban ilimi tare da samar da hanyoyin magance su ya ƙara da cewa ayarin ya tantance yadda harkokin koyarwa da koyo ke gudana a makarantun yankin inda ya ba malamai da shugabannin karamar hukumar makarantar sakandare Gulu bisa yadda suke gudanar da ayyukan su a wata sanarwa da daraktan sadarwa na hukumar Balaraba Dallami Jazuli ya fitar Kwamishinan ya kuma nuna damuwa kan yadda wasu malamai a makarantar firamarin garin na Gulu ke yawan makara zuwa aiki duk da kasancewarsu ƴan asalin garin. Daga ƙarshe Honorable Daho ya gode wa gwamna Abba Kabir Yusuf bisa gudanar da ayyukan raya ilimi da suka hada da ginawa da gyaran ajujuwa da samar da kayan koyo da koyarwa a makarantu da kyautata jin daɗin malamai da dai sauransu. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta kama mutum biyar da ake zargi da satar wayar wutar lantarki da sauran kadarorin gwamnati a ƙauyen Bugaje da ke karamar hukumar Jibiya. 'Yan sandan sun ce kaman ya biyo bayan bayanan sirri da suka samu a ranar 9 ga watan Yuni kan mallaka da sayar da kadarorin jama'a ba bisa ka'ida ba. Daga cikin waɗanda aka kama akwai Hassan Ibrahim mai shekaru 30, sai Lawal Ibrahim mai shekaru 31. Sauran sun hada da Abubakar Sani mai shekaru 31 kuma an kai su headquarter ɗin sanda ta jihar domin ci gaba da bincike. Binciken ya nuna cewa wayar wutar lantarki da suka fadi sakamakon mummunan yanayin kusan watanni 6 da suka gabata an adara su ne karkashin kulawar shugabannin al'umma domin jiran matakin gwamnati. Sai dai ana zargin waɗanda aka kama da cire wasu daga cikin wayoyin tare da sayar da su ba tare da izini ba. 'Yan sanda sun ce Umar Isa mai shekaru 35 ne ya sayar wa Ibrahim Rabiu mai shekaru 27 da kayan. Waɗanda ake zargin sun amsa cewa sun sayar da kayan har sau 5 inda suka samu kuɗi naira 300. Kwamishinan 'yan sandan jihar Katsina Ali Umar Fage ya yi gargaɗi kan lalata da satar kadarorin gwamnati. Ya ce irin waɗannan laifuka an hana ci gaba da su da kuma barazana ga tsaron al'umma. Ya kuma buƙaci jama'a su riƙa kai rahoton duk wani abu da suke zargi ga ofishin 'yan sanda mafi kusa da su inda ya ce za a gurfanar da waɗanda ake zargin a gaban kotu bayan kammala binciken. Jihar Bauchi na ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki a tsakanin yara inda alƙaluma suka nuna cewa a cikin 'yan shekarun nan kusan yara 50,000 ne suka kamu da matsanancin rashin abinci mai gina jiki lamarin da ya kai ga jefa rayuwarsu cikin haɗari. Masana harkar abinci mai gina jiki da kuma kungiyoyi masu zaman kansu sun danganta karuwar matsalar da talauci a gidaje da kuma tsadar rayuwa da sauye-sauyen tattalin arziki suka haifar. Sun ce iyalai da dama ba sa iya samar da isasshen abinci mai gina jiki yayin da mata masu juna biyu musamman ma waɗanda ke zaune a karkara suka fi fuskantar matsalar. Habiba Ibrahim wata mata mazauniyar ƙauyen Kwankiyal da tazara kilomita 18 daga garin Darazo ta bayyana irin halin da ta shiga bayan ɗanta na fari da ta haifa a watan Yulin shekarar 2024 ya kamu da matsanancin rashin abinci mai gina jiki. Ta ce ta shiga damuwa matuƙa saboda tsoron kada ta rasa ɗanta yayin da lafiyarsa ke ci gaba da taɓarɓarewa sakamakon rashin muhimman sinadaran gina jiki. Sai dai ziyarar da cibiyar kula da masu fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki ta Darazo Imam ta kai ta taimaka wajen ceto rayuwar ɗan nata. Habiba ta ce an ba ta buhuna 14 na abinci da magani mai gina jiki domin amfani da su tsawon mako guda. Dangane da yadda matsalar ke karuwa a jihar, gwamnatin Bauchi ta shiga cikin tsarin tallafawa yara da abinci mai gina jiki wanda asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ke jagoranta. To idan muka je ga rahoton mu na tattalin arzikin ƙasa kuwa duk da kokarin da ake yi na hana shigo da wasu nau'ikan kayayyaki domin bunƙasa na cikin gida Najeriya, hukumar hana fasa ƙorar ta ƙasa custom ta kama wasu motocin trailer guda biyu dauke da man girki galan 3,310 da katon 40 da na man girkin. Hukumar ta ce adadin kuɗin kayan da aka kama ya kai naira miliyan 303,500 domin jin cigaban wannan rahoto da sauran labaran da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoto.
1: Babban jami'in hukumar mai kula da sashen ayyuka a shiya Owerri da ke jihar Imo Bashir Balogo ya ce an kama kayan ne a jihohin Enugu da Anambra da Delta. Kama kayan ya biyo bayan wani aikin sintiri da hukumar ta gudanar wanda ke da manufar sanya idanu wurin daƙile shigo da kayayyakin da aka hana. Masu siyan kayayyaki ke ci gaba da yi a kasar nan. Hukumar kula da kare haƙƙin masu saye da sayarwa ta fara gudanar da ayyukan yaƙi da masu kasuwanci ba bisa ka'ida ba. A ƴan watannin nan ne hukumar ta gudanar da gangamin rufe wasu wuraren kasuwanci a biranen Abuja da Lagos da sauran wasu waɗanda suka fada cikin raunukan waɗanda abokan kasuwancin su suka yi ƙorafi a kansu da kuma rashin cika ka'idojin da hukumomin suka sanya musu. Gaba da samun saukin sabanin da ke tsakanin Amurka da Iran wanda ke nuni da saukar farashin mai, kungiyar masu sayar da mai ta Petron sun buƙaci masu tace mai da masu defo-defo da masu shigo da shi na su duba yiwuwar rage farashin litar mai duba da saukarsa a kasuwannin duniya. Shugaban kungiyar ta Petron Dr. Jose Ebele ne ya bayyana hakan, inda ya ce bisa ci gaban da aka samu kyautuwa ya yi a samu raguwar farashin tun daga tushe, ta yadda al'umma za su iya siyan sa a cikin farashi mai sauki. Ƙarshen rahoton da ya shafi tattalin arzikin ƙasa kenan. Zara'u Abdulrahman Indabawa a labarin Rahma.
0: Madan Langai da Zarawu Abdurrahman Indabawa, labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma, farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 zanguna FM. Labaran zai dora a dakacin mu.

0: To madalla barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Idan muka je ga batun da muka wallafa a shafin mu na sada zumunta na social media dake kan Facebook, mun wallafa cewa a daidai lokacin da al'amuran rayuwa suke ƙara tsananta, wato ta fuskar gudanarwa, farashin kayan buƙatu ne da kullum ke ci gaba da hauhawa lokaci zuwa lokaci. Albashi da abubuwan samu na rayuwa ke gaza isar al'umma yadda ya kamata. Shin wani tanadi ka yi wa kanka wurin ciki gibin da yanayin rayuwar yau ta sanya ka ci? Wace shawara za ka baiwa al'umma wurin samarwa da kawunan su mafitar rayuwa? Ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta dandalin mu na sada zumunta.
1: Za mu fara karanto sakonnin naku da ra'ayin Abban Muhammad Sanya inda yake cewa, a gaskiya shawara da zan bayar ga al'ummar wannan lokaci shi ne mu tashi tsayin daka da neman na kanmu, kada mu dogara da mun yi karatu, mu nemi sana'a. Shi ma Anasu ra'ayin Suleiman Adamu Cibani, a gaskiya in sai mutum ya tsaya tsaf ya kalli buƙatunsa, ya duba ya ga nawa ne yake samun, menene ya zama dole sai ya yi shi, idan kuma abu bai zama dole ba, mutum zai yi rayuwa daidai da abin hannunsa. Allah ya yi mana jagoranci. A gefe guda kuwa, in ya sami gida gyaran ya ci waye, shakka babu wannan ƙasa tamu tana cikin wani yanayi wanda duk dauriyar mutum jikinsa yana gaya masa, mu fita mu ci gaba da addu'a tare da yin aiki tukuru tare da aiki na lokaci. Uwa uba, duk abin da bai zama dole ba, mu yi haƙuri da shi. Muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙi saboda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sakonmu na ƙarshe a jerin sakonninku shi ne sakon Muddassir Adam Indabawa, inda yake cewa, ya kamata al'umma su sakalto da komawa ga Allah da manzansa, sannan su himmatu wajen neman na kansu tukuru bisa gaskiya da amana, kuma su dage da addu'a. Allah ya sa mu suka da imani. Kaɗan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku, iska sama a daidai wannan lokaci. Muna da damar tattauna hawara akan wannan mawuyin da waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan basu suna Rahma Radio da Rahma TV, domin karanto sa labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Dutti a labaran Rahma.
0: Tumadalla da wannan rahoto da kuka aiko da ra'ayinku, za mu tsallaka zuwa ƙasashen ƙetare. A ƙasar Habasha, jam'iyyar Prime Minister mai barin gado Abiy Ahmed ta yi nasarar samun rinjaye a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 1 ga watan Yuni na Habasha, inda ta samu kashi 90 cikin 100 na kujerun majalisar dokoki. A hukumance, sabuwar majalisar wakilan jama'a da aka sani da HOFR zata zaɓi sabon Prime Minister a farkon zaman majalisar dokoki tsakanin ƙarshen watan Satumba da farkon watan Oktoba na wannan shekara. Wasu rahotanni da ke karo da juna na nuni da cewa Abiy Ahmed mai barin gado zai sake tsayawa takara a matsayin shugaban ɓangaren zartarwa na ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a a Afirka, ƙasa da ta share wani lokaci tana mai fama da rikici. Ahmed na ci gaba da samun goyon baya daga mutanen ƙasar ganin jan ƙoƙarin da ya yi wajen gina ƙasar da kuma sake dawo da zaman lafiya tun bayan hawansa mulki a shekarar 2018 saboda manufofinsa na buɗe ƙofa da kuma sakin fursunoni. Duk da yaban da ake masa a cikin gida, Ahmed na fuskantar suka daga ƙasashen duniya saboda keta haƙƙoƙin bil'adama, musamman 'yan jarida da ake ci gaba da garƙamewa a gidan yari. An gudanar da kashin farko na tattaunawar yarjejeniyar zaman lafiya mai dogon zango tsakanin Amurka da Iran, yayin da ya bayyana zaman da na tarihi. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya ce an samu gagarumin ci gaba da tattaunawar. To amma kafofin yaɗa labaran Iran na bayar da rahoton cewa wakilan ƙasar sun ki wallafa hoton ganawar da aka kwashe mintuna 80 ana yi. Haka kuma bayanai sun ce wakilan na Iran sun fusata da sabon barazanar Trump da ya yi wa Iran na ruwan bamamamai idan ta kasa dakatar da mayakan Hezbollah da ke goyon baya a Lebanon. Babban mai shiga tsakani na kasar Muhammad Baghir Ghalibaf ya gargaɗa Amurka ta shiga taitayinta. Rahotanni na cewa Tehran ta ki yarda a tattaunawar batun nukiliyar ta har sai Isra'ila ta dakatar da hare-harenta a Lebanon. Shugaban Murtaniya ya yi afuwa ga mutane tara da aka ɗaure kan laifin ta'addanci da yaɗa tsatsauran ra'ayi. A ranar Juma'a da ta gabata, shugaba Muhammad Ould Ghazouani ya sanar da yin afuwar ga mutane tara da suka hada da maza 8 da mace 1. Daga cikin waɗanda shirin afuwar ya shafa akwai mutanen da ke da hannu a harin ta'addanci da ya halaka Faransawa 'yan yawon buɗe ido 4 wanda aka kai garin Alleg a shekara ta 2007. tunda fari biyar daga cikin mutanen da suka shafi shekaru a tsare ne suka aike da rubutaccen wasiƙa ga shugaban kasar inda a ciki suka nemi afuwar laifin da suka aikata tare da shan alwashin bayar da dukkanin gudunmawa wajen tabbatar da tsaron kasa da kare hukumomin gwamnati. To da wannan kuma zamu je ga rahoton hasashen masana yanayi.
2: A talatan na hasashen masana yanayi ya bayyana cewa birnin Kano da kewaye da birnin Kudu da ke jihar Jigawa da Katsina Dukku da yaddar Allah rana ke sa ran samu a maunin zafi na 31 garin Faki da ke karamar hukumar Ikara a jihar Kaduna garin Gwauna da babban birnin tarayya Abuja da Silaja da ke jihar Naija da Kefi da ke jihar Nasarawa da Jos da ke jihar Plateau da yaddar Allah mamakon ruwan sama ke sa ran samu a maunin zafi na 22 makurdi da ke jihar Benue da Lokoja da ke jihar Kogi ruwan sama ke sa ran samu a maunin zafi na 26 Baucin Yakubu da Damaturu da ke jihar Yobe da Maiduguri jihar Borno da Yola babban birnin jihar Adamawa da yaddar Allah rana ke sa ran samu a maunin zafi na 37 idan muka tsallaka kudancin kasar nan kuwa Port Harcourt babban birnin jihar Rivers da Ogbomosho da ke jihar Oyo da Abeokuta da ke jihar Ogun da yaddar Allah yayyafi ruwan sama ke sa ran samu a maunin zafi na 21 daga kasashen ƙetare kuwa Akara da ke kasar Ghana da Injamina da ke kasar Chadi da Duala da ke kasar Kamaru da yaddar Allah rana ke sa ran samu a maunin zafi na 39 rahoton namu zai karkare ne da birnin Dammam da ke kasar Saudi Arabia rana ke sa ran samu a maunin zafi na 48 mai rahoto Muhammad Lamin.
0: To da rahoton na hasashen masana yini ne muka kawo ƙarshen labaran na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama ga tishin mai mankanin labaran da kuka saurara tun da fari. A cikin labaran kun ji cewa ana ci gaba da buƙatar shugaban ƙasa Bola Tinubu da ya sanya dokar ta ɓaci akan batun tsaro. Hukumar Subeb ta Kano ta ƙara ɗaura ɗamarar kula da ilimin bai ɗaya. Kananan yara a jihar Bauchi na fama da ƙarancin abinci mai gina jiki. Daga kasashen ƙetare kun ji cewa Prime Minister Habasha na shirin sake neman kujerar mulki a karo na biyu. Sakon hikimar mu na wannan rana ke cewa mutumin kirki baya goge kyautatawar da aka yi masa saboda kuskure ɗaya ko sabani na ɗan lokaci. A'a, yana tuna alheri ne, yana godiya kuma yana mayar da kyakkyawan aiki da kyakkyawa. Da fatan Allah ya sa mu dace. Amin summa amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum da gidan Radio Rahma farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran musamman Nafi'u Yahaya da shine editor labaran. Sai Fatima Gani da ku, sunana Mubarak Hamza Adam da na karanta nake cewa ma'adadin shirin sharhin bayan labarai.

0: biyu bayan gabatar da labarai wanda ake gabatar da muhimman batutuwa muhimman al'amura da suka shafi rayuwar al'umma domin tattaunawa tare da yin taza da tsifa domin a samar da mafita domin ayi kira ga mahukunta da dukkanin hukumomi waɗanda za su iya kawo al'umma dauki da nufin da ya agudu tare kuma a tsira tare mukan gabatar da sharhin bayan labarai daga cikin labaran da kuka saurara ko ma wani batu wanda ya shafi rayuwar al'umma kai tsaye ko da baya cikin labaran da muka gabatar da nufin mu tattauna kuma daga baya mu ba wa al'umma dama domin su shigo su ba da gudunmuwar su ta hanyar yin tsokaci da yin sharhi da ma ba da shawarwari da za su zama masu amfani ga al'umma da farko a cikin kanin labarin namu kamar yadda muka gabatar kun ji cewa ana ci gaba da bukatar wato shugaban tarayyar kasar nan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya sanya dokar ta baci akan batun tsaro wannan wani kira ne da shi wato tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP wato Alhaji Ahmed Muhammad Makarfi ya gabatar wanda yake bukatar shugaban kasa ya sanya dokar ta baci a kan batun da ya shafi harkokin tsaro daga cikin kanin labaran da muka kawo muku kun ji cewa hukumar nan ta ilimin bai daya da ake kira da SUVEV anan Kano ta kara daura damarar kula da ilimi a matakin farko da kuma ilimi na bai daya tsakanin wato yara a kazalika daga jihar Bauchi mun kawo muku yanda wato kananan yara ke ci gaba da fuskantar matsala a jihar na fama da karancin abinci mai gina jiki daga ketare a cikin labaran namu kun ji cewa Prime Minister Habasha na shirin sake neman kujerar mulki a karo na biyu waɗannan duka sune labaran da muka kawo muku wanda a cikin labaran kamar yadda kuka ji masu sauraro akwai al'amarin da ya shafi harkokin na tsaro batu ne wanda yake ci gaba da kawo tsaiko batu ne da yake ci gaba da dagula al'amura da lissafin wato shugabanni ya ci gaba da rukuza tattalin arzikin kasa ya ci gaba da sa al'umma kasa a cikin tsoro da rashin wato daidaito da ma rashin kwanciyar hankali a koda yaushe musamman a jahohi da suke arewacin wannan kasa waɗanda a koda yaushe kowace rana akan samu bullar wasu abubuwa marasa dadi ga al'umma da suke fama da ire-iren waɗannan wato matsaloli na tsaro wannan batu ne da ya ce ya zama ruwan dare da wahala a waye gari a jahohi kamar jahohin wannan yanki namu na arewa baka jibullar wani abu mana mara dadi a cikin al'ummar mu wannan batu ya riga yayi nisa yayi kaurin suna musamman yanda za a ce duniya ta zama a tafin hannu wanda suke amfani da kafafen sadarwa na zamani da ake kira da social media lokaci daya idan al'amari ya faru sai su rika yaɗa ire-iren wayannan abubuwa tattaunawar da zamu yi da ku masu sauraro batu ne da ya shafi wannan harkoki na tsaro amma yanda ake daukan sa a dora shi a kafafen sada zumunta shin kuna kallon wannan al'amari da cewa daga darajar su masu irin wannan aiki yake yi na ta'addanci sannan yana ƙara yayata al'amuran ne kuma hakan zai haifar mana da dami ido a koda yaushe da an ga wani abu idan ka kalli waɗanda suka nuna sha'awar su da wannan labarin ko kuma suka yi sharing zuwa wasu page ko kuma zuwa wasu group na WhatsApp ne ko wasu kafafen sadarwa na zamani Facebook da sauransu shin ya dau ire-iren wayannan abubuwa musamman su ƴan ta'addan da suke yin bidiyo na cin mutunci da cin zarafi da kisan gilla su yada ire-iren wayannan kafafen sada zumunta kuna ganin hakan zai haifar mana da mai ido hakan ma ya dace al'umma mu ci gaba da yi ko kuma a'a mu kira al'ummar mu da akul mu kiyaye kanmu daga ire-iren wayannan abubuwa saboda kar ya zama kamar yada ayyukan su muke yi kar ya zama kamar karkaga darajar su muke kar ya zama kamar kullum mu jira muke ire-iren wannan abubuwan su faru mutane da yawa idan suka zo suka ga irin wannan abubuwan ba sa gani in bidiyo ne in hoto ne saboda wani zullumi zai shiga wani yake yi a irin wannan bidiyon da ya gani na yan ta'adda ko masu garkuwa da mutane ko wanda aka yi kisa in dai ire-iren mutane wanda ba sa san gano wannan abu suka ga wannan abun muni suke wani sun ya kwana wannan abun yana ransa yana ci gaba da tunushi saboda ya ga mutane ne waɗanda suke gasunan sun kama al'umma wani ma bai ji ba bai gani ba an kama shi an yanko wani kuɗi wanda idan za a tattaro gabaki ɗaya kafatan dangin sa a ce su hada kuɗin ba su yada wani al'amari ne wanda shi kansa wanda aka ce in haɗo wannan kuɗin a ido ma bai taɓa ganin rabin sa to ka kama mutumin da yake da mata ɗaya da ƴaƴansa biyu yana cikin wata karkara yana wata sana'a wanda mu dauki misali jarinta bai wuce 100 ko 200 ba ka kama shi ka bugo ƴan uwansa waya ka ce a ba da wai tara ko kuma a biya wani wa'adi na naira miliyan 100 dan a fanso shi ko a karbo shi daga hannun ƴan ta'adda in ba haka ba za a yi masa kaza za a yi masa kaza ko kuma za su halaka shi to mu kalli ire-iren wayannan abubuwan wani kuma a bidiyon za a yi ana dukan sa wani bidiyon za a yi ga ana cin zarafin kananan yara wani bidiyon za a yi ana cin zarafin iyaye mata wani bidiyon za a yi abun babu kyan gani wani idan ya ga wannan abun wallahi kamar da na faɗa zulumi ma ya ishe shi sai ya kwana ya huni wannan abun yana damun sa to ire-iren wayannan abubuwan masu sauraro za mu tattauna tare da ku domin mu ji ra'ayoyinku wa'annan abubuwan da kuke cin karo da su a shafin sada zumunta social media shin ya kamata ma al'umman mu su ci gaba ko kuma a min shawarwarin mu in mun ga ire-iren wayannan abubuwa sannan menene kiran ku ga hukumomi domin su sake zage damtse su mai da hankali domin ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari domin al'umman mu su zama cikin nutsuwa al'ummar mu su samu nutsuwa ko babu komai tsauran lafiya da dukiyoyin al'umma ya zama an inganta shi domin a samu kwanciyar hankali za ku iya shigowa kai tsaye akan 0700 777 2939 ko kuma 0800 745 777. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. To da alama wannan baya jin mu sai a sake laliba domin shigowa kai tsaye dan a bada gudunmawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da alama waya ta mu tana dan yin tutsu. 0700 775 2939 0800 745 777. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam
0: wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da wannan lokaci.
1: Gaskiya ka dauko abutu batutu a muhimmai. Na'am. Amma ma ya da wannan abubuwan da ake. Ya kamata wai shin wannan social media ba ta da birki ne. Ya kamata idan da birki ko kuma da linzami. A rika taka masa birki a san iya waɗanda suke yada ba.
0: Na'am. To layin Abdullahi Ari Zabaina ya sauka a fatan zaka sake lalibar mu domin ka bada gudunmuwar ka naji ka dauko batu mai muhimmanci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam malam Barak barka da yi.
0: To barka da shigowa ne akan layin.
1: To alhamdulillah Abubakar Hamisu ina kiran ka daga nan garin Kuje garamar kuma da
0: bibi. To Abubakar me cece gudunmuwar ka?
1: To alhamdulillah ni kaina gaskiya bacin da abubuwa da ake gani a kafafen sada zumunta din nan gaskiya abun abu ne wanda yake gaskiya da kafi kure da gaskiya.
0: Na'am.
1: Zaka ga mutanen nan za su yi bidiyo su turo duniya tana gani. To amma shin abin tambayar shine shin sun kafafen sada zumunta babu a'a bi ta wannan hanyoyin a gane cewar mutanen nan ga inda suke ga kuma daga inda suke wannan kenan. Sannan abu na biyu ma Mubarak.
0: Na'am.
1: Ta wani bangaren zaka ga ganin yana da amfani. Dalili na anan shi ne. Za idan ka ga aka gani aka tabbatar da halin da mutane suke shiga waɗanda suka zo suka yi. To wannan fannin kuma ya kamata ya jajirce ko kuma abun fa ba ƙaramin al'amari ba ne. Wannan shi ne kawai a takaice ba mu bar na sa akwai mutane akan layi.
0: To muna godiya ƙwarai da gaske Abubakar Hamisu Kuki da wannan gudunmuwa. Musamman gudunmuwa ka ta biyu wanda kai ka fi karkata da cewar yaɗawar kamar yana da alfanu cewar in aka yada su hukumomi za su gani kuma su kawo dauki. To muna godiya kwarai da gaske, Allah ya sa hakan ya zama izina domin an yi su ba sau shurin masaki. Muna fatan ganin ya zama alkhairi waɗanda kuma Allah ya jarabta, muna fatan Allah ya kai musu mafita, Allah ya kawo musu dauki, mu kuma Allah ya ba mu kariyar sa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
2: Barka da wannan lokaci.
0: To barka da shigowa.
2: To alhamdulillah, da farko sunana Usman Hassan Sanya, angon mace daya.
0: To angon mace daya.
2: To alhamdulillah, gaskiya na ji dadin batutuwan da ka dauko. Gaskiya kamar yanda ka dauko batuta da ma zan dauki batu na kan game da yada abubuwan da suke faruwa musamman bangaren matsalar tsaro.
0: Na.
2: Idan muka yi duba na tsanaki a inda aka ci gaba, kasashen da suka ci gaba, dauko wani laifi ka yada shi irin wannan wani abuwa da ake aikatawa, ka yada shi duniya ta gani, abu ne wanda yake jawo hankalin shugabanni su yi amfani da wannan wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. To amma a Najeriya yadawar ina ganin kamar ba ta da amfani, duba da cewa idan ma an yara din shugabannin ba sa la'akari da abin da aka yada, wasu ma sukan ce ƙarya ne, su ƙaryata abin wai bai faru ba, ya koko haka dai wasu abubuwan da dai dajewa. To a Najeriya dai gaskiya muna da wannan matsalar, inda abin yana amfani a bangaren gwamnati yana da amfani a gare mu, amma tunda ba shi da amfani addu'a ya kamata mu zage da yi, mu riga kokari wajen ganin mun samu ƙarshen wannan matsala. Allah abin da shiga cikin lamarin mai kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro.
0: Amin.
2: Mun rasa sanya angon mace daya, Malam Mubarak, muna tare da
0: kai. To muna godiya kwarai da gaske angon mace daya, kuma ba ku shakka wannan gudunmuwa da ka bayar, gudunmuwa ce mai matukar muhimmanci, duba da wato karin haske ma da kai. Haka abin yake a kasashen duniya waɗanda musamman Turawa da ake koyi da su a bangaren abin da ya shafi siyasa da wasu harkokin ci gaban tattalin arziki, batu ne na idan aka ga abu ai kwaikwayansa a kawo ƙasa domin ƙasar ta amfana kuma ta kawo wani ci gaba. In har kwaikwayon bai da alheri ga 'yan ƙasar, to ɗauko shi ba zai zama alheri gare su baki ɗaya ba. Muna godiya kwarai da gaske an gwan mace ɗaya da wannan gudunmuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
0: Na'am.
2: Malam Bare, barka da aiki, barka da rana.
0: Barka
2: da salaka.
0: To Abubakar, kwana biyu.
2: Malam Bare, muna tare layi ne kawai ke mu da wallahi.
0: To muna godiya kwarai.
2: Ni ne ko da to gaskiya na ji wani abu da aka dauko kuma ke tsauna.
0: Na.
2: Gaskiya a zahiri na fahimta, rashin ai dauka bashi da wata karbi bashi da wani amfani.
0: Na.
2: Sai da rashin dauka.
0: Saboda
2: Malam Bari kun ka duba da cewa duk lokacin da aka an dauke wannan abin, an dauke su ne bayan sun debi mutane ko sun wannan din mutane.
0: Ko sun ci zarafin su.
2: A wani hali. Yawwa. Ina faɗa cewa muke ku duba yadda muke cin zarafin yan uwanku. Kaga misali Malam Bari ba duka ba dai babu dadi
0: idan
2: Allah ran annabi wa fata ake baka ga ya mace a irin wannan gurin, ka duba kariya da kiyayewa da kokari da mutane da iyaye da da maza suke wajen kare ya mace. To wannan bare duk lokacin da aka ce ya mace yar wata ta ga wani abu, me kake shiga na farko kenan. Na biyu kuma in ma na mutum ne kamar yana ka faɗa shi ne ko ba mai rauni bane, kaga dan uwan ka cikin wannan halin da ba ya ga
0: wallahi. Na'am.
2: Abu na uku kuma shi kana bare duka lokacin da aka wannan abu har sai ni wata ya tafi baya. Sannan kuma shi addinin mu ya ce mana mu koyi mu ce mu ci azzali kada yi zalunci.
0: Haka.
2: Mu yi biyan da zamu yi kada yi zalunci. Idan mun zuka mu roƙa musu shari'a, idan kuma ba za su yi ba Allah ya mana dari da su. Duk lokacin da aka ce ana bayyana abun ba addu'a ce ta tsinuwa. Kuma idan su lalace wannan da suke da dai da azabtar da al'umma suke. To kaga me amfanin dauka. Sannan abu na biyu kuma idan ka dauka guraren nan da ake wannan abubuwa misali zai wuce akwai manyan wayoyi a hadin al'umma.
0: Na'am.
2: Da lokacin da aka ce sun yi riga sun aikata abin, ka ga kenan rayuwa bayan mutuwa ba a dauka.
0: Na'am. Abubakar Salih,
2: jami'an tsaro suna neman wata gudunmawa da za su iya ba da tallafi cewa sun gani ya aka yi aka ga yanda masu kan dauka suka yi, da sai ta rayuwa ba a fitira shi ko ai wani abu wanka da aka ba dauka ba, a'a sai bayan an gama kuma a dinga ya dawo a dinga ya dawo. Kaga ya dawo ya bunne kaga ya lamto ya tabi dala kenan, ya tabi dala kuma kaga ana yin ta ne ai ba ba halak ba. Abin da ni nake gani gaskiya ba daidai. Kawai kawai a tsaya a yi addu'a, in mutum da ya yi addu'a in Allah da abu zai kawo ƙarshen abin, sai da ka gani wani ka ganin abin ba za ka iya haƙuri ba, sai ka yi mummuna addu'a.
0: To muna godiya kwarai da gaske Abubakar Salih Sheka da wannan gudunmuwarka, kuma wani batu mai muhimmanci da na sake tunawa akan wannan al'amari. Akwai wasu za mu ce musu kafofi na sadarwa waɗanda suke bangaren abin da ya shafi wannan social media suna nan an samar da su musamman saboda yada ire-iren wayannan abubuwa babban al'amarin tashin hankalin ma shine yayin da wanda ya tsinci kansa daga cikin ire-iren waɗannan hali ko dai an kama shi an rike shi ya samu kubuta ko ya samu mafita aka sake shi ire-iren wannan kafafe sai su gayyace shi yazo ya ba su labarin abin da ya faru da shi daga lokacin da aka kama shi daga lokacin zuwa zaman sa a can zuwa dawowarsa da wasu abubuwa to wani lokaci sai ka kasa fahimta saboda a cikin bayanan da suke bayarwa suna faɗar wahalhalin su ne da sauran abubuwa waɗanda hanyoyi wasu hanyoyin ma ana buƙatar su ne a wato a sirrance dan jami'ai da sauran hukumomi waɗanda suke kokari da jajircewa ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari su bo wannan hanyoyin da su wannan suka tsinci kansu domin su ga wace hanya za su bi domin su kawo shawo kan wannan al'amari amma an zaunar da mutum a kujera ana tambayar sa ya akai kai ya tafiya ta kilomita nawa kai da sauran abubuwa ni ina kallon kamar wayannan wasu abubuwa ne da suke tashin hankalin mutane in ka kalla kamar alfanun su karamin yayi karanci kware da gaske rashin alfanin ni a hange na kamar gaskiya bai kai amfanin hakan ba shi yasa muke ta jin ra'ayinku masu sauraro domin ku yi tsokaci tare da bada shawarwari dangane cewa an samu daidaito musamman wajen yada waɗannan abubuwa na ta'addanci assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi to da alama mai wannan waya bajin 07072939 ko 08174875777 assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah
3: yawa sunana ku Musa Oji
0: Gombega an sunusi barka da shugowa
3: to ya gobari ya aiki
0: kuma alhamdulillah to masha Allah me cece gudunmuwarka
3: wannan abu ne mai matakar muhimmanci ya za a wayar da mutane kai wallahi ni kaina na dace ina mamaki yadda yan uwa ɗan social media suke yada irin waɗannan abubuwan da wancan mutane da su wallahi Allah ni kaina na dace ina mamaki anya ne ya cewa ne ma anya ba da su ake rabu wannan ba san ka da babba
0: subhanallah
3: saboda ba yadda za a yi a ce yanzu kamar idan ka dauka ai gwamnati su jami'an tsaro su ma suna gobari amma ba za ka ga an yada kuma kokarin da su wajen da ba cike ba wallahi ne ya cewa ne anya wannan abun anya ba an cimma da bugun babuwa ga din format da suke cikin jama'a kowa ya sani ba za ka gane ba wanda da Allah zai wa din format din na su babuna da an ji kunya an sha mamaki kuma ga yan uwa ana kallon mutum sai ya fasa ne so wai kana haba da Allah wallahi wannan ya kamata Allah ya saka muku da alheri amma kuma mutane da an karanta wannan illa muke da kanku muka muke dauka muke buga shi
0: muna godiya kwarai Sunusi ya wuce kamar yadda ka faɗa in akwai infoma a gari ko a wani ƙauye da yake isar da sakonsa ga ƴan bindiga ko ƴan ta'adda ire-iren wayannan abubuwan da ake promoting kai ma yadawar da kake ba alheri bane kai ma yadawar da kake ba alheri bane saboda su wanda suka bi dan a cikin da ya daji abinda muka fahimta cewa su wannan sakonnan suke so ya je ko dai ga iyalai ko da gwamnati dan wayanda za su tsorata su tsorata mana a tursasa su abinda ake buƙatar su yi su to kai kuma ka dauka ka yada Facebook ɗinka da kake gani duk duniya idan mutum kai postin guda ɗaya wani ya likin in abokin wannan guda ɗaya mutum dubu ne zai gani inda ya biya ya scrolling yana binka zai gani baka san inda zai je ba to in har dan bindiga misali a jaha guda ɗaya mu dauki misali Katsina inda ake fi samun abun ko jihar Sokoto ko Zamfara in dan bindiga a ƙauye kaza da al'umma su basu fi 150 ba ya yada iya 150 kai dan social media in ka dauki wannan abun kai promoting ka rinka yada shi wannan ya gani sharing wannan ya likin a lana daya a cikin awanni tunda baka da controlling dish dan da ka saka a shafin ka ya riga ya tafi idan ka goge ma wasu mutanen sun tafi ɗan sakunkuna ko ƴan mintunan da kake da su kalilan ne in kai postin kake da control da shi amma wasu sun gama gani a minti ɗaya in kai postin wani ya yi share a minti ɗaya a ƙasa da minti ɗaya wani ya gani ya ga rubutunka ya ga abin da yake so ya gani to in har za a yaɗa ire-iren wannan ayyukan na ƴan ta'adda a cikin al'umma da ba su wuce 100 ko 150 ko 200 ba kai ka yaɗa shi a kusan mutane 10,000 20,000 50,000 ya danganta da yawan al'umma da suke binka Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa nini akan layi?
4: Murtala General ne ne da daura yanzu akin ina kiran gurgurun kasuwar tare.
0: To Murtala General ne cece gudunmuwarka.
4: To gudunmuwata ne. Mu kan mu muna da matsala babban fa'ala mu shine da farko yawan ya kashar.
0: Na'am.
4: Yi wala hago wata buta ne. Ya faru kaga muna ya kashi.
0: Na'am.
4: To da farko abin da ya kamata mu fara ki.
0: Na'am.
4: Bari kawai ya kashe ni in Allah ya da za ga mun samu buta na farko kenan.
0: Na'am.
4: Sannan kuma na biyu kamar shi shugaban kasa.
0: Na'am.
4: Maganar da wannan magarbi. Aka ha wannan yankin da majin kamar duk wata jiha da aka sani. Ana yawan rigingimin nan.
0: Na'am.
4: To wannan gwamnati kawai a sauke shi a samu soja a sakamakon abin da ya faru lokacin Obasanjo mun gani abin da ya faru a Jos.
0: Na'am.
4: Kaga da aka saka wannan state emergency kaga an samu sauki. To sannan kuma na uku.
0: Na'am.
4: Bari kawai addu'a.
0: Na'am.
4: Kamar hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita kadai idan muka rike kowanne lokaci mai makon mu tsaya muna ta zage shiwa gaba ki muna ta gidan shirin da za mu rike yi wata fat ki wani amfani wannan karma kare muka rike dan Allah da muka samu kamar wata guda
0: don
4: Allah ta zaku.
0: To muna godiya kwarai da gaske.
4: Wanda Allah ka ba mu shiwa gaba wanda suke kaunar mu.
0: Amin.
4: Kana kawo ba wanda suke kwana ba domin mafi yawanci sai ya sannan mu ne muke son ba wannan mu suke ba sai sa muke kare shiga wani hali wannan
0: ita ce gudunmuwa ta Murtala General. Muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwarka kuma gaba ta karshe da ka bayyana musamman ta addu'an nan kamar yadda muka sani ita addu'ar ba yawa take ba sake roƙo ne da gurfanar da gwiwa ga Allah tabaraka wataala domin neman agajin sa dan haka al'umma mu ci gaba kar mu gajiya wata rana in Allah yarda Allah zai waiwayin kuma zai amsa kiraye-kirayen mu da roƙon da muke masa domin kawo ƙarshen wannan al'amari. Allah ka kawo mana zaman lafiya a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
5: Assalamu alaikum mubarak baka da rana.
0: Barka da shigowa Alhaji Muhammad Al-Miskin.
5: Baka da rana kana da shigowa Muhammad Al-Miskin dukkan na gefen kasuwa.
0: Na'am to.
5: Ka gane mubarak.
0: Na'am.
5: Ka san duk wannan abin da yake faɗa ka san wai ka san su waye cikin bayan aikin ka da ke arewacin Najeriya. Dole sai na kawo
0: wasu a baya
5: an kafa ka kai kokari ka fito da hancin kudi wannan kallane to saboda haka ya kamata a sa wata doka mai tsauri a wadannan suke yin shaharar sun jirin wannan wata saboda babu alheri kuma wallahi da na ga maka kuma ka gano me ya matsala guda da Allah ya sa hadde gwamnatin Najeriya za ta fada trillion da daga cikin yan ta'adda fi mata da kan asiri dan wada yanzu an kare to ba za ta samu ba amma su kuma yan ta'adda a yau suke samu a yau suke son jalle dan asiri ko mu ne sai mu ga samu
0: to muna godiya kwarai da gaske Muhammad Al-Miskin da gudunmuwarka da inda ake kasancewa da Rahma Radio a kowane lokaci kuma cikin shirye-shiryen mu daban-daban ake shigowa domin bada gudunmawa an yi kai batutuwa masu muhimmanci musamman batun da ka tabo akan abin da ya shafi cewa matsalar tsaron nan a cikin mu take mu talakawa mu ne kusan matsala in har za mu kawo ƙarshen al'amarin gwamnati ta shigo ta kawo dauki to in Allah ya yarda za a kawar da wannan al'amari zaka sha mamaki idan kaga mutumin da yake a cikin ƙauye abin da yana faruwa a ƙauyen su amma yana bada gudunma wajen yin leƙen asiri kuma ya kai labari ya ce wani ya zo gari wallahi sai ka je yankunan nan namu na jahohin arewa zaka sha mamaki wallahi zaka sha mamaki wanda ba a zata ba ko mace ko namiji ko yaro ko matashi ya zama a cikin su yana waya tare da su zai isar da cewa wani ya zo daga Abuja zai kira ya ce wani yanzu ya zo ƙauyen su dan asalin garin dan asalin ƙauyen daurin aure ya haƙura mahaifiyarsa na gurin ya haƙura sai dai a kira ta a waya ko a zo a sace a dauke ta a tafi da ita wani garin ta koma can saboda yana tsoron kai garkuwa da ita mutum ai mutuwa kanwar mahaifiyarsa kanin mahaifinsa yana ji yana gani ga danginsa yana wani garin amma ya haƙura da zuwa saboda yana tsoro tsoran ne kar ya shigo wani dangaren ya ganshi wani sai dai ya aje motarsa a wani kauyen yayi parking dinta a can ya sa dan kabu-kabu mai a caba ya shigo da shi a sace yazo ba zai fada a ina zai kwana ba zai fada wannan musiba ta kai musiba muna kawo Allah roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kama na dauki assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah
6: malam barik alkasim isa duku nan wannan
0: to alkasim a gurguje ne cece gudunmuwarka
6: to a gurguje a fatan mare ke a wannan fatan a ba mu da sakita Allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali
0: amin
6: ya Allah ubangiji sai zaman da shaka gani wannan zaman maki alkhairi dai da
0: Amin. Amin. To muna godiya kwarai da gaske Alkasim Isaac duku da wannan fata da ma addu'ar da aka gabatar muna roƙon Allah ya amsa mana Allah ya kawo mana dauki da agajin sa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
7: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Na'am to a gurguje wane ne akan layi?
7: A gurguje Muhammad Umar Gwammaja.
0: To Muhammad Umar Gwammaja mai cece gudunmuwarka.
7: Gaskiya ni ma gudunmuwata wannan bai kamata ba ya hada wajen ake
0: yi. Na'am.
7: Duk da wasu da kyakkyawan niyya suke yi saboda gwamnati ta gani a kawo abin da yake. Amma ita gwamnatin ta mu ba haka take ba.
0: Na'am.
7: Sai kira kuma a sa dokar ta ɓata nan sai ya kamata a ce a sa wannan dokar. Ya kamata ne gwamnati ta sa dokar ta ɓata a harkar gwamnati.
0: To muna godiya kwarai da gaske Muhammad Umar Gwammaja. Akan batun wannan yadawa kuma da kake batun cewa ana yadawar saboda gwamnati ta gani da sauransu ba kawai ga yadawa a social media ba akwai wasu hanyoyin da za a iya isar da sakon ga gwamnati domin su kawo dauki wannan social media da kake gani fitinonin ta suna da dimbin yawa alkhairin ta sai kaga baya ga alherin kuma akwai wasu matsaloli da fitintunu da ya kamata a kawo dauki da wato agaji a cikin lamarin assalamu alaikum rahmatullah gurguje kai ne mai waya ta karshe saboda lokaci
8: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa
8: barakatuhu ban bar
0: kwarai da gaske Musa Hashim to amin to muna godiya Musa Hashim saboda lokaci kuma da wayarka zamu karkare sai dai hakuri yau batun namu zamu iya cewa tsumagiyar kan hanya ce da mu ma abota amfani da wannan shafuka ne na sada zumunta amma abun yana so ya wuce gona da iri abun yana so ya zama kamar cin kwan makauniya wanda bai kamata ya rika yada ire-iren wannan abubuwan ba sai ka ganshi a halin da ake yada ire-iren wannan abubuwa wanda ba wato horimi ko abin da ya kamata ya maida hankali ba muna godiya kwarai da gaske da waɗanda suka shigo suka bada gudunmuwa Abdullahi Ariye Zabaina Abubakar Hamisu Kuki Bebeji Usman Alasan Tsanyawa Angon Mace daya Abubakar Salih Shekasu Nusu Awuci Gwammaja Murtala Jarar Kasuwar Tarauni Muhammad Almiskin Alkasim Ishaq Duku Muhammad Umar Gwammaja da kuma dan uwa Musa Hashim Kallamu gezawa da suka shigo da dukkanin waɗanda suke ta hankoro wajen shigowa da fatan za a yi mana afuwa saboda ƙurewar lokaci a madadin Fatima Yunusa Musa da ta sarrafa na'ura wajen sada ni da ku da ma sashen labarai da lamuran yau da kullum na Rama Radio farin cikin al'umma sunana Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

Mita 97.3 kuzin kwayen FM Rahama Radio farin cikin al'umma ke ci gaba da saurari. Inda shirin sharhin bayan labarai har ma da labaran duniya suka gabata daga sashen labarai da lamarin gida kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma. A kasance tare da mu musallin karfe 2 za mu kawo muku takaitaccen labarai daga sashen labarai da lamarin gida kullum daga nan gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma. Kuma masu sauraro, agogon mu ke nuni da karfe 1:03, lokaci ne da zamu tattauna tare da ku. Mu kuma ba wa junan mu nishadi. Maudu'in da nake so mu tattauna a wannan lokaci masu sauraro shine, idan ka duba zamanin baya za ku ga cewa mata da dama har ma da mazan akan yi musu aure ba tare da wasu ma sun san mazajin da za su aura ba, a hada suke dan

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. خير يا دليل، فاتني جدا الأجر.
0: الحمد لله دوامك تاري.
1: ما تارة من تاري جل جوجانا.
0: Muna tare da kai Malam Muntari Tila daga Jugana da wannan shigowa da akai kuma menene ra'ayinka kamar yadda na ambata shin a ganin ka me mata suka fi dubawa a wannan zamanin shin namiji wanda yake da ilimi na addini da na zamani ko ba amma fa ba kudi a hannunsa ko kuma wanda yake da kudi kuma ba tare da ilimi na zamani da na addini ba shin wanne suka fi dauka
1: yawancin gaskiya mata wanda suka fi dauka masu kudi ne kasuwar mota in ya zo ta wannan yi ne nata da zarar ba ka da kudi a ka ga budurwa kana so to me kudi ba in ya shigo in ba ni ko Allah ba ne ya ka sa ka yawwa bangaren da ya sa kina amma a dacen lokacin baya iyayenmu wallahi kakanmu ci aka ce in ya tashi aure kawai zai ce da dan wane zan haɗa iyayen duk ba su sani ba kuma za a haɗa auren kuma a yi
0: na'am
1: to kaga kenan ba wani shawara ya yi ta gani tana so a kawai shi ne zai haɗa kuma in Allah da za a yi zaman lafiya
0: na'am
1: amma yanzu ba yanzu ke za ki zaɓa da kanki kina so kuma a yi auren kuma ba zai yi lastin ba kamar na baya
0: na'am to irin zan iya cewa wata irin al'ada kake gani ko kuma wani irin abu aka sauka daga kan layi wanda ya sa har matan yanzu suka fi ganin muhimmancin kudin akan ilimi
1: ai kudin ne kararen zai shigo hannun mutane da kan ka da ai ba damu da kudin ba ana so ana bukata amma ki duba gari da aure a dafa titin da yake ya sani da aure ma za ya yi da kaka saboda sai an yi noma an samu amfani gona an sayar sannan za a yi harka aure amma a yanzu akwai lokacin da ba a aure
0: gaskiya
1: to ya sa kowa ya ziyara ja kan kudin da ya tuna sai ya yi to shi ya sa su koka da su ga mata shi mai kudi wannan yi ne na da ba wani mai kyau ba ko kuma mai ilimi ba a yawanci zan yi ai matan sun fi mazan ilimi matasan dai to amma kaga shi ya kasu ya kamata su yi hankali su da abin namiji mai ilimi mai tsoron Allah wanda zai rike shi amana
0: amma
1: duk wannan ne a gaban su yawa ni dai shawara ta daure su duba su ga zaman sun ba ba zama ne na dogara ba sai an koma ga Allah a wurin nan kuma ba yin sa ake kan kuɗi ba dan ibada ake yin sa abin da kai a duniya shine zaka samu a lahira dan haka sai hakuri su

0: wanda zai rike da amana ba wai kuki ba a'a wannan aji bangare daya
1: na'am ita mun gode kwarai da gaske man tare ita la daga jogana da wannan gudunmawa da ka shigo ka bayar wanda yace shi a ra'ayinsa gaskiya sun fi daukar kuɗi da maimakon ilimi mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta malam man tare tila da katu mana ko kuma na ce ka shigo ka bayar zan fara daukar sakonnin rayoyin ku idan mun rage kira-kirayen waya za ku yi turo sakonnin naku ta 0720 320 3121 assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi Fatima barka da kokari
1: barka dai Alhajin Jakara da shigowa
0: masha Allah wallahi kai ke da nufin yan bakwai da jar kana tabbas mun ji wannan batu da kika dauko kuma ai abu ne a fili Fatima magana ta gaskiya ai gaba da tuntuni mata ne yanzu
1: kuma
0: ji maganar ne addini kawai batu suke da ne kudi shi yasa aka shiga halin da aka shiga wanda babban abin da zai baki ta kai ci kin ga da su maza su ne wadanda zaki su ce mai kyau fara to su kan su yanzu al'amari na san abin duniya ya shige su to kun da yawan zaki ga su kan su samarin yanzu suna burin a ce sun samu wata yar mawadaci ko yar mai wata dama da za su iya dandala sun haura da yawa za ki ga wani koda tana da manyan shekaru ba ne tana da abin duniya tunda zuciyar ta mutu to zai iya dauka wannan tana ba mata to kin ga maza ma suna da irin wannan tunanin to ina ga mata kuma shi ne abin da yana ɗaya daga cikin abin da ya haifar mana da matsaloli yasa hatta auren ki ga baya cin talata ba ne Laraba sai ki ga ba yin da yaji wanda za ki ga shi hawan karin magana ake amfani da shi wai a lallaba auren zamani sati da yana ci goma magana ta gaskiya wannan sauka daga layi shi ne abin da ya haifar da irin waɗannan matsaloli wanda za ki ga cewa in aka dau abin a dunkule za ki ga cewa sauka daga kan tsarin da ya kamata a gina auren aka koma wani tsarin yana ɗaya daga cikin abin da ya haifar da matsala domin ga shi ma yakin Allah cewa yayi idan wanda kuka yarda da addininsa da kyawun ɗabi'unsa ya zo to ku ba shi aure idan ba haka ba kuma fitintinu za su biyo baya to kin ga yanzu da an sauka daga kan wannan layi an ce sai mai kuɗi sai fitintinin ga sunan sun hada auren zaman lafiya ko kuma idan an zauna ba za a ji dadinsa ba ko kuma ciga an samu matsala a yayan da za a canke shi har kullun dai yana da kyau mata su ga da wannan abin da shugaba ya faɗa shi ya kamata a sa a matakin farko idan Allah ya kawo wanda yake mawadaci kuma yana da addini da kyawa wanda bi mu to kin ga za a tantar da mu je mu ce na an samu abin da ake so matakin farko sannan kuwa kuma ga wannan abin duniya amma in ya zama to ko da a ce da wani abu ya zo amma kuma wancan abin aka wurgar da shi wancan koyarwa ta addini sai aka dau wannan abin duniya zai yi wahala a riba ta abin da ake so zai zama to ba a ji daɗin abin duniyan ba kuma sannan shi kansa zaman auren ba a ji daɗi ba yawwa sannan su kuma bangaren maza za ki ga sun koma maganar mai kyau fara shi yasa kin ga yayin bilicin yadda yanzu a jihar Kano aka ce ka nemo wata take fara wata fara ta tsakani da Allah wacce Allah ne ya yi ta haka an hada ka da aiki sai ki ga faran ma bata haƙura da yadda Allah ya mata ba sai ta ƙara da bilicin yau to yin wani abubuwan da su ne suka haifar da matsaloli saboda tun lokacin da ka sauka daga kan ka'ida to sai faranka ya baci sai ka gaba daidai ba amma idan Allah ya sa ka bi ka'ida kana addu'a sai ka ga duk wasu abubuwa matsaloli sun zama kaɗan nasarori sun zama masu yawa to har kullum dai kiran ne da muke ga yan uwa ya zama to an ɗora auren akan wancan tsarin na maganar mai a kyakkyawan ɗabi'u yawwa da addini a ba shi aure a daina kallon wancan abubuwa na yawon wancan da yiwu ya zo da abun duniya shi ke nan fadin da yana muna fata Allah ta'ala ya gyara ya sa mu dinga kallon abin da shari'a ta ce ko ya mu kwaikwai ta dangane cewa an gudu tare an tira tare alhaji Jakara muna sanar
1: mun gode tabbas alhajin Jakara kai tsokaci mai matakar muhimmanci idan dai har za a dora aure a kan turbar da aka doro shi tun da farko kamar yadda alhajin Jakara ya faɗa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa da dama da ake bukata daga gurin namiji idan dai har ana son a aure shi kuma ana son yi zama kuma zama mai inganci har ƙarshen rayuwa ya faɗo wasu abubuwa guda to akan sauka daga wannan abun a dukufa kan kuɗi wannan shine ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu wanda yake yawan kawo mutuwar aure. Idan dai har za a ce zaki aure ko zaka yi aure saboda kuɗi ne, su fa kuɗin nan yadda baka san lokacin da Ubangiji ya hore maka ya sari maka ya baka su ba, haka fa idan zai karba ma ya jarabce ka baka san lokacin da zai karba ba. To kaga ko kuma kin ga idan kin yi aure domin kuɗin ne ko kuma idan ka aure ta domin kuɗin ne, to a yayin da wannan kuɗin ya tafi fa babu wani sauran zama, saboda wannan abu da ka aure ta domin shi ya bijire ya tafi daga gare ta. Amma kuma idan aka ce wani abu ne misali kyakkyawan hali ko kuma tarbiya ladabi biyayya da take da shi ne yasa ka aure ta, wannan ba zai taba kaucewa ba, saboda wannan Allah ne ya halicce ta da shi, Allah ne ya sa mata shi, kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce ka duba kafin ka zabar wa ƴaƴanka mata ko kuma uwa wadda ake buƙatar su alfahari da ita, su kuma gode maka a matsayin ka na ubansu ko kuma mahaifansu da ka zaba musu uwa ta gari, wanda ke ma aka ce ki tsaya ki zage damtsi, ki bintika ki laluba ki nemo wa ƴaƴanki makoma ta gari ta hanyar zaba musu gwarzon uba wanda za su yi alfahari da ke su yi alfahari da shi a matsayin mahaifinsu, kuma su yi alfahari da ke a matsayin ki na mahaifiyarsu da ta tsaya ta jajirce ta yi duk mai yiwa ta zabo musu miji wato uba kenan na gari. Amma idan dai har aka ce za a tsaya a daka ta duniya ko kuma ta wani jin daɗi na daban, ba a ce wai ba a son kuɗi ba, a'a kowa yana so, amma fa ba wai a ce ki tsaya wai sai kin samu mai dumbun dukiya kuma sannan mai kaza mai kaza mai, a'a wannan ba naki bane, kai ma wannan ba naka bane ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ina miki albarka da kike da wannan magana.
1: Amin ya hayya ya kayyam.
0: A baya iyaye suka duba abin da ya kamata su gaba wa ƴansu na mijin da su gona da kwanciyar hankali.
1: Na'am.
0: Wanda uwa ma ya zo za a iya rakita a ɗauka a bashi ba su damu da gaban su ba, saboda shi aure abin da ake nema shi ne jini ko me aka jini a kan jini yake, yayi da sun tsarkace aure sun yi cikin salama daraja martaba mutunci da ɗabi'a halayya masu kyau suke nema ta da jininsu da shi, wanda ba uwa ba ce za ta je ta nema wa ɗanta miji ke kudu nake so mai kaza mai kaza, ba wasu kakanni ne kakan yaron ne zai je wajen kakan yarinyar ya ce wance in Allah ya raya ta ina so ina so a aurawa ne, saboda ya san wannan gidan wani asali ne, me gidan suke takama da shi suke alfahari da shi game da tarbiyya da da'a da mutuntaka
1: don
0: kyautata zuri'arsu a cikin al'umma. Wani kuma aka zo gabarar da uba ne da kansa zai samu uban yarinyar ya na ga wanda ana haihuwar yarinyar da uban ɗin da uban ƴar suka haɗu suka ce wa junan su in Allah ya raya yaran suna su za su aurar da su, amarin na Allah ne kan akai da haka ita yarinyar Allah ya masa rayuwa, wanda da ta rayu kowa ya isa da ɗansa za hakan za ta iya faruwa. To wanda ya kasance a akasin yanzu da ake ciki ba iyaye ne suke zaɓa ma ƴaƴan su miji ba, ba kuma iyaye ne suke zaɓa wa ɗansu mata ba, shine yake zuwa yake gazuwa. Wani ina mamaki ta ga cewa zamani ne yasa zamani ne yasa zamani ne yasa aji zamani ake ciki, kuma wani zamani Allah shine zamani, yanda duk ka sauki rayuwarka haka za ta tafi, in ka isa da gidanka da ƴaƴanka da abin da ka gina a kanka gidanka babu wanda ya isa bijire wa gidan girman zamanin kuwa wallahi za a tafi a kan tsarin yadda gida yake komin daren daɗewa. To sai aka zubar da wannan wani bala'i ma da ake ciki da tashin hankali a yanzu ajiye ta maganar auren, ba ma wai mai kuɗin ba, a'a ga mutum ma ta aura ne kuɗin ne saboda ta san ba lallai auren ya tabbata a kansu ba, ta gwammace ta yi zaman sa kawai ya rinda kashe mata kuɗi, yana kashe mata kuɗi yana kashe mata kuɗi duk abin da take so take da buƙatar da shi na rayuwa ya yi mata, ba lallai ma sai ya aure ta ba za ta yi wannan zaman ta yarda. Akwai irin wa'annan ƴaƴan, to ke ya kike ganin a ce ko da auren aka yi za a samu zuri'a ɗari ba a nan gurin, zai yi wahala saboda duk san da ba san aure ba ne ba a cikin zukatan bayi, ma'ana mutum ko namijin, kawai soyayya ce ta honewa da jin daɗin rayuwa, babu yanda za a yi a samu abin yanda ake so a cikin al'umma, saboda ne kuɗi ake so,
2: hakan ya kamata a yi. Wannan shine ara dagwalgwala rayuwar al'umma aka shiga cikin wani hali. Amma da yawa iyaye suna kokari dan ganin sun aurar da ƴaƴan su mijin da ya dace ne tarbiyya mai mutunci wanda san ya kamata kuma a aurar a zauna lafiya. Wani zai zo neman auren shi yake da mutuncin da sanin kimar mutane da darajar su kuma ya aura. Wani zai bi umarnin iyayen sa ya zo ya yi. Wani zai bi umarnin iyayen sa ya kyautata.
1: Gode kwarai da gaske da wannan nasiha da kuma tunatarwa da kika yi ga iyaye da mu baki daya. Idan wannan abu ne mai matukar muhimmanci wanda sai ka biya ko kuma nace sai ka ma idan ka bada wasu mamakudan kudade ba lalle ya iya baka wannan abu mai amfani da kika fada mana kuma da fatan masu sauraro za a dauka ai amfani da shi din ni sai na dinga wani tunani ma a raina wallahi a yanzu zaka ga iyayen yanzu kamar ma tsoran ƴaƴan nasu suke ji saboda idan aka kai magariyar tikewa akwai lokacin da dan ko kuma ƴar zaki ji tana yi wa iyayenta magana yadda kika san ita ta haife su ba su ne suka haife ta ba a da ba haka bane ba kuma kamar yadda wadda ta zoka daga layi Allah ya saka mata da alkhairi take fada a da ba haka bane ba wani zamani ai ta cewa zamani kwarai da gaske Allah shike da zamani idan dai har an daura gida akan tarbiyyar da ta dace tarbiyyar da take ita ce ta cancanta tarbiyyar da za a yi alfahari da ƴaƴa za su yi alfahari da iyaye babu yadda za a ce uba ya ce wadansa yi kaza ya ce ba zai yi ba ga kaza a ba shi nake so ba ba zai yi ba sai dai idan har baka dora dan ka tun yana danye baka tankwara shi yadda duk abin da kace masa zai yi ba ko kuma baka dora shi a saitin da ya kamata a ce tun kafin tasowar sa ya girma ya san kansa ka yi masa wannan saitin ba ko kuma ita a matsayinta na mace idan dai har kana son iyalinka su tashi sun ana alfahari da su ko a unguwa wallahi akwai gidajen da zaka ga ƴan unguwar kansa suna alfahari da su balantana su kansu da suke da kansu saboda tarbiyya da hankali da nutsuwa amma ki a matsayin ki na maji mace kina feeling kina jin kanki ai ke kin kai ke awa duk fa yadda muke tun da aka haife mu har mu mutu a ƙarƙashin wasu miki ba za mu tsaya kucukan a kafan mu ba a jinkinin muke da wasu to ta ya kika kai ta ina zaki kai ina zaki je a matsayin ki na mace bai kamata a ce kina yin wannan abun ba ba ke cancanta ke yi ba ki ja ajinki ki ja mutuncinki ki rungumi rayuwarki duk abin da kika yi a yanzu da nan gaba har ki mutu sai an dinga fada wance ta yi kaza tana budurwa ta yi kaza wata har ta yi auren ma ba ta dinawa saboda ta saba aikin yi kaza a ce kin yi a ce kin baki ba shi da dadi ko abin alkhairi baki yake yawan fada balantana abin sharri to ya kamata mu yi wa kanmu fada ta hanyar zagewa mu yi duk yadda za mu mai da kanmu nagari sannan mu yi addu'a ubangiji Allah ya ba mu mazaje nagari Allah ya ba mu ba fawai ki zaba ba a'a dan akwai wadda aranta ta gama cewa ai ina son shehu a ina son garba a da garba da shehu wannan na fi son garba gaskiya to bari na yi addu'a bayan fa ta riga ta zaba wa kanta wai sai ta ce za ta yi addu'a ta nemi Allah ya bata zabi bayan kin riga kin zaba wa kanki idan dai har kina son zabi a gurin Allah to abubuwan nan guda biyu a cikin su karki ji a ranki kin fi san kaza akan kaza a'a ki bar wa Allah zabi ya Allah gagar ba gashi ubangiji Allah ka zaba min wanda duk ya fi alkhairi a rayuwata ba wai fa in ji a raina saboda garba ya fi shewu kudi a ana fi san sa ba saboda kudin sa na fada miki yar uwa kudi zai iya karewa kuma wace irin ni'ima ce ta duniya za ta iya karewa za ta iya gushewa amma tarbiya da ilimi da nutsuwa wallahi ba za ta taba karewa ba tana nan ki da kike da abinki tana nan a gare ki kuma ƴaƴanki ma za su taso da wannan amma kina tabargazuzu ko ina ke ce ko wancan namiji ke ce kula shi wancan namiji ke ce kula shi ba wani jin aji a rayuwarki to wallahi ƴaƴanki duka haka za su zama namaza namaza dan namaza namaza za a ce ke da kiki mace mai kamun kai mai hankali mai nutsuwa har sai an ce miki ki daina kulawa ni ki daina kulawa ni ba sa'an ki bane ba meni nake ba ke kin yi aure kina ganin mijin ma kanku daya ai ba za ki yi mai wannan biyayya da wannan ba a ce ki ware wata biyayya ko guda daya da aka ce karki wa miji idan dai har za mace shekara 30 za ta iya auren namiji dan shekara daya idan dai har misali za ta aure shi to duk abin da yace ta yi idan dai har bai ketar doka ba dole ne sai ta yi gashi dai ta girme shi amma shine Allah ya dora shi a samanta dan haka dole sai ta yi masa biyayya idan har kina jin a ranki ma ki akwai wata biyayya da ba za ki iya yi wa namiji ba a matsayinki na matarsa to kar ki tarki aure wallahi kar ki ce ma za ki aure saboda ba zai yiwu ba shi namiji namiji ne kuma Allah ya bashi girma dan haka dole sike ma ki bashi girman nan da Allah ya bashi sai ki zauna lafiya akwai wadanda da dama da zaka ji ana cewa ai wance ta yi wa na asiri ai wance ta cinye wa a wallahi biyayya ce shi namiji za a iya cewa ma wawa ba wai ina nufin da wani magana ba a'a za a iya kiran shi wanda kamar zaki ga irin yana yin wani abu kamar ba shi ba a biyayya ce wala idan dai har zai ce wance yi min kaza ki yi wance kar ki yi kaza ki bari wance ga kaza ku a madad kaza ayi kaza min ku dinga shawara tsakanin ku ai ya kamata ayi kaza maimakon ayi kaza ka da kaza akai duk abin da kike bukata a duniyar nan idan har yana da shi zai miki shi ne zuciya ai yafi mai dukiya wani dukiya ce da shi amma kuma babu kwanciyar hankali da nutsuwa a gidan nasa abinda iyayen namu suke hango mana kenan ba wai ki ce aiki bakin ciki ake miki ga masu kudi duk suna son ki amma a hana ki auren su me ne ke wane waye ba haka bane ba duk abinda kamar yadda Bahaushe ya faɗa babba ya hango yaro ko ya hau gidi mai tsayin rimi ba zai hango shi ba saboda hankalin da kuma tsawo bayan ba daya bane ba experience in rayuwar da ya samu ke ba ki samu ba ko kuma kai baka samu ba ka kawo mata gida kai wance kake so an yi bincike ko kuma kafin ma a yi saboda an san ta an ce maka a'a ba ita ba ka dai samu wata kai kana ganin a'a ai an durkufi rayuwarka kai ga ka sarkin soyayya a'a ka tsaya kai wa kanka tunani duk abinda kaga an ce bai kamata da kai ba bai daidai da naka tsara rayuwar ba iyayenka suka faɗa maka ka nutsu ka duba ko ba ko akwai wani sabanin da akan samu wasu iyayen sukan cewa kar ka auri wance kuma ba tare da ta yi wani laifi ko kuma tana da wani laifi ba saboda biyayya irin ta da da iyaye idan kai hakuri ga ta dai kana gani Allah ma ya san alkhairin ci wallahi idan kai hakuri sai Allah ya baka wadda ta ninninka ta alkhairin saboda hakurin da kai da kuma biyayyar da kai ga iyayenka haka kima duk wata jarabawa da zaki ga Allah yana miki musamman akan mazan ki yi hakuri ki jure ki shanye Allah yana sane da ki kuma Allah zai baki wanda zaki ga kamar ke kika zabo abinki zaki jike kamar ma an fi son ki ma Allah ya fi zabe ki ma a duniyar ki kada ya ka fi so to ya kamata a ce mun tsaya mun yi wa kanmu fada mun jajirce mun nemi wa kanmu mafita sannan mu hada da addu'a dan wannan musamman a wannan zamani dole sai ana yawaita addu'a ayi ta addu'a sannan iyayen ma a ninka addu'a akan yara in saboda ita addu'ar iyayi ba ta faduwa ƙasa banza sai dai a jinkirta maka zuwa wani lokaci da aka ga yafi a gare ka assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: barka da shigowa da babuke tare
3: kina tare da maman abba da gare ki
1: barka da shigowa maman abba
3: to alhamdulillah mun ji maulidin da aka dauko yau to alhamdulillah ai duk wanda ya rasa addu'ar iyaye to yana cikin ruwan zifa a yaran naku wai kusa da
1: Warai
3: yawa to so shi biyayya ga iyaye shi yake kawo yaro yayi albarka amma in sai ba zai fi magana da iyayen sa suka dora shi akai ba in da zaman maganar nan da ake ta wai cewa aure kaza kaza wai menene dinka ne waye to wallahi duk wanda ya dauko fanki nan nan ma ya dauki saboda idan bai dauke ta ba ma wahala ce a kansa dan za a yi ta da annabi
1: kwarai da gaske
3: yawa to kin gani idan aka ce kuma auren nan ya kamata mutane gaba ɗaya wallahi ina ba wa ƴaƴan shawara in dai kana neman aure ba a kuwa to ka rika zagayawa kana ganin kana zagayawa irin ta ba za ta kace da unguwar da rana kaga irin wannan mataki yan unguwar matan unguwar suke takawa saboda daga nan abin suke tasowa har a tafi kai ma na tafiya misali idan aka ce mini ya zama sabuwar unguwa to idan aka samu wata shaitaniya kuma su ma kansu yan dabbunta dan amma dan annabi su daina ba wa ƴaƴayen irin asira asira da suke suna da ƴaƴaye maza wannan suna rasa addu'a iyayen su akan wannan saboda mutum zai tashi ba zai je da mahaifansa ba an fita daga cikin gida an je wuri an bar iyayen kan nesa da su duk dan abin da za ka sa wa iyayen ka farin ciki ka ba su su maka addu'a duk ka tattare daga ita sai dan gida to dan Allah dan annabi kin ga su ma nan su rasa wannan addu'a ta su yayi kin ga su maza da addinin su tana karkashin kafar magabatan ko kuma mata an tsallafa mu akan wa iyaye ai mazajen mu idan muka yi biyayyar auren nan mutukar abin da suka samu bai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba aljannan mu tana karkashin kafafuwa to amma yanzu sai su ga wani wai ana ganin wai ai ni ba zan yi kaza ba ni ba zan yi kaza ba daidai da ruwan buta ba duk mutum bai san ya zuba ya ajiye wa mutum wai sai ya zo ya ce wai zuba mu wani ma in ya ce zuba mu din ana yauki ana waye wani ma sai dai a sa ɗan sai ya zuba nan to in da kin samu wannan ladan kin kasara shi ba za ki same shi ba kin gani mu iyayen mu yanda suka nuna mana cewar in kana barin mutan mijin ka ba ruwa ma yakan kawo kisuwar lahira ana cewa karfi ne to kuma sai ki ga in kika duba kin kan ki in kika rubu maimakon ki zo ki dauki buta ba ruwa in kika dauka ai za ki tafi ki je ki amfani da shi haka din ki kwanci ba sai kin tsaya zubawa kin dauka dama kin yi amfani da shi kin mai da wani kin aji kan da ka ta ki ta so kin dauka kin tafi in ka za ki tsaya ke cin zuba ruwa za ki tafi ba duk da dai yanzu abubuwan ban ɗakin mu akwai masu ajiye ruwa an zo na zamani to amma dai ya kamata ƴaƴayen mu su sani cewar ta ibada ka fi ba Allah ka bai zo mu dan mai zo mai wasa a duniyar nan ba dan mu bauta masa ne ko kuma mata Allah ya sallaka mu dole ne mu baya ne sai da rigina dan in da muke dole ne sai mun rigini da wani zamu rayu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara bai ce mu zauna a gidajen mu ba ko da sai mun fita mun tafi gidan mu to dan haka duk abin da ake in sun yi irin wannan tsoron tsoron dan Allah dan annabi a daina musu wannan abin nan din ma suna samun kuɗaɗen mu a bar har za a wuce ana ba ta tana yakar gaskiya sai dai Allah ya tsare mana mutum din da imanin mu kuma ya ba mu tabbas a imanin mu shirya mana ƴaƴa ya shirya mana zuri'a maza da mata
1: amin amin ya hayya kayyin maman abba mun gode kwari da gaske da wannan gudunmawa da aka shigo aka bamu da fatan kuma iyaye masu sauraron mu ana jin mu kuma ana daukar dukkanin darussan da ake bayarwa musamman a wannan lokaci cikin wannan shiri da muke gabatar muku saboda shi aure abu ne na musamman kuma abu ne da akan yi shi har abada ake fatan ya kasance to ki a matsayin ki na mata baki da wani hurumi da zaki ci ki ba zaki iya yin wata biyayya wata da kika bangaranci anaki bangaranki ci ki ba zaki yi wa mijinki wannan biyayyar ba ba zai yi ba assalamu alaikum warahmatullah
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam warahmatullah da wa muke tare barka dai Mala Abdulsalam barkanka da shigowa.
0: Na'am. Na ji abun da ake tattauna. Wa na ji korai lokacin da wanda suka gabata suka yi. Hello?
1: Muna tare da kai. Muna tare da kai.
0: Yawa, kai ga sun saka masa ragama. Da kwanan da zaki ga cewa yau idan aiki ya ce kaza za a yi. To lallai zaki ga cewa na abin shi da a yi. To yanda gaskiya an sauka daga wannan layin kusan wani lokaci zaki ga abin da yarinya ta ga dama shi za ta yi. To kin ga fa dole
1: Hello? Muna tare da kai.
0: Wato kin ga dole za a samu matsala. Wanda akwai abubuwan da ita ba za ta gane su ba. Wanda inda a ce ya ne su daga zuwan abin za su gane cewa ai abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba.
1: To wannan layi ya katse da fatan zai yi ƙara shigowa da fatan masu sauraro dai ana ci gaba da ɗaukar dukkanin abubuwan da muke ji ƴan uwanmu suka ba mu shawara a kai na duba girman aure shi aure yana da martaba yana da ƙima yana da daraja kuma duk wanda kaga yana daraja ta aure yana ƙimanta shi to ya san darajar kansa ne saboda shi abu ne mai daraja Assalamu alaikum warahmatullah to wannan lahi ya katse da fatan za a ƙara shigowa Assalamu alaikum
0: Amin ga ku salam
1: Barka da shigowa
0: Barka da rana barka da
1: Barka dai
0: Baba ina tare da babannu dan gaba san gurgun na karama hukumar tudun wada
1: Muna tare da kai babannu
0: Babannu tana ne ko da ke suwa tana jin wannan tattaunawa da ake tun daga farko har a yanzu haka tana yi miki fatan alkhairi.
1: To ina godiya kwarai da gaske Maman Nuhu.
0: To Malama Fatima ai gaskiya wani lokaci akan wannan batu da kika dauko su kansu iyaye musamman iyaye mata. Suna dora ƴaƴansu akan irin wannan hanya irin namijin da za ta aura. Musamman kuma yadda kika yi batun wai ana son mai ilimin addini da na tsarama ne ko kuwa mai dukiya to amma a gaskiyar mafi yawanci a yanzu dukiyar nan ake kallo kowanne ma irin hali mutum yake aikatawa yawanci ta yaya ma mutum ya samu kuɗin ta yaya dukiyar ta taru ta halatti ta haramce wallahi mafi yawanci na ga cewa su in dai mutum kana da kuɗin nan to gaskiya nan saka fi kalla
1: to
4: amma muna nan muna ta addu'a mu dai har a kullun ubangiji Allah yiwa zuriyar mu zabi na alkhairi domin dukiyar nan kome mutun ya tara fa a duniyar nan da ya same ta nan haka nan bai wata to dama dama mai dan haka sai mutun ya same ta ta hanyar gaskiya da adalci kuma a ce yayi aikin alkhairi da ita to amma idan aka ce ya same ta ta munar hanya nan ma kuma ya zo ya tafiyar da ita dai kuma da ni to aka ce ya riga ya kare fa shi kenan amma to da yawa gaskiya yanzu amma a da ai dama abin da ake hange ma kenan yaya zuriyar wani take yaya ahalin gidan suke amma ba wai irin kallon dukiyar nan ba ko ba mutum yake dukiya inda aka ce an san gidan nan gidan kirki ne gidan tarbiyya ne gidan kamala ne to gaskiya an huta gurin kawai mutum baka da matsala wajen abin da harka auratayya amma yanzu gaskiya komai abin nan din kan da aka ce ba kuɗin nan gaskiya sai ga ina kamar yadda na faɗa Saudiya wallahi za ka mata dukkan za ka ci suna faɗawa ya aya mata da take in da ta wannan ya tike abin nan ka ai sai da kuɗi ai sai an duro wannan ike ya tara ya kwanta a kai za a nema ba wai irin yan kwace ko ba ni ba to haka tun daga nan an duna su a kan hanyar da take kawai da suka sa gaba kenan su dai a ce an je an abin nan ko a zauna lafiya ko ba a zauna lafiya ba abubuwa ba sun je sun dawo isa abubuwa suke ta faruwa mara tsada ne to muna addu'a ubangiji Allah ya kore mana abin biyan bukatu ne wa kafin Allah ya shirya mana zuriya Allah ya kara ba mu zama hakuri da juriya da ilalan mu malama Fatima da fatan zaki tashi lafiya daga baban Nuhu dan gaba sa karama hukumar tudu zara
1: baban Nuhu har ma da maman Nuhu mun gode kwarai da gaske da kasancewa da ake jumurin yi tare da mu sannan kuma idan ka duba wasu fa ba ruwansu da dukiyar ta halalci ma ko ta haram kamar yadda baban Nuhu ya faɗa kuma wasu tunani da suke shiga kan matan yanzu idan sun aure mai kudin fa su fa a tunaninsu ba sa wani kawo warinsu za su riga su mutu a'a su kawai burinsu abinda suke kawo warinsu kawai mazan ne za su riga su mutu su ci gado wannan mindset din ya kamata ku dena wannan tunanin tintin ya kamata ku jinyewa kanku tunani saboda ba wanda ya san lokacin da wani zai mutu dan haka ya kamata a ce kin tsaya kin yi ibadar auren da ta kai ki sannan ki samu ladanki ki kuma nemi aljannarki kamar yadda aka ambata wannan sako ki jiwa assalamu barkamu da wannan lokaci ya gaskiya abin da yake faruwa a wannan zamanin yan matan ne wanda suke san saboda Allah su kuma ba ta tashi suke ba kawai kudi Allah ya kara mana amin ya Allah to Allah ya sa na karanto sakon naka daidai sako daga abucin su casu sauna ka waje wannan sako ke cewa ni dai duka bi nake fatan Allah ya bani to Allah ubangiji ya baka sakon coach Ayo cewa yake barka da aiki da fatan zaki tashi lafiya mun gode kwarai da gaske barka da safiya kan wata ina miki fatan alkhairi magana ta gaskiya ɗan matan yanzu kaso 99 a cikin 100 kudi suke fara dubawa ga mutum kafin su amshi soyayyar sa wannan sako ne daga Ahmad Abdullahi Ayagi Salisu Mustafa Ahmad ko yake cewa mafi yawa daga cikin su gaskiya sun fito sun fi kallon kuɗi fiye da duk wani cancanta mun gode kwarai da gaske ina iya gano sakon Yusuf Tafida da ke cewa eh to ni a gaskiya matan yanzu sun fi son mai ilimi musamman na addini Umar Suleiman ke cewa assalamu fatan alkhairi gare ki tare da daukacin masu saurare kai tsaye muna tare da ke kuma muna jin dadin kasancewa tare da ke daga nan karamar hukumar Bunkure kaso 99 cikin 100 silna la'akari ne da ke da abin da ke hannunka ki tashi lafiya mun gode kwarai da gaske shi ma Ibrahim Sani cewa yake Hajiya Fatima ai su mata duka waɗannan abubuwan suna tasiri a zuciyarsu sai dai kamar da yawa sun fi duba kuɗi Idris Ibrahim D Flato ke cewa fatan alkhairi sakon Saifullahi M Jibril ko cewa yake asalan fatan alkhairi a gare ki kai tsaye nake tare da ke daga nan ciran cin unguwar kwari Allah ya ƙara daukaka da basira gaskiya a wannan lokaci. Mata sun fi son mai kuɗi fiye da mai ilimi. Da fatan zaki tashi lafiya da sako daga Sifilai M Jibril UK. Aminu Yakubu burin fatan alkhairi ki miƙowa, sai kuma Abubakar Dahiru da ke cewa shi ma fatan alkhairi. Kai ma Abdulkadir Adamu Yalwa, mun ga saƙonka, muna kuma godiya. Wasu matan dai sun fi son mai kuɗi, wasu kuma mai ilimi, saƙon Yunusa Jibril kenan. Muna godiya ƙwarai da gaske babana. Inyas mai gida gyaran ya kwa cewa yake fatan alkhairi a koda yaushe daga nan unguwar Takalmawa Jakar muke tare. Sako daga Inyas mai gida gyaran ya, to muna godiya ƙwarai da gaske da kasancewa tare da mu da ake yi. Fatima ina miki fatan alkhairi daga masoyan ki Umar mai Polish Amaru Zaria City. Umar mai Polish mun gode ƙwarai da gaske. Lawal S Lawan cewa yake sun fi son mai kuɗi. Masha Allah, fatan alkhairi a gare ki. Sako daga Yahya Kasim Zogarawa. Aminu Kano mai dagarku yace fatan alkhairi, yayin da Madan Zavi dan kasa Gladima yace muna tare da ku. Sadiya Sunus Ahmad tace a gaskiya ni dai ilimi shine. Abubakar Muktar Ibrahim Yola kwace yace a gaskiya na ina muku fatan alkhairi, kuma na so a ce na ji wannan shirin amma sakamakon na yi nisa da ku, ina jihar Adamawa kuma ma wato ma'aikacin Sunshine FM Yola ne. A gaskiya yanzu kan mata sun fi duba mai kuɗi, saboda yanzu kuɗi shine komai a rayuwar nan. Ko ba kai karatu ba, muddin kana da kuɗi masha Allah a tashi lafiya. Sako daga Abubakar Muktar Ibrahim Yola, mun gode ƙwarai da gaske dan mutan Yola Malam Abubakar da wannan sako naka. Wannan sako na komai tsakuwa yace a gaskiya matan yanzu sun fi duba kuɗi, domin da wanda na gari na ji gun wata yarinya na nuna mata ina da kuɗi, amma wallahi da sauri ta karɓi soyayyata. Haka kuma na ji gun wata na nuna mata ni fa ban da kuɗi talaka ne, wallahi sai ta ce yanzu ina fama da kaina, yaya za a yi na nemi soyayyarta, naji da kaina mana. Wannan sako ne daga Kolmi Tsakuwawa, mun gode ƙwarai da gaske. Kuma da fatan za ka bayyana kanka a na gasken, ka ji mata a yadda kake, idan ta karɓe ka yadda kake, kai da kanka za ka yi wa kanka hisabin cewa wannan mata ce da ya kamata na aura, wannan kuma ba wacce ya kamata na aura ba ce. Muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ku. Alkasim Isa Raji Saji Rano ya ce assalamu alaikum, fatan alkhairi, muna tare da ku. Fahad Usaini Bakwami ya ce masha Allah, fatan alkhairi Fatima, muna godiya. Awal West Zamfara ya ce fatan alkhairi, fatan za ki tashi lafiya. Ai Fatima, matan sun bambanta amma mafi yawa sun fi son maza masu kuɗi. Da Kausain Rabo Pandabba Bebeji, mun gode ƙwarai da gaske. Saƙon Faisal Adam ɗan Kano ku cewa yake Fatima, muna tare da ke. Gaskiya ni dai in dai a wannan lokaci ne mata sun fi son mai kuɗi ba mai ilimi ba. Prince B Hussein ya ce barka da safiya, fatan alkhairi, Allah ƙariwa rayuwa albarka. Amin ya hayu ya ƙayyum, muna godiya. Abu Origin Boy da Jamil mai shago Abasawa ya ce barka da wannan lokaci, fatan alkhairi, shi ma Abu Origin Boy fatan alkhairi ya yi mana, muna godiya ƙwarai da gaske. Ahmad Muhammad Abba ya ce kuɗi mana sis, to yayi Allah Ubangiji ya kawo masu albarka. Mun ga sakon kamar da Sir Sabiu, mun gode ƙwarai da gaske. Lami da Muhammad ya ce e kala kala ne matan, ai akwai masu duba kuɗin, akwai kuma masu duba ilimi. Abubakar Basi godiya ya ce salam, fatan alkhairi gare ki mai sunan mama, mun gode ƙwarai da gaske. Da fatan za a miƙa mana gaisuwa ga mama. Jamil Ahmad kuma ya ce Allah ya ƙara wa rayuwa albarka, Allah ya kawo babban rabo mai albarka, to mun gode ƙwarai da gaske. Abba na mai rabo gama ya ce muna tare da ki, Allah ya kawo miki babban rabo, amin ya Allah. Nura Abubakar MC ya ce gaskiya mun fi son kuɗi fatan alkhairi gare ki sako daga Arma Wakizi Allah yasa na fada daidai Habiba ba yace fatan alkhairi gare ki sakon Aliyu Haidari ci shi ma fatan alkhairi duka mun gani muna kuma godiya Mujahid Aliyu Muhammad yace fatan alkhairi Fatima mun gode kurai da gaske Mujahid da wannan gudunmawa taka eh Al-Qasim Mai Ishaq Dukku yace assalamu alaikum Fatima Inusa Musa diyar albarka fatan alkhairi gare ki tare da kafatanin masu sauraron Rahmar Radio farin cikin al'umma eto amma fa yanzu mafi yawa daga cikin yan mata sun dawo daga rakiyar kudi asirin su a rufe suka fi kauna gaskiya ne mun gode kwarai da gaskiya Al-Qasim da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar Dina Haruna Gamadan yace shi ma fatan alkhairi da fatan nasara Allah ya kara daukaka Abubakar Sadiq ya turo wannan sako mun gode Jabir Said kana fresh yace fatan alkhairi ga sakon Zakiru Maniri shi ma yace aslan fatan alkhairi Allah ya kara daukaka gaskiya yanzu kudi ne yaran su to mun gode kwarai da gaske da wannan sakonni bar kuma mu ji ga daga kirayen waye ku assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam barka da
1: aiki barka dai da wa muke tare
5: al'amun ka barka da aiki a wannan mata ta
1: to mallan alamin barkan ka da shigowa to muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka wannan sakon yace ina son miji mai ilimi mai kuma rufin asiri sako daga Hadiza to ubangiji Allah ya baki ya bawa dukan mu baki daya wannan sakon yace duka biyin insha Allah sako daga Ummul Khairi to mun gode kwarai da gaske da fatan kuma ubangiji Allah duk ya hada mu da mazajin nagari waɗanda suka dace da rayuwar mu baki daya assalamu alaikum warahmatullah
6: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam warahmatullah
6: fatima barka da aiki barka
1: barka dai Abubakar Salashi ka da shigowa
6: to gaskiya na ji wannan mawuzi din kan taji na dawo na tara ana ta tattauna kuma gaskiya kin samu mawuzi bikin na da cikin wannan mawuzi Allah ya sa kuma wanda aka yi dan su su kuma ka amfana da daka ka dauka
1: amin ya hayya kayyum
6: inda kin ga shi aure idan muka dauka madalaka shi wanda ya dauke shi ibada ne idan kuma ka dauke shi bolewa ne ba sai shi kudi baya sa ai ibada ko ba amma in ka dauke shi bolewa ne sai ka dauki kudi saboda haka shi sa zaki ga yawanci yanzu ake ta wahala wani lokacin kudin ma har raka amarya ake saboda za a dinga ci masa irin ki ka samu baki kadai ba ne mun kan mun waraka da mun yabon mamaki to da a cikin juta kuke
1: gaskiya
6: ake kawai dan dan ka ta aure mai kudi kenan ko yar ki ko dan uwar ki har da kawai sai ka dana ta kin samu waraka to ai shi kudi ma misali din har ka dauki mutun ya aure mata da ku dan kudi in kika samu mata dan kudi to nan fa abin da aka kira azumi da kauna shine yake sa ai aure to ke ba ki ba ki tare da su domin duk abin da zai miki ba zai miki abin da malami zai miki ba iya rukun aure ma malami ko na dini ko na zamani ne ilimi ke zan yi cewa wallahi abun mai kudi ya rike aure su kansu matan wanda suke auren malama matan malamai da matan masu kudi inda za ki tambaya a jibiya za ki gaskiya matan malamai wallahi sun fi more aure fiye da matan attajirai duk da shi ba shi da lokacin ki dama kudin ki kawura kuma kina zaune za a samu ki wata dama ki kyalkyalce a kawure shi ko malami zai ba ki kula da komai kesin ake so kuma bautar ake so aire inda dole ne a ci ilimi gaba kike da ki kudi saboda haka shawara ga 'yan matasa waɗanda suke ganin cewa mara da matan ko ina da wannan ra'ayin idan aka samu ilimi za a samu zuriya ta gari idan aka samu zuriya ta gari za a samu jin daɗin rayuwa aure mutukar aka samu kudi a gaba kuma shi ne abu ne na jin daɗin lokaci kalilan da kullum ma lokaci zai kawo ka gaba ka jin daɗin su ba kuma da fatan za a tashi lafiya
1: To mun gode kwarai da gaske Abubakar Risala Shika da nan gudunmawa da aka shigo aka ba mu kai ne ko kuma ke ce mai waya na karshe a gurguje. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da wa muke tare? Muna tare da ke malama Maria. Amin ya Allah. Amin ya kai mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa ta ke kuma da fatan masu sauraro da ke ta kirai za kuma na afuwa. Mun gode da waɗanda suka shigo suka kuma ba mu gudunmuwa da ma ku din da bamu samu damar daga kirayen wayoyinku ba. Muna godiya da irin gudunmuwar da ake ba mu a kowane lokaci irin wannan. Da fatan kuma masu sauraro za ci gaba da kasancewa tare da Rahm Radio Farin Ciki. Don ba sunana Fatima Yunus Musa da na kasance tare da ku, nake cewa ci gaba da sauraro lafiya.

0: hukumar zuwa karamar kamari mun gado da mun taba yadda harkokin koyarwa da ko yake gudana a makarantun yankin iyakacin da ita tin labarin da suka san kina da wannan lokaci sunana Fatima Kabir labarin yaka sai ne ke cewa ci gaba da kasancewa da Rama Radio French al'umma jama'a bisalam
1: masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na barka da rana shirin barka da rana dai shiri ne dake yin tsokaci game da tambihi game da batutuwa dake da jibi da rayuwar al'umma da nufin hakaito wasu daga cikin mas'alolin dake ciwo al'umma tuwo a ƙwarya domin a yi musu taza da tsifa a warware duk inda wani dauri ke cikin sa domin a nusar da ko dai su al'ummar da ake yin rawa da bazar su ko kuma su kansu mahukunta da ke rawa da bazar al'umma abubuwan da ya kamata a ce an warware da nufin a ci gaba da samun ci gaban da ake fata shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida Rahma Radio da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin ranaku irin wannan talitinin har zuwa ranar Laraba. A makon da ya gabata kun ji yadda muka tattauna da masani a fannin siyasa da tattalin arziki wanda ya mana taza da tsifa game da halin da siyasar wannan kasa ke ciki a cikin waɗannan shekaru 27 da aka yi bikin cikar ta wadda a tarihin kasar nan ba a taɓa samun siyasar da ta zauna da gindinta kamar wannan ta jamhuriya ta hudun ba kuma kuna sane da cewa a wancan lokaci bayanai sun gabata daga mahukunta kan inda aka samu riba da kuma irin abubuwa da mahukuntan ke yi domin ganin an samu bakin zaren abubuwan da ake ganin cewar al'umma na fuskanta ta bangarori daban-daban ko shakka babu duk wanda zai yi magana akan halin da siyasar wannan kasa take ciki batu na tsaro kusan a iya cewa shine shakundun wanda kuma ko shakka babu kuna sane da cewar akwai alƙawura daban-daban da wannan gwamnati da ma kuma jam'iyyar tun a lokacin da al'umma suka sa halimata a shekarar 2015 ta yi alƙawarin za ta kawo ƙarshen su hususan a wannan bangare na tsaro tun da tun a wancan lokaci da ta karɓi mulki al'umma na cikin wannan ƙalubale shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a jawabinsa bai tsallake wannan batu na tsaro ba sai da ya kawo bayanai daki-daki akan yanayin da ake ciki ta fuskar tsaron lafiyar al'ummar wannan ƙasa da dukiyoyinsu to dai ba dai zogon zance zamu akai ba illa iyakaci mu waiwayi abinda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya fayyace a jawabin da yayi wanda yake fito da irin abubuwa da yake ganin cewar an samu na nasara a wannan fanni na yakar masu ta'addanci a wannan ƙasa domin al'umma su ci gaba da bacci ido biyu a rufe alhamdulillah cikin zauren namu na farin cikin gabatar mana da Comrade Abubakar Ali Faride wanda kun san ba baku bane ba wagan naku ne lokaci-lokaci yakan shigo domin mu muku bayani don haka a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida mu ne wa Comrade Abubakar Ali Faride lale marhaban da kasancewa da mu a wannan lokaci
2: jama'a assalamu alaikum
1: aminu alaikum assalamu wa rahmatullahi to insha Allah idan kuka biyo masanna a hankali zamu ji yadda comrade suka kalli abubuwan da yake akwai da kuma waɗansu daga cikin abubuwan da suka faru bayan wancan jawabi na shugaban ƙasa tunda ba shigarin da ya jawabin ne kuma Allah ya yi wa marigayi General Rabe rasuwa a hannun yan ta'adda da akwai kaulani akan dalilin mutuwar tasa da ma kuma iskar yanci da mai ɗakin sa ta shaka daga bisani wanda wasu ke ganin kamar akwai sakaci da mahukunta ke da shi wasu kuma suna bayanin ma su ne suka ceto ta daga hannunsa amma dai kaulani yayi yawa amma kuma ban sanya ka kalli waɗancan jawabai akan nasarori da gwamnati take cewar ta cimma na yadda za a kakkabe wannan matsala ta rashin tsaro da sama da shekaru 10 ake fama da ita kuma kullum

0: zo za a ce ai za mu kawo ƙarshe, kuma al'umma su kan ce ana biki a gidan sukare amma ba su gani a ƙasa ba. Gashi yanzu shi kansa wanda yake kan kujerar gwamnatin ta ƙasa ya shafe shekaru uku, yanzu wa'adinsa ƙasa da shekara ɗaya yake da shi ya kammala cika.
1: To uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana nabiyil ummi. Jama'a assalamu alaikum, karo na biyu. To a matsayinsa na shugaba, rating da ake cewa ya bayar da cewa gwamnati ta samu nasara wajen kaso 80 da wani abu akan harkar tsaro, daidai ne a matsayinsa na shugaba ya faɗi haka, amma ban san yadda ya fayyace abubuwan zai bayani a kansu da yake ganin wayannan abubuwa da ya fayyace samun nasara ne. To amma kafin mu kalli bayanin kai tsaye, ya kamata mu dan duba mu gani menene yake bayuwa, menene yake samuwa, da al'umma za ta gamsu da cewa ina ko wata matsala ta shanin tsaro to ana samun nasara kanta ko kuma ana samun sauki a kanta. Akwai abubuwa da yawa da za a kalla a duba. Ita gwamnati ko ta wace mataki ne tana da shirye-shiryenta wajen fuskar tunkarar shani na rashin tsaro tun kafin ya faru, ma balle a ce ya zo yana faruwa. Akwai tanade-tanade da ake yi a hukumance, a gwamnatance, wanda ke abu na farko shi ne samar da dokoki da za su hana aikata wannan laifuffuka ko kuma abubuwan da suke samar da rashin tsaro. Ai za ga ɗaiɗaikun mutane ko kuma ga jimillar mutane ko kuma wasu ƙungiya ta mutane. To dokokin nan muna da su, an samar da su ta kowane ɓangare. Duk wani abu na aikata laifi gwamnati ta tanade shi kuma ta ambata shi, bayan ta ambata shi abu kaza laifi ne, karya abu kaza doka ne, ga yadda za a yi zamantakewa, ga yadda tsare-tsare suke. To sannan muka duba su wayannan dokokin da aka samar da su, ga irin shirin da aka yi musu, dokokin ga irin tanadar da aka yi musu, shin ana gudanar da su kamar yadda aka samar da su? To kafin mu shiga ciki mu duba doka, akwai su kashi-kashi da kowane ɗan adam, kowace jama'a, kowane society yake musu jagoranci, yake guiding ɗinsu ga yadda za su zauna. Akwai divine law mun sani, doka ta Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake shi ne mahaliccin ɗan adam ɗin da kuma kowa da kowa. Saboda haka ubangiji da imu bai yi mu ya sake mu sakakaka ba, sai da ya samar da dokoki ga yadda za ku yi rayuwarku. Kafin ma ya kawo ku san mana da dokokin, duk wata bukata a matsayinmu na abin halitta sai da ubangiji ya tanadar mana su. Yadda za ka rayu, yadda za ka ci abinci, yadda za ka sha ruwa, yadda za ka shaƙi iska, yadda za ka yi zamantakewarka, yadda za ka girmama ɗan uwanka, haƙƙi na ɗan uwa da ɗan uwa, haƙƙi na dangantaka kowace iri ce, dukka dokoki ubangiji ya tanade su. Akwai dokoki kuma human laws, wanda kowane society bayan wancan dokokin yake zaunawa a matsayinsa, ya danganta ga nahiyarsa da inda yake zaune da kuma belief nashi, yadda shi ta ɓangaren addini. In ma babu addinin, yadda shi ta zamantakewa, ga irin dokokin da yake so ya yi amfani da su, wanda su ne za su yi masa jagora na zamantakewa na wannan tarayya da aka, tunda ɗan adam duk inda yake ba zai taɓa zama shi kaɗai ba, sai a cikin tarayya. Don aka zo aka yi tarayya, jahohi, nahiyoyi, ƙasa, jama'a ta kan haɗu cewa kanta tsari na zamantakewa da kuma bayyana dokoki da cewa to mu da muke zauna wannan guri mun yarda ga tsarin zamantakewar da za mu yi, ga abin da yake halittacce, ga abin da muka haramta wa kanmu, ga yadda za mu gudanar da rayuwarmu. Gwari-gwari kowace ƙasa ka ɗauka a duniya tana da irin dokokinta na zamantakewarta, na gudanar da harkokinta, na alaƙarta da sauran ƙasashe da sauran nahiyoyi. Tana da dokokinta na cikin ƙasa wanda zai ba wa al'ummar wannan ƙasa, al'ummar wannan society nutsuwa da su gudanar da rayuwarsu, su gudanar da harkokinsu, su gudanar da tsare-tsarensu na zamantakewa. Kashi na biyu kenan. Sannan in ka tafi ka tafi akwai tarayya, yadda duniya ta kai wani mataki yanzu, muna da nahiya nahiyoyi, muna da ƙasashe ƙasashe. To ta haɗu a ƙoƙarin yunƙurin haɗa kan ƙasashen, ɗantattun ƙasashe kamar yadda suke faɗa, an yi wata ƙwarya-ƙwaryar hukuma za a ce, ko kuma wata haɗaka da duniyar gaba ɗaya za ta dinga gudanar da mu'amala a tsakanin sauran ƙasashe duka da duniya. Duk da yake ba wajibi ba ne, amma saboda yadda aka ɗamfara abin, so ake a gudu tare a tsaye tare, bana jin akwai wata ƙasa da ta ware kanta da ce ba ta cikin wannan haɗaka ta ƙungiyar duniya, ma'ana Majalisar Ɗinkin Duniya. To mahimmancin samar da doka, an ka ɗauki wayannan abu kaso kaso guda uku: Dubai law, human law da kuma global law. Mu yanzu mu dawo mu ci gaba da bayanin abin da yake gabanmu. A cikin dokoki da Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya shimfiɗa wa society, ya shimfiɗa wa al'ummarsa, tunda shi ne mai su, ba kuma wanda bai san su ba. Shin mun yadda su ne mana jagorancin, muna kiyaye su, muna bin su, saba musu, kin bin su, ba zai taɓa san halewa kowane society ba a kowace nahiya yake, ya ce zai samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, ko a matsayinsa na tarayya na al'umma, ko a matsayinsa na kaɗaitaka, ko kuma wata ƙungiya ta jama'a. Dole wannan dokoki da Allah Subhanahu Wata'ala ya shimfiɗa mana, ko mun ki ko mun so, biyayya gare su, kiyaye su, to shi zai ba mu dukkanin abin da muke fata, dukkanin abin da muke roƙo, mu samu nutsuwa, mu samu kwanciyar hankali, mu samu soyayya tsakaninmu, mu mutunta juna, ko muna zaune a wuri ɗaya, ko ba ma zaune a wuri ɗaya, kowace irin nahiya ce, kowace irin yare ce, kowace irin kala ce, wayannan dokoki na Allah Subhanahu Wata'ala ba inda ba su adalci ba, ƙarshen adalci na zamantakewa na alaƙa. To alhamdulillah, su dokoki na zamantakewa ta ɗan adam kamar yanzu mu nan mu na ƙasa Najeriya, mun yi namu dokokin, mun yi namu tsare-tsare, mun yi namu tanade-tanaden. To a irin tanade-tanaden da muka yi, a irin tsare-tsaren da muka yi a matsayin zamantakewa ta ƙasa Najeriya, menene yake mana jagoranci? Shin wannan Dubai law din ce da Allah Subhanahu Wata'ala ya sokar da ita take mana jagoranci, mun yadda muna kallanta? Ba wanda yake musan Allah shi ya halicce shi. To amma da muka zo muka zauna muka muke zamantakewa gaba daya, gabas da yamma, kudu da arewa, duk wani dan ƙasa dan Najeriya, wayannan dokoki su muka yadda, su muke kallo, suke mana jagoranci? Ana samar da doka ne domin a samu kwanciyar hankali, a samu haɗin kai, a samu adalci da sauransu. To magana ita ce kaga ba ita take mana jagoranci ba.
2: Wacce take?
1: Wannan human load.
2: To saboda waccan akwai abin da ya shafi harka ta addini, wanda wasu imaninsu ya sha bamban da imanin da wasu ke da shi, kenan ya sa mutane ba sa amfani da waccan kenan, ko kuma mahukunta ba sa ɗabbaka waccan doka kenan.
1: To ai ta uku, dokoki na uku, global laws din da aka yi integration, aka yadda su ne dokokin da za su haɗa alaƙa da mu'amala ta zamantakewa duka ƙasashen duniya gaba ɗaya. Su suka yi naso, suka taho, nasun da suka yi suka taho. To kaga kowace ƙasa suka je sai sun taɓa wannan human laws din, domin a nan matsayin global laws wanda United Nations ta yi su, duka dokokin da za ka taho da su daga taku ƙasar, wa'annan su ne madubi dokokin na Majalisar Ɗinkin Duniya, so called to say. To su ne madubinka, su ne ma'auninka. Integration laws ɗin ba za su yadda ka saba da manufofi da dokoki na ita wannan majalisar dinkin duniya ba. Duk wannan galama shin fada da muke, ina so jama'a mu daina mantawa, hankalin mu ya daina gushewa, mu daina yaudara kanmu. Bayanin da muke muna so mu fitar da komai a fayyace. Bi ma'ana tunda wannan global laws din suna katsalan nan a cikin wannan societal laws din, human laws, kowane society da yake zana, kowace ƙasa na jiha nahiya ta cike launi akwai tsare-tsarenta, saboda ta bambanta daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa. Kaga akwai al'ada, akwai tarbiyya, akwai abubuwa da yawa sun bambanta.
2: A dunƙula abin da kake so ka ce, akwai dokoki da suke tafiyar da kowace ƙasa.
1: Shine abin da
2: kowace ƙasa kuma tana yin dokokin ta ne gwargwadon irin abin da ita kuma majalisar ɗinkin duniya da suke haɗuwa gaba ɗaya ƙasashen duniya suke tafiya da murya ɗaya, suke la'akari da su wajen yin dokokin, da ita kuma nata
1: dokokin
2: su kuma suke sama da kowace doka da kowace ƙasa take da shi.
1: Yawwa, sun shirya ta wanda suka assasa ita United Nations din, suka global laws din, ai sun yi ta bisa abinda ya musu daɗi, bisa tsarin ransu, wanda ke suna kallon ƙasashe kuma su kamar yadda suke cewa masu tasowa ko ƙasashe da ba su waye ba a kan dolan dole, sai sun yi dinga ma'auni da su, suna ganin su
2: ne yawa a bisa raɗin kansu ko kuma a bisa abinda su suka ga dama ba.
1: Suka ga dama suke so.
2: Yawa, sai dole sai la'akari da waɗancan dokoki na ita waccan majalisar ɗinkin duniya wajen aiwatar da su ma nasu dokokin da ciki.
1: Domin an tilasta ma ka je can ka yi alaƙa, ka sa hannu, ka yi yarjejeniya da cewa waɗannan dokoki na majalisar ɗinkin duniya za mu yi amfani da su, za mu bi su. To a cikinsu akwai lauji cikin naɗi
2: waɗancan
1: majalisar ɗinkin duniya, musamman dokokin da suka shafi yanci na dan adam,
2: akan abin da ya
1: shafi dan adam, wanda suka tsara wana ce yanci ne wa dan adam. Su fa ba su suka halicci dan adam nan ba, wanda ya halicce shi
2: shine na farko da kace divine law.
1: Yawwa, shi yafi kowa sanin wani yanci bani adam yake da shi,
2: kuma su ba da wannan,
1: kuma babu wani yanci na bani adam da Ubangiji subhanahu wataala bai tanade shi ba ga dan adam.
2: To su wajen ɗabbaka wa'incan dokokin nasu na majalisar ɗinkin duniya sun yi la'akari da wancan wanda Ubangijin ya saukar.
1: To shi ne muke so mu gane, mu ga inda suke zuwa suke cin karo, wayannan fitintunu, wayannan rigingimu suke faruwa. Abin da ya musu daɗi a matsayinsu na al'umma, na mutane wanda yake ba a nahiyar mu suke ba, ba ma sharin tarbiyya ɗaya da su, ba ma sharin addini ɗaya da su, hususan ma su ba sa kallon addini da dokoki na addini a matsayin doka. Addini ma su a wajensu abu ne wai da ya shafe ka kai kadai, kai a matsayinka na dan adam, kai ya shafe,
2: ba su dauke shi a matsayin wani abu ne,
1: ba shi da muhimmanci a wajensu, saboda kai ya shafa kai kadai. To kuma kana so kai doka da ta shafi al'umma da suke zamantakewa a wani guri kamar ƙasashe misali,
2: kuma suke bin wataƙila addini,
1: suna da addinin dole,
2: kuma wannan addinin nasu ga abubuwan da ya shimfiɗa musu,
1: ga abubuwan da ya shimfiɗa musu, wanda yake su ma sun sani ba sa musu, shi ne ya bayar da adalci na farko da mutunta yanci na ɗan adam na farko a matsayinsa na ɗan adam da yake ba da kwanciyar hankali. To amma saboda akwai wani gilli suke da shi a cikin zuciyarsu, suna ta tsara abubuwansu, suna tafiyar da abubuwansu bisa san ran zuciyarsu. Menene ya kawo wannan san ran zuciyarsu? Su duniya ce a gabansu, magana ta gaskiya,
2: ba magana cewar akwai ranar da za a mutu a koma ga Ubangiji,
1: babu. In ma za a mutu, in an je can a yi wacce za a yi,
2: su da kurum a wajen suka sa a gaba duniya,
1: duniya
2: ita ce a gaba akan komai.
1: Yawwa, kuma ita duniya a wajensu kuma ma'auni na duniya akan mutumin da ba shi da saiti, musamman ba shi da saiti na addini, shi ne abun duniya, kuɗi, mulki. Shi yasa ai kaga suna ganin kansu cewa su masu ƙarfi, masu makamai, tsarin da suke so yadda za a yi zamantakewa shi ne abun dubawa a wajensu. to muhalli shahid kaga wannan rashin

0: kwanciyar hankali wannan bridge na tsaro da muke fama da shi a nan yanzu. Ai kaga ya alakantu ko kuma ya samo asali daga su waɗannan ƙasashe da suke kiran kansu su super powers ne, su ne jagorar duniya, dokokinsu dole a bi yadda suke so haka za a yi. To su suke kusan assasa wannan rashin zaman lafiyar da kwanciyar hankali da muke fama da shi mu yanzu a ƙasar nan.
1: Wato kana
0: sai sun maka katsalandan a irin shugabancin da zaka samar.
1: Idan na fahimci ka, waɗannan dokokin Najeriya bata tsallake daga ita ma kwaikwayar irin waɗancan dokoki na Majalisar Ɗinkin Duniyar ba kenan, in na fahimce ka, ita ma ta aro duk da kasancewar wasu na cewa ai musulmai su ne mafi yawa a ƙasar, wasu dai suna duk da wasu suna da tantama akan haka, su ma a ƙasar nan sai da suka kwaikwayo irin waɗannan dokokin da ake da su a wancan Majalisar Ɗinkin Duniya.
0: Of course, ai a matsayinta na member nation, a matsayinsa na one of the integration nation da aka kafa aka gina Majalisar Ɗinkin Duniyar a ciki, ta sa hannu ta yadda za ta yi biyayya ga waɗancan dokoki na su Yahudu da Nasara.
1: Wato daga nan haka,
0: amma me ana maganar ƴanci na ɗan adam, to amma ba a yadda ƴanci na addini da kai ka yadda da shi kake sansa ka sa shi a cikin program da zai maka jagoranci a cikin zamantakewa ba.
1: Wato kana nufin daga nan matsalar ta afku kenan,
0: daga nan ta yi nasu, daga nan ta taso da yaɗo,
1: yanzu haka dokokin da muke da su suna da irin waccan kamanceceniya.
0: Eh to ai kai ma ka sani a zamantakewa mu constitution ba shi ke da jagoranci ba, a constitution ka launa ka rubuta, da zaka rubuta constitution din ne ka kalla.
1: Da constitution din ma ba an ce tun na zamanin turawa ba ne ba, sai dan gyare-gyare da aka yi masa,
0: sai abin da ake sha'awa
1: small person Littleton
0: duk wannan sahun da ya dauko kuma su waye har zuwa yanzu da muke ciki, saboda irin gini da tarbiya da sun buce da hanyar da aka dora mu cewa dole mu bi, hatta shari'ar da kake yi kake practicing, wacce shari'a ce take maka jagoranci English, dole wani abu nata shi kake damfala kake kwaikwayo kake ci gaba take maka jagoranci. Wannan constitution in kaga an taba shi sai dai wani abu da ake so a bujiro da shi ko a gyara wanda zai musu daidai,
1: a turanci amendment, wato a gyara wani abu wata kila ya sha bamban da abin da suke bukata.
0: Yawwa, in zaka karkace dan wayen da zaka yi su dawo da kai ka bi hanyar su. A takaicen takaitawa, yanzu ba magana muke ta rashin zaman lafiya da yake haifuwa a ƙasar ba, wannan kashe-kashen me yasa ake yinsa, me yasa ya ƙi cinyewa a Najeriya da sauran ƙasashe na duniya? Zan ba ka wani misali idan da ganewa, ka dawo ka koma level na United Nations, super powers members na United Nations, bisa ra'ayinsu na abin da suke sha'awa suke ga dama suke yi saboda su zai mallaki duniya, duka dokokin nasu wanne ne ba sa violation,
1: wanda ba sa karya ba,
0: wanne ne wanda ba sa karya, sai wanda san ransu izo. Allabar na Majalisar Ɗinkin Duniyar ka kwatanta da asarar rai da kisan rai da ake yi a mataki na ƙasashe da kuma su wanda suke yi a mataki nasu da sunan san zuciyarsu da san ransu, wanne ne fi yawa? A ina ka kwaikwayo ta dauki Amerika kawai da inda ta gara masu yi ta je ta kashe-kashe ta harba makamai ta yi wannan tun da kasanta a tarihin ta ja, kuma sauran manyan ƙasashe suna mara mata baya ba za su tsawata mata ba bakinsu daya. Ina dokokin na Majalisar Ɗinkin Duniya, me yasa ba abunsu?
1: Kuma ga su kansu shugabannin da suke tafiyar da ita waccan Majalisar Ɗinkin Duniya, dama babban nauyin da aka rataya musu shine su shiga tsakani, kar wata ƙasa ta je ta
0: tsufar da wannan doka da aka kafa a bita, ita za ta yi wa mutane jagoranci,
1: babu tsangwama, babu cin zali, ba wata ƙasa mai ƙarfi ta cutar da wadda ba ta da ƙarfi, kamar yadda yanzu yake faruwa tsakanin Isra'ila da Falastini.
0: A minimum ga su nan suna da yawa,
1: ga Isra'ila da Lebanon, ga Isra'ila da Iran, duk da dai abin ya zama musu
0: cin zali. Gabas da yamma, kudu da arewa, mataki na Majalisar Ɗinkin Duniya da yake afkuwa, amma wa kaji ya tsawata a mataki na Majalisar Ɗinkin Duniya, ko wannan terrorism din da insurgency kalma ce ta su su suka samu ta su suka bujiro da ita kuma su suke aiwatar da fassarar da suka ba menene terrorism din menene insurgency din suwaye ma suke yin makama a ina ake samun makama da ake aiwatar duk wannan laifuffuka kai da ko kike baka iya ba keke wannan baka samu da balle wasu makamai makamai da suke sarrafa duniya ai ba da irin makaman nasu ake wannan rashin zaman lafiya ake wannan kashe-kashen misali a tamu kasar ba so kaga inda gizo yake saka duk abinda suke aiwatarwa abinda suke gabatarwa abinda suke ai ya saba wa dokoki na Allah subhanahu wataala ya kuma saba wa mutane da tan dan mu a matsayin mu na ƙasa Najeriya ya saba mana in kana so kai a tsare-tsaren su ai kana so ka cimma ko kuma akalla ka samar da su level na zaman lafiya a ƙasar ka ka cire wayannan masu kashe-kashen akalla ka dakushe su sai fa kaje mataki na wannan global loss din wayannan manyan kasashen fa kaje kana roƙar su su yamma da makama da zaka zo ka yaki na gidanka
1: wannan bayanan yana saba da kuma sakacin kasashe irin namu da ba sa yunkuri wajen su ma su samar da ko su kera irin waɗancan makaman da ake zuwa siyo a kasashen
0: nasu ya za su baka wata rigima ce take faruwa yanzu tsakanin Isra'ila America da Iran ba akan makaman ba ne
1: kana nufin duk ɗan sanda take da yanci ba ta da ikon da za ta iya cewa gashi ne na bunƙasa ina da fasaha ko kimiyyar da ni iya zuwa in kera makamin da nan iya kare
0: kai na sai sun shahale maka condition nan da aka ba na zaman lafiya na dan juma'a ne da Amerika ta sai
1: akan dakatar da yaki tsakanin
0: yawa
1: Isra'ila da Iran
0: da Iran
1: da Amerika kuma
0: one of the condition me suka ce Iran sai ta daina kera me makamai na nuclear saboda kar ta girma ta fuka-fuki ta daidai da su saboda in ta daidai da su ai da ta kare aqida ta musulunci da musulmi a daidai wannan lokaci yayin ta kawarta Isra'ila ta daina harba makamai a Lebanon da sauran bangarori na Palestine da suke kirarin yan Hezbollah suna nan yan waye suna nan ai ci gaba suke statistically yanda ka kididdige ran da aka rasa na mutane mata da mala da kananan yara lokacin da aka tazo da hayaniyar wannan insurgency gwamnati take ta yunkuri take ta kokari abin ya dame ta mu a cikin kasar nan a dakushe wannan abin sai an daina shi America bata zo ta yi zaurancinta na munafunci ba ta koma toward the end of December last year me aka yi me aka shiga me ya canja a ciki to ai kaga munafuncin kenan su suke kitsa shi ko su ai ma suke sarrafa makaman su suka san inda suke zuwa su samu a wajensu domin mun ba mu da kamfani ko kuma amori da take kera makamai amma dai a wajensu ake zuwa su suke kawo kasashen Afirka din kowane kasashe su suke kawo kuma yanzu da wata kasa za ta ce shikenan bari mu zo mu taimaka muku mun san makamar abin ka dauki misali kamar kasashen Larabawa ko kuma wata kasa ta yunkuro ko Rasha ko menene misali ka dauka ma a tsakanin su a ce yanzu Rasha a matsayinta tunda ita ma ta yi fuka-fuki yanzu me yake faruwa a tsakanin Rasha da Ukraine wace ce ugulma ba wayancan first three super powers din su suke ta azazzala abin ba wannan ya koma ya zuga wannan ya koma ya zuga wannan ya ba wannan makami wannan ya ba wannan makami to ina dokokin da suke cewa sai ai koyi da su ina dokokin human rights din a wannan mataki ana respecting human rights human din da ake bin sa ake kashe shi bace yara ina wani human rights din amma yanzu kai da kayi yunkuri shikenan kana so ka kawo wani gyara a taka kasar a matsayinka mai kasa intacciyar kasa sai a taso a ce ka karye human rights can kuma daman kafin a zama wannan matakin ana taimaka kisisi na an hana ka kabbu a dokoki na addinin ka dokoki na Allah subhanahu wataala ana tankwabe ma ta can ana rushe ma ta can an hana ka ka sahihan ba kai saka ba an do an makakkala wasu dokoki wanda suka tunkare suka hana ka suka dabaibayi ba kai saka dabba'a su ba yadda Ubangiji yake so a damba su.
1: To amma ya waɗansu ƙasashen ake ganin su kuma suna da irin wannan damar, sukan yi irin dokokin su hususan waɗanda suka yi imani da addinin da suke bi, kamar misali ƙasashen Larabawa da suke bin addinin Musulunci. An ce suna iya kokari wajen ganin aiwatar da dokokin addinin Musulunci. Su ba su da nasaba da irin waccan Majalisar Ɗinkin Duniya da za ta sa musu sharaɗin
0: yadda take so. A kanin su ƙasashen Larabawa babu munafunci na global powers din da yake faruwa,
1: amma suna yin hukunci ko dokoki yadda addinin da suka yi imani da shi.
0: Na ga musu su fi wa'annan allan su duniya, ai akwai abin da suke benefiting da su, ai sun yadda sun saka musu, su kuma sun san akwai karuwa da suke bi tare da su. To ai yanzu ka dauka kaman Saudiya, ai su not a productive country, ba kasa bace da take da masana'antu, take da ma'adanai, take da waye da take dogaro da kanta ba, komai saboda albarkar da Allah shi fara mata, ko menene za ta isa ya kawo mata. To kaga mun kamar Amerika za ta zuwa sai kaga gida ta zama ita ce supplier, sun zige karuwa su za su kawo ba su kawo, don da su kuɗi ba shi ne matsala wajen su, ko wani abu da suke so makami ne kuke so gashi, duk da dai su ba yaƙi ne da musu ba, kuma su waye ƙasashen Amerika, su waye ƙawayen Turawan, to za su iya saba dangantaka ko wani abu, kasar Saudiya za ta iya sabawa domin ta faranta wa wannan babban ƙawata Amerika, inda ya kamata su kai gudunmawa tun da aka faro rigimar Palestine har zuwa yanzu ya kawo rigimin da ake ƙasashen musulmi, wace gudunmawa suka ba, suna jifa suna gani yadda ake murƙusa, ake kashe, ake tauye ƴanci na bani Adama a matsayin sa na ɗan Adam, wanda musulmi ne ko ba musulmi bane, amma sun san majority wanda suke zauna wajen nan musulmai ne, haka ake murƙushe su, haka ake kashe su, haka ake lalata muhallinsu, abin hawansu, maganan nuna babu, wuta babu, lafiya babu. Amma an zo kai za ka yi naka ana wai a wai ƴanci na ɗan Adam. To kaga abinda ya sa muka kawo nan, domin jama'a su daina rudar kansu, kuma mutane su daina karanta son zuciyarsu da cewa akwai wata dabara da za mu zo da ita wannan zaman lafiya a same shi, sai dai a koma baya, duk da yake an yi sakaci, an ba da dama su wa'annan gulman, su wa'annan matsayinsu na nafukai sun shige mu, sun kacaccala mana zamantakewmu, in ba da su ba gani ake ma ba za a rayuwa, in ba da salo na cigaba da suka kawo ba gani ake ba za a rayuwa. Wanda yake magana ta gaskiya, ko a koma baya a tuba a bi dokokin da Ubangiji ya saukar da su, zuwa dokoki wanda suke kunshe da adalcin fiyayyen adalci a nan da ko yi adalci a nan da ko yi ƴanci na ɗan Adam a nan da samu zaman lafiya a nan da samu kwanciyar hankali. Amma inda wa'innan dokokin ne human laws da society suke amfani da su, ko kuma global laws, har abada har a tashi ba inda za su samu maka da kwanciyar hankali, ba inda za su samu maka da adalci, ba wani human right da za su samu maka da shi, face mechanism ne suke amfani da shi wajen biyan buƙatar kansu, biyan buƙatar kansu, ya za su samu abin duniya, ya za su samu mulkin ɓangare kaza, ya za su samu mulkin ɓangare kaza, in kai yunkurin ɓatawa da su kuma sai an zagawo, sannan ana banka da sharri kala-kala. To in ka dawo kamar yadda shugaban ƙasa ya yi bayanin cewa an samu
1: kashi 81 na raguwar ta'addanci a wannan ƙasa daga shekarar 2015 zuwa yanzu.
0: Wani ƙididdiga abinda take nunawa ta cikin wannan shekara kawai, kashe-kashe na aikata laifuffuka na criminal laifuffuka, wanda yake mu wanda ya fi damun terrorism
1: ƙididdiga
0: abinda yake mu a tamu ƙasar Najeriya 66,200
1: ake da shi
0: ya kai wannan mataki.
1: Ci gaba aka samu ko ci baya a misali
0: ina kana ana magana 66,200 cikin 100 laifuffuka, wanda yake leading laifuffuka su ne wannan terrorism da insurgency ɗin, kana maganar ka haune ko ka sauka kaga dada hawa kake shi yasa suka ce ma ita Najeriya ita ce kasa ta uku a Afirka inda aka fi aikata laifuka a duniya kuma ita ce kasa ta 13 sannan safety da kuma kare laifin aina ya tsaya wani mataki da kaso 33.8
1: zaman lafiya
0: zaman lafiya 33.8
1: ko rabi bai kai ba na 100
0: ko 40 bai kai ba ya ci kwata ne 33.8
1: daya bisa uku
0: ya kai daya bisa uku
1: haka
0: ba percentage to ina sauran ka su biyan menene dame su me yasa ba a cimma ba nan rate din index din 66.2 me yasa ba zai yi ba ba kokarin da gwamnatocin namu suke yi da irin matakan da suka zuba a ciki su ne ba sa aiki ko kuma ban su ne ba yi ko kuma akwai abin da ya hana su tasiri wanda ke ana hasashen cewa ma a harka irin terrorism mu muna daga cikin ƙasa ta hudu inda ya fi shafa ma a duniya mu kullun ka tashi in zaka fara kirge kawai a cikin wannan shekara an kai hari can wurin an kashe civilian an kashe mutanen gari inda za ku fahimta a gari kaza bangare kaza daga ya cikin wannan shekarar January zuwa yanzu daga lokacin da aka shugaban kasa ce an dauko matakan ko ta kwana ko sune state of emergency akan daro to daga wannan lokacin da aka samu wannan jawabi zuwa yanzu za a kididdiga rayukan da aka rasa a iya mutanen da suke gari kawai sai mu tashi mu kai asuba da kai a wannan teburin ana lissafi mai magari ba
1: to amma
0: ya mutanen gari kawai
1: ya zannin
0: ka dauko iya mutanen su wayannan insurgents din
1: shine abin da zan ce
0: ya akai daukan makaman
1: da shi kuma shugaban kasar ya bayar cewar an kawar da kimanin yan ta'adda kusan 13,000 a cikin shekara daya shekarar da ta gabata wannan ba babbar nasara bace ba da ta bashi karfin gwiwar da yake fadin cewa an samu ci gaba ta fannin tsaron lafiya da kashi 81
0: ne duk wannan kasakashen da ake samu
1: to har gashi dai bayani ya bi masa
0: to ba za ka fahimci wannan ba tunda akwai hukuma musamman da take bada bayanin kididdiga na laifuka kashi kashi da suke faruwa wannan zaman ba zai ishe mu cewa mu dauko wayannan kididdiga daya bayan daya ba ka dauko kididdiga ta kidnapping kawai ka dauko kididdiga ta terrorism ka dauko kididdiga ta armed robbery ka dauko kididdiga ta human trafficking ka dauko kididdiga ta drugs trafficking kowace kai ritin dinta sannan sai mu duba mu auna ta da wancan bayani da gwamnati take yi bayanin sun zai samu shiga ko za a samu fita
1: amma baya ga waccan mutum 13,000 da aka yi maganar cewar an kawar a cikin wancan shekara daya duka dai shugaban ya yi karkugu da cewar akwai kimanin yan ta'adda sama da su 124 da suka ajiye makamansu kuma suka mika wuya suka tuba cewar sun daina irin wannan ta'addancin kuma sun yadda cewar duk wani abu da zai zo za su taimaka wajen ganin wannan matsala ta rashin tsaro shi ma wannan ba za a dora shi a kan wancan gwadaban na cewar eh hakika fa ana ganin haske a kan wannan magana da shi shugaban kasar ya faɗa ba
0: ai ana maganar tsaro hasken da ake so a samu da zai gamsar ya wadatar ya gamsar da mutane cewa yanzu tsaro yana samuwa shine kwata-kwata a daina kashe-kashe
1: shine zai sa
0: laifin ya daina faruwa ya dawo kididdiga mafi karanci kuma a ce ai yanzu crime index a Najeriya a 10% yake ba a ce a kaso 66.2 yake ba
1: to ai wani za su ce to wai da ina aka samu wannan kididdigar ta kaso 66 ita tun daga gwamnati ga abin da ta ce
0: shi ne nake gaya maka shi a matsayinsa ya faɗa to amma ai mutane suna bi suna karantawa kuma sun san ka'idoji kuma kowa yana jin abin da yake faruwa a cikin ƙasa mai kimanin jama'a fiye da miliyan 200 yau shekara nawa ana wannan ta'addancin za ka iya fara karanta ta ne ya shigo a zamanance daga 2009 zuwa yanzu su masu aƙidar a matsayinsu na 'yan ta'adda ka ɗauko statistics na mutanen da aka kashe a cikinsu ka ɗauko statistics na jami'an gwamnati da aka kashe zamgan gwamnati da kowane bangarori daga bangaren yan sanda daga bangaren sojoji da sauran jami'an gwamnati security agent da other paramilitaries da yan bujilanci ma sannan ka dinga duba wayannan kungiyoyi na ta'addanci wanda aka ambata su aka ambata su a matsayin yan ta'adda sun kafu gaba suke yi ko ba suke kullun gaba suke kullun zuwa suke da salon su kullun karfi suke da dai kai kuma kana kashe kuɗi wajen sayan makamai wajen tanotita dan wannan abu ya daina faruwa amma kullun ji yayi wanda yake a bangaren da yake akwai zaman lafiya ne zai dinga ganin kaman wannan kididdigar da ita gwamnati take irari take fada haka ne amma buga waya ko ka je inda abin yake tsamari yake faruwa kana ganin yanzu garin nan kanin nan gashi kaman ta fashe kaman ta tsage saboda alhamdulillah akwai zaman lafiya a garin a jihar saboda haka yan uwanmu abokanmu gudowa ake kullun ana shigowa garin kullun north east ne north west ne kullun ka dinga kana zagayawa ka dinga ganin tashoshi na mota ka ga yadda ake shigo garin ka dinga kallon mutane kana interaction wannan mutanen namu ne daga ina suke zaka dinga ganin jama'a sura fuska daban-daban a unguwanni ka dinga duba yadda tituna suka cika suka makare yadda kasuwanni suka cika suka makare saboda jama'ar da take shigowa ba wanda yanzu a garaje zai ce maka yanzu ga kididdiga ta jama'ar da suke Kano
1: wai shigowa domin har da hadar kasuwanci matsayin Kano ta cibiyar kasuwanci
0: wajen samun da za a launa lafiya
1: wai gudun hijira kake nufi
0: eh gudun hijirar da za a launa lafiya ko da ba su zo kem din baya da ake yi kem din baya ba su zaman lafiya saboda ka idan kana da dan uwa ko kana da abokai ko kana da lafiya zaka taso ka hijira ka tafi inda zaka zauna ka samu dan zaman lafiya ka kuma jarraba sana'a da za ta rike ka ka rayu ko da iyalinka ko babu iyalinka
1: zuwa wani lokaci ko kuma dindindin
0: to da inda ka samu kanka ka zauna ai ka zo dindindin ina za ka koma
1: to amma in su mahukunta ba su da wani tsari na cewar eh hakika idan misali wani ya taho idan aka yi hadani da matsalolin da ita kanta jihar take fuskanta ba ta tsallake daga wasu matsaloli na tsaro ba gurin duk wanda ya ga dama ya shigo in ka ga dama ka fita saki ba kaidi babu wani ka'ida ko tsari da
0: ake ba shi ne daurin boyen da aka yi maka shi yasa muka yi wannan linkin na dokokin daga majalisar dinkin duniya muka yi linkin dokokin da dokoki na Allah Allah ya sare maka matsayinka na dan adam ko musulmi ne ko ba musulmi ne ka je ka rauna duk ƙasa duniya ta Allah ce inda zaka sake karayi ubangiji shi ya samar da wurin ka je ka zauna ya sa ne kafin yanci na ƙarshe kenan to amma kuma akwai dokoki kuma da zaka kaje kar ka je wurin da ko kuma ka samu al'ummar da ga irin tsarin zamantakewar su to kuma ka kawo musu wani sabo wanda ya sabawa dokoki da tsari na zamantakewar su kuma waɗannan mutanen lokacin da suka dunkule suka zo dole an suka haifi Najeriya da ƙarfi kaga ai a cikin constitution da suka ce ai wai ƙasa ɗaya al'umma ne ba tare da da akari da komai ba lokacin da suka zo sun same ka da dokokinka sun same ka da iliminka sun same ka da tsari na zamantakewarka sun same ka da sana'arka amma duk wani abubuwan guda hudu sai da suka yaƙi da su suka baddala su suka kawo nasu suka shimfiɗa dole nasu zaɓe ai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da suka ɗabbaƙa ai shakinci ne
1: ba haka ba ne ba kenan
0: ina ai ba ɗaya suka same ta su suka bankara dole da bindiga da ƙarfi da menene suka haifar da ita ai da kafin su zo mutane jaha-jaha ai suna rayuwa a dunkule suka samu Najeriya sun samu gabas da yamma kudu duk wannan geographical zones ɗin mutane suna nan suna rayuwa suna da tsarin su suna da sana'a suna da addinin su suna noma suna duk tabiyar su to amma gaba ɗayan mu sai da suka canja mana komai ya koma nasu zaka dinga bi to kuma gashi nasun baya bada mafita domin saboda ƙarshen nasun duk abin da suke faɗa babu gaskiya a ciki ko ƙoluwa dai abin da ake yi wa doka kan shi ne ɗan adam ɗin kansa yadda suke cewa 'yancin ɗan adam ɗin kansa ɗan adam yana rayuwa ingantacciyar rayuwa a matsayin sanna abinda Allah ya halitta ba tare da takura ba, ba tare da wani abu. Amma su a wajen su ba shine manufarsu ba. Kawai yara daman su kwalaro su samu ƙarfi su mamaye su mori dukiyarka, kana so ko baka so. Za su biyo maka ta hanyar dabara, za su biyo maka ta hanyar wayo, za su biyo maka ta hanyar wasu sharuɗa da suka gindaya maka kai da su. Su ne da riba, ba kai ne da riba. Gwari-gwarin ilimin da suka kawo maka gashi da yake faruwa, ba su taɓa yunkuri ko tunani ko niyya su inganta naka system na ilimin da su.

0: ni cikowa da kokolwarka da kokolwata da ta mutumin da yake kowace nahiya ne a duniya duk ɗaya ne Allah ne halice in zai karanta ya fahimta zai dan baka ya fahimta kai ma zaka yi amma duk ilimin da ya zamana zaka amfana to nan bangaren ai ba a saka maka shi wannan abubuwan da duk da suke gaban wannan ne muke samarwa ana gasu nan duk wayannan da suke kan teburin da muke wannan program na zaman da wannan hular ba za ka ce ga wani abu da kake samar da shi
1: ta ma hular ba sai ka siyo zaren da za ka ɗinka ta ba
0: to shi kenan
1: yadin da za ka yi
0: yanda an kashe maka noman audagar da za ka yi zaren sai ka fita su za su kawo maka su za su yi maka zaren ka saya a wajensu kuma an kai wasa ma'adanan ko kuma sinadaran kamar su audagar da duk sauran abubuwa nan za a zuwa iba afirkan za a zuwa iba a je can a sarrafa su a dawo maka da su abinda yake musu jagoranci mission din su duniya kawai ya la shi samu duniya in ba haka ba ai babu wani abu godiya Allah a zuciyarsu so suke wai su shimfiɗa mulki su mamaye duniya su kaɗai za su ce ayi nan ayi nan ayi nan ayi nan amma kowace ƙasa kowace nahiya a duniya ubangiji ya tada dan mata abin da za ta rayu yadda muke gode wa Allah misali ga ɗauki a nahiyar ƙasar Afirka ɗin muna da wurare na noma muna da ma'adanai ka ɗauki Najeriya muna da wurare na noma kala-kala muna da ma'adananmu kala-kala in ba an yi mana kalanan din ba ai sun isa mu sarrafa mu tattala su mu yi rayuwa sahihiyar rayuwa ta jin daɗi da kwanciyar hankali a iya mutanen ƙasar to amma sai an zo an sa maka wa wasu kana sane ko ba ka sane kana so ko ba ka so ko ta wayo yanzu ba man fetur kake samarwa ba yanzu tsare-tsare ne ya yi to da gulubar wadda ya sa gashi man naka yake fin ƙarfinka ko ya fi ƙarfinka wanda duk yake da abin hawa musamman a ce mota abin hawan da zai sha lita goma kwana nawa za ka yi baka zuba mu ba iri na irinka suna da yawa su suka fi yawa abin hawa in za ka je ka hau na haya da shi ne zai kawo maka abin masarufi daga jiha zuwa jiha mai za a dora masa ka je ka ji tsumbin kuɗin da za a dora mota mai a ji a ɗauko wannan kayayyaki a kawo maka da za ka yi amfani da su ka yi tasarifi da su sai an dora musu ladan wannan dakon da aka kawo su shi sa abubuwa suke ta tsefiya mai a ƙasarka a garinka
1: da kuma da gashi ka koro ga abokin aiki lokaci ya koro gashi ba mu kai ga jallin jin ta ina wannan matsalar za ta kau abubuwan da al'umma suke ta fatan gani Allah ya kawo musu ƙarshen su na matsalolin da ake fuskanta amma
0: sai mun shiga mun fahimci wannan shimfiɗar da muka
1: yi to mun sa muka yi Allah ba shi in Allah ya kai mu mako na gaba sai mu zo mu dora
0: sai mu samu mu zo mu duba ididdigar da gwamnati ta yi amfani da ita ta samar da waccan hujjata mu kalli me yake kawo zaman lafiya me yake kawo a ce wannan tsaro ya samu kowanne daki-daki mu kalle shi in mun gama mun hada su da sai mu ga to kamar yadda gwamnati ta faɗa ko shugaban ƙasa ya faɗa tsaron ya samu ko bai samu ba ga shi har lokacin ya ƙure na yi mana ɗan wutsiri abu da ya shafi nan jihar Kano kawai matsala ta dokokin tuki
1: wannan da yake abu ne da yake da faɗi to ta kare lafiyar al'umma ma da rayukansu ake ko kawai wanda ma suna cikin gida ba ma fitowa suke yi ba basu tsira ba amma da yake akwai dama nan gaba sai mu dora akai Allah bashi sai mu ƙara fada sai sallama ga masu
0: sauraro Allah ya sa mu ga lokacin Allah ya laya mu da lafiya
1: amin
0: jama'a assalamu alaikum
1: amin wa alaikum assalamu wa rahmatullahi masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na barka da rana da wannan mako ko a wannan rana muka kasance tare da Comrade Abubakar Alfarida masani a fannin da ya shafi tsaron lafiya da kuma layyar bil'adama na zamantakewa a madadin Comrade da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah ya maida shi gida lafiya da ma dukkanin waɗanda ke taimaka wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu wurin ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai mun sake gamewa da ku a cikin wani sabon shiri na barka da rana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masarari, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da rana, barkamu da zumurin kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na rayuwar dan Adam. Shirin rayuwar dan Adam shiri ne da bisa al'ada kan duba nasana ki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samu sa a ban kasa, kama daga halayyarsa, dabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkan abubuwan da suka jibanci dan Adam. Duka dai domin dan Adam ya ribaci rayuwarsa ta zo da kyawun manufa wanda rashin sanin hakan kan halin da dan Adam tare sanya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja hikima da bankawa. Kamar yadda aka saba, suna na Zara Duma na Jawaji, cikin yadda Allah zan kasance da ku cikin wannan shiri wanda kuma kada masu saurare su manta, muna tare da Dr. Abdulkadir Ismail, wato malami a Jami'ar Bayero, kuma Imam Musallacin Farouk da ke unguwa uku Sibiyan Kwatas, wanda a cikin yadda Allah ya ma Allah ya sake dawo da shi domin ƙara kasancewa da masu saurare, musamman a cikin maudu'in da muke tattauna na yaran soyayya. Dr. madadin hukumar gudanar wato wannan gida mai albarka da lokacin masu sauraron masu albarka, muna maka salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An zara din na gode sosai.
0: To masha Allah. To mallam, kamar yadda wancan sati an fara mana shimfiɗa musamman kan abin da ya danganci ita kanta manufar soyayya ta maganar faɗaɗa da abin da ya danganci farashin soyayya, wanda kuma akwai wata tambaya da mai wayar muka karanta wani sako na ƙarshe, ka ce za mu tashi a kai musamman kan abin da ya danganci compatibility da attractiveness.
1: Okay, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wannan shine dalilin, misali idan muka bude tunda malam ya yi tambaya akan wannan, sai mu dauna akan wannan. Wato akwai abubuwa guda biyu wanda yawancin mutane ba ma bambanci, akwai bambanci tsakanin wato sha'awa da soyayya. Sha'awa na da bambanci da soyayya. To kuma sha'awa na yawanci attractive din, wato attractive din mutum ne, manufa rashin janyo hankalin mutum. Kuma ita soyayya wata aba ce da za ka ga cewa mutum sai wato ba ta da fassara cikakkiya, kawai takan canza mutum ne. Bari in ba da misali. Yawanci idan misali mutum yana sha'awar wata, bai ga cewa yana sha'awar ya juye wajenta, su je su yi hira, su je su yi magana, ya saki jiki, ya ji daɗi. In bai je wajenta ba zai ji daɗi ba. Wannan galibi mutane suna ɗauka soyayya ce, amma sha'awa ce. Saboda yawanci galibi ba wai yanayin zamantakewar ba, har a fim din Tura, in kana son ka ga fim soyayya ta zo, to za ka ga cewa da matar da mijin, idan ya zamanto shi ya ji yana tsananin son ta, ko shi tana tsananin son sa, za ka ga cewa ba ta iya marmagana. Bashi tana jin kunyarsa. Misali ka ɗau fina-finai da yawa, ko na Indiya ne, ko na waye, za ka ga cewa sai ka ga ana nuna maka acto, idan ya zo yin wani abin in ya gan sai ga ya daina. Ko kuma idan ya zo zai yi mata magana, sai ka ji bakinsa yana harbewa. Shi yasa misali idan wanda ya zamanto soyayya ne ya je wajen wanda yake so ranar ko farko ko kafin su saba, za ka ga cewa ba ya iya magana, bakinsa zai harbe. Amma wanda yake sha'awa ne, to za ga cewa bakinsa ya saki. To wannan wancan yana attractive ɗinsa ne, amma wannan compatibility ne, manufa akwai dacewar juna, wata abu ne da yake zuwa da kamar daga cikin zuciya ya fita. Abu na biyu shi ne, idan kana son mutum ya kara gane wannan abu, za ga cewa wannan attractiveness ɗin wani lokaci ma, inda za a ce misali auruwanci, wanda ya zamanto yana son ya je hira da ita, ko ke auruwa ne ba zai ba su yi auren ba. Misali ka ɗau superstars misali, ko celebrities, ko waye, akwai da yawa waɗanda misali fans sun su ne, amma da za a ce za ki auruwa ne, da cewa amma kuma tana tsananin son sa, inda za ka taba shi za ku yi rigima da ita, na ko za ka yi rigima da shi a kanta, ko waɗansu abubuwan. Amma in aka zo zancen aure, zai ce maka to kaga wannan sha'awa ne, attractive ne, manufa yana attractive ɗinsa, ko ta attractive ɗinsa, ko shi yana attractive ɗinta, to amma ba soyayya ba ce wannan. Kuma lokaci ne, shi yasa wani lokaci sai ya ga abin ya zama labari, kai da mun yi wani kan da mun yi wani
0: babu wannan,
1: amma abin ba ya mutu,
0: ya mutu kai daga
1: sama. Ita soyayya ba ta mutuwa, ita soyayya kamar a wancan shirin na fada nake cewa ko wanda shi rabuwar su shekara 40, amma wannan abin ya ki mutuwa, saboda soyayya ce. Shi yasa dai a wani za ka ga kana zargin wani wani ya nemi wata suna tun saurayi da budurwa Allah ya bashi arziki yayi ya taje ta yi aurenta wakila wani waje ma mai wahala an je an dawo sai kawai ga bayan wani lokaci sun hadu sai a ce wai an aure to wani me zai da ita ta riga ta zibi ta yi wai amma shi ran saboda wannan soyayya ce yawancin lokuta ba nan saboda akwai abin da suka zama tusun dace abin da su suke fada compatibility din misali wanda yawanci idan mutum zai nemi aure wannan compatibility din ya fi attractiveness attractive za ga ta fita kyau ta fita waye ta fita waye misali a amince ko kuma shi ya fita abin nan ya fi wanda take tunanin abin nan din ya fi shi kaza ya fi shi kaza ya fi shi matsayi ya fi shi kudi ya fi shi abin nan kuma wanda yana burge kowa amma kawai ita soyayyar nan babu ita to ita wannan soyayyar sa da amfani mutum ya kamata ya zama tai tantance saboda a kaida mu misali mu a musulunci soyayya na abu yana tafiya ne daga yarda zuwa abin da kake so a cimma manufa daga misali ka yarda da abu sannan ka tafi zuwa nasarar abu amma ba daga kin yarda ka tafi zuwa nasarar bayan kana zuwa abin zai ruguje bari baka misali wanda yawanci daga nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan cikin hadisi yake cewa hadisin yake cewa idan Allah subhanahu wataala ya sa mutum ya jarrabawa ko kuma ya sa shi bashi wata jarrabawa idan yadda Allahu rida idan bai yadda ba to zai zama tuta da bakin ciki bari baka misali kin ji musun ne zo neman aure bayan zo neman aure na wata yar gidansu wani misali sai ba a bashi ba da yawa maza suna yin haka wani misali sai kawai ya fushi ya ce ai ni sai na je na auri wanci don ki san cewa ai na auri wanda take sama da ita ko wanda za ka sun jinkirta aure saboda wannan sai sun nuna waccan ko danginta cewa ga gidan da ya aura dangin da ya aura ga kuma irin matar da aura ta fita ta fi komai to wannan ya tafi ne daga kin yarda zuwa yadda yana zuwa yana aurenta a ga auren kawai ya yi ne amma ba lalle su dade ba nisa ya zama tokin yarda saboda ya yi ransa a ɓace yake ba wai daga nan ya so ya tashi ba a'a wani abu ne lamanto ya ɓata min rai shi yasa ya nemi waɗannan abubuwan to wannan ana kiransa wato yana ɗaya daga cikin cutukan zamani ba wai kawai a soyayya kaɗai ake yin sa ba yana ɗaya daga cikin yanzu abin nan mental illness da ake treatment ɗin sa ne saboda da yawa daga cikin stars kwanan gidan mun yi maganganu akan superstars mawaka bayan yayi ya je sai kuma ya tsani kansa ya ce me yasa ma ya je sai da kaza me yasa ya sai da kaza saboda ya tashi ne yana son wani tun da ya zama kaza ni ma sai na zama kaza amma ba wai conviction ba ne mun ba a cikin zuciyarsa akwai wannan yardar kan cewa haka ya kamata mu akwai wani misali na bari mu kara bada wani misali akwai suna bada misalin wanda tana yiwa misali wato metaphor ne tana yiwa kuma wani abin ya faru wani ne ya samu mutane irin a kawai din suna so wai irin kasar rayuwar irin masunta wanda suke gefen ruwa wato ordinary rayuwa ce ba ta da wani nauyi sai ya cewa ya kamata ya taimaka musu ga abin nan sai zai sa mai sai ya cewa wane tun da sun taso tare shi ya tafi birni ya yi karatuttuka ya yi ilimi ya yi karanta management ya kuma san yadda ake investing don kuɗi ya ce mene sa wannan kifin ya zama to mu canza salo yadda ake suka ce kamar yanzu suka ce yanzu abin da ya kamata mu je su mai yawa idan muka yi mai yawa kaga su masuntan gefen suna yin iya abin da za su ce ba ruwan su abin da ragowar kifin Allah ya ba ku sa'a ku ci gaba da rayuwar ku ce idan muka yi da yawa sai mu je mu sayar suka ce idan muka sayar sai me ya ce sai mu siyo jirgin ruwa kwale-kwale irin wanda ake so mu siyo injina wanda ake kamawa suka ce daga nan sai mu yi ce daga nan sai mu kamo da yawa ya zama to za mu iya kamo da yawa suka ce daga nan kuma sai mu yi ce daga nan sai mu buɗe ɗan ƙaramin factory mu rinka packaging mu ɗau ma'aikata sai ya zama to sai ta yi mana aiki suka ce to daga nan sai mu yi suka ce daga nan kun kaga za mu zama to mun yi kuɗi idan mun yi kuɗi za mu je mu sayar da waɗannan abun daga nan me ce daga nan za mu zama to muna da kuɗin da za mu iya sayan wani mu zo mu sayi gidaje mu yi waye suka ce daga nan fiye suka ce daga nan ga idan kawai wannan harkar kifin za mu iya dawowa gida sai mu zama to mu huta mu yi hirar mu ba wani nauyi a kan mu ga ya zama to mun yi zama to mun tsaya da ƙafafuwan suka ce to ayyuka abin da muke ciki kenan muna za mu yi wannan su kwanzo mu zauna mu yi ranar ko ba abin da ya yi shi to kuma yanzu wannan kana da nan shekara wajen 20 ko shekara 10 mu yi wannan investing din sannan mu zo da yawanci yana da alaka da abin da misali ba shi kake so kana zuwa can sai ka realize din cewa me ya faru ne kabar can baya kabar base ɗinka to wannan compatibility da abin nan amma shi malamin da ya magana din ya kamata zai iya duba ya karanta a cikin abubuwa yawanci attractive wato mutum ya je yana shawara waɗannan abubuwan wato sha'awa ce attractive zaman to a ji hankalinsa saboda ga yanayin surar kamanninta ga yanayin kyanta ga yanayin waye ɗinta attractive ne attractiveness ne wato ta yi attractiveness amma compatibility ci ba ta da alaƙa da kyau ran ba ka misali in ka ɗau yanzu Zuckerberg mai Facebook matarsa wata kasar ce ko ba ganta ba sai kai tunanin to ya rayi auri wannan yanda yake da kuɗin ne yanda yake da kaza yanda yake da kaza misali yanzu ko ka ɗau misali sarkin abin yanzu princess ne na jin kwanan England yanzu wanda ake ta rigimar cewa bakaci asalinta tana da ruwan bakaki da wai to me yasa dai aure ta wanda yana da dubbai watakila blonde hairs da kuma blue eyes sun da su waɗannan abu amma duk ya kyale ya je auro wanda bakin ido bakin gashi bakin waye wannan compatibility ne shin sa ɗaya daga cikin abin princess na ingila ta manta sunan sa 18 wani abu din nan wanda shi ya kamata ya zamanto ya gaji sanutar wanda ya saki ya saki saboda ya auri kwamana a dan wannan rikicin kwamana ɗin wannan cewa ka je ka auri kwamana abin nan ya aura daga ƙarshe ma ce a yi shi gara ita da sarauta daga ƙarshe ma relocating ne ya koma America dan America ya je mutu a ɗaya daga cikin wannan silence da wanda sananne ne a cikin wannan abu me yasa saboda compatibility shi sai idan aka samu wannan compatibility din sai ka rasa cewa ya aka yi wani yake son wanci ko ya aka yi wanci take son wani kuma ta ki rabuwa da shi sai ka ce mai ta wani lokaci a irin yanayin yin da musawa za a bada cewa an fara yin asiri an yi waye an yi waye to wannan compatibility ne gaskiya tsakaninsa da attractiveness idan mutum ya samu wanda yake so shi kenan wannan abin sai ya zamanto ya hau daidai amma idan mutum wato bai samu ba zaga akwai wannan ciccin babu to kuma shi attractiveness yana faruwa ne daga rashin gamsuwa kana son ka samu gamsuwa shi yasa yazo a cikin hadisi inda Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana tun kawo mar'atu li 40 ana wurin mace saboda abu hudu ko kyanta ko dukiyarta ko asalinta za Allah ya ce ka rike na uku mafi wanda shi ta hudun ya fi maka shi ne mai addini duk yayin da ka auri wata dan kyanta to akwai daga rashin yarda ne kana yi ko dai mutum ya zama tun kamar misali mu anan sai a ce da kila mutum shi baki ne yana son ya samu mix dan ƴaƴansa one why he is not comfortable da cewa a ce ƴaƴansa su taso su zama irinsa ko kuma a dai shiga cikin abokansa da kila matansu ga sunan yanda suke zai ji cewa ba daidai yake ko kuma misali yana ganin cewa shi ba dan kowa bane kamar yanda wadansu ke kiran kansu misali akwai ƴan uwansu da ƴaƴan da ba kowa ba misali shi ya dau kansa ba dan kowa kaga bai yarda da wannan statue din ba yana son ya daga dan ya samu wannan abu shi yasa ya hadisin da wannan yazo ya aurawa ƴarsa wata wanda ba ta so take cewa ya rasulullahi yayi haka ne babanta ne haka dan shi ma ya dan dago matsayinsa ya dago matsayinsa iyaye ma na yi ba wai lalle sai ya ba to kaga wannan rashin yarda ne in sannan ka dau misali dukiyarta misali mutum yana ganin cewa yana aure mai dukiya da a ce kaza ko kuma zai amfani da wannan dukiyar ya rufe wannan talaucin nasa kamar yadda yawancin yara da yawa abubuwan na samun su kuma wannan shi yake janyowa yanzu ba ga irin auren da ake yi misali sai ga mutum ya auri mai dukiyar da waɗansu abubuwan yana yi ƙoƙarin kashe ta saboda ya auri wata akwai wanda ya sani a nan garin mace ce wadda mijinta babba ne na rasu abin nan a lokacin tana addu'a tana cewa Allah ya kashe shi ta samu wanda take so kaga babu yanda ba yi zamantu wannan misali soyayyar ta iya yin wani abu wanda bai zamantu babu soyayyar
0: babu ita daman
1: babu ita wannan abubuwan guda uku wato daga rashin yarda ne mutum yake son ya tashi zuwa yarda amma addini me za ka ga addini a ciki ka dau misali ka aure mai addini ko compatibility ne shi yasa wani lokaci akwai ɗaya daga cikin malamai a nan gari mai fassara maka addini yake cewa idan suka dace da juna suka ci suna son gani saboda yawanci babu yanda bai kana da addini ko kana da addini ba ta san ka saboda ka san karshen abin da zai zo
2: hadisin Thabit ibn Qais ibn Shammas sabu manzan Allah wanda tazo tace ya Rasulullahi Thabit bana tuhumar sa addinin sa ko halayen sa amma ni dai bana son zama butulu bayan ni musulma ce ki zaki mayarma da gonarsa ki kai ta ta mayarma da gonarka shikenan abin ya tafi saboda babu wannan abin da zai sa su ci gaba da zama tare wanda shine addinin saboda matukar babu karuna babu addini to misali mu dawo kan gancin soyayya wanda wannan shi malamin shi ya jamu mukai abin nan idan muka dauki soyayya ga san kamar yanda yazo a cikin nan suka da mukai bayani makantar da mutum take da kurumtar da mutum abin da ake nufi da makantarwa yayin da kake son abu baka ganin wato muninsa baka ganin muninsa kuma wannan Allah ya gwada mana ni da mu kan lokaci misali da yawa ko kuma wata ta ga wanda shi kai ba ni mummuna ne amma shin ya kalli kansa a madubi haka yake kallon kan ba
0: zai haka yake kallon kansa
2: dalili saboda wai akwai inherit love saboda kana son kanka ko wanda zai ji ya sani kansa misali yanzu in kai ya sani kaina saboda haka idan na kalli kaina a madubi ina kallon kaina ne a matsayin cewa me beloved ni haka shi yasa zan ma kokarin yi in ga cewa na fito na yi ado na yi shiga gaban samari yanzu da yawa watakila yanzu suka yi shiga yanda ya shiga nan shi kawai ya burge kansa dan da bai burge kansa ba ya kalli yanda mutane suke kallon sa ba zai fito ba a wani ne a ka bayin cewa abin nake nufi to wannan soyayyar ita ake so ka yi wa wadda misali kake so misali in soyayya ba abin nan ba wai farko kallon cewa kai kaza doguwa a kaza a kaza in ka jirin wannan a wannan to soyayyar ba ta zo ba lokacin da soyayyar za ta zo in ta gaskiyar ce ido rufe yayi wai akwai wato mai wanda kace ba ka ba ka tunci kasan ta kawo tun na misali yanci abin nan amma idan kana kallon har turawa suna yi maka bayanin nan kamar yanzu love initiative kwan film love in seattle da yawancin mutane misali ba lalle suka lishe amma na ga cewa irin yadda ake fara din shi ne kawai da an gamu sai ga cewa wato nisan jin na sun wance ba wai ba attractive ba ne kawai wani abu kake feeling kuma shi yawanci za ga cewa yawanci wanda ba ga soyayya irin wanda mutum zai ga cewa ba za a rabu ba idan ka gani ba ka ji abin ya dan fara zuwa maka amma ko ba lokaci da yake shiga ba sabanin birgewa kai na ga kaza sai ga ya biya ta yayi ka ba yayi wa yanki burge haka take amma ita soyayya a hankali take sai ka cewa kai na ga kaza bayan ka tafi gida sai ka zo kuma yancin mu muna da wannan tarihin wani lokaci za ga mutum ne fada maka tarihi yace ai tun da nake tun wance da aka yi kaza din nan ban sake jin irin abin da na sake ji ba ya tafi wataƙila bai aure ta ba kuma wataƙila ta yi aure wataƙila ta sani wataƙila ba ta sani ba wannan hakikanin so ne kuma har yanzu abin da aka ji yana nan a ransa ya ƙi tafiya amma yin sha'awa ce na ga cewa kai da yi wancan lokacin da ta yi sharafin ta ko kuma wani da ya yi sharafin sa in ban gan shi ba in ban yi kaza ba in ban ji muryar sa ba wannan abin ba zai yi ba abinda yake fara shi ne makancewar da mutum yake yi shine hubbuka shayi umai wa isim dai kurumtar da kai ne duk sukan da za a yi ba za ka
0: ji ba
2: da za ka ji ba duk ayyubin da za a faɗa ita kaza ce ba gidansu kaza ne ba ka gaita na yin kaza ba ayyau da ila shafe take duk ba zai ji ba ya zama kurma ya zama tumakawa a cikin waɗannan abubuwan wannan kurumcewa da makancewa wanda waɗansu misali suke samu a farkon lamari ko kuma wanda yake taruwa ya zama tuyitattu shi na soyayya wanda yake compatibility na kana gani amma kuma kana son abin ka haka
0: ba za ka kalli na kaso ba ko wata waya
2: da na kasin ka sani ba wani ka sani ba shi an can ba zai gani ba ne amma shi wannan zai gani amma haka yake so a hakan nake so na gani na san yana da kaza din na gani na san tana da kaza din kamar yadda misali mutane suke wa ƴaƴansu ya san ƴaƴansu yana da deformity ba shi ma da hankali ba amma dai yana son wannan ɗan ya san ɗansa mai kaza da kaza ne amma yana son wannan ɗan ba wai bai sani ba ne inda Allah bai kawar mar da wannan abin yana so amma ba wai wannan maganar yake ba to wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da ake son mutum ya koya wanda shine wato shimfiɗar mutum

0: ya kamata daga nan mu shiga babin yaren soyayya.
1: To abun mana akwai wata tambaya kafin mu shiga, musamman akwai maganar love at first sight, shi kuma ya yake da waɗannan abubuwa?
0: Shi nake yayin da wanda kake so ne kana gani farkon abun zai tsargo a cikin, wato karsi a cikin zuciyarka, shi ne a first sight. Shi yasa ne ba da wannan misalin film din love at first sight, wanda wani film ne na kaza bayan matarsa ta mutu irin yana cikin abun nan har ya zo ga wata din ta hanyar ɗansa, wani ɗan ƙanƙani yaro ya bai kai shekara goma ba ko abin nan, irin ka sa akwai wani night call da suke yi haka, yadda mutum yana son mate ko waɗansu abubuwa irin wannan ne. Ya sa na ba da wannan misali saboda shi a hankali har ya zamanto aka samu waɗannan abubuwa. Amma ba wai ana nufin mutum yana ji farkon ganinta ko farkon ganinsa a ce za ki faɗa rija saboda wani ta ce zan faɗa ba, ba wai wannan suma ba haka suke nufi ba. Suna nufin daga wannan sai ka ga cewa kana kokari, kila ka ga kokarin barka ai wani lokaci, wato abinda zai faru shine daga kyautatawa. Suna cewa kamar ɗaya daga cikin yadda marubutan wato wanda suke da rubuce a zamantakewa suke faɗa, suke cewa soyayya kamar kai ne ka ruwan famfo wanda yake diga dis in ka bashi zuwa washe gari za ka ga mutum ya cika, to haka yake. Amma yadda wanda ya zo a ciki to yawanci wannan ruwan za a ga cewa tsoron jure shi ake, to idan ka zo za a ga cewa ai wataƙila na ofis ne a zuwa ce kai wannan kuma sabuwar misali da aka ko kuma ta zo makaranta ko waye, sai mutum zuciyar sai ya ji ta buga. Wannan shi ne love them at first sight ɗin, mutum ya kalla to daga nan zai ga kana ƙoƙarin ka yi abin da zai sa ta so ka, ka sani ko baka sani ba. Wani lokaci kawai za a ga cewa za ta je ɗaukan watakila ta rasa ina makaranta ne, ta rasa inda ofis yake, ofis ɗin kala yake nema ba zuwan raga ki, baka san lokacin da ka faɗa mu sai ka je ka ce a barkun ya an fom ne ba zan cike miki. Ina sankali za a ga kake yin waɗannan abubuwan kuma akwai manufa, ba wai wato ba wai normal mutum
1: hayyacinka
0: ba, a normal mutum ba. Wani lokaci kana tarandadi kana tunanin mai take tunani a kanka ko waɗansu abubuwa haka za ka rage, ina watakila kai sata kallon ta za ta jiyo ta za ka yi ƙoƙarin kai sauri ka canza yanayin da kake kar ta fahimci waɗannan abubuwan. Wannan to haka abubuwan kaɗan wannan ɗigowar ka taimaka mata a nan, ka watakila ka tare mata mota, ka yi mata kaza, ka bata irin waɗannan abubuwan, sai ga sun tattaru ita kuma sai ta jiyo. Ina ce ita abinta bai shiga ba dan yawanci irin wannan indai akwai compatibility za ga ana samu, wato zai kamar yana yi cewa gaman jini ɗin zai ga cewa kamar chemicals ɗin sai ga sun fara communicating da junansu, wato ba suna magana da junansu, chemical ɗin wannan ya magana da na wannan to daga nan sai ga an zo an fahimta, sai kuma abu a ga cewa ba za a iya rabu kuma ko an rabu sai ga cewa ana son a dawo. To wannan shi ne. Akwai kuma kamar wani wanda ya tambaya na ganin kamar a page ne shi ba haka mata, akwai wanda ya kotun ɗin maganar da wannan shirin da muka faɗa, muka ce wanda baya soyayya ba shi da manufa a rayuwa,
1: ba shi da manufa
0: a rayuwa. Amma na ga akwai wata tana tunanin cewa wannan kawai irin wanda suke kokari su yaudari ɗan mata ne, wanda wato kaga idan soyayyar da yake tunani wato soyayya ce wato daƙilalliya takwararriya, kamar mutum a ce yana son aljanna kaga yana da manufa a rayuwa, soyayya ce ga aljanna. Misali mutum a ce yana son lahira ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yake soyayyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam? Ni a ce ba ruwansa shi baya soyayya, baya son aljanna, baya son ya gamu da manzon Allah, baya son wannan yana da manufa a rayuwa. To haka a duniya ma inda ce za ka mutum zai je makaranta don ya samu certificate don ya waye, ai soyayya ce ta janyoyi waɗannan abubuwa. Kamar haka in mutum yana son ya samar da iyali wanda suke nagartattu da waye, me yasa yake yin wannan? Soyayya ce ga waɗannan iyalin nasa, ko ba zai iya samu soyayya ga iyali soyayya mai kyau ba har sai ya zamanto akwai soyayya tsakaninsa da matansa, in ya zamanto babu waɗannan abubuwa. Saboda haka wannan dai maganar tana nan, magana wanda ina jin ya sa a cikin pejin na gani kotun ɗin ya sa wanda suka yi mata aliki wannan haka ne. Wani yana cewa ba gaskiya bane, amma malamai gaba ɗaya sun yi ijimai a kan wannan abin, kuma kamar yadda na buɗe maganar cewa duk abin da za ka faɗa ina so ba na so haka maganar mu take har mutum ya mutu, sai dai bai taɓa kula ba, ina son ko in je kaza, ina son in kokari kaza, ba na son ko in yi kaza, ba na son yau makara, ba na son yau a ce ban je kaza, ba na son yau ban je na gaida. ba ana so ina so ne mutum kenan rayuwar ta mu wanda kuma yace mana ba idan mutum yana wani ba wannan ya tashi ba shi da abin da yake so yi ba shi da abin da baya so a yi mar ko yayi ba shi da manufa a rayuwa wannan ba mutum bane kawai yana da rayuwa ne haka ta wannan yake nufi da shimfidar kaga idan mutum yana wani zuciyarsa ta zama to akwai wannan misali tunanin soyayyar da wadannan abubuwan to sai fara tunanin cewa don misali kai ne kai tafiya ka sauka
2: a gari
0: sai ya zama tun passport ɗinka suna karɓar passport ɗin sai suka ga rubutu ne da ba su san shi ba suka ce wannan wani yaren ne at least don su nema a cikin ko system ya zama don su iya ganowa sai ka je kai ma ba ka san ko wani yare ba ne kuma su ba su taɓa gani irin wannan yaren kuma in suna yi ma magana irin abin da yake kai kuma wannan yaren ne kai baka san yaren ka ba baka san misali kuma yaren da yake jikin passport din ba kai za su iya wato barin ka ka zo ka wuce ko kuma su mu'amala da kai kaga za ka tsaya a nan ne a nan babu yanda za ka yi bara ba su gane ka ba ba su fahimce ka ba ko ba su fahimci abin da yake cikin passport din ka ba saboda haka farkon al'amari shine sai fa na fahimce ka sannan dan ya aika maka saƙo to kuma so ya aika saƙo ne ko ta ido misali kallon da baka yi ko wani lokaci ta baki mutum ya kalla ya yi murmushi ya za a imamu abinan ya san sai imamu alkarbawi a cikin littafin salahalar wani haram ya ce farkon soyayya za a ga cewa nazaratun ne kallo ne yawanci daga kallo ne fauti samatun wani lokaci ya ga mutum ya yi murmushi yawancin kai wa mutum murmushi za a ga cewa zai murmushi zai mayar maka da wannan murmushin in kuma mace za ta kila ta juya ta kalli cewa wa kake wa murmushi ne
1: ko ba ita ba
0: ko ba ita ba ko in kai ne ka ringa tunanin mata kila ko wani take kallo ko wata to idan kuma an yi maka za ka fara tunanin me wannan sakon kaga ai aiki ne na murmushi assalamu daga nan wani lokaci za a ce da kila mutum ne ya ce hayin gari kai ka ce assalamu alaikum barkan abin nan wani abu ka faɗi wata kalma ne daga nan wannan an ansa to daga nan sai a samu liqa'u ya zike cewa na daraja mu fahimta samu tun assalamu to daga nan sai liqa to wato wannan sakon da baka aika idan ba fahimci sakon wata rana lokacin muna diploma ina karanta littafin wani wani marubuci ne dan Misra Ihsan Abdul Qundus novels yana rubuta novels wai sai yake cewa a cikin aji ni irin ɗalibai nan gasa nan shiga sabon jami'a kafin na sabon ɗaliban jami'a yawanci to shi yana ganin kamar shi filosofa ne irin level 100 ɗin nan kansa yana wannan ya fara kakkaranta irin su Aristotle da su Pluto da waɗannan abubuwa yana kallon cewa kamar shi ya fara kwaikwayo a gare su to kafin kuma za a ce maka wato su yanzu nan su philosophers saboda ma yanayin tunani da kwakwalwarsu shi ma ya samu wanka ko waye ya bar gashinsa ba tajiya ba to shi ma yaron haka yake aji ya irin sakin su ma irin wato irin shi dai mai tunani ne ɗin to idan an yi abu wani lokaci sai yi malamin ya ce nawa kaza wani kaza ya ce kaza to akwai ita kuma wanda yake tsananin su a cikin ajin idan yi saboda maya birge ta sai yake faɗa irin waɗannan abu wata rana ana magana sai ya ji su suna magana ta ciki aka nuna shi ta ke cewa an ce yanayin da yake cikin na abin tausayi an ce iyayensa ne ko sun mutu ne ko sun yana cikin tashin hankali ne iyayensa sun mutu ba ita saƙon da ta samu kenan ba saƙon da yake tunanin ya aika
1: ba
0: saboda ga ga akwai wato akwai abin da ya tare wannan saƙon washe gari kawai sai je aski ya gyara sai ya fito a fes ɗinsa abin da yake nufi a nan shine wato shi yare in an ce yare na su yare kowane irin yare abin da ake nufi in aika da saƙon
1: saƙon ne ya dawo
0: idan ya zamanto saƙon ka bai isa ba to babu yanda za a yi ya zamanto buƙatar ka ta biya yare shi yake isarwa ko da bebe kaga ka fahimci yarensa sai sakon sai isa saboda kamar asalin yare shi dama ai rumus ne kamar yadda laraba suke bada symbols ne alamu ne da misali suke nuna waɗannan abubuwan misalin alamu shi ne da mu da hausa da Hausa idan mun zo mu zo mu ce ruwa ko na nufin ruwa ne da muke sha ko Balarabe zai ce maka ma ko simbol ne saboda kalmar da yayi ma ina da ma a cikin kalmomin da nake Hausa amma ma a waje na ba simbol ruwa bane eh ba alamar ruwa bace shi kuma dole zai ce maka wata kaga yi kowanne da abin nan amma da yayi muna da wo muna da ta duk gaba daya muna amfani da su amma ba haka na hada su ba to kowa da inda yake hada symbols din su idan misali ka zo ka samu Balarabe ka zo ka ce misali ya baka ruwa da turanci mene bai mishi ka kuma ka nade hannunka kai ta fada ce wannan wulakanci ina cewa a bar ruwa kuma yanki a bar ruwa kaga sai mutum sai dauke shi ya bai san abin da
1: yake ba
0: kamar yanda misali yawanci muka je aikin hajji yawanci za ka cewa nan ba ka fahimci cewa da wato yin wannan yar kaga mutum wanda yake da wata kila daga karkara bai san kowane yare ba in ya so su ta rikima da mai kanti na ce kasa na ce maka yila ko da tiji ya ce ko da tiji ni yana taimar Hausa shi kuma yana ya hajja kaga yana ta kokarin larabcin da ana da wannan na larabci wannan na Hausa ba fahimci juna ba daga nan sai a ce wulakanci ne da su rigida misali sun wata gida sun raina suna wulakanta mu bakake suna wata gida mu ne kwata-kwata mun fahimci abubuwa a cikin waɗannan abubuwa to wannan yaren shi ne shi wannan wato marubucin Allah ya kimsa masa matsayinsa na ɗan adam kuma mai tunani shi ne fitar da waɗannan ya ce yawancin yaren yana koma ne ga waɗannan abubuwan guda biyar wanda shi ne ya kira su five love languages akwai da suka yi rubutu bayan su gaskiya akwai ne rubuta age musulmi ne amma gaskiyar labarin ka duba za ka cewa gaskiya na John Gray shi ne fa zama mutuwa tabbas na bincike na sosai to waɗannan yarurruka guda biyar ɗin wanda ya gano su ne gini a kan wato waɗanda suke zuwa shi yasa labaran da yawa da suke ciki labarai ne na waɗansu wanda ya zauna da su ce mijina baya suna baya fahimta ta baya waye to daga nan sai tattara har kuma ya gano sai fara kuma abin nan sai abin ya yi nasara wani abin kuma ina gaya maka shekaru ne da yawa na kai magana wajen shekara 30 ko 40 ya zama mutum ya fara yin waɗannan abubuwan kamar mai zo ya mai da shi littafi bayan ya mai da shi littafi kuma yana da lectures da yawa ya yi da yawa waɗansu sun bunƙasa waɗannan abubuwan su ma sun yi rubuce-rubuce a kan irin rubuce-rubucensa kan irin waɗannan abubuwan waɗannan misali su ne misali yanayin yadda mutum zai fahimta idan ina misali canci kai kuma wani irin turanci kake muka zo to dole mu nemi ko symbol za mu fahimci juna idan ba mu fahimci juna idan ko muka ce a'a ni dole sai ne maka canci kuma dole ka fahimta kai muka ce mun dole sai kai turanci ni kuma mu fahimta kuma mun dau gaiba mun ba ba mu fahimci juna ba dalilin da yasa kenan a da yawa daga cikin lamarin aure wanda yawa daga cikin lakcoci yawa daga cikin wurin su malamai da suke bada shawara za a ga cewa ɗaya daga cikin yaren ba wataƙila shi mai lakca ɗin ko ita mai bada lakca ɗin yaren ta kenan abin da yake so kenan sai da yake cewa mutane to in kin je gidan mijinki in baki ce mar kaza ba ko baki mar kaza ba ko kaza kaza kaza to za ku samu matsala alhalin shi ko wannan mijin ba wannan bane ba ko ta layin sa ba sai ayi a ce ni mijina wani irin da skararre ne dan kararre ne kamar yadda suke cewa larabci ya bari kai kamar wai kankara ce ta daskare ko me kai ne ba ta jin alhalin ba yi maryaran sa bai mar yaran sa waɗannan yarukan su ne guda biyar wanda na farkon su irin da sauran lokaci yana
1: ga sai mai guda ɗaya daga
0: cikin eh ba lalle ga mu ba tun da shi wannan shi ya fi kowanne tsayi wato wanda kalmomi wato kalmomi da ake faɗa amma kalmomin iri-iri saboda kalmomin iri-iri ne shi yasa ba wai akwai misali kalmomi na girmama akwai kalmomi na tausasa akwai kalmomi na girmama akwai kalmomi na soyayya to irin waɗannan kalmomin kowanne akwai yanda yake mana kuma kowa akwai abin da yake so misali sarki ba kalmomin soyayya yake bukata amma kalmomi yake bukata shi kuma amma na girmamawa yawwa wataƙila yanayin wanda ta zama to karama kamar mai na Aisha radiyallahu ta'ala a lokacin tuzo in kalmomi za ka gaya mata kaga ba kalmomin girmamawa za ka yi misali za ka zo tusali ana yi mata kalma ne ana girmama ta ana wani kalmomi ya tausasawa da waɗansu abubuwan to ko waɗanne akwai kalmominsa amma idan muka dubi kalma yanayin kalma mu a misali a musulunci tunda muna yin abin mai muga cewa ya dan wani kare tunanin kawai shi bature ne yazo yayi ya tafi ba shi da wannan asalin muna da asali ne guda biyu asali na farko wani subhanahu wata'ala ya gaya wa bani isra'ila wa qulu lin nasi husnan duk yayin da za ku furta magana ku fadi mai kyau magana mai kyau wa qulu ku fada wa mutane husnan magana mai kyau saboda magana mai kyau take zama a cikin zuciyar mutum kuma take tasiri take canza mutum cikin wannan amma mu musulmi ba ce akai mu ce mutane mai kyau ba ce akai wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan mafi kyau kana ba kalma mafi kyau sai zaman to kamar saboda wannan mafi kyau din shine zai janyo abubuwa su zaman to su canza wannan mafi kyau shine zai kau da gaba tsakanin mutane shine zai kau da gaba cikin mutane kuma wannan mafi kyau din da misali mutum zai fada dali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari yace kuna son mu baku labarin mata yanku yan aljanna suka ce ya rasulullahi na bala ya rasulullahi Allah yake cewa yal wadud yace al wadud alarashi shine wanda mutum yake nuna yana kaunar mutum kuma yake abin da zai janyo mutum ya kaunace shi kalma biye ce shine kuma wanda subhan Allah su Allah yana san mu kuma yana kawo mana ni'imomi dan mu so shi yawa to ita al wadud kin to al wadud wanda zaman to tana yiwa al a'ud wanda take misali in ta fita dawo shi yasa yake kwatanta yace wanda damijinta yayi mata ba daidai ba ko ita ta yi mar ba daidai ba kaga guda biyu guda biyu shi yake shine ba daidai din ko kuma ita ce ta yi mar ba daidai ba kaga ita ta bi shi gaskiya dan kaga ita a can ita ta bi shi gaskiya shi ya gabata yayi ba ta Manzo Allah sai sallam yake cewa za ta zo ta rike hannunsa ta ce mallaha zuku hamdan cikin da kake gani idan nan na tangararren ba ni ba bacci hatta tarba ba sai ka yadda din ba sai ka ya fi ina karanta wani lokaci Obama da yake faɗan wani shugaban ƙasar Amurka ya ce abin mace ita ka'idar ta zallancin da yake cikin lokacin da shugaban ƙasa ce mace in kai mata laifi ka bata hakuri in ta yi maka laifi ka bata hakuri wanda haka su mata suke su to amma matukar za ta zo ta yi wa namiji haka shi kuma namiji a matsayin kazan jarimi ne ruwa ɗaya littafin ko mas venus da ya magana za ga cewa shi jarimi in ka nuna mar cewa ka yadda jarimi ne shi ka yi wannan abun to sai ka ga ya koma karamin yaro shi yasa akwai magana da wato sai daga cikin malaman garin ne ke wani ya ce sai ya ga kamar yadda za ka kwaba fulawa haka za ka kwaba shi saboda kawai ya riga ya sauko to wannan kalmar wannan kalmomin da aka ce mu faɗi mafi kyau lokacin da aka zo in kana son ya bada hakuri a lokacin da yake jin izinsa ba zai bayar ba lokacin da sarki ya yi maka laifi da kawai kace sai ya baka hakuri sannan za ka yi wannan abu ai ka ɗauka abin da ba zai yi ba to fara zuwa ka nuna mar ba koyi ba ne to daga nan sai ya ga ya dawo da kai ya zo sai maka kyauta ko wani abu wanda kai ka san cewa ya yafe ko da bai faɗa ba saboda yanayin ɗabi'arsa to wannan kenan shi kuma muna ce a ga wanda Allah sai sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yake kwata yace kullu hayyinin layyin mai sassauci mai wato taushin al'amari salin wanda zai zamanto waɗannan su ne su za su shiga aljanna wato kowane bangare ana buƙatar wannan kalmar wato kalmar da mutum zai faɗa wanda waɗannan kalmar su za su taimakawa mutum sai ya zamanto sai ya kasa to rila farkon kalma da ya kamata mu yi amfani su wanda akwai maza su wannan kalmomin suke su girmamawa kalmomin girmamawa bari mu fara da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba wai na ce mace ce za ta gaya namiji ko namiji a duk gaba ɗayan su akwai wanda kalma da idan muka faɗi watakila yare na farko sai mu faɗi kuma me yasa wani duk wannan abubuwan za a faɗa ba zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi kogon Hira bayan ya je kogon Hira a wannan ranar sai mala'ika Jibril ya zo mar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin mala'ika ba Jibril ma sai ya zamanto sai ya firgita bai dawo gida bai sai yake ya zo wajen matarsa na Khadija Allah ya kare ta gare ta to da ya zo wajen ta me yake ce mata da larabci ne yake ji mata zammilu ne ne ma da zammilu ne da larabci kullalibe ne ba zammilu ne ba kullalibe dan shine kalmar da zaka yi wa mace magana ba zammilu ne ba jali kullalibe ne zammilu ne kamar waɗansu mutane ne da yawa cewa kullalibe ne kullalibe ne kullalibe ne misalin da Allah sai sai yake fada mata a cikin kuma wannan yanayin yake fada mata wanda yana nuna maka yanda yake mata magana ne a yanayin yanda yake mata magana saboda ko a Hausa ko a Larabci haka yake amma Hausa ma haka ne in zaka zo kaiwa abin nan kai kai sarki kai ne kace ai kaza ne kaza kaga ba haka ka fada ba ai ku kuka ce mu yi kaza ka gane da kalmar jami'i da ma'anar girmamawa mutumin da yake girmama yabin sa ya baba kai ne kace kai ya da baka ce min gara to bai ku kace ai kaza da ku ce ai kaza ba bara ai kaza ba wannan kalma ce ta girmamawa dan ka nuna cewa wanda yana da girma a wajen ka manzo Allah sai sana har mata sana Khadija ko ba wanda yake girman ta shi yasa ko bayan fukuwar ta na ga cewa wannan abin bai canza ba Allah Aisha wata tambaya wannan kalmar bai canza ba ine mata mu'amala da kalmar girmamawa kalmar girmamawa kuma har mata su ma haka suke wa abin nan akwai Ummu Darda wata Abu Darda ce ita ja muna cewa ana ce mata a cikin wato malamin sai kiran ta Ummu Darda as-sughra Abu Darda ya so ta saboda ta ita na ba yana ce kai ke auri wani baya na dan ina son ki zama mata ta aljanna ko dai ko wannan burin saboda an samu dadin yanayin zaman kuma ta aure ba har Allah subhanahu wataala ya sa ta koma ga ubangijin ta bayan yin rasuwarsa tana cewa cikin sayyid muslim tana idan ta zo ruwaya radi sai ta ce haddathani sayyidi sayyidi kamar ka iya cewa kamar a ce kai ne misali a Bature ne zai yi na wannan sa yassa no sa yassa no sa yassa mun fa haka take mu'amalanta sa da cewa sayyidi shi yasa ne daga cikin magabata ne daga cikin malaman Hanaf a cikin badayin sanayi yake fara yace da haka mata suke wa la aslahaka Allah mali a ba haka bane Allah Allah Allah Allah ya baka nasara misali kamar irin da ake fada sarakuna da yake haka suke fada musu sai ranka jin cewa shi idan yazo gida yana da wannan girman da matsayi akwai wanda shi kai wannan kalmar girmamawa yake so yake bukata akwai wanda yaje su mu gidansu ne yana nan da ransa bayan wani lokaci matarsa ta yi karatu a ta misali ta ma zo ta wuce saboda shi yanayin aiki da wadansu abubuwan ya ce wani ya zama to da safi ba ni da wannan kimar da za a zo misali dan zo ko da safi ne a ce mun barka da asuba kawai ana wani lokaci rayuwar sai a ce ko rayuwar wato kowa yana zaune da kafarsa kowa ya ko wani ma sai ya ce maka turanci wanda ba turanci ba ne turawa ba ba ko waɗanne ba ne suke yin haka na fim da yi wa da aka ga kamar haka ne amma hakikan lamari waɗansu jima ba haka suke rayuwantansu rayuwa ce da za ka ga cewa mace ɗin akwai wannan girmamawa da za ta gaishe shi za ta ba shi kima za ta ba shi wannan darajar darajar tasa domin darajar kawai shi so yake a baki inda a yi maganarsa wannan prince ɗin da nake cewa ya bar ingila ya koma a wannan ɗaya daga in ka duba letters ɗin su na taɓa ganin letter ɗin letter wani compilation ɗin letters ɗin na samun ta sunan sani da ita take aika masa shi yake aiko mata lokacin zan zamanto ba a gari ɗaya ba aka yi compilation ɗin sai ya zamanto littafi duk yadda za ta yi mur mu'amala da sa take ce ma bata yi mar kiransu da wani suna ba waɗannan sunayen kuma har iya maka da shi yana fahimta har iya zuciyarta wanda an Allah sai da na tuna ko kuma a wani shirin din gani da wani sunan da yasa mutane su duba su kai karanta yanda akwai balar akwai dai daga cikin marubuta na Larabci muna ce mar Mustafa Sadiq Rafi a cikin littafin sa Wahyul Qalam ya kawo kissar wannan matar lokacin na fara karanta na tunanin sai mara gan shi ma ya faɗa ya kira shi da intisarul hub manufa wato soyayya hai galaba akan sarauta haka ya kira wato title ɗin rubutun da intisarul hub a cikin Wahyul Qalam ɗin sa to wato wannan girmamawar akwai wanda abinda kawai yake so kin
1: ya girmama
0: kawai ya ji an faɗa mar kalma ta girmamawa idan ya girmama shi sai kansa sai ya girmama idan kalmar kansa ya girmama haka shikenan sai ya maka abin da yake so to kuma yana ganin cewa ya samu duk soyayyar da yake so Nana Khadija radiyallahu anha ta yi abubuwa da yawa da ya kamata ta cancanci girmama wajen kowa amma da muka zo mun baya saboda yanda ta kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tai abin nan sa to kage ita kanta yanda take mu'amalanta ce wato ta girmama lai yuzika Allah abadan Allah bari maka shi kuma wannan sai janyo sai yake wadannan abantu abinda nake nibi tunda na mun fara wato ko eh shin fada ce akan yana wato yayin da mutun yazo idan fahimci cewa wani me kalmar sa wato me yaran sa kuma a cikin in kalmomi ne yaran sa kalmomi ne mai tasiri wace kalmar ce shin ta sahiya ce shin ta girmama ce ba kamar yanda wasali za a zo ki rinka ce mara I love you darling waɗansu abubuwan ba wanda za mu zo kansu ɗaya daga cikin abokaina yana gaya shi duk randa yanzu Allah ya gaya min to na san akwai wani abu da ta kulla
1: ana da bukatar wani
0: abu akwai abu da ta kulla to kaga wannan kaga bai kamata kaga yi mara wannan abu saboda shi yana da wani tunani na daban akan waɗannan abubuwan to wannan na ganin shimfiɗan in Allah ya zo da kai sai mu shiga cikin babin ko sai mu yi sukuwa insha Allah mu ga inda Allah subhanahu wa ta'ala ne
1: ta alhamdulillah masu rari za mu dawo gare ku musamman akan lambar waya 081-74-577-77 da kuma 07-04-09-44.

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio
1: 97.3 Rahama Radio.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka shiri wani zuwa asabara kamar shi shirin da yake tattauna abin da ya shafi dukkanin wato masu bukata ta musamman ko larura ta musamman wato abin da ya shafi lafiyar su da ilimin su da jin dadin su da kuma dukkanin bukatun su kamar yadda kowa na dan adam yake da nasa a cikin shirin namu na wani zuwa asabara kamar shi mun fara tattaunawa tare da Malam Nasir Yakubu wanda yake shi ma yana nan a sashen masu larura ta musamman da ke Jami'ar Bayero mun fara magana da shi akan abin da ya shafi wato larura ta kunni wanda ake ce musu kamar deaf ko hard of hearing to tattauna da muke da shi mun shiga wani fanni musamman abin da ya shafi ma'ana ta shi wannan larura ta kunni da kuma yadda sauti yake wato shiga cikin kunnatin daga fatar kunne da take dauko shi ta shiga cikin wato sashe na kunne guda uku wanda ya zayyana mana har zuwa kwakwalwa sannan a fassara shi ya kuma bada sautin da aka furta ko kuma ake so aji yanzu haka muna tare da shi Malam Nasir Yakubu wanda zai dora akan wannan shiri Malam Nasir ayi ga masu sauraron salamu sunana Dr. Abubakar Isa Ibrahim Rimangano Malam Nasir idan ban manta ma ka dauko mana bayani triyan akan abin da ya shafi ma'anar kunne da larurar kunne da kuma yadda wato ake sarrafa sauti har ya fito aji a fahimci me ake cewa da ka dan yi mana shimfiɗa ko dan yaya sannan sai ka dora mana akan abin da ya shafi wato dalilai ko kuma abubuwan da suke janyo shi wannan ciwo na kunne da kuma wato kamar yadda za a iya fahimtar yaro yana da wannan ciwo a gida wato ta bangaren iyaye da kuma inda yake mu'amala da mutane da kuma wato gurin karatunsa makaranta Malam Nasir bismillah
1: kamar yadda Dr. Abubakar ya ayyana ko zayyana cewa lallai a cikin abin da ya gabata kafin azumi an bayyana yadda hanyoyi ko kuma sako na wato iska yake shiga cikin kunne a mazauninsa na sauti wanda in ya shiga tasarifinsa kuma yana farawa ne tun daga kan tantanin da ake tarar da shi daga kuroron ramin wato gangarar da take shiga ta taba tantani zuwa wa'annan kasusuwa guda uku da suke sarrafa shi zuwa cikin wato abinda ake cewa dodon kunne can ciki kenan wanda shine bangare na uku sannan kuma tasrifin ya kai ta hanyar jijiyoyin da suke daukar sauti zuwa cikin kwakwalwa kafin mai mutum ya iya fahimtar menene aka ambata wani irin sauti ne wannan sautin nan na kara ne ko na magana ko kuma na wato wani abu ne ya fadi ko dai wani abu ne wanda zai jawo hankali wanda yake nuna yammafin sako domin kamar yadda kowa ya sani kowane irin sauti yana da sakon da yake ayyanawa kamar yadda misali idan aka ce moto ta yi hon ko mashin ai sako ne yake gaya maka ba sai an ce maka malam kauce zan wuce ba kaga kai tsaye sauti ne amma kuma mai dauke da sako ko kuma ganga wanda idan ana kada ta danganta ita ma za a ce sautin gangan nan ta abu kaza ne ko ta masu kidan noma ko masu kidan dambe ko masu kidan kaza sarauta wanda wannan ma haka ma kakaki ko algaita idan an busa su wanda suke fada sun san wanne ne aka busa domin su shirya sarki ya fito wanne ne aka busa domin aka da bindiga wanne ne aka busa domin a tsaya duk irin wa'annan kaga sauti ne amma kuma sako yake isa ba to ballantana kuma a ce za a yi magana wanda mutum zai ji to wayannan abubuwan su ne a cikin abubuwan da suka shafi tasrifi na sauti wanda yake ratsa cikin sassa bangarori guda uku na kunne to dakta ya yi magana akan abin da ya shafi dalilai da suke haifar da wannan lalura dalili na farko da zamu iya wato zayyanawa shine dalilin gado.
0: Na'am.
1: Domin shi kwayar halittar gado ta kan iya bin yawo ta jini, wato jini take bi, sai a ce a jininsa akwai kwayar gado, halitta ta gado wadda take haifar da wato samar da daga gadon ya sauka akan ɗa ko jika. To idan a cikin gidan, idan a cikin gida ko a cikin tarihin gidan akwai wanda laruran, wannan larurar ji ta taba faruwa da shi ko aka haife shi da wannan larura, to yana iya yiwuwa in iyayen mace ko namiji ba kuma akwai tarihin a cikin dangin matar ko mijin, to zai iya yiwuwa ya sauka akan ɗansu. In bai sauka akan ɗan ba, to zai iya yiwuwa ya sauka akan jikan gidan. Don haka kenan ana ganin shi a kwayar halittar gado zai iya bibiyar mutum tsawon shekaru 100 zuwa 200. Gado zai iya yaɗo ya ɗumbo a waɗansu jikoki waɗanda ba asalin waɗancan iyayen.
0: Inda wani ya taɓa yin cewa
1: tarihi ya nuna cewa gado zai iya haifar da wannan. To a ɓangare na biyu kuma,
0: to kaga shi in kana maganar gado babu wani mataki kenan da za a iya ɗauka tun da shi a halitta.
1: Shi a halitta kwayar halitta ce wanda zai iya yiwuwa ɗugun halittar ya sauka akan ɗaya daga cikin ƴaƴan da za a haifa, a kan yara guda uku watakila ko huɗu, zai iya yiwuwa ɗaya daga cikinsu ya zama shi yana da ɗugun wannan gadon, amma ba za ta yi tasiri a kansa ba, don haka ba zai samu larurar ba. Amma zai iya yiwuwa kuma a cikin ƴaƴansa da zai haifa wani ya samu. To in an bi tarihi bibiya, waɗanda suka san tarihi za su iya ce a cikin kakanninsa an taɓa samun wanda ya yi irin wannan larurar, to wannan ba abun mamaki ba ne. Na kar mutum rana ɗaya kawai ya tashi ya ce shi wallahi bai san hawa ba, bai san sauka ba, kawai sai wannan larurar ta samu, to wannan ne yake faruwa. To sai ɓangare na biyu kuma, wanda shi kuma akwai abubuwan da suke toxic, don an ce toxic kamar waɗansu abubuwan da na guba, na sinadaran guba da suke cikin abubuwan da mutane suke ci, to su suke yin tasiri idan musamman mace idan tana da ciki ƙarami daga wata ɗaya zuwa wata uku. Wannan yana iya haifar da laruran da yake sa ita matar ta zama ta shiga cikin gararin da wannan abincin da take ci zai sirga ya je ya samu ɗan jaririn da yake cikin ɗan tayin nan da yake cikin cikinta, wanda sai ya zama ya yi masa tasirin da zai rushe masa waɗansu jijiyoyi, musamman jijiyoyin da suke ɗaukar sautin, sai ya zama na cewa tunda a lokacin ba su da ƙarfi, sai ya zama na sun lalacen da zai iya samun wannan larurar. Don haka ya sa dole akwai batun da likitoci suke yi na batun da ya shafi shan ƙwayoyi barkatai. Haka kawai mutum ya ji cewa ya kamata kawai jikinsa yana cewa bari ya sha kwaya, ya sha magani, cewa da nufin magani, to wannan abin yana haifar da mummunar larura. Idan kwayar maganin da matar ta sha ya yi tasiri a cikin jininta da ya fi ƙarfin jininta shi a gudan kansa, to ta sani duk abin da take ci ɗan da yake cikin cikinta fa yana shan wannan abin. Don haka jinin da yake zagayawa a jikinta tare da guban nan da yake cikin wannan abin da ta sha na magani, to yana zagayawa shi ma jikin wannan yaron. Idan ya je ya ka tutu ya tasiri zai iya samun mashi matsala. So wannan larurar shan kwaya magani barkate kenan.
0: Wato kaga me ya kamata a ce idan mace tana da juna biyu sai ta guji shan su waɗannan ƙwayoyi.
1: Wannan ma shine dalilin da yasa likitoci idan sun je asibiti za sun ce suna zazzaɓi sai a tambaye su suna da juna
0: biyu.
1: Yana da juna, suna da juna biyu. To shi likitan ya san irin maganin da ya dace da ita zai bata, domin yana lura da ita, yana lura da ɗan da yake cikin cikinta. Wannan shine dalilin da yasa ake so a dinga tafiya da wato gwajin ciki, awun ciki daga mata, antenatal daga mata ta samu, yana daga cikin, in zo magana na prevention yana cikin abin da za mu yi magana a kai. So abu na gaba shine misali da tsananin zazzaɓi da mata za ta samu a lokacin take da ciki.
2: Kansan suna yin zazzaɓi daga wata ɗaya zuwa wata uku, daga wata uku zuwa wata shida, wata shida zuwa wata tara.
1: Wannan lokacin yaro ya fara yin ƙarfin da ba kowane ciwo ba ne yake girgiza shi sosai, amma daga wata ɗaya zuwa wata shidan nan na farko,
2: farkon wata uku da wata ukun tsakiya, duk matar da ta yi tsananin rashin lafiyar da har ya kai ga tsananin da ja ta galabaita ruwan jikinta ya kare jikinta ya
0: koma jini
2: ba jini ko kaza ko kaza wannan abun ma yana shafan wannan dan tayin naka shi wannan abun zai iya haifar mata da larura yaron zai iya samun larurar rashin ji sannan akwai abun da ake cewa malnutrition rashin cin abubuwan da suke gina jiki wanda suke haɓaka karfin kwayoyin halitta wanda idan akwai wata larura da ta shiga cikin jinin zai iya samun matsalan zai iya kokarin tare garkuwa ce ta wanda za ta yi yaki da wayannan kwayoyin cutar da za su yi tasiri ba to in ba ta samun irin wayannan abubuwan tana ci lokacin da take da ciki wata uku wata shida har zuwa karshen cikin to wannan laruran yana haifar da mummunan larura da zai iya haifar da ba ma iya rashin jin kawai ba har wayansu ma matsaloli na daban wanda shi ya shafi lafiyar yaron baki dayansa to haka zalika idan mace tana da ciki mata da take shan giya shaye-shayen giya yana haifar da wannan larura ko kuma shan abubuwa masu daci sosai suna zuwa su je su taba yaron yana cikin ciki dan haka za su iya girgije jijiyoyin kunnansa shi yasa zaka ga wani lokaci likitoci suna magana kamar duk wani abu da ya shafi abin da yake da queen ko kuma sin kamar a ce duk wani magani da yake kamar su likitoci suna sanar da wayansu kwayoyi da suka shafi abinda in mace ta sha a cikin jikinta yana da tasirin da yake da karfin da zai iya zuwa ya taba dan jariri
1: kamar irin su chloroquine ko quinine
2: irin wannan zaka ga dukkan yawanci ma su ba a so a ba ma mata tana da ciki tun juna biyu
1: musamman a ciki yana karami
2: bai da karfi sosai
1: ko kuma haka ce wayansu daga cikin bincike sun bayyana cewa
2: jin sauti mai tsanani
1: a lokacin da mace take da ciki yana da tasiri a cikin jariri da haka yana iya haifar mata da matsala wannan yana ɗaya daga cikin laruran da aka
2: hana mata idan suna da ciki
1: su dinga sake kiɗa ko suna halartar wajen party ko DJ ko kaza ko kaza duk wannan yana haifar da wannan matsala
2: akwai kuma abubuwa na lokacin haihuwa wanda idan an zo haihuwa
1: duk da lokacin da za a haihu akwai lebo
2: an haganan nakuda
1: to duk nakudan da ta dauki tsawon lokaci yaron ai matar ta riga ta yunkura wajen za ta haihu kenan lokacin ya kusa sai ya zamana yaron ya shiga cikin gari na galabaita ita ma kankanta tana shiga cikin galabaitan da yake haifar da wato wannan tsananin da maguzan da yake yi to wannan maguzan da yake a cikin ciki kafin a haife shi na wannan tsananin larura na shi lebo din na shi nakuda yana sama ma yaron matsalar larurar rashin ji haka zalika idan aka zo wajen haihuwa sai zamana idan aka yi amfani da forceps
2: akwai wani abu da ake ce ma forceps shi kuma wato abu ne wanda yake na mace wani na'ura ne wanda yake da abu kamar mahada da yake buduwa bakinsa sai a kamo ta wajen wuyan yaro a jawo shi lokacin da mace ta karfinta ya kare sanda za ta haihu to apparatus ne dan kayan aiki ne wanda yake taimakawa wajen jawo yaro idan mace za ta haihu to wannan idan aka yi rashin sa'a tunda asali jijiyoyin yaro na kunnansa na kansa gaba ɗaya lokacin da bai yi kukan nan ba ai suna kwance ne babu gudanar jini da ruwa a tsakaninsu to wannan dalilin yakan sa idan aka yi amfani da shi wajen jawo yaron in aka matsa jijiyoyin da kyau suka matsu in wannan abun ya matse su to sukan katse daga cikin jijiyoyin da suke katsewa har da jijiyoyin da suke da alaka da ji wanda suke daukar sauti zuwa can cikin kunne da fassara to wannan abun yana iya haifar da larura kwarai da gaske
0: kana maganar lokacin da aka zo haihuwa kenan
2: lokacin da aka zo haihuwa
0: likitoci
2: suke ba da gudunmawa
0: wajen a samu a haifi yaron
2: gaskiya ne to wayannan suna haifar da larura na rashin ji to wayannan da wayansu daga cikin abubuwa lokacin da aka haifi yaro wannan tun kafin a haife shi ne lokacin da aka haifi yaro kuma su ma nasu matsalolin daban su kuma akwai matsalolin da suka shafi kyanda cututtuka daga cikin cututtuka akwai kyanda ko bakon dauro ko
3: shine ake ce ma kenda ko ko bakon dauro sannan kuma akwai sankarau bakon dauro ai shine wanda kuraje kananan kuraje suke finsowa a jikin yaro idan laruran ya kama ya tafa mun tsananin zazzabi idan sai ya tafa mun kwantsa yana yin ja to wannan abun yakan wayannan kurajen ba iya fuska da jiki kawai suke fesowa ba suna fesowa har a cikin makokoshi su jijjige shi to har cikin kunne suna tsurowa sai zai zama sun lalace jijiyoyin da suke haifar da wannan jin wannan

sanadin yake sa mutun sai ya samu larura ta rashin ji to haka zalika kuma ba kwannan wannan mai sankarau shi ma wanda tsananin zafi yana iya haifarwa a cikin binciken da aka gabatar a wajejen 2018 da 19 an tabbatar da cewa sanyi yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo laruran kunni domin sanyi tsananin sanyi akwai ciwon hangun mumps ciwon da yake kumbura gindin kunne da wuya a lokaci guda to wannan abin in yayi tsanani ai lokacin sanyi ne ake yin shi to wannan abin yana iya haifar da ciwon kunne wannan abin yana iya sa a samu matsala haka zalika da abin da ya shafi sankarau shi kuma kaga lokacin zafi ne tsananin zafi to mafi aksari an yi bincike an tabbatar da cewa wuraren da suke rayuwa a tsananin zafin da ya kai daga 39 40 zuwa 41 akwai yiwuwar yara za su iya kamuwa da larura musamman idan wannan matsalan sankarau din ya zo da kuma yanayin wuraren da ake kwanciya misali a dinga kwantawa a lokacin zafi a cikin daki ba tare da an bude tagogi da kofofi da sauran abin da ya shafa ka ba kaga da abin da ake ana magana ne akan yadda mutum zai kula da rashin

0: su iya kamu da haka a cikin gida zai iya yiwuwa mutun 1 2 3 ya kamu to abin da ba a bukata shine daga mutun ya fara zazzabi kar a ce wannan a bar shi har sai wani lokaci ko kuma su dauki mataki da kansu kokari za su tafi su je su samu likita domin shine nan da nan zai yi kokari ya tabbatar da irin larura take damun yaro kuma ya saurin bashi magani domin yiwuwar tare masa matsalar da ka iya faruwa wanda kuma ba a san ranan gama ta ba to sannan kuma akwai wayansu laruran na daban wayanda su kuma sun shafi chicken pox shine farankama kenan suke cewa farankama ko kuma wannan karambau da wani yaran karambau sune manyan kurajen nan farankama anan misali mu kuma wani waje zaka gana maganan karambau to shi ma yana iya haifar da irin wayannan larura na laruran rashin ji haka zalika yawan zama a wuraren da yake da ƙara sosai misali an yi bincike an tabbatar da cewa shekarun baya kamar shekaru 10 da suka wuce yawan saka earpiece wato abin da yake sa ƙara sauti a kunni yawan sashi a kunni yana jawo sauti kusa da dodon kunnen da yake sa a samu rashin larurar rashin ji wato raguwar ji ga mutum yana diminution to kuma yanzu an sake tabbatar da cewa saboda yawan kararrakin da suke kan environment yanzu yawan karan da ya karu saboda wayansu abubuwan kadakade da abubuwan da aka dinga jawo su na sauti da yawa da kaga babu irin wannan abubuwan akwai regulation to yanzu kuma misali akwai kararrake na injina da abubuwa da yawa wayannan sukan iya yawo musamman na kamfanoni da sauran abin da ya shafa ka to wayannan suna iya haifar da matsaloli shi yasa aka ce environmental pollution suna daga cikin abubuwan da suke haifarwa misali wayanda suke zauna a area da jiragen sama suke tashi ko kuma mutanen da suke zauna a wuraren da kamfanoni suke ko mutanen da suke aiki a cikin irin wayannan kamfanonin ko mutanen da suke aiki da keken dinki ko injin nika kullun kunnan su yana cikin jin wannan karan to wayannan yana haifar da rashin sauti da haka shi yasa aka ce duk wayanda suke aiki misali kamar wayanda suke aiki a bincike ya tabbatar wayanda suke irin aiki a wajen yankan katako da sauransu su ma kunnan su yana raguwa sautin yana wato jin da suke da shi a asali inda a ce kafin mutun ya fara zai je a gwada bayan wata shida ko shekara ya je ya gwada zai ga dan raguwansa kadan to wayannan abubuwan haka suke da wayanda suke keken dinki da wanda suke nikan markade a cikin gida da masu nikan injin babban injin a cikin a waje da wayanda har direbobi ma duka an bayyana cewa kunnan su daya na hagu saboda iskar da take kadawa mai tsanani idan suna tafiya saboda wundansu da suke bari a bude to yana haifar musu da larurar ji wato raguwan jin gaba dayansa wayannan duka suna ciki dalilin da yasa kenan idan mutun zai tuki akan ji a duba idansa da kuma kunnuwansa bayan wani lokaci kuma a sake kuma wannan yana cikin test din da ake yi wa mutun idan zai tuki to duka wayannan abubuwan suna dalilan su kenan da yasa ana samun raguwan ji ne ga mutane shi yasa ake samun irin wayannan matsaloli to kuma
1: wato abubuwa da ka zayyana kaga musamman bangaren sauti din nan kaga abu ne da ya riga ya zama wanda rai yanzu to kuma su al'umman mu babu ma wayewa sosai akan abin da ya shafi aje a yi gwaji dan mutun ya ga lafiyarsa ba ma wai lalle kunne ba kusan ko ina ana buƙatar dan wani lokaci mutun ya je asibiti a duba shi a ga me yake damun sa to kaga da a ce mutanen mu musamman matasa da su ringa kokarin zuwa asibiti dan a bincika a gani karfin jin su ya ragu ko bai ragu ba kaga wata kila da za a samu saukin wato samun irin waɗannan ciwuka su yadu su yawa a tsakanin matasa to amma ba a yi sai dai da yake kuma abin da jan hankali kullum cikin sa ake yi na tabbata duk ran da aka yi mutane suna sauraro kuma akan sami canji daidai gurgudu da fatan wannan sanarwa wannan wato fadakarwa da ake ta kokarin yi masu sauraron mu za su yi amfani da dama don wato kawo wa kansu sauki da sauran al'umma baki daya idan muka bibi abinda shi malam Nasiru yake mana bayani wato na dalilan samun waɗannan ciwo shine ya dauko shi ne tun daga kan matakin wato kafin ma a yaro ya zo duniya kenan wato tun lokacin da aka samu ciki ake rainan ciki

da kuma dukkanin abin da ya kamata a yi masa. Sannan ya zo ga wato idan ka dauki wannan din da aka ga cewa masu taka rawa a nan mutum biyu ne su ne suke taka rawa, to da shi uba ko miji da kuma wato ita mata, wato lokacin da ya kamata a ce sun dauki mataki don taimakawa shi yaron da yake ciki. Na biyunsu shi ne idan ka dauki mataki na biyu shi kuma wanda kaga fanni ne na ma'aikatan lafiya, don haka ake so lallai a ringa samun waɗanda suka san aiki suka iya aiki don gudun jefa sauran al'umma cikin wato damuwa irin wannan. An kawo wanda bai san aiki ba, an kawo mai ciki na farko an mata ta jigata ta sha wahala ba mataki, to in bata kai ga rasuwa ma sai ka ga irin waɗannan matsaloli suna samuwa. Waɗanda kuma suka san aiki wato suna buƙatar mai da hankali ba irin wasarere da ake yi da mutane kawai sai lokacin da mutum ya ga damar aiki ko kuma yana da wani uzuri sai ka ga ya ajiye aikin ya tafi wani uzurin sana daban. To kaga shi ma yakan taimaka sosai wajen samar da wato irin waɗannan larurori. Abu na ƙarshe game da shi wannan dalilin da yake kawo waɗannan cututtuka shi ne bayan an haifi yaron akan haɗu da larurori daban-daban da suka shafi wato kamar haɗari da zai iya zuwa ko ciwuka ko kuma yanayi na guri wato kamar shi wannan ƙara. Saboda haka dukkanin su abubuwa ne da ya kamata a ce an kula da su kuma ba a manta ba kuma ana ƙoƙarin kiyayewa. Wannan shine da fatan masu sauraron mu za su ci gaba da kula da irin waɗannan wato faɗakarwa da ake. Da mu tafi hutun ɗan daƙiƙa mu ɗan sha ruwa tun na jin dai, to sai mun dawo daga hutun.

0: to za iya aunawa a ga cewa me dalilin da yake sa yake samun na bayan rashin fahimta ko rashin jin da yake yi ne ta hanyar tunda baya ji ba zai iya fahimtar abin da yake ba dan haka in yi tashi don jarabawa sai ya rubuta wani abu daban to duka wayannan suna cikin abubuwan da ake iya ganewa a makarantu musamman idan wannan ya faru malamai a makarantu ba duka za su yi ba ba daƙiƙi za su dinga ce mutum ba ba jaki za su dinga ce masa ba ba a ga yawo yaro haka idan ana bukata sai an yi bincike to shine dalilin da yasa ake so a samu guidance and counseling team na makaranta akwai abin da muke cewa multidisciplinary team wato da tawaga ce ta masana waɗanda suke kunshi a kowace makaranta ka'ida ya kamata a samu ana samun nurse a cikin su ana samun pediatrician ana samun psychologist likitan yara ana samun psychologist ana samun guidance and counselor ana samun duk waɗannan mutanen da special educator da remedial educator duk ana samun su a ciki waɗanda idan sun tashi idan aka ce malami a aji ya gano kamar wani kaza ina zargin yana da matsala to sai a sauri a kai ma wanda ya dace sai su kuma su duba sai su kira iyaye sai a ce wannan yaron muna tunanin akwai matsala kaza amma za a je a bincika domin a gane menene asalin rezidan saboda a san yadda ya kamata a dora shi akan tsarin karatun da ya dace da shi duka wayannan suna cikin abubuwan da ya kamata mutane su sani wannan mun yi shi ne a gurguje saboda yanayi na lokaci na san watakila yanzu za a daga mana hannu domin ganin cewa
1: ai misali kaga shi a makaranta wato aiki ne da ya riga ya shafi malamai su malaman makarantar sosai saboda dama da ita koyarwa ba wai kawai ka shiga aji bane ka yi rubutu ko ka karanta littafi shikenan ka ce an fahimta ka tafi to malami yana da matukar rawar da zai taka wajen wato kula da lafiyar shi yaro da kuma kokarin dawo da yaro kan hanyar da ta dace musamman wajen cin jarabawar ba kamar yadda kullun ake rubuta yana faduwa ba so ana bukatar malami ya ringa kula da dabi'a ta wato dalibansa yaran da yake koyarwa misali wanda zaka ga ya fi so ya zauna a baya ko da yaushe wani kuma zaka ga ya fi so ya zauna a gaba ko da yaushe wani zaka ga a tsakiya ya fi zama wani zaka ga yana damuwa idan ya zauna a wani gurin to wannan damuwar ita kanta za ta iya zama tana da alaka da wani ciwo mai kama da wannan ko kuma irin wannan wato misali kamar ciwon kunnan ko ido ko kuma wata larura ta daban to anan za ka ga yawanci iyaye ko kuma malaman sai dai su ringa kai kara suna kai yaro kara cewar baya shi da kokari ko baya ji ko baya kaza ko baya kaza a'a akwai wani abin da ya kamata malami ya yi shi ne ya duba ya yi nasa binciken kamar abin da suke ce masa assessment ko ya yi assessment din yaron nan don ya tabbatar da menene a tunaninsa yake kawo masa wannan larurar tunda shi ba zai ce eh lallai abu kaza ba ne dole sai dai idan ya gama nasa nazarin sai kuma a tura waɗanda suke su ne ƙwararru a nan ɓangaren sai kuma su za su faɗi cewa eh lallai yaron nan yana da matsalar kunne ko kuma yana da matsala ta ido ko wata larura makamantansu to saboda haka kira ne dai kamar kodin shi da muke ta faɗe cewa ya shafi kowa da kowa ba kawai masu kunna rediyo da kullum ba abu ne ya shafi na gida ya shafi na waje ya shafi malamai ya shafi kuma likitoci da sauran ma'aikata so wannan muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi kunne ban san ko akwai wani mahallin da ya kamata a ce shi ma za a duba a ga yanayin da ya kamata a ce ana gano irin wannan ciwon banda shi wannan bangare
0: a bangare na gaba wanda watakila shine hanyoyin da ake bi domin a gane shine mun fara magana na farko wanda shine wato kamar kasashe ne suka ci gaba sun yi magana majalisar ɗinkin duniya bangaren da ya shafi kula da al'amuran lafiya ta jarirai sun ba da shawari wa kasashen duniya cewa a saka a cikin tsarin kiwon lafiya na kowace ƙasa cewa a dinga gwada yaro tun yana dan karami shine da gwajin da ake yi na ji lokacin da aka haifi yaro to idan aka zo wannan matakin a mataki na gaba matakin da ake so kuma iya ganewa shine kowane yaro a ka'ida da Nigeria wato blueprint na educational blueprint

0: print na kuma tsarin ba da ilimi na bai da ya samar shine cewa kowane yaro kan yi shiga makaranta abinciki jinsa ganinsa da sauran bangarori na lafiyarsa domin a san a wanne mataki ya kamata a ajiye shi shine ake magana akan appropriate option placement yawa to wannan abun ya sa a yanzu a dokokin da suke na ƙasa mata mu ta Najeriya an shimfida wannan dokar cewa yana nan sai dai aiwatar da shine kuma ka san yanayin abubuwa kawai daukan yara muke mu kai su makaranta amma ka'ida shine kowane yaro kamar driver ne in zai fara tuki sai an je an bincike ganinsa da jinsa da lafiyarsa cewa zai iya yin wannan aikin amma yanzu zaka ga da yawa mutane kawai kowa zaka iya ganinsa kan titi yana tuka moto kowa zaka iya ganinsa yana guje-guje sai inda ya ga dama
1: ai maka godiya da kiran ka yake da mun ba nan
0: driver mun ba na jin ana kai sa ana gwada to haka zalika yaro dan karami yawa yaro in zai shiga makaranta to a ka'ida ana so a kai shi ya zo da cikakken takarda ta gwada cewa lallai wannan lafiyansa kalau ba shi da larurar ji ba shi da larurar gani ba shi da wata larura ta daban wanda wannan tana boye misali kamar masu sikila kamar masu wayansu laruru wanda suke na boye to kaga duka wayannan yana cikin abin da yanzu a tsarin ilimi ake so a yi shi to wata kila nan gaba idan mun zo zamu kalli batutun da suka shafi yanayin yadda ake gwajin yaran wato gwajin jin a tsari da kuma yadda gwamnatin Najeriya bangaren ilimi ta ce ayi wato kila na ganin
1: kuma kare kenan zai zama kamar yadda yake a fannin lafiya yadda ake gwajin shi ma zai zama kamar wani abu ne da za a yi magana a kansa sannan akwai magana da kai ta kamar placement din nan abin da ake nufi shine kamar a aje yaro a matakin ajin da ya kamata to duk da yana da dan kalubale yanzu saboda kaga ana magana wannan inclusive education din nan wato yadda za a kowane yaro zai zamanto ya shiga makarantar da kowa yake shiga kuma ana ba su ilimi iri daya sai dai kuma ana ba da abubuwa na taimako ta bangaren da shi yaron yake bukatar taimakon to amma duk
2: da haka masu larura da ya cikin aji daya
1: to amma duk da haka wato shi gwajin yana da matukar muhimmanci dan zai rage dukkanin wani radadi na wato sakamakon wannan wato rashin jin da su iyaye watakila ba su sani ba idan ba a je an masa ba da ka ga ba wai wannan ba a wuraren da kake magana kamar wuraren da suka ci gaban da ma inda ba su ci gaban ba sun dan da hawa wani mataki to da ga kowanne yaro din akan je aka yi masa ana yi masa wannan gwajin kuma ba za a saka shi a aji ba dole sai an tabbatar da mai likita ya ce a kansa kuma a fayil ɗinsa za ka ga cewa akwai wannan takarda wato wani certificate an ce lallai kaza ne da shi ga matakin jinsa ko ga matakin ganinsa ga inda ya kamata a ce an saka shi don ya ci gaba da rayuwarsa to abinda dai muke ta kokarin sanarwa shi ne a lallai a ringa mai da hankali akan lafiya ta dan adam ba a ringa zuba ido karshe a zo kuma yaro ya zo yana kasa kuma a zo a yi ta fama lallai iyaye da su wato abokan aiki ko kuma abokan mu'amala da kuma abin da ya shafi makarantu su mai da hankali sosai wajen bincikar me yaron su yake ciki ba kuma kawai a zuba yaro a zuba masa ido yana ta yin abubuwa ba har abu ya ce cinye to kusan gashi yanzu ana ɗago mana hannu ma'ana lokacin namu ya riga ya ƙare na ganin nan za mu dakata sai Allah ya kai mu sati mai zuwa a madadin shi Malam Nasiru Yakubu wanda shi ne bakon namu na musamman da shi wanda ya sadamu da ku ne Dr. Abubakar Isa Ibrahim Rimgunu da ke mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala sai Allah ya kai mu sati mai zuwa.

0: Kibotri One Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Gary Mix.
1: Ya ku ƴan Najeriya, kuna neman hanyoyin da za ku bi wajen adana datar ku, kuna iya farawa da manhajojin ku, wato apps, ta hanyar goge su, wanda hakan shi ma yana taimakawa. Ba ma wannan ba, har da ƙari, saboda yawancin manhajoji suna da abun adana data, don haka sai ku kunna su ta yadda za su sarrafa yin amfani da datar ku. Haka zalika, za ku iya zuwa wurin setting waya don ku kashe wurin da wayar ku ke sabunta manhaja da kanta. A ƙarshe, sai ku rufe dukkan apps din ku lokacin da ba ku amfani da su don adana muku data. Waɗannan canje-canje za su iya kawo babban sauyi. Don neman ƙarin bayani, ana iya ziyartar yanan gizon masu kula da wayar tafi da gidanka, mobile operators, ko consumer.ncc.gov.ng don samun taimakon shawarwari. Kasance da mu a kodayaushe don more amfani da datarka. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar dillalan ma'aikatan sadarwa ta Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa ta Najeriya. NCC
2: 97.3 Rahama Radio.
3: Muna yi wa dukkan masu sauraron shirin mu tattauna. Barka da fara sauraron shirin na wannan makon. Ni ce Sumaiya Ibrahim Yusuf.
4: Mu tattauna mu inganta rayuwar mu ce.
3: Yanzu kuma sai inda shirin na wannan makon ya dosa. Soyayya na ɗaya daga cikin ginshiƙan aure. Sai dai wasu maza na cewa bayan haihuwa matansu sun fi son ƴaƴansu akan su mazajen. Shin haka ne? Ko kuwa Hausawa dai kan ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Shi yasa shirin mu tattauna ya ji ta bakin wasu maza ma'aurata a garin Kaduna kan ko soyayyar da matansu ke musu ya koma kan ƴaƴansu. Ga abin da suka ce.
4: Mu tattauna
3: mu inganta
4: rayuwar mu ce.
5: Barko dai, zaka gaskiya kai aure lafiya lo tsakaninka da matarka, wanda ma har wani suna zaka ji ana kira. Kai da kanka ba zaka kira sunanta ba, zaka ji kana baby. To da zalar an yi aure kuma sai ka ji an fara cewa baban wance ko kuma baban wane. To a takaice dai kawai dai soyayya tana koma kan yara.
6: Tsakanin dai ni da ɗana da ƴana ina tanin ga mata bu suna gaskiya.
7: Musli zaga uwa kaba a haihu ne zaga soyayya take tsakanin ka da matarka. Amma da zaran aka ce an haihu, mace ta haihu, to definitely zaga cewa soyayya ta koma shifting kan yaro. Ya zaga ta fi san ƙauna yaro, kai kuma ka koma gehe kenan. Sai dai normal responsibility naka abubuwan daidai haƙƙinka da sauransu ne zaka yi, amma dai soyayya za ta koma kan ɗa.
8: Matana yanzu ne ta fi nuna soyayya fiye wajen ƴaƴana fiye da ni. Babu yanda za a yi a ce ta fi san ƴaƴanta akan ni mijinta. Ni ɗin dai ni ta fi so. Ko ita za ka tambaya a yanzu idan ka zo ka ce mata da ƴaƴanki da mijinki wa kika fi so, ina da tabbacin ni ɗin dai ni za ta zaɓa. Saboda kowane irin lokaci, yanayin kulawar da ake bamu, da riritawar da ake bani, da irin kyautatawa da addu'ar da ake min, ai ko daga nan ni kaina ya kamata in gane ana so na.
9: A yanzu dai da yaran suka zo, gaskiya kamar soyayyar ta fi komawa kansu, saboda zamantakewar su ma da ni da su ba ɗaya bane. In na fito aiki tana tare da yaran, har ka koma har yaran su yi bacci da sauransu, irin zamantakewar ya zama kamar sun fi zama tare. So maybe shakuwar sai ta zama ta fi tare. So ina ga soyayyar shine maybe ta kwashe ta mika musu.
10: Suna na Aminal Ahmad, jaruma a masana'antar Kaliwood. Ina sauraron shirin tattauna.
3: Mai sauraro, kamar yadda ka ji, ra'ayoyi sun bambanta. Duk da dai da dama sun ce matansu sun fi son ƴaƴansu a kansu. To amma me matan ke cewa kan wannan batu? Sun amince ne ko kuma suna da ja? Tasu Hassan ya jagoranci wata tattaunawa da mata a sashen mu na Matan Arewa, kuma ga yadda ta kaya.
11: Ku zo mu tattauna.
12: Lokaci yayi da zamu tattauna.
13: Ni ce mai suna Happiness Emmanuel.
14: Sunana Zainab Baka daga Kaduna State.
15: Ni ce mai suna Dorcas Arbi.
16: Sunana Maryam Abdulkadir.
14: Inde da gaske soyayya na koma kan ƴaƴan gaba ɗaya. Ai ko ba za a kishi da kishiya ba. To soyayyan yana nan kenan. Yana nan namijin kuma na ƴaƴan nana. Kowa na da fannin nashi da aka bashi.
15: Tsakaninku da namiji kamin yaron ya zo, ai akwai soyayya. Yaro bai isa ya dauki wannan soyayyan da ke tsakaninku ba. Soyayya ne ya kawo shi. Dalilin da ya sa soyayyan yana koma kan yaran, in yana komawa kenan, mazajen ba su kasancewa tare da matan in ta haihu tana gani yaron ne tare da ita ko wani lokaci tana son yaron ne tana nuna mai shi kamin yazo kila ma sun je bacci shi yasa ake cewa soyayya ya koma kan yaro amma wasu maza kamar ni in na haihu lokacin ne mai gida na yafi so na yana kasance da ni zai iya doka off my dawo gida domin ya zauna tare da ni da yaro so ni ban gan dalilin da soyayya zai koma kan yaro ya bar miji ba
13: soyayyen da ni ake cewa yana koma kan yaya saboda a lokacin due tension ina dawo kan yara na saboda ya kamata in san fitan su da shigan su in kasance tare da su at any time saboda nuna musu abin da ya kamata shi yasa ni nake gani wasu zasu ga kaman cewa soyayyanka ya koma kan yara ni ba wannan bane because ni a guri na tarbiya ne dole ne in tsaya a gefen yara lokacin namiji na yazo zan bashi time din shi na san lokacin da zan ba ma mai gida na kulawansa bayan ya dawo na gama da yara na
14: babu yanda za a yi a ce wai saboda wai ka haifi da a ce wai soyayya ya koma ga baki daya wajen yaya soyayya fa to dama ba soyayya ne kawai daga haihuwa shikenan a ce ya koma kan yaya matsayin shi daban a lokacin ma zan ji ƙara san shi a zuciyana saboda me a ina alfahari san da nake mai mun hada wani zuri'a da shi ba wai in ce a saboda na haifi ai ba kuma in bar shi wai in koma kan yaya dole zan so ƴaƴan nan eh tabbas saboda daga wajen shi ya fito kuma zan mai shi ma soyayya daban to kaga babu wai amfani cewa da za a ce wai saboda an haifi ƴaƴa a ce wai ƴaƴa a'a soyayyen ƴaƴa ya koma daban ba a san a'a gaskiya nan maganan ban yadda da ita waje ba ni
17: yanzu a ce yaro yana kuka ai baka kula da shi ba kai ma ubam zaka damu ai ba zaka ji dadi ba zaka yi tafi zaka ta ji a jikinka me ke damu wannan yaron ne inda aka kyale shi ne to da zaran da har kai mai wannan kulawan sai ka ganye shiru kuma da kanku zaku natsu dukan ku za ku samu natsuwa ai so tsakani da da da uwa kuma wannan kuma daga Allah
15: shi kulawa da yar uwa na ta fada shine yake sawa maza suna gani kaman so ya koma kan yara ne ba kansu ba yaro ka kawo shi duniya bai san komai ba bai da baki dole ne ka kula da shi uban ma kana kula da shi komai kula da zaka yi da yaro ba zaka bar uban shi ba so ni ban gane yanda zai ce an kula da yaro an fi shi ba yaron da ba zai iya tashi da kanshi ba ba zai iya yin komai da kanshi ba
18: to tunda maza na ganin cewa isasshiyar kulawa ne ba sa samu daga matan su har hakan ke sa su yi zaton an mayar da soyayyar su ga yara to a tunanin ku waɗanne abubuwa ne za su sa matan su ƙara ba wa mazan su kulawa domin su ji lallai ana son su
13: a dan kula dan Allah dinga dan bada tazara gaskiya mace ma a jikinki ke ma zaki ji zaki ga kullun kina dawowa yarinya saboda kin dan bada tazaran nan ki haihu yau ba ki kai shekara ba kin sake haihuwa to sai da ki samu lokacin mijinki ba za ma ki samu lokacin sa ba yaran ma ya ci gama da su ki yi abin da ke ba za ki cutar da yaran ki ba ba za ki cutar da kanki ba ba za ki cutar da mijinki ba yanzu ni oga an ka ganni da yara na sai ka ce kan ni na ne ina shan rangwada na bai ta bayana ni ba mai mai gida na time ba Allah wani yara yanzu inda ce na haifa gobe na haihu yau na haihu yazo ko wankan kaina ma ban yi ba bari yara yazo ga tumbudi ne nan ga majina ne nan wanki tun safi ina famun wanki yazo kana bin shi jiki na sami kana ga zai zauna dakin ne zai fita ne ya barka dudai da shi yayi
15: ni na ga mace ta haihu yau wani shekara an je suna san ce mata bakiya yin kina da lafiya kuwa shi wannan mijin ki ina ganin ki kullun jikinki fa na karewa ne jikin mace na neman karfi yaran ki suna girma kina gyara jikinki kina samun lafiya da kin yi week za ji a kawo wata kamin ki sani an kara wata samun daman kanki ma ki lura da kanki da yaran ba za ki same su ba
17: in je ba wannan tazaran kullun lokacinka na kan ƴaƴanka to gaskiya kula da mai gidanki zai zama wahala
2: sunana Umar Injira mu tattauna mu inganta rayuwar mace
3: mata dai ba su yadda cewa sun fi son ƴaƴan su akan mazajen su ba inda suka yi nuni da cewa mazan ne suke yi wa lamarin gurguwar fahimta sun kuma ce tazarar haihuwa na ɗaya daga cikin hanyoyin shawo kan lamarin nan me sauraro kai ma ba za mu bar ka a baya ba shin ka yarda cewa mata sun fi son ƴaƴan su akan mazajen su ko a'a ka turo mana da ra'ayinka akan lambar mu 0707 742 89 43

0: Ni ta 97.7 da dugo uku zanguna FM agogon mu ke nuni da karfe 6 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin sharhi da tsokaci da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba zaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, abin da zamu tattauna a yau daya ne daga cikin ladabbai na rayuwa, alladar tsari na koyarwa da karantarwa musamman a gurin malaman addinin musulunci. Suna yawan karkasa kowane bangare na rayuwa dan adam su ce da mutane ga yadda ya kamata su yi shi. Shi yasa za mu ga da yawa daga cikin littattafai a ciki suke da ladaba, komai a ce ga ladabansa, ma'anar ladabi ga yadda ake yin sa ko kuma ga yadda ya kamata a yi shi. Misali a ce ga yadda ya kamata mutum ya yi tafiya, ga yadda ya kamata ya zauna, ga ladabin kwanciya in zai bacci, ga ladabin ya kamata ya yi in ya farka daga bacci, ga ladabin da ya kamata ya yi in zai shiga ban daki, ga ladabin cin abinci, ga ladabin hulɗa da mutanen gida, ga ladabin mu'amala da makota, ga ladabin abotaka. Kusan ne babu wani motsi da rashin motsi wanda ba a ce akwai ladabin sa ba. Kuma abin ta kai ga cewa wasu daga cikin malamai kusan har abin da zaka ga cewa bashi da muhimmanci mu a ganin mu sai ga su sun ce da kai ga ladabin sa, kamar Imam Suyuti da ya rubuta wani katafaren littafin sa bakan damiya wanda ke littafi ne mai kamar jakar mugori, wato babu irin abin da babu a cikin sa. Sunan littafin nasa Al-Kanzul Madfun wal Fulkul Mashhun, a cikin littafin yake zancen ladabin sa mazagi a wando, wato kusan babu abinda ba a ci ga ladabin sa ba, ma har abinda kake ganin ba lallai ne a ci da kai ga ladabin sa ba. Kuma idan muka lura da ɗaya daga cikin manyan malamai kuma Abul Hasan Al-Mawardi da ya littafi ya sa masa suna Adabud Duniya Waddin, ladabin rayuwar duniya da ta lahira, ko ladabin yanda ya kamata mutum ya yi tafi da rayuwarsa ta duniya da yanda ya kamata tafi da ladabin rayuwarsa ta addini wacce za ta bashi nasara a lahira. To in kuma mutum ya hangi wannan magana ta wata fuskar sai ya ga cewa to in haka ne kuma ai sai mutum ya zama kamar abarikin soja, wato babu sakewa, komai sai da ka'ida, ga yadda ake kaza, ga yadda ba a kaza, sai ya ji kamar zai zama da akwai takura. To amma kuma ita rayuwar duniya gaskiya rayuwa ce wacce take aka gina ta, ka Allah madaukakin sarki ya gina ta ne akan ka'ida, wato akan kanuni, akan tsari. Da zarar mutum ya kaucewa wannan tsarin to kuma shikenan sai kuma ya gamu da matsala, kamar yadda muke gani ko da a rayuwar mutum yau da gobe duk abin da ka ji ya faru na wahala to wata ka'ida ce aka kaucewa ta haifar da wannan wahalar, ko da kuwa abin da ya shafi ma kiwon lafiya ne, ko da abin da ya shafi saye da sayarwa ne, ko da abin da ya shafi mulki da gwamnati ne, duk inda ka ji an shiga wani matsatsi da wata wahala to akwai wata ka'ida ne da aka kaucewa ta haifar da wannan. To haka rayuwar take gaba dayanta akan ka'ida da doka da oda take, kanun kenan, al-qanun, kamar yadda ita kanta duniya ma akan kanun take tafiya, gudun da duniya take yi take zagaya rana, da gudun da rana take yi take gudu akan falakinta, tafarkinta da Allah madaukakin sarki ya shirya mata, da taurari da suke tafiya, da iska da take gudana, da ruwan sama da ake yi, da shuka da take tsurowa, duka suna tafe ne akan kanuni. Idan aka samu wata matsala ko wata cikas to za a samu cewa akwai wani abu ne da ya faru wanda ya haddasa wannan cikas din. To haka ita ma rayuwar duniya take, saboda haka sai dai a samu ɗayan biyu, wato ko dai a yi kokari a dabbaka a cika wannan doka da oda din, ko kuma a zaɓi cewa a sha wahalar kaucewa doka da oda. Shi yasa aka ce an ba kowa ƴanci, an ce dai ga doka nan da oda kowa ya bi, amma kuma an ba kowa ƴanci in ka ga dama ka bi to shikenan sai ka samu sakamakon bin wannan doka da oda, an ka ga dama kuma ka kauce to amma kuma za akwai sakamakon kaucewa din kuma wanda ba shi da daɗi, Allah ya kiyashe mu. Duk da haka kuma dai Allah madaukakin sarki da ya wajabta mana mu bi shi ma sai ya ce mu bi shi ne iyakacin iyawanmu, ku ji tsoron Allah iyakacin iya yadda za ku iya to saboda haka idan an ce dokoki da kaidoji da na dubban rayuwa suna da yawa to shikenan sai a zabi wanda zai yi ayi wanda kuma ba iya an yi ba saboda yawan su ko saboda kankantar su to kuma yau da gobe dai Allah kuma sai a ce taimaka kuma ya ba mu ikon cike gurbin abinda ba mu iya cika sawa ba kuma ya mana afuwa cikin inda muka gaza to a ladabi muhimmi da ya kamata mu tattauna a yau shine ladabin magana wato yanda ya kamata mutum yayi magana ya ake yin magana wataƙila wannan magana ta ba wani dariya a ce ah maganar ma yanzu har sai an ci ga yanda ake yin ta inda Allah ya dau ya halicci mutum ya bashi harshe ya bashi ikon daga harshen nan ya bude lebansa ya rufe ya motsa harshen sa yayi tunanin abin da zai faɗa ya furta ba shikenan ba a'a ba shikenan ba idan sauraron magana magana tana da ladabi tana da ka'ida tana da doka wanda sai ai kwana da kwanaki ma ana yi ba a gama ba saboda yawan dokoki da tsare-tsare da ka'idoji kuma saboda muhimmancin magana din da farko dai cikin magana tana da mutukar muhimmanci magana ita ce goshin mutum kamar yadda idan mutum ya tunkaro ka kanka ka komai a jikinsa goshin sa kake kallowa ma'ana fuskar sa da shi zaka tantance namiji ne ko mace ce idan namiji ne kuma wanda ka sani ne in wanda ka sani ne wanne ne a cikin wadanda ka sani duka daga fuskar sa zaka fara ganowa to haka kuma ita magana take da zaran mutum ya bude baki magana daga nan zaka iya gano hankalinsa da kuma sabanin hankalinsa ko kuma a'a fahimtar sa da sabanin fahimtar sa to shi sa malamai musana a cikin harshen Larabci suke cewa wato shi harshe ko magana ita ce tambarin dan adam kamar yadda kowane abu idan yana da tambari ko yana da bajo alamar bajo ne ta zata karantar da kai ga abin da yake abin da wannan mai bajo yake dauke da shi ga abin da yake nufi kamar da muke kallo misali makarantu suna da bajo kaga bajon makaranta ka san wannan makaranta kaza ce duk mutumin da ya ga dagi an rubuta school for arabic studies an rubuta nurun ala nur ya san SAS kenan

karamin mutum bane a gaban ka ashe haka ne ko magana tana da mutukar muhimmanci dan tana iya daga mutum kuma tana iya kasa da shi to da haka ne zamu ga cewa a cikin tarbiya ta addinin musulunci an riga an ajiye doka zaumenniya tukuna wacce za ta taimaki mutum wajen kiyaye da yawa daga cikin ka'idoji da ladabban magana shi aka ce da mu da farko tukun duk wanda zai magana ya iya bakin kokarinsa ya karanta yawan abin da zai faɗa kar mutum ya cika surutu surutai barkatai wanda wato kiyaye yawan magana barkatai yana taimakawa mutum wajen kaucewa da yawa daga cikin kurakurai ko kusakurai da za a iya gamuwa da su a cikin magana in mutum ya karanta maganarsa to in Allah ya da kuskurensa kuma zai yi karanci wato ashe haka ne ladabin magana na farko shine karanta yin magana kar mutum ya zama a komai sai ya yi magana ba a san mutum ya zama na cewa ko da ku a ce yana da masaniya kuma yana da abin faɗe ko a hira suke yi shi da abokansa kar a ce duk abin da abokanka suka faɗa sai ka yi ta aliki a kai mutum ya rinka kokari ina yaƙi da kansa yana kokarin cewa wata magana in ya ji sai dai kawai ya gyada kai ko kuma ya ce to haka ne ko da kuma mutum ya san abu ne ake bashi labarin abin da ya sani to ya nuna cewa ya wannan abin da ake bashi labari ya isa masa anan sai mutane irina waɗanda muke da yawan surutu sai mun yi kokari muna jawa harasan malinzami kan mu zama na cewa komai muna da abin faɗa a ciki muna ji muna gani ana wata magana in babu buƙatar sai mun ce to mun shiru karanta magana yana daga cikin ladabban magana to sannan kuma yayin da mutum zai yi magana din daga cikin ladabban magana shine in zai yi magana ya faɗi alheri sanda duk harshen ka zai motsa ko harshen ki zai motsa to yi tunanin me zan faɗa shin abin da zan faɗa alheri ne to sai a faɗe shi in ba alheri bane sai a yi shiru dan haka ne zamu ji kamar yanda koyaushe malamai suke karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira to ya faɗi alheri in ko ba alheri zai faɗa ba to yayi shiru kuma alheri abin da yake nufi da alheri shine maganar da za ta yi wa mai sauraron ka dadi shine alheri maganar da za ta yi wa mai sauraron ka dadi shine alheri kakka faɗa wa mai sauraron ka maganar da za ta bata masa rai ko maganar da za ta zama cin fuska ce a wajensa ko maganar da za ta zama ƙarya ce a kunnensa ko maganar da za ta zama cin zarafi ne ko zagi ne ko muzantawa ne ko bata rai ne ko shagube ne ko habaici ne ko suka ne yi kokari ka faɗi maganar da ta zama ta alheri kuma ko yaya kwashi wannan mutumin yake ko da a ce ba kwashiri da shi ko kuma a kai ne ka dauko gaskiya ka gaya masa shi kuma baya son jin gaskiya ka san yadda za ka yi ka mulmula wannan gaskiyar taka ta siga da zai ji dadin karbarta misali a irin wannan suna da yawa an sha faɗa hatta mutanen da suke yin wa'azi suke isar da sakon Allah madaukakin sarki ba za su yi takama da cewa ai tunda ni gaskiya zan faɗa wa mutumin nan kuma shi wannan mutumin ne mara gaskiya to saboda bari mulmulo gaskiya din da nake so in jefa masa ba haka Allah ya ce ba Allah madaukakin sarki ya riga ya bada babban misali da ya aiki annabi Musa da Harun amincin Allah ya tabbata a gare su zuwa ga Fir'auna kaga dai kololon haske da shiriya da imani da tsoron Allah na tabbas wanda ake da garanti a kansa shine imanin annabi Musa tunda shi annabin Allah ne kuma Allah ya tabbatar da cewa shi na gaskiya ne babu shakku akwai garanti kuma karshen bata da kauce hanya shine kafircin Fir'auna saboda babu shakku Allah ya riga ya tabbatar da cewa shi la'ananne ne kuma har ya mutu Allah bai karbi wato imaninsa ba ma Allah ya tabbatar shi kafiri ne to amma duk da haka Allah madaukakin sarki da ya aiki annabi Musa gurin Fir'auna yace ya gaya masa magana mai laushi ashe babu wanda yake da uzurin gaya wani magana mai kaushi kenan to saboda daga cikin ladabban magana shine a faɗi alheri in zaka faɗi magana ka faɗi alheri alheri kuma shine ka faɗi magana da za ta yi wa mai sauraron ka dadi idan in zama na cewa iya waka ka faɗi alheri daga cikin zuciyarka alheri kake so ka faɗa sannan kuma ka saita lafazanka su zama na alheri amma duk da haka mai sauraron ka shi bai ji alheri ne a kunnansa ba to kai dai ka iya bakin kokarinka ka ji tsoron Allah iya ka ce mutuka iya waka in Allah ya da zaka samu ladan niyya zaka samu ladan kokarinka na faɗa alheri to sannan kuma daga cikin ladabban magana da suke karkashin kalmar alheri din shine ka faɗi mu ka faɗa mutane magana mai kyau kuma ita ma alheri ce shi kuma wannan umarni ne na Allah madaukakin sarki kai tsaye zuwa ga mutane yace ku rinka gaya wa mutane magana mafi kyau

assalamu alaikum wa rahmatullahi barka da wannan lokaci wani ne akan layi to barka da wannan lokaci wani ne akan layi to godiya da fatan alkhairi to malam abdussalam da fatan ana cikin koshin lafiya to muna godiya sai ka mika sakon fatan alkhairi ga ƴan uwa da abokan arziki mutum biyu kana da lokaci a gurguje na'am na'am yaron baba gala eh ayo baba gala ya makuciya shikenan aka daina jin sa yanzu an ce ma ba shi ma da waya eh kace na ce mai mubarak ya ce ba shi ma da waya a hannun sa tunda baba ya tura shi ko ina ne muna godiya kwarai da gaske da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu to me wannan sakon yace assalamu alhamdulillah mu dai mun muni lafiya amma fafan muna fama da tsadar fetur da gas yau sai da na biya kudin nikan dawar to naira 1000 nikan dambu da nikan koko naira 500 da fatan Allah ka sa mana waƙar wato sayawa tala wato a tosayawa talaka sako daga Abdullahi Ade Azabaina to da fatan mallam Abdullahi Allah ya ka mana dauki da mafitarsa muna godiya kwarai da sakonka da yadda ake kasancewa da Rama Radio a kowane lokaci

ga waɗanda suka da tsemu yanzu daga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma muka ba da dama gare ku masu sauraro domin shigowa kai tsaye ta hanyar mika sakon gaisuwa da fatan alkhairi ga ƴan uwa da abokan arziki za kuma ku iya shigowa akan 07077795393 ko 08174877777 haka zalika za ku iya turo sako na fatan alkhairi domin mu karanta kai tsaye cikin wannan shiri akan lambar waya 07076050055. Bayan wakar uwa uwa ce tare da Mahmud Nagudu yanzu kuma zamu ne shakata da wakar Sadi Sidi Sharifai

0: Hello, salamu alaikum wa rahmatullah.
1: Hello,
0: alaikum salam wa rahmatullah. Gurgujewa nini akan layi? To malam mutaka ka karu duruwa ta cikin taga bayan ka shigo ta kofa. Muna godiya kwarai da gaske malam mutaka reka fatan alkhairi. Waƙar Al-Qibla tare da Sadi Sidi Sharifai daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da wannan lokaci. A gurguje wane ne akan layi?
1: Magaji ne daga Ikara.
0: To Magaji Ikara, jihar Kaduna. To fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ina malam na Ikara mai shayi? To da Allah isan mana, to a isan mana da sakon gaisuwa, duk da mun san ma'abocin Rahama ne yanzu haka yana tare da mu. Na'am. Sallallahu alaihi wasallama. To muna godiya kwarai da gaske, da fatan Allah ya bar zumunci.

0: Salam alaikum wa rahmatullah. Barka da wannan lokaci a gurguje saboda yanayin lokaci wane ne akan layi. Na'am to mallam Inusa muna godiya.
1: Na ji budurwa ta ta turo mun da sako kuma ban karanta na jiya ne ba ka ce da fatan za a yi wa abuwa.
0: To muna godiya zan sake bibiyar sakon. To muna godiya za ta ji ka didda ka ji tsoro ka kasa faɗa sunanta. Da fatan masu sauraro za su yi mana afuwa agogon mu ke nuni da karfe 7 saura mintuna 3 da misalin karfe 7 din za mu kawo muku shirin nan na kutun zuma tare da Kabir Abubakar Sheshe. Amma kafin nan bari mu dauki wadannan sakonni daga sashen talla.

0: wanzu mai ma ni zamu rabu da al'adar ku a wanzu zamu ba za ka yi raba shi da al'ada kamar yadda ba za ka raba shi da addini ba za ka raba shi da al'ada ina fata an gane mu al'adun mu a rike suke kyam a hannun mu kuma ba ma wasa da su
1: duka wannan da ma wasu bayanan za a ji su a cikin shirin ku tun zuma na wannan makon daga nan tashar rahama radio farashin al'umma mita 97.3 kan zangon FM.

0: sauraro assalamu alaikum barkanku da saki haduwa a cikin wani sabishi na kutun zuma daga nan sharaha ma radio farancin al'umma tare da ni Kabir Abubakar Shishi to cikin ikon Allah mai rai da mai girma sarkin askar Kano Dr. Muhammad Musa na Bango inda muka fara tattaunawa da shi akan abin da ya shafi wannan sana'a lokacin nan mu yi mana halinsa amma yau cikin ikon Allah muna tare da dori daga inda muka tsaya akan tattaunawa da muka somo da yau ne za mu tattauna da shi a cikin wannan sana'a ta wanzanci domin jinta da abin da ta tattaro da abin da ta kunsa mai girma sarkin askar Kano barka da warhaka
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna fata alkhairi ga al'umma ba
0: alhamdulillah kocin sana'a tana da nasarori da faɗi tashi da kalubale da matsaloli duk wani irin matsaloli sana'a wanzanci take fuskanta musamman a zamanin ji
1: a zamanin da muke ciki yanzu matsalolin da wanzanci yake fuskanta amma na lissafawa yan jarida suna daga ciki kazan su masu son su ji siyaya ta ne
0: kamar gagaki ne
1: kuma mukan ji siyaya ta wani abun in muka binkice sai mu ji shi kuma a karkace to in aka yaya ta sana'anmu ko aikinmu kuma muka binkice muka ji an samu dan karkata ai kaga za mu kuka ka gani yan darni suna ba mu mashkiloli don su ci abinci yan darni malaman rubutu su ce ga rubutun yarbuya ni kuma na ce babu wani rubutu da za a yi wa yarbuya ta mulki babu shi a shi amma aiki haka yi sallallahu alaihi wasallam sawa ya aka cire kuma da aka yi za ka rubuta qur'ani daga bakar hannasa ka biya wa yaro ya shanye in Allah ya yarda in an duba yarwaya sai an ganta tana nan
0: wato kuma ku yadda da wannan ba
1: a qur'ani ai wa kace ba ke da shi
0: wannan
1: tsaka in an sha rubutun in dai an duba ta sai an ganta saboda haka in dai jiki zai toho ko za a iya samun matsala amma in babu ita a gurin magana ta kare da yarwaya da cindo da loba rubutu ba ya musu aiki haka ka'ida take
0: sai an cire su
1: shi yafi sauki wannan abubuwan uku kafin ta? Yawa
0: yawa shi ta ce bibi
1: ita ce bibi yawa a yana kyauta ta zama na hawan gure ku ita ma rubutu sai dai yin abatan yin lambata kuma an saba wani umarnin na nasi to likitocin zamani suna ba mu matsala ai matsaloli kace ko
0: matsaloli
1: saboda su suna ganin sun tafi waje sun je an kashe kudi an yi ilimi a waje an yi kaza an yi kaza an yi boko an samu certificate an zo an kama aiki gwamnati tana biyan su mu kuma ba mu je mun yi karatun zamanin ba a gida muka koya a gida aka koya mana za mu yi wani abin da su ma za su yi ko ma mu yi wani abin da ko su yi ma mu musu gyara akwai abin da kuma dole sai mu sallama musu to kamata ya yi a negotiation taimakon juna to amma sai ka ga su suna kishi da mu muna kishi da su to kaga wannan ai shi ma matsala ce amma yan jaridu na fara kawo ba don su ne tsule duniya
0: daga da matsalolin sai mu dawo kan yan jaridu sai mu ji mecece ta su babban matsala da su ne
1: tsule duniya
0: kuma ji matsaloli guda biyu
1: shugabanninmu masu raba mu matsala shugabanninmu daga kan gwamnati zuwa sarakunan suna ba mu matsala dole mu faɗa
0: kamar ta wani bangare ki
1: madalla idan sun ji wani abin wanda zai taba al'adar gargajiyar ya kamata su kare ko su ba mu dama mu kare sun yi kokari a nan in abu ya fi ƙarfinmu kuma mu kai musu gwamnati za ta ji wani abin kamata in ta ji wani abin ko a rediyo ko likitoci su rubutu su tura su suka ko wani abu ya kamata a nemi masu ilimin cikinmu wayayyen cikinmu a zauna da su a ƙarƙare kafin a ce za a yi suka ko za a yi hukunci ko makamancin haka kamar kwanan nan wani dan majalisa da nake ganin ni a gona bai kai ba nace bai kai ba tunda ya taba mu ai bai kai ba wai sai kawo wani abun nan a yi doka ta hana wanzamai kamar yin aikin jini kamar tsagu da makamantan naji a maganganun sa yake maganar hakaciya wai za suna yi wa yara kaciya ba su kashe guri ba ba su yi komai ba ga ba tsafta ba kaza ba kaza zamani ne Allah ya kawo mu to abin da ya kamata a yi ba suka ba sai a karkato a shawo kansu ai kamar a ce abinci ne a hannunka da awaki na jinyunwa in ka kara musu zai su ci in an fita ga gaji an gano wani ilimi da wasu basiru su ba su da halin da za su yi wannan ai gwamnati ce taska ce ta Allah sai ta jawo su sai a shirye samanoni sai a koya musu in an koya musu an taimaki al'umma haka ya kamata a ringa yi ba suka ba yasa na gaya ma har gwamnatin su ma suna ba mu matsala abin da ya kamata su yi ba shi suke yi ba sai kawai in siyasa ta zo zabe ta yazo suke neman mu suke neman mutane a zabe su da an zabe su sun manta ba sa tunanin su inganta mana harkokin sana'a su mutunta mana da sauransu
2: to mun ji matsaloli guda uku za mu da matsala ta farko da ka faɗa yan jirduwa ina gizon yake sa ga
1: sauransu tole duniya ne ce maka so suke su ji kes watsa wani lokaci za su watsa abu ya zama gaske ya zama jani wani lokaci kuma ba a karkare ba to kaga in ba a karkare ba aka watsa ya zama matsala
2: yake wasu lokuta hakan tuntube ku domin ai balancing da ake fade ba da hakki kenan aji

0: mutane in suka ji magana a radio daukar ta suke kamar fada alqur'ani ko kamar fada Allah wanda za a iya fada abinda akwai mushkila a ciki yanzu ba kirkire ƙarya ake Najeriya ba a tabbatar da ƙaryar a yada a media kuma ta tabbata gaske
1: kuma kun yada labari ne
0: na
1: social media amma na zamani
0: duk ko ina ma yanzu aiki nawa ake kirkira a yada a media an yi aiki kaza kuma ka duba an ka diddigi ba ayin ba amma media ta watsa ya tabbata ayi ba ayi saboda haka karfin media in aka fada abu ko da an yi balansin wani ba zai ji balansin din ba wancan zai ji ina fara ka fahimce ni
1: amma kana ganin haƙi ne na abin da aka yi a fadi shi
0: daidai ne in an yi balance din daidai ne wanda ya ji balance din ya ji wanda bai ji balance din ba ya ji wancan shi kuma da wancan zai yi amfani akwai wani malami da aka yi recording din sa aka kawo mun a nan Kano na Sarara a cikin karatun sa yana bada misali da wani wanzami yace mara imani a zamanin sa ya kasa jinjira kai guda tara aka kawo masa labarin sa suka yi kokarin jan hankalin sa domin su wa'azantar da shi kaza kaza kaza to ambata cewar wanzami ya kashe jinjira kai tara sai ya mana ciwo saboda haka sai muka yi rubutu sai muka tura masa sai ya bamu rana sai muka group muka je muka zauna da shi sai muka fara dauko bayanan muka kunna mar abin da ya faɗa ta kun sannan sai muka je mar da siga ta ilimi muna son ya taimaka mana wannan mutumin tunda dan uwan mu ne a nuna mana shi mu muke da haƙi wanda za mu ja hankalinsa domin ishiru ƙarshe da na takura shi sai ya ce sarki da Allah ku yi min aikin gafara wannan kawai syllabus ne ake ba mu a ce mu ce kaza kuma mu fito media a cikin karatun mu faɗa saboda haka wannan abun aimin afuwa
1: babu kenan
0: amma ya kamata ku rubuta littattafai domin ya zama za mu ringa dogaro da su sai ya mana waye yace amma abin da zamu yi shine zamu yi kokari zamu gaya wa gwamnati a hada samina da ku da likitoci domin a ringa samun fahimtar juna da haka ya ajiye mu a gihi saboda haka muna da matsaloli da yawa
1: masu sauraro kuna sauraron tashar rahma radio farashin al'umma mita 97.3 kan zangon yakin da ya muke tattauna tare da mai girma sarkin askar Kano Dr. Muhammad Yusa na Bango amma kafin mu dora mu dan shaga

0: Alhamdulillah barkanmu da dawowa. Ko akwai wani shiri da majalisar sarki ta yi domin ƙara wayar da kai na su waɗannan wanzamai da suke karkashin ku da kuma sanin adadin wanzaman da suke a jihar Kano da ma sanin waɗanda suke da dangantaka da sana'ar waɗanda suke cin abinci a cikinta waɗanda ba ahalin sana'ar bane ba? Ko akwai wani shiri da kuke yi domin yin wannan?
1: Magana ta gaskiya muna kan yi amma ba za mu cimma buri ba. Abin da yasa ba za mu cimma buri ba mu ne muke yi bisa kishi, gwamnati ba za ta tallafa mana ba kuma ba za ta shigo ciki ba saboda haka bukatunmu ba za ta biya ba, sannan kuma su mutanen namu da iri

0: yadda dabi'ar su da al'adar su take su ma suna da nasu na kasu ina fata an gane tunanin su kullun tafiya yake yi akan gargajiya akan tunanin su yadda abubuwa suke shekara 50 baya bana ma haka zai kasance wanda duniya ta yi nisa an wuce wannan tunanin abinda aka yi shi shekara 5 baya yanzu ya canja shekara ma zai iya canjawa saboda haka akwai wanda har yanzu ba su da wayewa da suke ganin a'a abinda ishu da a baya fa zamani zai iya canja shi saboda haka su suke gani suke kurin awa sun gaji abu abinda suka dada din nan a kansa suke wannan kuma kwata ne
1: to
0: dole wayewa ta shigo ilimi ya shigo zamani ya shigo
1: to a shugabanci ba wani tsari da kuke domin tattara su daga lokaci zuwa lokaci a ba su wani horo akan abin da ya shafi wannan sana'a da kuma ƙara abin da zai daga zamani ya ƙara dorawa kai
0: muna yi amma mun samu rauni nake ga ma bukatun mu ba za ta biya ba muna yi kuma kan mutanen mu bakin gurgudu muna yi aksari sha'ani na rayuwa yanzu ya zama mutane kullum sau da yawa in ka tara mutanen mu ko al'ummar gari kai daidai da kwatan nan yanzu mutane suna kallon kwata a unguwa sai tunaninsu sai ringa ba su gwamnati ce za ta zo ta gyara musu bayan su za su iya gyarawa kansu to kullum mutane abin da yake cutar da su kenan kullum wai sai su ringa tunanin gwamnati ce za ta yi musu kaza mutanen mu suna da wannan duhun kan suna mantawa cewar sana'a ce suka gaje ta sana'a ce a kanta suke ba gwamnati suke yi ba al'umma suke yi ba amma kullum su tunanin su gwamnati ce za ta gyara musu sana'a akwai masu irin wa'annan tunanin tsirari a cikin su wanda ba haka bane wanda mun sha kokawa da su da kokarin wayar musu da kai akan tunanin su wai ya za a yi gwamnati ta yi wa wanzamai albashi ka gaya min dalilin da zai sa gwamnati ta yi wa wanzamai albashi kaga duhun kai ne da rashin wayewa wa'inda gwamnati take wa albashi aiki suke mata ko kuma al'umma kuke wa aiki suke biyan ku zai yi wanzamai gwamnati ce wanzamai albashi
1: sai da ce ta shigo ciki domin ta kara taimakawa kamar yadda za ta shigo cikin sana'ar ta ba da
0: abubuwa na wayewa ta ba da wata samina da waye da sauransu amma ba a ce gwamnati ta dauki nauyin za ta biya wanzamai miliyan nawa ne in za ta biya wanzamai albashi za ta yi makera za ta yi masunta za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza amma ba za su gane ba
1: to bangaren al'ada fa kwa ku wani shiri da kuke na saboda al'adu mu kullu suna ƙara baya kwa ku wani shiri da kuke ta bangaren al'ada domin ku ga a bisa duro na sana'ar wanzanci al'ada ta ci gaba da dorewa
0: muna yi ai shi yasa ai mu wanzamai ma ni za mu rabu da al'ada kuwa ai wanzamai ba za ka iya raba shi da al'ada kamar yadda ba za ka raba shi da addini ba za ka raba shi da al'ada ina fata an gane mu al'adunmu a riƙe suke kyan a hannunmu kuma ba ma wasa da su idan ba mu wasa da addini haka ba mu wasa da al'adunmu ina fata ka gane ba mu barin ta kufuci to ai da za mu bar wasa da al'adunmu mu bar ta kufuci ai da mun sha shan takun kashi ake cewa ko menene ne kamar yadda na baka misali direba ba mota ya zama hoto soja ba bindiga ya zama hoto to wanzami ba al'ada ai ya zama banza ya zama shirinita ina fata ka gane ai dole ka kare mutuncin da mutuncin sana'ar da mutuncin al'adar domin katta faɗi katta je ƙasa kullum ya zama ana inganta abubuwa ana zamantar da su shine kamar yadda ake abubuwa na wasanni na waye domin kada gargajiyar ta ƙare ƙasashen duniya suna rike da al'adunsu don me yasa mu za mu ringa wasa da al'adu ina fata ka bayyana me nake nufi to ai shine yanzu akwai ƙasashen duniya da kamar yadda Najeriya take tunkaho da man fetur wasu ƙasashen suna tunkaho da maganin gargajiya wasu ƙasashen suna tunkaho da al'adunsu ina fata ka gane da za su bar al'adun su lalace to ai da lamari ya zama wani iri yanzu dubi yadda China ta bunkasa a duniya yadda al'adunta suke tasiri India ina fata ka gane in ka dauko Egypt ta duba Fir'auna ma ga Fir'auna zata ajiye ta zama gargajiya ta zama mata ana samun kudin shiga na tarihi to ai in muka bar tarihin mu da al'adun mu da sauransu suka lalace ai al'amura kuma sun zama wasu iri shi yasa muna godiya ga masarautar Kano tana karfafa mu matukar karfafa da ba mu goyen baya akan yanda zamu bunkasa harkokin sana'ar mu da yadda zamu bunkasa al'adun mu kasu kubuci
1: kwa kowane lokaci da kuka ware domin rana ce kawai ta wan zamai a tsawon shekara guda daya
0: muna yi insha Allah
1: kuma
0: muna sa ran muna dan bambanta rani ko wani lokaci saboda in wani abu ibijilo to sai mu bambanta kuma in Allah yarda next year in zamu yi da yarda in Allah yarda shekara mai zuwa zamu gayyace ka za ka zo gure
1: Allah ya nuna mana
0: insha Allah
1: ya wuce ki
0: na bana ya wuce
1: to masha Allah ko a jihar karamar hukumomi ku kana da shugabanni tunda kana shugaba na jihar
0: ka eh wato kowace karamar hukuma muna da wakilci na hakimci na aska ma'ana sarkin aska na karamar hukuma da kuma wakilai mu na karkashin daga tai duk muna da su to kuma Allah ya ubangiji ya bunkasa al'amuran Allah ya kawo mu yau duka ba mu yadda kowa ba kuma muna tare ana tafiya cikin ikon Allah
1: na sha da yake hirar ta gangaro nasarori da ake gani an samu a gabashin wani sashen da mun ji matsaloli wani ne nasarori kuma aka samu
0: mun gode wa Allah mun samu nasarori da yawa sakamakon da mutanen mu a wargaji Allah ya taimake mu mun hada kan al'ummomi ina fata an gane wani ya san wani wani ya san wani wanda da wani bai san wani ba wannan ta haifar mana ba kanan ba Najeriya ma yau wanzanci a haka yake yau in ana abu a nan za ka ga na taraba na imani na ko ina an zo an haɗu in ana yi a can za ka ga an je can an haɗu in ana yi a can wanda da babu wannan wannan tarbiyyar da muka samu ta Kano Allah ya taimake mu muka haɗa kan mutanenmu kananan hukumomi muka haɗa kan al'ummominmu muke cuɗanyuwa tare shi ya ba mu basira wajen bunƙasa abin ya yi na fata an gani to kaga an samu haɗin kai babu abin da ifi muhimmanci irin haɗin kai in an samu haɗin kai za a samu taimakekeniya in an samu taimakekeniya za a samu sauƙin matsaloli a cikin al'amuran al'umma ƙwarai da gaske
1: ne sabonka na ƙarshe
0: sakoda na ƙarshe shine ina yi wa al'ummarmu na ƙasa da jihar mu fatan alkhairi kuma ina fatan Allah ubangiji maɗaukakin sarki shugabanninmu ya ba mu zaman lafiya baki ɗaya Allah ubangiji imani jagora halin da ake ciki Allah ya sauƙaƙa mana Allah ubangiji ya ba mu sauƙi kira ga al'ummarmu lallai ina kira ga mutanenmu ma'ana ina nufin wanzaninmu maso juna mu yi rayuwa lillahi mu kiyaye kin juna hasada baƙin ciki cin dunduniyar juna irin waɗannan abubuwan kowace al'umma ba ta kai ta gaba sai dai ta kai ta baya saboda haka maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka so junansu don Allah suka rayu cikin al'amarin Allah idan sun mutu ko da ɗaya yana cikin azaba ɗaya yana cikin rahama wanda yake cikin rahama zai iya tantar wanda yake cikin azaba da izinin Allah to kaga rayuwa ta zama lillahi ai tafi komai daɗi kamar yadda rayuwar addini tafi kowace rayuwa daɗi assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam muna godiya mutuka da gaske Dr. Muhammad Yunus na Bango sarkin aska na jihar Kano wannan gudunmawa da aka ba mu tsahon wannan lokaci muka tattauna da lokaci da aka ba mu akan abin da ya shafi sana'ar wanzanci da abin da tattauna
0: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: na fata nan gaba idan mun ƙara wayewa za ka ƙara ba mu lokaci kamar yadda aka ba mu yanzu domin al'umma su amfana da abin da yake cikin wannan sana'a
0: abin ne mai sauki insha Allah Allah ba mu nasara ma dana
1: to anan za mu sanya aya cikin wannan shiri namu na wannan lokaci da mun turo da tambayoyi ko sharhi ko karin bayani za yi amfani da wannan lambar waya 0808 0808 0809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mita 97.3 a zangon FM.

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake haduwa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan radio Rama amfanin cikin al'umma a yau dai muna litinin 7 ga watan al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya daidai da 22 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya kamin labaran aka saurara yanzu kuma ga cikakkun su sunana Mubarak Hamza Adam Masu ruwa da tsakiya bangaren inshorar lafiya a Najeriya sun yi gargadin cewa karuwar kudaden kula da lafiya da karancin yawan masu amfani da inshorar lafiya da kuma rashin cikakken amincewa da tsarin yana barazana ga dorewar tsarin kungiyoyin kula da inshorar lafiya a kasar nan na dogon lokaci. Masu ruwa da tsakin sun bayyana haka ne a yayin taron da kamfanin kula da inshorar lafiya na Hallmark ya shirya a birnin Lagos wanda taron ya samu halartar masu kula da kiwon lafiya da hukumomin sa ido da kuma kwararrun likitoci. Taron ya tattauna hanyoyin gina tsarin samar da kudaden kiwon lafiya da zai kasance mai dorewa a Najeriya da yake jawabi wajen taron shugaban kamfanin Hallmark da ke kula da lafiya Eddie Ekop Ifokoha ya ce bangaren kiwon lafiya na Najeriya na fuskantar kalubale da ya shafi tsadar kulawa da lafiya da yadda kwararrun ma'aikatan lafiya suke yin kaura zuwa kasashen waje da sauye-sauye da aka fuskanta na faduwar darajar kudaden Najeriya da kuma tasirin fasahar zamani wadda take rage tasirin likitoci a wasu lokutan hakanan ya ce kwararrun sun jaddada bukatar kara karfafa hadin gwiwa tsakanin masu ruwa da tsaki domin magance matsalolin da ke addabar tsarin kiwon lafiya da kuma inganta sakamakon ayyukan kula da lafiya a Najeriya Hukumar da ke kare yaduwar cututtuka ta kasa NCDC ta bayyana cewa cutar lassa ta halaka mutane 214 a Najeriya. Adadin girda ke nuna karuwar kaso 25 cikin 100 na masu iya kamuwa da cutar. Bayanin alkalaman na kunshe cikin rahoton da hukumar ta fitar na yanayin da ake ciki game da cutar ta lassa a Najeriya tsakanin 1 zuwa 7 ga watan Yunin shekarar 2026. Rahoton wanda shine na sati na 23 NCDC ta ce alkalaman na nuni da karuwar kaso 18.9 cikin 100 na abin da aka samu a shekarar 2025 a irin wannan lokaci. Ta ce a tsakanin lokacin an samu rahoton kamuwa da cutar a jihohin Edo da Ondo da Bauchi da kuma Ebonyi. Sai dai ba samu wani jami'in lafiya da ya kamu da cutar ba. A cewar NCDC akwai kananan hukumomi 109 cikin jihohi 23 na kasar nan da aka samu rahoton waɗanda suka kamu da cutar daga farkon watan Janairun shekarar da muke ciki. A cewar hukumar kiyasin shekaru da aka samu waɗanda suka kamu da cutar ta lassa ya fara ne daga shekaru 21 zuwa 30 da yan shekaru 93 da kuma matsakaitan shekaru 30. To anan kuma hukumar ilimin bai daya ta jihar Kano Subeb ta sake jaddada kudirinta na bujiro da tsare-tsare da manufofin da za su inganta harkokin ilimi a fadin jihar nan ta hanyar bibiyar ayyukan malamai da makarantu domin tabbatar da ana gudanar da ayyukan koyarwa yadda ya kamata kwamishina na daya na hukumar Honorable Wada Ibrahim Dahu ya bayyana haka lokacin da ya jagoranci tawagar manyan jami'an hukumar zuwa karamar hukumar Rimin Gado domin duba yadda harkokin koyarwa da koyo ke gudana a makarantun yankin da yake yi jami'an sashen ilimi na karamar hukumar bayanin sakamakon ziyarar Honorable Wada Ibrahim ya ce marfar tura manyan jami'an Subeb zuwa karamar hukuma guda a lokaci guda ita ce gano matsalolin da ke kawo cikas ga cigaban ilimi tare da samar da hanyoyin magance su ya kara da cewa ayarin ya tantance yadda harkokin koyarwa da koyo ke gudana a makarantun yankin inda ya ba wa malamai da shugabannin karamar makarantar sakandaren Gulu bisa yadda suke gudanar da ayyukan su a wata sanarwa da Daraktan sadarwa na hukumar Balaraba Dallami Jazuli ya sanya wa hannu. Kwamishinan ya kuma nuna damuwa kan yadda wasu malamai a makarantar firamaren garin na Gulu ke yawan makara zuwa aiki duk da kasancewar su ƴan asarin garin. Daga ƙarshe Honorable Dahu ya gode wa gwamna Abba Kabir Yusuf bisa gudanar da ayyukan raya ilimi da suka hada da ginawa da gyaran ajujuwa da samar da kwayan koyo da koyarwa a makarantu da kyautata jin daɗin malamai da dai sauransu. Ƙungiyar lauyoyin Najeriya NBA Rashin Sabama a jihar Bayelsa ta goyi bayan kiraye-kirayen kafa kotuna na musamman domin gaggauta sauraron shari'o'in da suka shafi garkuwa da mutane da kuma ayyukan 'yan bindiga. sai dai kungiyar ta nuna damuwa cewa aiwatar da wannan tsari na iya fuskantar kalubale musamman ta fuskar nada karin alkalai gina kotuna da kuma samar da isassun kudaden gudanarwa shugaban reshen Obenechukwu Samson wanda yayi magana da manema labarai a yana guwa babban birnin jihar Bayelsa ya ce rashin karin guyuwar bangaren zartarwa na gwamnati wajen samar da kudade na iya kawo cikas ga nasarar kafa irin wannan kotuna na musamman Samson ya kuma soki yadda gwamnati ke amfani da kudaden tsaro yana mai cewa ya zama wajibi a binciko yadda manyan makamai ke shiga hannun masu aikata laifuka a kasar nan ya kuma raba da kyakkyawar alakar da ke tsakanin bangaren shari'a da na zartarwa a jihar Bayelsa yana mai cewa inganta ababen more rayuwa da kula da walwalar ma'aikatan shari'a ne suka taimaka wajen inganta gudanar da adalci a fadin jihar Tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Ahmad Muhammad Makarfi ya buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya ayyana dokar ta ɓaci kan matsalar tsaro a fadin ƙasar nan a cewar sa tabarbarewar tsaro na buƙatar daukar matakai na musamman tare da haɗin kan ƙasa baki daya domin magance ta Ahmad Makarfi wanda tsohon shugaban jam'iyyar adawa ta PDP ne ya bayyana rashin gamsuwa da yunkurin soke rajistar wasu jam'iyyun siyasa gabanin babban zaben shekarar 2027 haka nan Ahmad Makarfi ya jaddada cewa duk jam'iyyun da suka cika ka'idojin da hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta gindaya ya kamata a ba su damar shiga zaben tsohon gwamnan na Kaduna ya bayyana hakan ne a yayin wata ganawa da manema labarai a gidansa dake Kaduna inda ya ce dorewar mulkin demokradiya a Najeriya ba tare da katsewa ba tun daga shekarar 1999 babban nasara ce sai dai ya koka akan gazawar kasar nan wajen shawo kan matsalar rashin tsaro wadda take ci gaba da haifar da cikas ga shugabanci da kuma bunƙasar tattalin arziki Makarantar Raudatul Janna Tajwidul Qur'an ta gudanar da bikin saukar Al-Qur'ani mai girma na dalibai 98 karo na 6 a wani biki da ya gudana a harabar makarantar Sheka Primary dake birnin Kano wakiliyar mu Hafsat Lawan Sheka ta halarci taron ta kuma aika mana da wannan rahoto
1: Da yake jawabi a wajen taron shugaban makarantar Malam Aliyu Garba Ahmad ya bayyana cewa an shirya bikin ne domin taya dalibai da suka sauye Al-Qur'ani mai girma murnar kammala karatun su tare da nuna irin nasarorin da makarantar ta samu tun kafuwarta
2: Mun samu nasarori sosai domin ba nasara sama da a samu karatun Al-Qur'ani an sauke Al-Qur'ani na yara wajen shekarar mu ta 6 kenan kuma dadin yaran da yawa sosai kaga wannan nasara ce sannan alhamdulillahi ana yin islamiyya har da secondary anan da primary kaga wayannan su ma nasara ne alhamdulillahi ranmu da Allah ya ba sauka alqur'ani mutum 99 a cikin su akwai mutum biyar wanda su haddacewa suka yi biyar mata ɗaya namiji
1: Anasa jawabin shugaban kungiyar makarantun Islamiyya reshen sheka Malam Salisu Ibrahim yayi bayani kan wasu daga cikin kalubalen da makarantar Islamiyya ke fuskanta ya kuma yi kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da su tallafawa waɗannan makarantun domin inganta harkokin ilimi
3: malamai su sani amana ce Allah ya dora musu wanda kuma wannan kungiyar mun kafa ta ne dan kokarin mu ga mun taimaka wa malamai sun sauke dukkanin nauyin da yake kansu wanda Allah madaukakin sarki ya dora musu su kuma iyaye muna kira a gare su su ma kullun kamar yanda muke so mu ga mun hada kan malaman nan ɗan matsaloli da ake samu can da can an daina samun su to su ma iyaye muna kira a gare su su dinga yin kokari suna sauke nauye-nauyen da yake kawunan su wannan shine a takaice
1: Wasu daga cikin daliban da suka sauke Al-Qur'ani mai girma sun bayyana farin cikin su tare da godewa iyayensu da malaman su bisa irin goyen bayan da suka ba su har suka kai ga wannan nasara.
4: Ina kira ga 'yan uwana matasa maza da su daure su koma makarantar Islamiyya domin makarantar Islamiyya makaranta ce wacce take ba mu ilimi na tarbiyyar rayuwa tun daga duniya zuwa lahira.
5: Alhamdulillah babu abin da zan ce wa Allah sai godiya da ya nuna mana wannan rana mai albarka. Sannan kuma ina matuƙar godiya ga iyayena da suka jajirce ba dare ba rana wajen ganin cewa sun taimake mu mun yi wannan karatu. Sannan kuma ina godiya ga malamai na wajen suka jajirce suna suka yi amfani da lokacinsu da dukiyarsu domin su ga sun inganta rayuwar mu.
1: Taron ya samu halartar manyan baki, malamai, iyaye da sauran al'ummar gari. Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahma.
0: Tumada Lange da Hafsat Lawan Sheka da wannan rahoto. Rundunar sojin Najeriya karkashin Operation Fansar Yamma sun samu nasarar halaka yan ta'adda guda biyu da kama mutane bakwai da ake zargi da hadaka da ayyukan ta'addanci a jihohin Kaduna da Zamfara. A wannan rahoto da rundunar ta fitar ga kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan ya nuna cewa rundunar karkashin bataliya ta hudu sun halaka yan ta'addar biyu a ƙauyen Lere dake karamar hukumar Igavita jihar Kaduna. Rahoton ya ƙara da cewa jami'an sun kuma samu nasarar kwato shanun sata da bindiga kirar AK-47 da harsasai wanda ke alaka da masu satar shanu. A jihar Zamfara kuwa rundunar ta bayyana cewa ta kama mutane hudu da ake zargin su da alaka da kasar gumar dan ta'addan nan mai suna Gwaska dan Karami. Yayin binciken da suka gudanar a birnin Magaji, mutanen da ake zargi sun hada da Abdullahi dan Tsabaro da Alhaji Haya Hoji da Kabiru dan Gulguli sai kuma Kalala. Rahoton ya ƙara da cewa rundunar ta kuma samu nasarar kama wasu mutane uku bayan dawowar su daga aikin hajji a filin jirgin sama na Gusau waɗanda ake zargin su da hannu wurin ayyukan ta'addanci. A ƙarshe rundunar ta jaddada kudurinta na cigaba da gudanar da ayyukan samar da tsaro da fatattakar bata gari, inda ta buƙaci cigaba da samun haɗin kan al'umma domin tabbatar da nasarar da aka yi a gaba. Tuwa dai bangaren na tsaro rundunar sojin ƙasar nan ƙarƙashin Operation Haɗin Kai da ke aiki a shiyar arewa maso gabas ta samu nasarar kama wasu mutane biyu da ake zargi da ayyukan ta'addanci a ƙaramar hukumar Gubiyo ta jihar Borno. Bayanin nasarar na kunshe cikin sakon da masani kuma mai sharhi kan harkokin tsaro Zagazola Makama ya fitar a shafin sa na X a wannan rana ta Litinin. Makama ya ce kaman mutanen ya faru ne da misalin ƙarfe 6 na yammacin jiya Lahadi, biyo bayan bayanan sirri na tsaro da jami'an suka samu game da yadda ake aiwatar da ayyukan ta'addanci a yankin. Yayin gudanar da aikin rundunar ta samu nasarar kwato bindiga kirar AK-47 da alburusai a hannun mutanen da ake zargi. A cewar rundunar sojin, wannan na daga cikin ayyukan da take gudanarwa wanda ke da nasaba da yunkurin su na kawar da ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane da sauransu a dukkan shiyar da ma daukacin kasar nan. To daga jihar Bauchi kuwa na jihar ana ci gaba da fuskantar matsalar karancin abinci mai gina jiki a tsakanin yara, inda alƙaluma suka nuna cewa cikin 'yan shekarun nan kusan yara 50,000 ne suka kamu da matsanancin rashin abinci mai gina jiki, lamarin da ya kai ga jefa rayuwarsu cikin haɗari. Masana harkar abinci mai gina jiki da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun danganta karuwar matsalar da talauci a gidaje da kuma tsadar rayuwa da sauye-sauyen tattalin arziki suka haifar. Sun ce iyalai da dama ba sa iya samar da isasshen abinci mai gina jiki, yayin da mata masu juna biyu musamman ma waɗanda ke zaune a karkara suka fi fuskantar matsalar. Habiba Ibrahim wata mata mazauniyar ƙauyen Kwankiyal dake da tazarar kilomita 18 daga garin Darazu ta bayyana irin halin da ta shiga bayan ɗanta na fari da ta haifa a watan Yulin shekarar 2024 ya kamu da matsanancin rashin abinci mai gina jiki. Ta ce ta shiga damuwa matuƙa saboda tsoron kada ta rasa ɗanta, yayin da lafiyarsa ke ci gaba da taɓarɓarewa sakamakon muhimman sinadaran gina jiki. Sai dai ziyarar da cibiyar kula da masu fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki ta Darazu ta kai ta taimaka wajen ceto rayuwar ɗan nata, inda Habiba ta ce an bata buhuna 14 na abinci da magani mai gina jiki domin amfani na tsawon mako guda. Dangane da yadda matsalar ke karuwa a jihar, gwamnatin Bauchi ta shiga cikin shirin tallafawa yara da abinci mai gina jiki wanda asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ke jagoranta. Gwamnan jihar Katsina Dukka Umar Radda ya bayyana shirin gwamnatinsa na dakatar da shigo da dabbobi a faɗin jihar. Radda ya bayyana haka ne a wurin taron masu ruwa da tsaki kan harkokin noma da kiwo da ya gudana a jihar Katsina a ƙarshen mako. Ya ce za su mayar da hankali wurin bunƙasa hanyoyin samar da nama na cikin jihar, lamarin da zai samar da damarmakin ayyukan yi tare da ƙara bunƙasa kuɗaɗen shiga ga jihar. Radda ya ce wannan shiri nasa na da manufar bunƙasa harkokin noma da samar da nama a yankin arewa maso yamma musamman jihar Katsina. Ya ce bunƙasa harkokin noma da samar da abinci ne babbar hanya ɗaya tilo da ta rage wa ƙasar nan wurin rage talauci da bunƙasa tattalin arzikin arewa maso yamma. A ƙarshe ya bayyana ƙarancin tsaro da matsalar sufuri da tangardar kasuwanci da gurɓacewar muhalli a matsayin manyan kalubalen da ke damun fannin noma da kiwo a ƙasar nan. To idan muka je ga rahoton da ke da jibi da tattalin arzikin kasa kuwa duk da lokacin da kokari da ake yi na hana shigo da wasu nau'ikan kayayyaki domin bankasa na cikin gida Najeriya hukumar hana fasakore ta kasa custom ta kama wasu motocin trailer guda biyu dauke da man girki galan 3,310 da katan 40 na man girkin hukumar ta ce adadin kudin kayan da aka kama ya kai sama da naira miliyan 300 domin jin ci gaban wannan rahoto da sauran labarin da ke da alaka da tattalin arzikin kasa ga wannan rahoto
1: babban jami'in hukumar mai kula da sashen ayyuka a shiya Owerri da ke jihar Imo Bashir Balogo ya ce an kama kayan ne a jihohin Enugu da Anambra da Delta kama kayan ya biyo bayan wani aikin sintiri da hukumar ta gudanar wanda ke da manufar sanya idanu wurin dakile shigo da kayayyakin da aka hana masu siyan kayayyaki ke ci gaba da yi a kasar nan hukumar kula da kare haƙƙin masu saye da sayarwa ta fara gudanar da ayyukan yaƙi da masu kasuwanci ba bisa ka'ida ba a ƴan watannin nan ne hukumar ta gudanar da gangamin rufe wasu wuraren kasuwanci a biranen Abuja da Lagos da sauran wasu waɗanda suka fada cikin raunukan waɗanda abokan kasuwancin su suka yi ƙorafi a kansu da kuma rashin cika ka'idojin da hukumomin suka sanya musu gaba da samun saukin sabanin da ke tsakanin Amurka da Iran wanda ke nuni da saukar farashin mai kungiyar masu sayar da mai ta Petron sun bukaci masu tace mai da masu defo-defo da masu shigo da shi na su duba yiwuwar rage farashin litar mai duba da saukarsa a kasuwannin duniya shugaban kungiyar ta Petron Dr. Jose Ebele ne ya bayyana hakan inda ya ce bisa ci gaban da aka samu kyautuwa yayi a samu raguwar farashin tun daga tushe ta yadda al'umma za su iya siyan sa a cikin farashi mai sauki ƙarshen rahoton da ya shafi tattalin arzikin ƙasa kenan Zalau Abdulrahman Indabawa a labarin Rahma
0: labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum da gidan rediyo Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 Zango na FM labaran zai dora a dakacin mu

0: To madalla barkamu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora a daidai lokacin da al'amuran rayuwa suke ƙara tsananta ta fuskar gudanarwa farashin kayan buƙatu ne da kullum ke ci gaba da hauhawa lokaci zuwa lokaci albashi da abubuwan samu na rayuwa ke gaza isar al'umma yadda ya kamata shin wani tanadi ka yi wa kanka wurin cike gibin da yanayin rayuwar yau ta sanya ka ciki wace shawara zaka bai wa al'umma wurin samarwa da wato wajen samarwa kawunan su mafitar rayuwa ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta dandalin mu na sada zumunta da ke a Facebook
1: za mu ci gaba da karanto sakon ra'ayin naku inda za mu fara da ra'ayin Habib Abdullahi inda yake cewa a gaskiya sai an ci da girman kai kananan sana'o'i mu rike shi da gaske wallahi wanki da huga ma suna kawo kuɗi kaga sana'a ce ba sai tana da tari ba sannan mu rike bus kaga wani abun a gurin wani kace kai ma sai kai Allah ne yake ba ba sa a ranka cewa kai ma da wannan sana'a kai ma zaka iya siya da kuma addu'a Allah ka sa mu yi sama da haka Allah ka ba mu rabon duniya da lahira muna godiya rahmar yake shi kuwa Usman Al-Hassan dan malam tsanyawa cewai mu fita ita ce mutun ya dage da addu'a domin komai zafi maganin shi Allah sanan mu yi kokarin runguma kananan sana'o'i da kuma kawarce wajen haram Allah ya kawo mana karshen wannan matsala da muke fama da ita a wannan yanki namu da ma kasa baki daya Anas Abdul Qadir Jarnawa ko cewai ke yi tabbas shugabanni sun kirkire ne yi mafi wahala ga al'umma kamata al'umma su rage bukatun da bai zama dole ba da kuma taimakon junan su a ƙarshe kuma al'umma su cire son zuciyar su wajen kare ƙarfin zafi da karkatar da nagartacce mai kishin al'umma da dagewa da addu'o'i don samun gobe mai kyau za mu kammala karanto sakamakon naku da ra'ayin Abubakar Sali inda yake cewa a gaskiya rayuwa ta canza sosai kuma ni na rage bukatun da ba su zama dole ba tare da tilastawa kaina yin rayuwa matsakaiciya da ni da iyalina shawara ga yan uwa kuwa kowa ya kalli samunsa kafin ya kasafin gudanar da rayuwarsa dan albashi ne ko lebura ne dan kasuwa ne ko ɗalibi kaɗan kenan daga cikin sakonnin naku da suka samu a daidai wannan lokaci kuna da damar kafa muhawara kan dukkan mudun da muke wallafa a shafukan mu na Rahma Radio da Rahma TV da ke Facebook domin karanto su a labaran mu na gaba Usman Ibrahim Dakti a labaran Rahma
0: to madalla da sakonnin rayuwar naku kuma labaran namu zai tsallaka zuwa kasashen ketare Prime Minister Britania Keir Starmer ya sanar da murabus daga mukamin sa kodai yake ya ce zai ci gaba da zama kan kujerarsa har zuwa lokacin da jam'iyyar Labour za ta yi zaben sabon jagora wanda zai zama magajin sa da safiyar wannan rana ta Litinin ne Starmer ya sanar da wannan mataki yayin gudanar da wani taro da ya kira a harabar Downing Street gaban idan manyan mukarraban gwamnatin sa tare da manema labarai cikin jawabin sa Prime Minister na Burtaniya mai murabus ya ce nan da watan Satumba ne za a gudanar da zaben sabon jagora don jan ragamar kasar sai dai kafin nan zai ci gaba da aiki a matsayin mai barin gado cikin yanayi na shekarar kuka ne Keir Starmer ya tabbatar da wannan murabus inda ya ce zai hakura da kowane aiki tare da mayar da hankali wajen baiwa kyakkyawar matar shi da yaran shi kulawar da ta kamata murabus din na Starmer kai tsaye ya bude kofa ga Prime Minister na bakwai cikin shekaru 10 a kasar wanda ta fada cikin rikicin siyasa tun bayan ficewa daga kungiyar tarayyar Turai tsawon watanni Starmer ya shafe yana fuskantar matsin lamba tare da neman murabus din sa sai dai lamarin ya fitsananta a yanzu tun bayan da Andy Burnham ya lashe zabe tare da dawowa Westminster a kasa da shekaru 2 bayani Starmer ya lashe zaben kasar tare da alwashin daidaita matsalolin siyasar da suka dabaibaye kasar to da wannan kuma zamu je ga rahoton hasashen masana yanayi
2: A talatin na sashen masana yanayi ya bayyana cewa birnin Kano da kewaye da birnin Kudu da ke jihar Jigawa da Katsinan Dukku da yaddar Allah rana ke sa ran samu a maunin zafi na 31 garin Faki da ke karamar hukumar Ikara a jihar Kaduna garin Gwauna da babban birnin tarayya Abuja da Silaja da ke jihar Niger da Kefi da ke jihar Nasarawa da Jos da ke jihar Plateau da yaddar Allah mamakon ruwan sama ke sa ran samu a maunin zafi na 22 Mukurdi da ke jihar Benue da Lokoja dake jihar Kogi. Ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 26, Baucin Yakubu da Damaturu dake jihar Yobe, da Maidugurin jihar Borno, da Yola babban birnin jihar Adamawa. Idan Allah rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 37, idan muka tsallaka kudancin kasar nan kuwa, Fatakwal babban birnin jihar Rivers, da Ogbomosho dake jihar Oyo, da Abeokuta dake jihar Ogun. Idan Allah ya yafe ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 21, daga kasashen ƙetare kuwa, Akara dake kasar Ghana, da Injamina dake kasar Chadi, da Duala dake kasar Kamaru. Idan Allah rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 39, rahoton namu zai karkare ne da birnin Dammam dake kasar Saudi Arabia, rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 48. Mai rahoto Muhammad Lamin.
0: To da rahoton na hasashen masana yanayi ne muka kawo ƙarshen labarin na wannan lokaci, sai dai kafin mu sallama ga tushen mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari. A cikin labaran kun ji cewa ana ci gaba da samun koma baya a bangaren tsarin inshorar lafiya a Najeriya. Kungiyar lauyoyi ta goyi bayan kafa kotunan shari'a don yaƙi a kan ta'addanci. Gwamnatin Katsina za ta dakatar da shigar da dabbobi a faɗin jihar. Daga ƙetare kun ji cewa Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya sanar da murabus daga mukaminsa. Saƙon hikimar wannan rana yake cewa mutumin kirki baya goge kyautatawar da aka yi masa saboda kuskure ɗaya ko saɓani na ɗan lokaci. Yana tuna alheri ne, yana godiya kuma yana mayar da kyakkyawan aiki da kyakkyawa. Da fatan Allah ya bamu dacewa, amin summa amin, a madadin sashen labarai da lamarin yau da kullum na gidan Radio Rama farin cikin al'umma. Da na Fiyu Yahaya wanda shine editan labaran, ni da na karanta Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na tsinsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahoton ga ne muna hanya za a jiya da karamar hukumar Ungwaggo aka zargi wani jami'in dan sanda mai suna Ibrahim Kwartukwar da hannu a mutuwar wani magidanci bayan da shi jami'in ya nemi magidancin da ya rage masa hanya a daidaita sahu yaki
1: sannan yake ikrarin cewar sai ya kashe shi shine ajalin sa sai ya nuna masa shi baka zine
2: ko ba mu ga makami a jikin sa ba wannan kawai duciya ce ta buga
3: ba wani duka ba wani abun nan kawai dai daidaita halin sa
0: sannan ma a jiya da karamar hukumar Kibiya wani alaran ma ya hana yan sanda su tafke uwar gidansa duk da yadda zafin kishi ya sanya ta gutsure masa yatsa da hakori inda ma ya lakaba mata suna da yar aljanna a saboda so
4: in kuka san shi da Allah ne ce wallahi da kun ko gani mutu ita take dauka ta kullun safi ta kai ni bayan gida in ka shi ki dai ta dauko ta dawo da ni ta wanke ni ido ta yi sai ta kama ni kuma yanzu ma ba ta mutu ne ba sai a jinna
0: haka kuma idan har ma sauraro na nan tare da mu a rahoton nan na komai fadin kai ba ya tara a radu ba za a jiyar da babbar kotun jihar Kano dake Amila Road ta ci gaba da sauraron karar da Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara ya daukaka akan hukuncin kisa da kotu ta zartar masa dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da majin yadda kallo ya koma sama a rafin kuka dake a yankin karamar hukumar Kumbotso bayan da wata mata da danta suka zargi yan sandan jaoji da lakada musu duka a kokarin kama masu fadan daba
5: suka dauke gora suka dinga duka madani da shi su jefo wa Abubakar itare wannan hannun su jeho suka dinga sauke min gora duka suke rina na shiga uku kashe ni za su da yaro daya a ciki
0: suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
6: Alhaji me kuma ka kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Stone
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kwarra ku uwar gida Basir Stone na da ingantaccen doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir to a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir to ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauran su
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara asan
7: Basir Stone na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Stone akan lambar wayar sa kamar haka 08036440485 ko 08038220222
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Stone

0: suna na Maryam Karis da karafin kuka ɗan sandan jawo jijiya muna tsaro fadan daba ne suka wurin kuma bamu ce ɗan daba ne suka shigo mana ba jami'an tsaro ne suka shigo da wani mai suna Umar jami'in tsaro ije ba kaga kofar can ta kitchen suka dinga sauke min gora nace ni ce a ciki ruwan zafi nake tafa ni bake dafa duka suke nuna na shiga uku kashe ni zasu da yaro daya a ciki ku kyale ne yaro yace bude su ganki he na bude bude ne zan ya kama auren nan sai ku suka sauke min gora kaje za ka min yaron tagari a dan yatsa
1: a cewa rake dangane da ido suna zargin yan sandan jahoji da aikata hakan a bisa zargin su da fice gona da iri
2: Aisha Adam rakai koka yan sanda ne je suka shigo mana gida karfe 11 na dare muna kwance suka zo suka ce yara sun shigo sun tsallaka an ce mu ba mu da yan ta'adda a cikin gidan nan ba mu da yan daba suka kama dana za su tafi da shi na rike dan suka shigo gabaki ɗaya na rike dana saurayi sun rike shi lalle sai na ba su dana sun tafi da shi suka dauki gora suka dinga duka mu da ni da shi su da kiyamu
1: to sai dai ga dukkan alamu waɗanda wannan al'amari ya shafa ba su shigar da kokin su ga ofishin baturen yan sanda na jahoji ba ballanta na har su kai kokin su ga headquarter yan sanda dake a Banfai
3: sunana Muhammad Kabir je ne nan ba sun nada daga Gareji ina da nan shigo gida sai na fita na rababan ma'ani sai ta ce in je in shigo mata sai sai na fita bakin titin can sai muka ga ana fada don muka ga ana fada sai mun shigo kantin yan su suka sai mai kantin da ga an tunnu su sai ya aje wajen sa sai kullu mu a cikin kantin dai kullu mu a cikin kantin sai da ga sun tafi ya ce ba zai sayar da komai ba ya ce mu fito muna fitowa sai ne gida ina yi gida sai na dawo sai ya mun yada da Gareji sai ya ce daga ina nake sai na ce mai fada mai daga inda nake ma'aikata ne sun shigo gidan sai suka fara yin wadin da ba ne suka zo suka yi ta dukan na gora da inda babu hayya ta tana musu magana suka wulla ta kan wani babur a cikin gidan
4: sun kai kamar suna yan sanda
3: su bakwai ne
1: a lokuta da dama an sha zargin yan sanda ko ma wasu jami'an tsaro da fice gona da iri a duk lokacin da suka kai su mame ko suke kokarin kama masu fadan daba ko kuma masu ta'ammali da kayan maye shinko garin yaya mai dokar barci yake neman bigewa da gyangyadi SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar yan sanda a jihar Kano kuma dukan kokarin jin ta bakin sa ya cetara amma dai sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba da zarar dai sun yadda sun yi magana da mu
5: Hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in ja gije gajiya jiki ta samu sawaba domin suna da katifar a wala huce ta kanci da kuna awala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifar awala mai albarka tana da laushi tun bullukin sarkuwar nagarta da kibari ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifa awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci yanzu saura da ni iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mammaje petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081 06 58 33 86 ko kuma 07 08 75 2 05 51 a tuna katifar awala da inganci suka dara saura
6: kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
7: ke dai bari to kallu wannan
6: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
7: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
6: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
7: kinga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
6: ba shakka to a ina za mu samu Wase Investment
7: suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Pauziya ko kuma dukkan

0: irra san su dake cikin kasuwar kantin kwari
1: to madalla to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya yadda jama'a suka yi dafifi kenan a gunde dake a yankin karamar hukumar Ungogo a lokacin da aka fito da gawar wani magidanci a Walu da aka fi sani da suna Jariri bayan da aka zargi wani jami'in dan sanda mai suna Ibrahim Kwartukwar da hannu a mutuwar magidancin tun da farko shedin gani da ido sun ce shi mallam Awalu ya kirege hanya ne ga jami'in dan sanda Ibrahim Kwartukwar a lokacin da yake tafe a adaidaita sahu alhalin dukkanin su makwabtan juna ne inda shi kuma jami'in dan sanda Ibrahim Kwartukwar aka ce da ya karso gida ya taras da mallam Awalu sai ya fada shi da fada tare da yi masa barazanar kisa Muhammad Sunusi kani ne ga marigayi Awalu Jariri
2: uwana ne yana da wani makoci dan sanda
3: sunan shi wallaka
2: shi wana sunan sa Awalu amma ana kiransa da suna Jariri wani makocin sa mafol ne shi kuma wannan mafol din abin da ya hada su da shi shi yana kan babur ya taho shi kuma sai ya hange shi yake cewa ya tsaya ya rige masa hanya shi kuma bai ji ba to bayan ya zo gida sai ya zo ya same shi kawai ya zo kansa yana kutuntuma masa ayar yana zagin sa shi mafol din ba a rige masa hanya ba bayan ya zo sun yi sa'in sa a gaban mutane a bayyana jama'a dan mutane ne unguwa ne masu karba su sannan yake kirarin cewa sai ya kashe shi shine ajalin sa sai ya nuna masa shi baka tsine to daga nan mutane suka bayi shawara ya tafi police station ya je ya report bayan ya je ya report kenan a jiya sannan daga bisani yau da safe yana cikin gida sai ya ga dan sa ya shigo da gudu dan shekara 4 sai ya fito yana zuwa sai ga shi ne biyo bayan sa ya biyo shi da gudu sai yake cewa to dama na ga yama ni ne ajalin ka sai na kashe ka to sai ya sa wayar sa a cikin aljihu ya kunna video ya masa recording sai ya tura da IPO din case din da ya je ya report ya gani sannan sai ya kira mu da ya kira mu sai muka ce to ya koma police station din kuma kafin ya koma police station din suna tsaye tare da shi to a ga yanke jiki kafin mu dauke shi mu kai shi asibiti ya rasu
1: Bashir Ismail Gunde gayawa gidan mai unguwa yace akan idanunsa wannan al'amari ya faru
4: dukkan da ya makota na yana tare da su ni da ido na na gani ya tare shi yana tare mu gaba ina ta kai me haka ne me yake faruwa me yake faruwa haka kawai kake tattare mai yawa ayin ranar tsiri girman Allah ranar tsiri girman Allah sai na yi ajalin sa wallahi sai na sa
3: kuma a gaban mutane
4: kuma a gaban mutane
3: wani makami ne ko ba abin da ya dauka
4: a wasu mutane daga baya bayan ne hayaniyar ta dan faru sun ce sun ga ko adda ne a jikin sa doruwa haka to amma dai gaskiya hayaniyar da suka yi ba wani duka ba wani abin nan kawai dai rai dai yayi ajali
1: Kungiyar Sachiwell for Community Development wadda ke taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri ita ta yi kokarin cafke Ibrahim Kwartukwar ga kuma mai magana da yawun kungiyar Sachiwell a jihar Kano Nazifi Abdullahi
5: da yanda muka bibiya da dabaru da komai dai da yanayi muka san yanda aka yi muka je muka yi ram da shi to yanzu haka ga mu a hanya za mu kai shi police station wajen babban baturen yan sanda na Zango wato DPO Umar wanda lalle wannan ba karamin aiki bane wanda dakarun da suka yi wannan aiki abin matuƙa a yaba musu ne kuma yanzu haka mun kawo shi nan dubishin ta Zango
6: sunana Usman Abdullahi mai mana unguwar Gombe da unguwar Kantin Sha'aru Allo ko kuma haƙƙi na makotaka ya sa ya ji nauyi ba yanzu yake ci dama ya ce sai ya fishe shi sai ya ci kalakalansa sai ya ci ba sai ya ga bayan sa da sauransu ana nan ba jimawa kawai ba Allah ne yake ciki ya faɗi
5: kamar wasu ce kamar ya zo da makami an gaishe kamar
6: to gaskiya lamari mu ba mu ga makami a jikinsa ba wannan kawai zuciya ce ta buga
1: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawun rundunar yan sanda a jihar Kano na tuntube shi kuma yace suna gudanar da bincike akan al'amarin to yanzu kuma sai rahoton tabakidi tabakaratu shin ina magidantan dake da saurin sakin matan su da zarar dai sabani ya hada su ko idan suka ga sun taba musu koshin lafiya shin zaka iya zama da matar da ta garza maka cizo har sai da ta cire maka yatsa da hakora To anan akwai labarin wani alaramma da dadin zama ya sanya ya lakabawa matarsa da suna yar aljanna duk wa da yadda zafin kishi ya sanya ta ta gutsure masa yatsa da hakori magidancin wanda alaramma ne a wani kauye dake a karamar hukumar Kibiya ya ce kishi ne ya sanya matar ta sa ta gutsure masa yatsa domin wuce haushin yadda ya kwana a dakin amarya domin ya taya su kwana da gawar wata dattijuwa da ta rasu a lokacin
7: alaramma na bar dakin ta mu koma dakin amaryan
6: wannan kuma ga kwana da gawa wata gyata ma tana so da safe na fito da kadakin wannan amanaitawa kuma matsayin ne man an biyo sauna hena wannan dan kuli a hannun ta abin hannun ta yana lero hena ne ka hannu ne ke to ban ni in je in wani dakin naki ne wannan kaya da kaina ina ni ka wannan hannun na mai da mata da ta tana fike ku ta lungu ne dan ya tsannan nawa ta lungu ne an nan ta dinga dinga kai ta dinga dinga kai ni ku ne zuwa mata ido ta take hannun nan nawa ta tattake shi gaba daya ta ku sai ku faɗa da shi wallahi wallahi sannan ga ku da banje nake nan wannan dan ya ba shi da kuma muku sanna aka dauke ni aka kai ni asibiti su kansu masu asibiti ne kuma su annan ne a ranar nan kuma saboda hannun ya kumure
1: Alaramma yace daga bisani ne yan sandan Kibiya suka yi wa gidansa dirar mikiya domin su tafke matar sa Husaimatu amma sai ya rungume a barsa yace ba za ta yiwu ba domin ita take kulawa da shi
6: in kibi ne in sayakai ne in tarayi ne duk da ku ne ma'aikata ne kamar mota guda da kamar rufe da dindindoji ke na saki wannan bayar Allah sun tafi da ita sun da kar da ita ni kuma sai ni kuma wannan bayar Allah sai da ni ta nuna kishi a kaina ni kuma yanzu ma nake son gabata akwai wani suka zo suka tuka daki na suka ce shi ne kuma ta ce ni ba zan iya ba saboda bayar Allah ne mata ce yin dan nan dan nan abu ne ya faru da kishi ne isa ni ku duk mata da ke kishin mijinta ni kuma yanzu ne ba zan ga wani da kawai je shi ije hukurin ruwa ya daga kwanan ruwan ne zai zama mata ya da ruwa a mata ya ce wala ba zai iya shikanta ba amma ta na hudu amma in na sau da ba mai iya jinya ta in kuka sani so bayan Allah na ce wala ba kuma ku gudun mutu daga sai aka ka san wannan ita take dauka ta kullum safi ta kai ni bayan gida in ka shi ki bari ta dauko ta dawo da ni ta wanke min ido ta yi min sallah ta kama ni ba ni da ke ta ban iya shikanta ba
3: bayan ta ci da kenan mallam kuma take ma jinya
6: eh bayan ta yi ta kuma take jinya ta kuma a duk mata na ban iya jinya ta mai ta har da Allah kuma kuma ba banta da ne da su ya ce mun mana mama ne kin kuma yaron ne mun dinga ka bai ta mama ce ya ce da Allah dan annabi kai hakuri ka rike ta amana to ne kallon amana ne da ubangi ya ce mai ne ke kallon tun da shi almajiri ne almajiri saboda wani sai ne mun bi ta mun ba mu ne ni da ni kuma yanzu ma mata ne kuma ne go sai a dena ne ce duk abin sai mun ya ce mata ta zo ubanta
1: shin idan kai ne zaka iya aikata hakan makamancin hakan ya taba faruwa a wani shirin mu na ranar 7 ga watan 7 na shekarar 2020 inda wani ango a kawo dake a yankin karamar hukumar Nasarawa amaryarsa ta yi masa wanka da miyar kuka inda kuma ƴan uwansa suka bukaci da ya rubu da ita amma kuma yace ai shi yanzu ma ya fara santa
7: ina alkomar labarin sun kawo ni abin da mun mamaki ta kwara mijinta miya ta fushi shi afar da zafin ta ya fito da gudu kofar gida ya gudu wani mai gari shine ake magana ƴan uwansa suka zo suka sami mai gari suke cewa su da manfa sun sha cewa rubu da matan nan dan akwai lokacin da ta taba yunkurin mai halaka shi to anan mai gari ya dan bada hakuri ci to ita ne take ganin ta ita ma su take sauki mata aka ji dadi dan wannan bakin mijin ana tunda shi to ya sauki mata shi wallahi shi har abada shi har yanzu mai goto matar da yake son ya zama da ita mata aure kamar ita ba shi fa zama dara shi ba zai iya rabuwa ne
1: inji shi
7: inji shi shine abin ke bada mamaki
1: to ai dama an ce so hana ganin laifi ne haka nan akwai bukatar sauran magidanta su yi koyi wajen hakuri tare da ci gaba da kyautatawa iyalansu
8: labbaik allahumma labbaik
9: alhamdulillah gaskiya na ji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
10: kai abban mahir wani kamfani ne kake ta yabansa haka
9: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shi ne nake kara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci
10: ai kuwa na ji ana batun wannan kamfani ne AMT Global Travels a fadin kasar nan
9: shakka babu kamfani ne da ya shahara da burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada da harani in magatiti ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
10: za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house kusa da gidan murtala daura da gidan man NN PC a kanan dabo dan karin bayani a kira 08036307271 ko 08032371
8: la sharika
11: Success International Academy mana domin kuwa a Fatih Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tare da yawo jore class makarantar da ta hada da DM boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizi Quran inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogon malamai ko kuma da dole ne mun yi wannan addressin malamin anaibawa Arifat Sa'adatu Rimi kana zaliya na dukkan za ku iya tuntuɓar darajar makarantar Alhaji Wada A.A.Rani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-326-1122 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
1: To yanzu kuma ga wasu daga cikin saƙonnin da kuka turo. Inda saƙon farko ya ce amarya baki kyauta ba da kika ƙona uwar gidanki. Saƙo daga Wambai Nato Kyaffu jihar Nasarawa. Ya kamata gwamnatin jihar Kano ta rufe makarantar St. Leo's har sai an kammala bincike. Sako daga Murtala na Rasulu. Gwamnan Kano ka shiga tsakanin yan karota da kuma dakarun soji a saboda yadda sojoji suke yawaita shige gona da iri. Sako daga Ibrahim mai unguwa jihar Nasarawa. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Malam Rabi'u kauran sarki Kyaffu jihar Nasarawa. Sun kuwa saƙonnin Basiri Isa jihar Zamfara da na Umar mai babbaka mayanka Kyaffi jihar Nasarawa da na Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Abban Aliyu da na Abba Mabushi birnin tarayya Abuja da na Hassan na Usainiya Yangambo ƴan awaki da na Isiya Nasidu Burji Doguwa da na Sallau Kyaffi jihar Nasarawa da na Abdullahi mai kaya Gwagwalada Giri da na Uzairu da Wizi Garki birnin tarayya Abuja da na Naziru Ismail MD Abubakar Barak Abuja da kuma saƙon Salisu Dan Filato dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin. Kuma lambar turo da saƙonnin ita ce 0900-213-0467 a yanzu. To yanzu kuma ga kashi na biyu na waɗanda suka amfana a tallafin naira 250,000 da wani bawan Allah ya turo da su tun a ranar 13 ga wannan wata na Yuni.
12: Nagode Allah ya saka da alheri an sai mu magani na 15,000 na hawan jini da siga da olisa. Ga kuma na Hafsatu an sai mata 32,500 da ciwon kwakwalwa da na jijjiga. Nagode Allah ya saka da alheri ubangiji Allah ya biya ku.
13: Ni ne awwala da mu mai fama da ciwon ga an siyo min magani na 15,000 Allah ya kara arziki Allah ya biya bukata domin arzikin manzan Allah a sharra.
14: Ni ce wanda aka siyo magani na hepatitis na gode Allah ya saka da alkhairi ni naira 11,900 na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara arziki.
15: Ina ciwon ido ga shi an siyo min magani na 6,500 na gode Allah ya biya bukata uku ne na gode Allah ya biya bukata.
1: To da zine kuma wata baiwar Allah ko na ce wani bawan Allah ya kawo tallafin naira 50,000 domin majinyata a saya musu magunguna. To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Ai Daddi da Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru ya kasai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya. Kungiyar ma'aikatan hukumar Reka ta jihar Kano da Jigawa wadda ta haɗar da tsofaffin ma'aikata da masu ci na ma'aikatar ruwa ta jihar Kano da Jigawa da tsofaffin ma'aikatan gidan ruwa da masu ci na jihar Kano da Jigawa da tsofaffin ma'aikata da masu ci a hukumar ruwa ta jihar Kano da Jigawa na gayyatar lokacin mambobinta halartar babban taronta na shekara-shekara na sabuwar shekarar 2026. Za a gudanar da gagarumin taron ne a ranar 10 ga watan Janairu na sabuwar shekarar 2026 da misalin karfe 9 daidai na safiya. Za a gudanar da wannan babban taro ne a sabuwar hedikwatar hukumar Reka da ke a goron dutse a nan jihar Kano. Allah ya ba da ikon halarta amin.
16: Sanarwa daga kungiyar tsofaffin ma'aikata da masu ci a hukumar Reka da ma'aikatar ruwa ta jihar Kano da Jigawa da hukumar bayar da ruwa ta jihar Kano da Jigawa da kuma hukumar Ruwasa ta jihar Kano da

0: kuma da abinda shi Peter Obin yake fada da abinda Sarabi Kwankwason suke fada din za ta ce ta tadda mu je mu
1: marina ba adawa muke tarfa ido ba ko ta cin mutuncin wani muna magana adama ne da haƙin mu idan ku an ki adama ne da takarar saratan mu mun fada da kausan murya za mu daki bakin faranti ko tawarware a ba mu sanatan mu a huta in ku an kiya sai dai a fasa kowa ya rasa
2: Sadauna ya wuce ka zo kana nuna shi ka dinga hada shi da gawuna shekarau yafi gawuna cancanta a wannan sanatan kuma takardar da aka bashi ma an hada mu da gida tubutubus da izinin Allah kafin karfe 12 rana gawuna ya samu zero
3: kwamishinan yada labarai shi kadai ne zaka soki gwamnatin Kano iji bai ji dadi bai kirawo ka igaya ma ko ka yabi gwamnatin Kano iji ya ji dadi ya kirawo ka ikara ma karfin gwiwa to amma yau wannan mutumin shi ya zama abun suka shi ya zama abun wai har a ringa turo wasu sai soki kwamishinan ma'aikatar yada labarai ina ganin wanda yake wannan abun in ka kirawo shi makiyin gwamnatin Kano da makiyin gwamna lamba 1 wallahi baka yi laifi ba
4: kuda kace mu Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan kasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar hamayya ta NDC a zabe mai zuwa na kakar 2027 Mr. Peter Obi ya yi kira da babban murya ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu inda ya mika bukata ga shugaban da ya daure ya yi murabus salin alin saboda ya gaza cika alkawuran da ya daukar wa al'ummar kasar nan batun na dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar NDC Mr. Peter Obi na bayyana ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na X a ranar Litinin din nan biyo bayan murabus da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya yi daga nasa mukamin inda ya ce daukar wannan mataki ya sanya shi yin nazarin abinda yasa kasashen da suka ci gaba ke yin abubuwa daidai da kuma irin kalubalen da waɗansu ke fuskanta wajen daukar irin wannan mataki Mr. Peter Obi ya ce tabbas murabus din Starmer dai na zuwa ne a dalilin gazawa ta fuskar sauke nauyin da al'umma suka dora masa don haka idan ba mu manta ba kafin shekarar 2015 shugaban da ke mulkin kasar mu a lokuta da dama ya jagoranci kiran da aka yi wa tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan da ya yi murabus saboda matsin tattalin arziki da rashin tsaro da ke addabar al'umma haka dai a yayin mulkin na tsohon shugaba Jonathan da waƙiyar garkuwa da 'yan matan makarantar Chibok ya faru ya buƙaci Jonathan da ya yi murabus cikin gaggawa yana mai kafa hujja da cewa gwamnatinsa ta gaza kare rayuka da dukiyoyin al'umma wanda kuma al'amari ne mai muhimmancin gaske ko da yake dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar hamayya ta NDC Mr. Peter Obi ya ce a yayin yakin neman zaben kakar 2023 shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dauki alƙawura da dama ciki har da inganta samar da wutar lantarki yana mai cewa masu zabe matakar ya gaza cika waɗannan alƙawura to kada su sake bashi dama a lokacin da yake neman wa'adin zangon mulki na biyu a cewar dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi a halin yanzu waɗancan alƙawura shugaba Tinubu ya gaza cika su musamman batun tsaro da taɓarɓarewar tattalin arzikin kasa kuma batun samar da wutar lantarkin ma shiru maimakon al'ummar kasa su samu sauƙin al'amura sai ƙara ta'azzara suke yi a ƙarshe dai Mr. Peter Obi ya bayyana cewa shi ma a wannan gaba mai cike da sammatsi da aka fara gudun ya da kanin wani a fagen sha'anin siyasar kasar nan ya bi sahun al'ummar da ke kiraye-kiraye ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na ya daure ya yi murabus saboda gazawar da ya yi wajen sauke nauyin da al'ummar kasar nan suka dora masa na jagorantar su mutum na zuwa ne a gabar da mashawarci ga gwamna kan harkar yada labarai Honorable Ahmad S. Aruwa ke shaidawa duniya cewa abinda sadan takarar shugaban kasa na jami'ar NDC Mr. Peter Obi ke fadi tsagwaran hamayya ce kawai ba komai ba.
5: Peter Obi kuma yana magana mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu wai ya sauka daga kan mukami ko yayi murabus kamar yadda Prime Minister na wata kasa yayi murabus. Ba ɗan kishin kasa bane su Peter Obi, ɗan neman mulki ne, ba Najeriya ce a gaban su ba, masu bukata ne. Su Peter Obi ba abinda yake samun ɗan Najeriya suke da kishi su yi magana akai ba, domin da ma magana yace a kirawo taron kasa a zauna a duba matsalolin tsaro, a duba matsalolin Najeriya da yadda Najeriya take tafiya. Peter Obi bai taba yabawa ta Abubakar tafawa balewa ba, bai taba magana akan Prime Minister tarayyar Najeriya na wancan lokaci yayi a wannan lokaci ba. Saboda haka wannan jam'iyyar jam'iyya ce da ba sa kallon ma me yake kai a Najeriya, wani ci gaba aka kawo. Idan ma gwamnatin Tinubu tana da matsala ba laifi bane idan ka zo ka fada, but amma lokacin da aka ce an samu magana nan canjin kudi, Tinubu yayi magana yau an wuce wannan gurin. Lokacin da kake magana cewa Kano, Kaduna zuwa Abuja akwai matsala na gina hanyar bayan mutuwar Buhari, yau Tinubu yayi kokari wannan hanya ana nan an kusa gamawa. Harkar tsaro da ake magana shi ma magana ce mai zaman kansa wanda ana ta addu'a, kuma ya kamata ƴan ƙasa gaba ɗaya a haɗu a tattauna mecece mafita, ya za a yi maganan mutanen da suke bada bayanan sirri ga ƴan bandik, ya za a yi maganan masu kawo musu makamai ta daji, ya za a yi da mutanen da suke daukan nauyin kawo musu bullet bullet da abubuwa. Duk irin waɗannan abubuwan kamata yayi a kirawo dukkanin masu ruwa da tsaki ƴan Najeriya, masu fada a jitin da abun nan baya kudu, inda ma da ake zaton abun bai je ba irin su Oyo da sauran kasashen nan na nyamurai, al'amarin nan ya fara zuwa guraren nan. To kaga kenan ashe maganar kana yin ta ne akan kasa baki ɗaya, ba akan ma maganar yanki ba. Dan haka idan Peter Obi zai yi magana sai magana akan abun da ya dame mu. Su kullun atakin su shine Tinubu ya sauka, Tinubu ya bar wannan mulki su za su iya, kuma da abinda shi Peter Obin yake fada da abinda Sarabi kwankwasan suke fada din za ta ce ta tadda mu je mu dukkanin su ba dan kishin kasa. Mai Peter Obi yazo ya gina arewacin Najeriya, wace gudunmuwa Peter Obi ya taba barawa a Kano?
4: Mashawarci ga gwamna kan harkar yada labarai kenan, Honorable Ahmad S. Aruwa a nan Kano. To bari mu dawo bugin sha'anin siyasar Kano, mu dora da jawaban magoya bayan mabukata zama kan kujerun iko a kakar zabe mai zuwa ta 2027, inda za mu fara da sakon sarkin yakin Sanata Rufa'i Sananga, Honorable Mukhtar Garba Intini, wanda ke bayyana cewa ba fita da kura suke yi ba, suna bukatar a cika alkawarin da aka yi wa waɗanda suka biyo Sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso zuwa cikin jam'iyyar NDC. Ya ce ko dai a cika musu alkawarin nan ko kuma su taka faranti.
6: Wasu magoya bayan jam'iyyar NDC da suke tunanin mu ƴan gidan Sanata Rufa'i Sananga muna ta da kura, ba fa tare kura muke ba. Abinda muke yi magana ce ta alƙawari da aka yi a jam'iyyance. Duk wani dan takara a kowace jam'iyya, mo especially NDC ta jihar Kano, duk wanda ya biyo Sanata Rabi'u Kwankwaso an bashi kujerar sa ya koma. Mai gidan mu Dattijo Sauran Mazanjiya, Deputy Minority Sanata Rufa'i Sananga Principal Officer, yana cikin sanatoci da goma a Najeriya waɗanda aka yi wa tai na makudan kuɗi, amma ya tsallake wannan, kuma ya haƙura da takararsa ta sanata saboda maslahar jam'iyya. Aka mai alƙawarin deputy gwamna wanda ya fito ya gaya wa duniya shi ya haƙura da takararsa ta sanata saboda maslaha. Aka mai alƙawarin deputy gwamna sai muka ji an ba Mr. Don. To kaga bai kamata a ce mi shuru ba. Kuma Sanata Rufa'i Sananhangan nan shine fa yake cewa in an haifar gokibiya zai tare wa jagora, ko shi Mr. Rabi'u ce zai tare wa jagora wannan yabba. Amma mu ƴan gidan sanata kowa ya sani da Samir Hanga mu muke kara wannan tsari. Magana ake ta amana, mu mun san jagora da magana ɗaya da cika alƙawari, amma fa muna kira muna kuma jan hankali. Yanzu magana deputy gwamna ma ba ita muke ba, magana muke ta adawo mana da takarar mu ta sanata, saboda Dickson yayi alƙawari duk wanda ya biyo jam'iyyar NDC za a ban mai takarar sa. Dan haka ya kamata masu hankali da tunanin ku duba ku fahimci fa lamarin nan, ba adawa muke ta rufa ido ba ko ta cin mutuncin wani. Muna magana a da mana da haƙƙin mu. Idan ku an ki a da mana da takarar sanata mu, mun fada da kakkausar murya za mu da ki bakin faranti ko ta ware ko ta warware a ba mu sanatan mu a huta. In ku an kiya sai dai a fasa kowa ya rasa.
4: Honorable Mukhtar Garba Intini na fadin a cika alƙawari ko su taka bakin faranti. Muka karɓi bakuncin Habibu Mustafa wanda yazo domin ya da an gizon honorable doctor Nafi'i Sankara na jam'iyyar PDP dake neman kujerar sanatan shiyar Kano ta tsakiya a cewar sa goga ne wanda ya san hanya
7: muna tallan takarkari da dama duk wanda ya cancanta a kowace jam'iyya ce zamu zo mu zabe shi zamu zo mu yi shi ta cancanta a matsayin sa na matashi tunda gaba ɗaya siyasar ta nuna shi da matasa shine nazo in tallata shi sakamakon yadda na taso naga yadda mahaifinsa yake dawo ne da al'umma a cikin karamar hukumar taro na karamar hukumar taro nan ma a gyaɗe-gyaɗe ta arewa wanda ni na taso sama da shekara 20 na ga yadda mahaifinsa yake dawo ne da almajirai da mutane dai yadda yake taimaka al'umma to kaga shi ma wannan din shi ma yayi koyi da mahaifinsa
8: masu iya magana su ce wai kamar da wani batawa ne
7: gaskiya wannan taiwana bisa a matsayin sa na matashi tun daga yanzu yana taimako a al'umma
8: kamar wani abu da yayi a zahiri wanda ya baka alƙalamin cewa zai iya
7: gaskiya akwai abubuwa da yawa wanda ni na ji na gani wanda duk ta nafi usun ka dai a baya ta fitowa takara kuma takarar da ta fitowa a baya Allah ubangiji shi ya riga ya rubuta cewa ba zai ba sai kuma wannan lokacin ya riga muka same shi muna ta cewa ya dawo mana APC ya dawo mana APC sakamakon jajircewar su aka dau takara aka ba shi sukutun ta sanata a jam'iyyar PDP kaga duk mutumin da za a dau takara sukutun a ba shi a cikin wata jam'iyya har ma ta PDP kaga ya cancanta ne
8: dan kana ganin zai iya gogayya da sauran yan takarkan da suke sauran jam'iyyu
7: sosai a matsayin sa na matashi ai za su gaya ma cewa wannan jam'iyya wannan siyasar da za a yi ta wannan lokacin ba wai fa za a yi jam'iyya za a yi jam'iyyar amma kuma fa a wasu jam'iyyoyin za mu dauko wasu mutane wanda za mu yi sakamakon sun cancanta wannan bawan Allah maziki ne shine kuma karimi sakamakon ya cancanta matashi ne na matasa mutum ne wanda zuciyarsa take da kyau wanda duk wanda ya san wannan yaron da ta Nafi'u Sankara kuma mun san zai zo ya abin da ya kamata yi a wannan takara da yake nema ta kujerar nan ta sanata mun san zai zo abin da ya kamata shi yasa muka bi kirji muka zo muka yi shi
4: a gabar da Habibu Mustafa ke biye wannan zance sai ga Mustafa mamban Bature ya shigo yana fadin idan cancanta ake nema a kujerar sanatan shiyar Kano ta tsakiyar ayi sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau ko da yake yayi jinjinar ban girma ga Malam Salihu Sagir Takai
9: Malam Salihu Sagir Takai da kuma Malam Ibrahim Shekarau sadannan Kano Allah ubangiji ya kara rufa musu asiri saboda wa'annan mutanen inda mutanen jihar Kano mun biye wa'annan mutum biyu saura kafa wallahi Allah ba zai jarraba mu da wannan jarrabawan ba saboda yanzu yanda kaga kowa yana kukan ba wutar lantarki babu fetur muka ci gaba da mun sauda kafa bil haqi da gaskiya babu abinda Allah subhanahu wataala ba zai mana ba a cikin duniyar nan kamaliki yawmiddin saboda kaga shi Malam Ibrahim Shekarau mutum ne mai kirki lokacin da aka nuna cewar ba a san a daidai da sahun nan ba gwamma cewa yi wanda shi ya rasa mulkin gaba daya inda ba za a bi tsarin a daidai da sau da kafa inda sai ya bi wancan tsarin da ake so shi ko Malam Salihu Sagir Takai masoyin manzon Allah lokacin da muke neman za a yi mana deputy gwamna a mulkin jam'iyyar PDP me ya faɗa ai mun je muna bi sau da kafa da Rabi Musa Kwankwaso ya yi mana amma da yake Allah ne ba tsarin gaskiya ba ne kaga ai shi da kansa ya yi watsi da takarar ma muka zo kuma yanzu Allah ya ban mu a cikin jam'iyyar APC yanzu babu yanda ba ma yi muna kai goro mu kai mari dan bayan Allah masu inganci su samu damar shugabancin al'umma na gari
10: anan na fahimce ka kana son ka ci takarar sanatan Kano ta tsakiya ko kuna tare da Sardaunan
9: Dusadu Sardaunan Kano ya fi kowa cancanta dama Allah ne zai yi allansa a jam'iyyar APC za mu samu nasara ya ci mana sanatan da zai zo ya taimaki al'umman Najeriya ma arewacin Najeriya ba abin da zai bi hana Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano na yanzu sake cin zaben gwamna a jihar Kano
4: batutuwan na Mustapha Mamman Bature na zuwa ne a yayin da SA na shugaban karamar hukumar dawakin kudu Mika Ilinafi Ifari ke aika sakon shugaban karamar hukumar tasu honorable Sani Ahmad Mai Rago kan nasarar da jam'iyyar APC ta samu a zaben cike gurbi da aka gudanar na kujerar dan majalisar tarayya karamar hukumar tasu
11: a madadin shugaban karamar hukumar dawakin kudu yana yi wa al'ummar dawakin kudu da warawa fatan alheri da fatan kowannensa ya koma gida lafiya sakamakon zaben da aka gudanar na cike gurbi tsakanin dawakin kudu da warawa shugabanni da yan jam'iyya da al'ummar dawakin kudu da warawa fatan alheri da fatan an koma gida lafiya honorable Shaibu Rabi'u Gano shine zai wakilce mu a karamar hukumar dawakin kudu da warawa domin bawan Allah nan yayi mun gani a fadin karamar hukumar dawakin kudu domin wannan shekara ukun da yi mai albarka a karamar hukumar Dawakin Kudu ya kawo mana ayyukan ci gaba da na raya karkara da tallafa al'umma da baiwa matasa jari ka samar da ayyukan yi lokacin yana dan majalisar jiha ina wakiltar Dawakin Kudu saboda haka shi yasa muka ga wannan kwarewar tasa da jajircewar tasa da kokarin sa da san ci gaban sa al'ummar Dawakin Kudu muka yadda muka sa hale masa shugabanni suka yi da suka amince masa dan ya zo ya wakilce su a majalisar kasa domin mun tabbatar a wannan majalisa ta majalisar kasa insha Allah zai rufa abin da yi a karamar hukumar Dawakin Kudu domin zai samar da ayyukan raya kasa zai kawo ci gaban ilimi a karamar hukumar Dawakin Kudu da wara zai samar da yawa da mata da matasa jari zai kuma in raba parliament na abin hawa da abin moriya bi iznillahi ta'ala idan ka je rumfunan zabe kowace rumfar zabe zaka je ka tarar da agent na jam'iyya daban-daban kuma idan ka je matattarar saka hada sakamako na mazaku kowace jam'iyya zaka tarar da agent dinta suna karban sakamako abin da suka samu da abin da aka zabe su kowace al'umma an ba ta dama ta je ta zaba abin da take so kuma wallahi hamdihi al'umma sun fito sun zaba abin da suke so kuma Allah ya bashi kuma ne masa addu'ar Allah ya tabbatar masa da alheri kuma Allah ya bashi ikon kamanta al'umma Dawakin Kudu wara gaskiya
4: SA Mika'il Nafi Farin na aje sakon shugaban yankin su shi ko Comrade Abubakar Abdullahi dan garin nan sakon karta kwana yake aika wa gwamnatin engineer Abba Kabir Yusuf kan wani mutum da ake zargi yayi ba daidai ba ko da dai amma
12: kotun jihar Kano ta ce tana neman sa bisa zargin wawure kudin al'umma da zamba cikin amincin da suka kai kusan naira miliyan 130 mutumin ne ya batan dabo katsam kawai sai maka ga gashi nan ga hoto na mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf da shi wannan bawan Allah ana tafawa ana dariya abinda al'umma suke tuhumar wannan bawan Allah shine to dama mai girma gwamnatin jihar Kano ka san haidar ne ko ku a'a wata kura aka lullubo maka da fatar akuya domin a shafa wa gwamnatin ka kashin kaji a ce kai ne kake daurewa irin waɗannan mutanen gindi da suke cin hanci da rashawa to mai girma gwamna ka sani yanzu maganar da nake maka kotu tana neman wannan bawan Allah bisa zarge-zarge da ake masa waɗanda wasu mun gani da idanun mu sun ka mana takaddu na irin transactions da ya shiga tsakanin su da shi da irin gidaje ma da aka karbewa mutane akwai mutumin da yana cikin gidansa yanzu maganar da nake maka ana kokarin fitar da shi daga gidansa saboda me saboda an siyar masa da gidan an sake siyarwa da wani irin waɗannan badakalolin mai girma gwamna mun tabbatar baka da masaniya akan su domin mun ga hukuncin da ka dauka akan hukumar Kano da kwanan nan kada ya zamanto cewa al'umma su fare maka kallon cewa nan ana zargin mutum kuma gobe a ce an ganshi tare da kai mai girma gwamna ka tsawaita bincike kuma a bari kotu ta yi aikin ta domin me ɗaya daga cikin mutanen da ake tunanin cewa wannan bawan Allah ya damfara yayi wahainci mun taba alli da shi mun ga irin evidences ɗinsa da yake tare da su saboda haka idan ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi ya dawo jihar Kano ya zo ya fuskanci shari'a idan yana da gaskiya falillahi alhamdu idan ba shi da gaskiya kotu ta yanke masa hukunci dalilin da yasa muka shiga cikin wannan maganar mai girma gwamna shine domin kai ne kace jihar Kano ce first idan jihar Kano ce first muka ga abin da zai taba kimar al'ummar jihar Kano da mutuncin su wannan al'amarin mai girma gwamna idan aka bar shi mutum ma yana cikin gidansa za a zo a tashi shi a ce ba nasa bane
4: Comrade Abubakar Abdullahi dan garin nan na rufe baki sai ga matashi Muhammad Inuwa Sori Gaye ya shigo yana mai da kura gami da aika tambayoyi na siyasa ga barista Abba Hikima bisa wasu kalamai da ya ci ya furta akan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau
2: Abba Hikima a matsayinka na lauya wanda ka san doka da oda mun ji ka zo ka shiga bangaren mu na media nan to rigar lauya din zaka ajiye ka zo kai ma ka zama dan media nan fa ba dadewa muka yi taro da kai da Malam Ibrahim Shekarau kace a jihar Kano ba wanda igaji hula da riga da halin kirki wanda igaji Malam Aminu Kano sama da Malam Ibrahim Shekarau mun ji ka kana tasirin bahani ka zama garka ne na lauyoyi koyaya muka ji kana hada gauna da Malam Ibrahim Shekarau to Malam Ibrahim Shekarau ya wuce ka zo na taba shi a radio shi yasa maka fito ba ma magantuwa dama sai mun ji kuna ya kai kuna saboda haka mun ji kai wasu maganganu kana ta kunkuni kana wasu maganganu kana cewa Malam Ibrahim Shekarau wai gauna ya fi Malam Ibrahim Shekarau saboda haka Malam Ibrahim Shekarau ya fi karfin gauna a siyasance Malam Ibrahim Shekarau da izinin Allah rantsuwa kawai yake jira ya kwanta akan gadai bacci mu masoyansa za mu kare mutuncin sa
13: kace fa lauya ne dan ya fito ya faɗi gaskiya me laifin sa
2: to ai abin da isa maka fito maka magantu a matsayinka wanda ka san doka da oda wannan maganganun bai kamata ma a ji ka kana yi ba. Yanzu kaga ya cire rigar lauyancin, ya zama dan media a jihar Kano a lokar gamma 44. Sadauna ya wuce ka zo kana nuna shi ka dinga hada shi da gawuna. Shekarau ya fi gawuna cancanta a wannan sanatan, kuma takardar da aka bashi ma an hada mu da gyada tubus da izinin Allah. Kafin karfe 10:12 rana gawuna ya samu zero, Malam Ibrahim Shekarau ya zama super sanata.
13: Amma in dai hakko ya fi shi cancanta, to a jira lokaci mana, lokaci ne zai tabbatar.
2: Ba magana a jira lokaci, ido shi yake bada alƙaliman abin da za a riska a gaba. Kaga wannan manganin da ya iya zubar da mutuncin lauyoyi da masu shari'a na Najeriya gaba daya. Wannan abin da ka zo da shi ba ma goyen baya, shi yasa muka zo mu baka ansa daidai da abin da ka faɗa. Saboda haka Sadauna da izinin Allah ya zama super sanata a Najeriya.
4: Madashi Muhammad Inuwa Sori Gaye kenan na jami'iyar APC daga yankin karamar hukumar Taruni. Har yanzu dai muna bangaren jami'iyar ta APC, inda shugaban APC Media Forum Honorable Sala Kala Kawo ke aika sako da manyan baki ga waɗanda ke sukan kwamishinan yaɗa labarai da harkokin cikin gida, Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya. Salan ya ce gwamna ya yi hankali da waɗanda ba sa son ci gaban gwamnatinsa.
14: Duk wanda yake fitowa yana sukan ma'aikatar yada labarai a yanzu karkashin jagorancin kwamishinanta, in ka kira shi a matsayin makiyin gwamna ma ba laifi kai ba. Iyayyar ta kai ta kawo har an fara dauko alkhairinsa, ana fada kuma wai da alkhairin nasa za a soke shi. A fito a yi magana a ce wai shi matsalarsa kawai wai jagoran kungiyoyi ne, saboda haka ya bar ma'aikatar yada labarai ya je ya ci gaba da aiki da kungiyoyi. Duk wani dan siyasa ba ka raba shi da mu'amala da kungiyoyi. Da wannan mai girma babba babba dan agun da ya fice, kuma ina so in yi amfani da wannan damar na gaya wa gwamna, duk kwamishinan ma da bai da alaka da kungiyoyi, ko director ko MD da bai da alaka da kungiyoyi, ya kamata ka cire shi, domin bai da gogewa, bai da basira, bai da sanin makamar aiki. Sai ka gayyato kungiyoyin nan ka zo ka fara mu'amala da su, zaka gane cewa lalle a baya ma ba aiki kai da mutane ba. Domin kowace gwamnati nasara ta tana damfare ne da mu'amala da kungiyoyi. Shi isa mai girma shugaban kasa da ya tashi zuwa baffa babba dan agundi yayi bajinta da mai girma shugaban kasa, bayan an yi zabe ya ci zabe ya yaba masa kuma isaka masa da wani tagomashi na alkhairi. Mai girma Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya, wannan tsarin da dauka na mu'amala da kungiyoyi, ina ganin wayannan mutanen kaini suka ma, ya kamata ka sake zage dantse ka ci gaba da mu'amala da kungiyoyi, saboda mu'amalar ka da kungiyoyi ita za ta kawo gwamnatin jihar Kano da jam'iyyar APC ta yi nasara. Kusan ta kashi 85 cikin 100 kungiyoyi ne suke ba da goyen baya, kuma su suke yin abin da ya kamata har akai ga nasara. Sai da ka dinga yawo wayanda suke hada wannan kitimurmura na a fito a soke shi ko ai wani abu, wallahi sai na rena tunanin ku, kuma sai na rena kwarewar ku da wayewar ku. Maimakon a ce fitowa za ku yi ya ba masa, ku jinjina masa, kuma ƙara haskawa mai girma gwamna irin dawainiya da yake. Amma yau wai mai magana a kafar yada labarai shi zai fito babba ko karami, ice shi zai soki mai girma kwamishinan yada labarai. Shi kadai ne zaka soki gwamnatin Kano, iji bai ji dadi ba, ya kirawo ka igaya ma, ko ka yabi gwamnatin Kano, iji ya ji dadi, ya kirawo ka ƙara ma karfin gwiwa. To amma yau wannan mutumin shi ya zama mai magana a rediyo, zai zo ya soki kwamishinan ma'aikatar yada labarai. Ina ganin wanda yake wannan abin, in ka kirawo shi makiyin gwamnatin Kano da makiyin gwamna lamba daya, wallahi baka yi laifi ba.
4: Amma a daidai lokacin da Honorable Sale Kalakawan ke yin waɗancan kalamai, mai hamayyar nan na jam'iyyar Labour Party Comrade Aminu Muhammad Adam ne ya shigo a sukwane, yana kalubale irin na siyasa game da martani ko da dai.
15: Sako zuwa ga al'ummar gari, wannan mas'ala da ta faru ta alkali Hamza Usman Dagma ba wani ne kanwa uwar gami ba, face Bashir Hayati Jantili, domin shi ishe zuwa yayi masa abu, shi kuma ya zo mai da magatani. Duk duniya kowa ya sani babu wanda ya masa rana irin murgaye Kabir Fisha, domin shi ya dauko shi ya zo ya hada shi da Abdulmuna Aminu, lokacin ma da shi da wa'ansu aka kai su katsina suke ba da kati a stadium, wani tudu wani gangare, su wa'ancan aka yi dropping dinsu. Shi kuma karshe har Abdulmumuna Aminu izo ise masa mota kira 86. Ai a baya yazo yana fadar tarihinsa wanda suka taimake shi, kaga inda akwai abun nan da kamata yayi magana Kabir Fita sai bai ba. Don haka dan Jantila yazo yayi wannan, ai babu mamaki bane, domin shi idan na kira shi ciki mai man tiyotar jiya ban yi kuskure ba.
16: Kai me garin gaman ka da wannan al'amari, tunda ba da kai ake yi ba
15: abin da ish shafi wannan dattijo ya shafi mu gaba daya, shafi mutanen Kano gaba daya, kuma shine ya haddasa saboda biyan bukatar sa. Kowa ya sani shekara ta 2002 ai kaga da yayi waiwaye da sai ji ce miki shi Abdulmumin Amin domin yayi takarar gwamnatin jihar Katsina a jami'ar NDP, amma kaga sai biyo Ibrahim Al-Amin Litin da izo aka zo za a yi primary election tsakanin Malam Ibrahim Shekarau da Al-Amin Litin. Babu kalmar da bai ga Malam Ibrahim Shekarau ba, amma da Allah ibawa Malam Shekarau kujera kashe sai zo biyo shi, ba abinda bai fada ba akan yana goyen Malam. Amma kaga da Malam Ibrahim Shekarau izo tsayi da Malam Sawun Lukusa jin takai ya kasaye.
10: Ita siyasa ba ra'ayi bace, in an tsaye da dan takarar da yake ganin shi bai masa ba, ba zai canza layi.
15: Yanda dai yake nuna loyalty sa da Malam Ibrahim Shekarau ai bai dace wannan ba. Sannan kuma ita fo yau ba shi gidan kaura, ba shi gidan goje, kuma shi kansa wannan mutijin da yake zuwa yake danganta wannan mas'ala dan biyan bukatar sa, lalla iya tabbatar masa ko makusantan sa shi ma da babu damar haka zai zo yi masa, domin shi dan bukata ne irin na siyasa.
4: Donan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shiri na musamman mai suna Abba ne mafita, wanda muke tattauna da SSA Honorable Sunusuka Tamadobi mai taimakawa gwamna kan kafafen yaɗa labarai. Honorable Sunusuka Tamadobi, da ni da masu sauraro, mu ne ma barka da shigowa.
1: To jama'a, assalamu alaikum.
0: Honorable Sunusuka Tamadobi, da me za a buɗe labulan shirin na wannan makon?
1: To a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala nabiyina kariyam, jama'a jahar Kano, mu ne muku sallama irin ta addinin musulunci. Kamar yadda muka saba kullum, mu ne wa kanmu addu'a da jihohi addu'a da Najeriya nan. Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya. Kano, Allah ya ƙara mata arziki. Allah ya ƙara Annabi Muhammadu karama da daraja ɗaukaka da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya taimake mai taimake addinin mu. Allah ya ƙara Kano ci gaba, ya ƙara Kano kasuwanci, ya ƙara mana zaman lafiya. Makiyama Allah ya mana maganin su da na fili da na ɓoye, kuma damulin mu Allah ya sa mata albarka, yanda Allah ya bada wannan ƙofa ta ruwan sama ba tare da kowa ba, ba tare da wani ya sa hannu ba. Allah ya yasir ya bayas. To jama'a, tsaya nema abinci a ƙasa, mu ita kuma gwamnati ta siya ta kawo taki a taimaki talaka talaka ne mu abin da zai ci, abin da zai ya. Don ba mai iya ci da mutum sai Allah, ba wata gwamnati sai ta siya ta talaka, sai dai Allah ya ce da hikima da taimako daidai gurfado da za a yi mata ya sara dan abin da ya faru a yi wa talaka. Talaka ba ruwansa, ba shi da wata rainuwa, shi a gurin Allah yake nema, musamman mu mutanen karkara. To don haka ƴan siyasa, dillalin siyasa, da shugabannin siyasa, da masu mulkin ƴan siyasa, ku sa Allah a gaba, ku ji tsoron Allah, ku tausaya al'umma. A cikin mutum dubu Allah ya ɗauko ka, ya haɗa ka da ragama gwamnati, ka juya gwamnati, ka taimaki mutane, sai ka tsaya ɗagawa da girman kai da wulaƙanci. Wasu ma jami'an gwamnatin, billahi lazi, ko me za a yi wa gwamnatin na naɗe da Allah ya nanta su ne hidaya mata? Na farko dai ba ka kasa ɗaga wayarka ba, na farko ba ka sake su kallo ba, saboda suna ganin Allah ya ada musu rana, ko dan ya ba su wani iko, wannan ya ba su wata dama, ba kai aka zaɓa ba. Babu dangi iya babu na babu da mutum gida na siyasa. Amma ka ga mutum ya ɗauki wata ɗagawa, ka ga mutum ya ɗauki wani girman kai, wani ko ƙauyensu ka je ka kalla, la bai so su kallo ba. Amma ka duba ga ƙauyen da Allah ya ɗauko ka, ya fifita ka, ya goda kai cikin gwamnati, ya goda kai cikin birni, ya ba ka iko, maimakon ka tsaya a nema wa gwamnati daraja, a nemi al'umma, wai ka ga mutum ya wai ai. Ai ba da kai aka ci zaɓe ba, to ku don ku aka ci zaɓen? Wanda aka ci zaɓen ma domin su zan ce ma bai isa ba. Ta nake injiniya Rabi Kwango su zai go siyasa ba ta garin ku shigo ba. Ta Madobi local government ya fara siyasa har ga tocin garin nan. A garin nan Idris Kwango su ba wulaƙancin da bai ci ba, da jifa, da habaici, da zagi, da kura, da tsana, da gungume, da duwatsu. A jihar Kano ne da Kwango sai game da wannan abu. Amma da yake Allah ya ara mana rana, Obasanjo yana son shi ya dauko yi min minista na tsaro a nan kuma sai ga Najeriya tsirara ya samu abin da ya samu. A nan ne ya kalli Kano a hannunsa, ba komai ba ce. Ya zo yana jin zaransa a jihar Kano nan, ya isa ya tsayas, ya isa ya kayas, ce da itantance, sai da iduba, ya ce mai amana Abba Kabiru Yusuf, kuma mai amana ne.
0: Amma kuma wasu suna cewa kamar yanzu ya ajiye mukamin mai amanar a gwamnatin Kwankwasiyar ya dawo shi kadai.
1: To a shi ya faɗa Kwankwasiyar, mu muka ce faɗa?
0: To a gani suke kamar yanzu ba amana.
1: Malam, ka taɓa ganin an yi rawa da biri haka kawai da hannu? Sai faɗa abu biyu, ya da sanda, ya da igiya. Komai kurinka, komai gojisanka, wallahi baka isa ka ɗauki biri ka kai kasuwa bakwai bakwai ba. Haka kawai ka ce maka taɓa karka, ka samu kuɗi, wallahi kai kaɗan kayan tsoro.
0: Honorable Sunusuka Tamadobi zai ce Abba bai butulcin da ake zargi.
1: To wai ta Allah, wai siyasa bai butulcin, malam kai da rahama na san kun, ina san ka ne dala. Kai kun kula ga dangin magana, kai ne san ka dala, kuma ne ka sabon gidan rediyon nan. Yau kuma sabon gidan rediyon nan mu ake saurara mu. Ko ina da kanu Abba, muna fi nan da kai saurara ake. Saboda an san ba heri zamu yi ba, kage zamu yi ba. Za mu faɗa wa gwamnati gaskiya ta fito da taimaki al'umma. Na ga yama birin wasa, baka isa kai wasa da shi tsirara ka samu kuɗi, wallahi sai ka da mai da abu biyu, da igiyar ka da bulalar ka, da zai ma wasa ka cika ya. In kuma ka ci gaba da sin kana ya kana yi, akwai da tsinka ka kuma sin taka da igiyar ka, sai ya fata fata daga yaya gama riga ya cije ka. Saboda me azzalimi ne yake yawo da shi? Wallahi na taba ganin wannan abu da biri duwa yake a guje sha gidana, wallahi sha. Ina zo ne na ga abu, uf, nace inna lillahi wa inna ilaihi, na ka saka ihu ya fada cikin gidana a guje, da je samu bayan kauye uya ne bin da zan dinga na karama zagi, ce kai dai mara mutunci ne, wallahi wuya ce.
2: muddin birnin ci zan mun yara ku ci je ni wallahi ni da kai dan Allah ina gama mali
0: ya san ka ne
2: ko bai san da kai wallahi ka sa an biyo shi yau sai ne ba ci ba ya an zama da wasa ya dinki nace kuma ga yinsa kuma kare ni na rikin kare wallahi akwai kare ni gari ya gidan nan sai kuma hirin fatfata ma da burin in ga ta zalunci in ga ta cuta sai shi dan girman Allah mai gida kai kuci to kwani baka ba abinci ba yace yau ne kawai to kaga zalunci ne kaga cuta ne wallahi abin to sai da aka je kawo mulin ne ina bayan kiyar ya kuya he ejje sai gani yana sa hannu ka mai cizo ni da ban taba wasa da burin ba da manzon kuma ba ni ne shiga ni janyo mai burin na ba abin yi kaga mu'amala kana yi mu'amala ko ga dabbobi kana yi kuma azzalimci in kana kiwo ma kai ka tsaya ko ciyar rago ko nisani ya ko na kuya ko tinkiya kana nan zaka kasa ko da kai kaga azzalima ciki sai kaga mai san kanta sai kaga mutunciya ta da kiwancan ta ambar wancan abinci ma sai ta barin su ita kuma ta saka baki ta damu ta mamuna tana saka bakin ta ne kun ta bari a cita yaje su dauki wancan ta da kiwancan a dabbobi fa Allah ya kawo azzalima banna kuma a mutane wanda dukiyar nan ba ta gidanku bace kon ku sai ya ce duk ƴaƴan talaka ne su amma Allah ya hada su da dukiyar al'umma amma ya ga musu ya tsaho da kayan nan kamar haka injira bai kun ku sai fada to mutane ya kamata ku ji tsoron Allah ku tsaya ku taimaki mutane ba a cire wani ba ba a kori wani ba ila wani ya fi ka amfani ila wani ya fi ka muhimmanci yanzu kuma hinan yada labarai kwamarat ibrahim wayya kuma hinan arziki kuma hinan yada labarai kuma hinan mai san al'umma kuma hinan jihar kano wanda mu dinnan tsofaffin kansiloli muka je gurin sa yi mana jagoranci har zuwa gurin abba kabiru su abinda wasu ba su faɗa da kun kula mu ko ya ba mu san kai ku dauka ba kun san da mu dan ku aka biya kudi ku ka ga gwamnati da kuke bakin ciki irin ku Allah ya tona masa asiri daga cikin ku Allah idan da tona muku asiri irin waɗannan mutanen duk wanda suke bakin ciki da kudin da abba kabiru ya ba mu yusuf ya ubangi kai tona masa asiri a gansu ai kaman kwamaran ne yana matsa baki kamar yana helle man tsami ciyayi bai taba ganin tun da yake bai taba ganin bakin ciki bayan da aka dauki wannan kudin aka ba mu yau gahi ina baba hanga
0: waye a yi faɗa haka
2: ban sani ba kara kai karan sheri muka nan
0: a to ai kaga ko
2: hasashe kai kara to mun ce mun karfin bai faɗa ba mun muka sa
0: ga ban kai faɗa
2: a gidan ya da labarin muka ji ina cewa da abin da ya bata mun rai da aka ba mu miki ya kudi ai wallahi kai ne miki in kano tunda baka so a taimaki mutane kuma ka so a biya bashi ka je gurin zama a gurin zama ta heka in ka dauko su duna damunawa kada ko

0: to fi al'umma hiya so su mutumin da ba kyauta ba sadaka ba taimako ai kwamar irin ku a gwamnati kanku su to kun cuci fanga su ko da kike saka da kudin sa mutum jin wannan ka ku hanga kenan hanga agaga an cuci ba hanga yo intinin na sai muku intini yo intini na kike ne intini intini mai kara kwankwasi an ji kar kai wai a ba ku kan gurgu ba ba intini da wuri aga kai yanzu kai baka ji kunya ba dan haka ba intini yo intini kai da zaka zo ka ci zaka fada da kwankwasiya to ai da ma kai baka san waye kwankwasa ba kuma ba san waye kwankwasiya ba mu kwankwasa mu ne wanda dai haka kai haƙin mu bai dai baka sa watsa muna ba Allah yana fa daure muna gindi aka ba mu haƙin mu ranan zo na kalau amma intini ku zo ku ce baba hangala kala mai lafiya yo ka ga mabakan bakatinta babu sanata babu mutumin gwamna babu rep babu kwangila babu zuwa Abuja
1: amma ka ce har yanzu yana gurin bayan kwankwasiya
0: to ni ban ci ba amma dai an cuci baba hanga an cuci sun tinya
1: yau ku da ne da su
0: dan kano ne ai ba ni mu jajan samu su ba amma irin wadancan kwamuniya da labaran wanda Allah ya kara musu lafiya da zaman lafiya Allah ya kara musu san mutane tsofaffin kansoloji suna so dan fanshi suna munna dan sintiri suna munna yanzu musamman komandan jihar Kano bidilincin jihar Kano dan sintirin nan shugaban sintiri munna da yake yi da kumar Ibrahim Wayya local gamma 44 waye ce in Allah da ka tayi mun ga an ba su motoci kuma ai hizba ma so mun ce mun ga kata mai girma gwamnati ya kara musu motoci da albashi to irin wannan siyasa ake so kullu a dinga janyo masoya kaman wanda wance MD Pearson ya kafa kungiyar sa again abba a gayyo take ta yi a jihar Kano kaman wancan shugaban wancan MD din na jihar Kano na Kano line shi ma yau in za a yi taro zaka ga ya taho da kansa yana cewa zuwa taimaki abba Kabiru Yusuf ga motoci nan ka ta ku zo ku diba mu ke so kuma ina irin waɗannan gwamnatin jihar Kano irin su ya kamata ka rike amma ba mutaje ba masu bakin rai masu hasada kuma kin ya taimake ka to da kuɗin gidan ku taimake ka ba siyasa bace ba ma kare gwamnati ba ma taimakon mutane ni sunu suka ta na fada aikin da nake a wannan wantin billahi lazi wani MDP bai sai iya ba wani kuma ina wallahi bai sai iya ba kowaye ke a kusa da gwamnati abin nan kala ba zai kawo ba jama'a din ka gwamnati wallahi ba su iya kawo su ba in dai jama'a ne masu ƙura'a na zabi wallahi a wannan zamanin Allah ya rasu suka ta rana
1: aka ce iya mu dubi ne ai kawai
0: Allah ya sa ma iya hannu na ne zan kawo ba iya mu dubi Allah sa iya hannu na ne zan kawo da baki na ai na fi iya baki na hannu sai ya iya zan kawo gwamnati a Kano ai na fi wasu makiyan
1: to anya ma yanzu za ku ci mu dubi gashi dan asalin mu dubi aka tsayar mataimakin gwamna
0: to malam mu aga mana asali
1: to wai ai
0: a ya mana asali
1: gida a je a zaɓi
0: wani to ne aka yi mai da linda ka unto
1: ka sai ka rani kai
0: to ina tsaya ban ga ina ta ba zai wa kuma na tsaya ni haramun ban sani ba Allah ka daga rinka tambaya mana kai wani ne ni kuma kusa ma da bire da kai saboda halirin naka dan jarida saboda Allah ran na kallon ka ruwa biyu rabi jam'iyya jam'iyya rabi jarida jarida anya Allah ba rufe kofa da kai a jin kwankwasiyar nan anya abba lafazi
1: anya to ba wannan ne ke raza na kuma kamar din da shi Mustafa Rabi Musa
0: to kamar kwamar ina so in tauto wannan ma da masaran ka tsaye yaro ne matahi kuma yana alheri shi yara dan ba zai kuma rabu wallahi yana yi ko tsoron shi ne yaron na girme dana ne ba dana ne Mustafa Rabi kuma zabi da wannan
1: haya sai an yi turmin
0: da ya ce ni dana ne baraka din da ya ka tsaye ma da sauki na ce zai wa dana kara amma wancan ko ba zaba ba dana yi ne baki na
1: kai antipati
0: antipati ya gwanin zinna antipati har gobe wanda bai mun bani antipati gwanin ya ba mun kunya bane tunda aka na gani ga manya gan duje antipati aka kada kofa aka waldatti ko bai bane antipati ne kai na fara antipati an yi antipati a gwarzo an yi antipati a rogo an kada wani dan majalisa magaji fa ba mun sai yake kowa ko ba aka kada shi to na kuma ni zo suka ta wannan magaji fa mun sun da aka kada shi musu abin da yi suka kada shi a lokacin ko daga baya zo yaci an taba wa wannan dan majalisa antipati ne yanzu ne ki sifika aka kada shi ne tsaya lokacin kan duje to kaga irin su sifika ɗan siyasa ne wanda yasa suna da mutane da ma'amala a ƴan majalisu akwai masu ma'amala a kwamishinoni akwai masu ma'amala a tiyamomi akwai marwata akwai masu kyauta to ya kamata abba ya tsaya ya caji ya duba mutane suke kama yin mutane ba masu ƙwarin mutane ba ya duba tiyamomi wanda suke ƙauna al'umma a ci gaba da saka musu abubuwa ɗan DMD akwai marwata kutare wanda su gaba ɗaya ma a amfanin siyasa su ma ba su da wani amfani ya izza sai girman kai ce wulakanci ce dagawa daga kuma kamu ku zo duniya an yi sai yadda ji an yi sai magira duk sun zo nan dai dagawa ce da butunci a duniya ba a samu irin wannan mutanen ba

0: har yanzu akwai yaran su.
1: Amma gani ake gwamnatin takuta injiniya Abba Kabir Yusuf bata saki aljihun Jakar ba, shi yasa ake ta samun irin wannan.
0: To ai yanzu in ka je kana shuka a gona tuwa na kwakule maka da tsuntsaye, ai ka nemi hoda mai jan kai tukuna kamin ka ci gaba da mai da wata. Malam ai akwai magana, ai sai mu kowa sai ya nemi ayawa halin da hannu. Mai girman gwamnan jihar Kano Allah ya hada shi da makiya da ciki da waje da nagin dinsa makiyan na ƙarya ta masawa, da kuma sai ganin shi Abba bai sai zama gwamna ba, da wanda kuma sai ganin shi sun ya kare kai kai ga hulumin Allah, shi fa Allah yake kaiwa yake rayawa. Amma wai kai ba ka daga garantin ganin yanzu, ba ka daga garantin gobe, dan ka ga lafiya yanzu zan zama muna zo muna fere ne na gadari ba kullu wannan shi can ina jiran shi iko ya Allah. Hadari ba kai ne ruwa ba, Allah kai ne ruwa. Kagar na ka da hadari ya fito hadda ci da tsawa zai kore mu, amma da koyi ba Allah bai muna ba. To da haka yanzu zai kashe ka ba gaya ma zai ba ma tsira ta bai da zan kai ka ke je ka ganka a rami in wani ka ba ajiya hai mai tsoron Allah, in ma ta kace ka da makiyan Allah ka mutu yan wanda ta janyo ci ta ci ka ya rufe ka san da ma cin ba na ga kai ba da masu ma kai mazan wallahi kibi da dukiya in aboki ya kula ka samu kai ka yanzu amana da kace amana ai amana kusa baki take amana ta yi karancin gurin al'umma, tsoron Allah ya karancin gurin al'umma, zarge zarge da cin amana gurin mutane iya yawa haka kawai mutum wai. To yanzu malam dan Allah dan annabawan mu su su musaka ta da muke tsarin siyasa duk sayar da zaka dauko ka yaba mana in sauri ma kace bari mai laifi mai da naka ko madara naka, in muka irin naka ka iya jiban mu abin da ka ga dama, in mun yi wanda ya dara naka sai ka ga mai abin da ka ga dama. Amma koyi muka yi kai da rashin kunya ka tsagiran ka da tsagirancin ka ba ka da bakin da ka ga mana wata magana, ba ka da bakin da suka ci mana mutunci sai ga mai babu wani tabo da iyayen ku kai kannu suka bin mana a doren duniyar nan da kai sai kalli mu ga mana wata magana, babu sata babu mai ta ba wani abu kai miki Allah da iyayen mu ba wani abu da ka isa duk shirin ka duk kayan ka duk cin mutuncin ka. Amma ka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka an ci zarafin manzon Allah yadda Allah mai bada umarni yahudin hijira ya tafi Madina, Allah ya kara ni badarar da karama dokuka ya tafi Madina. A can Madinan da aka je daga can ne aka samu hutsayyar irin su Ubay ibn Salim su ma ya ci tawa ya Allah irin su saka mata a banza wulakance. To yanzu waye kai in kana kamanta abun arziki ka wuce kaje ka wuce shari ka wuce ƙarya ka wuce cin mutunci cha kawai don kana wata magana a radio az Allah misali dole ne aka ce sai an soka dan kana magana a radio, mu da muke magana a radio ai ba ce maka dole yanzu ba ba kuma sai maka mun fukuwa ba, amma fa baka isa ba tunda Allah ya yi mana baki ne zamu zo mu faɗi gaskiya mu muna faɗi dai dogar gudu ba san kira ba ba maroka ba ta abin da kaga zaka zo mai. Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mai yana waka ko ba an suka faɗa ne suka ce manzon Allah waka yake, Allah kuma mai su dai mai masa da raddin manzon Allah ba huwa ibani Allah ne ya koyi. To waye kaga wani mai magana radio haka din wata takamar kana wani yanka kana wani kallo kai dan kana wata magana radio, magana radio kai dan jama'a su fahimce ka abin da kake faɗa musu kaunar su kake mu faɗa muke dan a taimaki al'umma, to mutum zai maka faɗi wani magana wai dan wani jin daɗi kawai wajen magana ba ko mai wani abu kawai dan sarrafa ba ko dan ka zo mu, mu Allah muke so ya zo mu. Amma duk kalmar da ka zaka yaba mana ka yaba mana kamun ka yaba mana kai ma ba za ka bi duniya ba Allah ya kawo mu yaba ma ka jin da daɗi. Amma da ganin mutum wani ne maroka ko san kira ko mai alhalin mutum da za a fita duk shi ya gada shi ya gada san kiran shi ya gada roƙon wani ma abin da ya gada aka faɗa ko ta za a aiki Allah da zai nisa shi ne zamani yanzu ban ta wuce ta wuce abada wani gidan su da ko riga da za a samu babu ɗakin da za a kwana babu yau ba muka duba na faɗa ya faɗa mu ya yan Fulani ne makiyaya wanda iya musu kiyawo gari gari yau Allah ya zo da mu gari guri ɗaya yau mu ne muke da hadda fanka har yanzu na kallon wani billahi lazi la ilaha akwai wani adadi suna kada dukiya suna nan kuma wallahi dukiyar su ta su ta ladin su suna daji don ma za a samu fitilu masu karɓa yanu an haɗa baki da wasu fitilu suna karɓa mutane dukiya. To ita ma ta wuce haka fa ake yin kana gindin gwamna maimakon a wai ka janyo gwamna mutane a kai za ka rawa gwamna mutane ko kuma a kai buna ka kayan mutane yiwo wasu ma an haɗa musu da mari wasu haɗa duka. To zai zagi ma gwamnatin nan akwai wanda suka yi mata alfarma suka ba da muƙami kuma an karɓa ana ci ana ya fallanta namu yan Kano don an ba mu haƙƙin mu haka jinjo ya cewa ina bakin ciki Allah ya ƙara muku bakin ciki kuma in Allah ya da ba za a ci zabi ba kuma in Allah ya da bukata ba ta biya ba kuma Ibrahim waya kuma ka ci gaba da haƙuri da mai ta duniya ka take gwamna zai hira da ka shi zai iya soke ka shi zai iya barin ka kuma har yanzu ba inda aka ce wai kwamina Ibrahim waya ya saci kuɗi ko an faɗa a jarida ko an faɗa a gwamnatance ba inda gwamna ta bawa ofe waya Allah ya isa to waya ba shi da amfani Allah ya tsakanin mu da shi. To waya ina neman mutane mu da tsofaffin kuma muke a ƙarƙashin waya gwamnan jihar Kano ya sani wayye ne daga cikin wanda ya yi magana cewa ya sa a ba mu haƙƙin mu da hidar dan majalisar mu Suleiman Makutar dan majalisar Gombe yanzu ga ya haya kanan kun ku sai na fito takarar majalisa amma dubule wa gamman
1: ga kuma dansa mataimaki
0: dansa mataimakin gwamna ai kaga sun ku sanin naku bana yayawa
1: kai ma
0: ba siya yaran nasu yayawa kuma bana ba kun ku su sai mataimakin gwamna kana ka dan majalisa ba ba zaga ta naku ai kuma raina mini wai wallahi kallai wallahi ku raina butulaka
1: ko dai zargin da ake da ya tabbata
0: wallahi tallahi ku ku raina talaka wai ga danin ka dan majalisa jaha a wata jami'a ga danka mataimakin gwamna ko talaka yana ta wani fada fari waliyin Allah rabanka da kyauta bacci miki lafilan garo kwaminan arziki kuma mataimakin gwamnan arziki wanda bai da bakin ciki wanda bai da yaji mai san al'umma wannan kwamina da Allah ya mai mataimakin gwamna kai ka tabbata tan miki lafilan garo da mataimakin gwamna yau ga ya zama mataimakin gwamnan Abba Kabir Yusuf ga yanta maka mutane ga Barauci Akabo santan gobe wanda Allah ya
1: zama
0: Allah ya sa ka gadin nan
1: kun shirya da
0: ubangiji Allah ya sa
1: Barauci
0: kai gada da ta kai daga mu gobe tabbata madaha ta tafi Kabo ina na kan bakana Barauci barin Kabo ba Allah
1: ka ce fa ka
0: Kabo ba Allah a ni ne wallahi sabida nan nan ke tana wani na ciwo wallahi ana zai ta makaranta shaibu mai kwami gada ta kanta ko ga ruwa zo ne karewa zanti shaibu alƙara ma lafiya na gara shaibu madaha
1: shaibu gara fa ka daina magana gadan nan
0: to gada dai bar ya ce zai kuma hanna ga hinu ya haya Kabo kuna nan da ran ku mutu ba hashe mu Kabo kuna nan da ran ku mutu ba magaji masanawa kake magaji Kabo kuna nan ku ga Barauci barin ga ciyaman din Kabo lawan Najumi ya kamata gadan ta tashi daga mudu dan girman Allah barin a duba Allah mutuna sunan garo ku duba Allah ku tosa talaka kamar yadda Abba ya gani ta kura da ta tahi daga madogo ta tafi kura ta wuce haddan Hassan har rano Abba kun hau kasar ma waje kaji daga nan ka wuce ta wannan gada to muna so dan Allah dan annabi a taimake mu fam jere mita mun zan kusa gama mun hira Kiris Abba Kabir ya gama muna ga titi da ita so daga sabon titi muna sai ta takura dan gora to malam me muke nema Abba ai kai komai Abba ya banda ya rage yanzu mu walati a kwancin rigiza sake nadi mun a cigaba da mutane a ba shugabanni tun daga kan MD tun daga kan SASA tun daga kan ciyamomi tun daga kan kwaminoni tun daga kan masu rike fa'il tun daga kan masu magana kowa inda yana samun wani abu ya koma ya taimaci gwamnati ya taimaci al'umma a taimaka mutane
1: to masu sauraro kuna sauraron shiri na musamman mai suna Abba ne mafita da muke tattauna da Honorable Sunusuka Tamadobi za mu bar shi ya sha ruwa kana muka dawo sai mu dora

0: To barkanmu da dawowa ta cikin shiri na musamman mai suna Abba ne Mukta da dai ku sha'afa muna tattauna da Honorable Sunusi Katamudu ne abin da ya shafi siyasar jihar Kano har ma da ƙasa baki. Honorable Sunusi Katamudu dan taba sama wanda ake ta korafi akan matsalar tsaro a Najeriya. Gwamnatinku ta Asuwaji Bola Ahmed Tinubu akwai wani dauki yanzu da take shirin kawo akan harkar ne.
1: To akwai
0: laka dan san wani abu.
1: To akwai abin da yake a da mana. Aji duniya abin da yake a da ita dai Najeriya ta ji akan wannan gwadabi. Na farko ka gani an yi biya fara. Ta wuce. An yi mai tatsi ne. Ya wuce. An yi abubuwa da yawa sun wuce. To wannan ma Allah ya sa ya wuce. In wasu ne suka dau nauyin yi, Allah ka san su, ka yi maganin su. In Allah ne ya kawo wannan abin ake yi, Allah ya kawo afuwa. Domin wannan abin ba wani gwani da ya isa. Ai nan kasar in dai dan arewa aya ya ga izina kan Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari din Najeriya kaf ba samu dan takarar gaban kasar talaka iso ba. Domin da Buhari bai mulki a kasar nan ba ya mutu. Ya niga kwana a kabarinsa. Cha zai wali ne ya mutu. Buhari talaka kasar nan bai dinga kan karakati yana samu. Duk inda ya kazo na ce in ba Buhari ka mulki kasar nan ba ta gyaru ba. Ya aminta da Allah. Aka kama karamar shirka ga dangadan mutane suna ji suna gani Buhari dai zamu yi mulkin soja ne a gaba na mulkin soja wallahi akai ta rigimar rigime rushe menene akai ta addu'a Allah ya kaure shi shi wa demokradiya jin mulki ya kifar da Buhari shagari amma Allah ne yake ba ruwan sa ana nan Buhari ya gama tsufan sa a kwana a tayi da masoya Allah ya wanke Buhari a kasan nan ya dora masoyayya al'umma tunda aka ba ya PTA aka jira ba ya PTA lokacin sana Abacha aga abin da Buhari yayi a PTF sai ga to wannan yana shugaban kasa ai babin da kan talaka akwai saurin yadda talaka musamman talakan Najeriya wanda ya saba da wuya shi talakan Najeriya kuta bai san dadi ba amma an yi ga mai ceto shi to akwai ga ya tafi wajen sa da aka ba Buhari PTF yayi aka ga hanyoyi aka ga ruwa aka ga motoci ya kace to wannan bai wata yake karamar gwamnati ina kuma a ci wani hire shugaban kasa daga nan ƴan Najeriya mun kuma dinga addu'a Allah ubangijin ya ba Buhari mulkin nan ya hada shi da shugabanni nagari ba barayi ba shi shugaba ne nagari ya lada masu san rai masu san dukiya kuma Buhari ba yanzu kana gani wani barami da ƙarya yace ya hada wutan Mumbila saboda ƙarya wani siyasa jirgi duk ƙarya ce Buhari Allah ya zamta da cuta kala kala da macuta da cutar jiki suka nakasa Najeriya suka kwaye kudin Najeriya ba dan Najeriya Allah ya mata arziki ba da mulkin Buhari kadai ba ta mulkin da aka yi aka ɗebe a talaka dukiya irin gwamnatin Buhari ba
0: wanda kuke zargi kenan
1: tun da ake aka zo Boko Haram
0: amma zargi kuke honorable su
1: duk malamin da ake karasa zargi
0: to zargi har yanzu ai shari'a
1: to amma dai an kama su duba ko har wani mai ciwon zuciya da mutane a naira 30 ba fada ba kuma ai bai mun san ba waye ko naira 30 mun yi bai samu ba ba su da yaro tare yansu dukiya ba ai ma ne karbi da kawai talaka ya kama Allah ya rike Allah in an yi ruwa ya tafi gona, in ɗan kasuwa ya tafi kasuwa. Wata gwamnati ta ce ita kaɗai za ta yi riƙe talaka, wallahi ba ta isa ba, ko gwamnatin wace ce. Kowaye bai sai yi riƙe talaka ba, mai riƙe talaka sai Allah. Shi ma Allah duɗu kowa ba fa kowa ya mai arziki ba. Za ka ga wancan talaka, wancan mai ilimi, wancan mai lafiya, wancan mara lafiya, wancan mace, wancan namiji, wancan dogo, wancan gajere, mutane kala-kala, wasu zuciyarsu ba kyau. Yanda suke baki ina kan zuciya suke bai irin wasu mugunta a zuciya duk zaza wasu bakin ciki tuwon ne ci wallahi wani bakin ciki yake ba tana ganka da riga ba tana ganka da mota ka ji hasada ina ai kwana nawa ne wancan kai ba kai ka ba ba ta jikin ka ga samu ba ta dangin ka ga samu ba haka kawai Allah ya wani umma baka so to ina so shugabanni na gari ba tunin gune ka wannan abin ba lokacin Obasanjo an yi wannan abin har emergency aka sa zaki biya an ya wuce lokacin Babangida an yi fadan Abiola an kashe rayuka lokacin mai tudun an kashe rayuka lokacin fadan katafa lokacin Obasanjo ne muna Kaduna duk yawanci abokan mu anan ka kashe su to malam sai a ce manta kawai dan dai dan arewa kowa kama kare su dinga dan arewa zuwa yan arewa ne har kawai malam ko ne da mu kudin sai ce yan sa ya duka to koyi ce wani wani yan arewa ne yan arewa kuna yan kiwon jiki yan arewa sun mutu sun far dole ta ba balewa Allah jikin su da gafara su
0: kuma gani ake abin da ake yi a
1: arewacin
0: ne ya fi
1: sun musu Muhammadu Buhari sun wannan shugaban gwamnatin jihar Kano na rutse da Allah gwamna Rimi gwamna Rimi Allah jikin ya Allah gafarta mai an yi fada lokacin mai tsin ba abin da ba ga mai garin nan ba amma he kai jangali ya kai haraji ya kai kamai ya soke duk inda azalumai suka kwaci kayan mutane ka gane ko inda suka kwaci kayan mutane duka idan Rimi dawo da shi ai wasu mutanen zalunci suka yi ai ba dan Allah ya kare wasu mutanen ba ya kariya su wani suke wannan zalunci a an ci da su da haram an shayar da su da haram ba su iya kama yawa mallan ya cika mutane mallan ba sai ba saiwa babu sana'a babu noma babu kasuwanci komai kawai dama ya zai kawai lokacin mulkin bulukiya ne kawai wanda yake tsoro ya kawo wanda ya bai ya bias tare duciya ta ina to wannan to duk Allah ya kawo da wannan abin zai kawo mana bola tinin bashi kadai ne yanzu aka dauko karan tsana wai ya kawo boko haram ya kawo kidnafa to lokacin bahari an yi kidnafa lokacin Jonathan an yi boko haram ba abin da ba ga Jonathan ba lokacin Jonathan ana zai shinkafa kwano naira 100 bahari ya hauta koma 500 tinin bai hauta koma 3000 to nan gaban ba sai lokacin ma an kuka maza ba tinin ya zauka sai ku sai shinkafa 5000 sha muke a mulkin bahari da muka sai masara 80,000 yanzu a tattau ta kare masa labata wuce 30,000
0: wai gani
1: duk ba fa wannan abin ba
0: gani ake wai wannan lokacin kamata ya a ce komai ya sako ba kamar
1: to mu dai abinda muke so abinci ya sako ko ana so ko ba a so
0: a yanzu
1: wallahi kai ma ka sani mun masara abinda muka dinga sai lokacin ijin ba 80,000
0: yanzu
1: fa mun corona a corona mutane suka tsaya ce wasu kai arziki Allah ne ya sani yanzu kun na so tabbatar ma haidi talauci da ake fama da shi a kasan nan wannan abin na ce wasu rike dukiya al'umma sun ki bayarwa kance talakai da jinjiki amma abinci da duniya gama abinci ina tsada musamman a karkara kace kariya yake sai da masa ta kai 3000 yanzu kana 3000 zaka ci kai da ko Allah baka yi sa ba zaka ci fa ne 3000 inde kai yan mata kada yace ba irin muwa mun ne ko mun ya ina fada mai mun sa 3000 ya bi za mu ci fa ne a ci a koyar gidan mun ma muna so ne ta ba mai mun sa 5000 tunda Allah ya ba mu sabai kuma muna godewa Allah da ya ba mu mun ne musu fatan alheri Allah ta tarbiyyantar da su da na al'umma amma mutane su rage bakin ciki su rage hasada waɗannan azzalumai yawanci wallahi ba masu mulki ne azzalumai ba ɗan gidan su ne azzalumai yawanci ɗan gidan su yanzu kai abba kai ina gaba kai ne shugaban gidan nan ba yanzu shugaban gidan bai san komai ba ina bai san mana filan nan ba yana can ila ofi a zaune ko yana bacci ko yana AC ko yana zaune yana wani abu amma dai gidan ne shi ne shugaba amma yanzu kuma ko aka wata kwaba sai a ce a gidan rediyon shi kuma gidan rediyo bai sani ba to yawanci masu mulki maimakon su dinga sun san halin wani wani macuci ne ko zan baka 100,000 ya bada 20,000 ya kai maimakon su dinga tantance mutane don wata soyayya ko kuma don wata kauna haka kawai mutum azzalimi yana gindinka kai ka san mulkin siyasa na al'umma ne shi kuma baya san mutanen so yake kullum a baya cinye so yake tara ya sai tifofi ya bude gidan mai ya bude gidan abinci ya bude motoci ya sai komai yana ganin shi ba zai mutu ba sai kuma ka mutu ka zama abin tausayi ina wanda ka ba amanan ma ya cinye ina matar ka da dan uwan ka ya aure kai kana san kwanci kana cin duka banza ubi sai mutane ba su wannan zaran in kai ba sarake ne na gargajiya burin ka cewa ka kai mutane ko sun fada ka cinye ka boye ka hantar wanda kake so kai wanda kake so bulakanci ta Allah ya kawo da wannan nuna ko ni ba sarake gargajiya oyi bi sai zaki haka wuce mutuncin ka haka kawai mallam da fara ga ga zauri kana ka gode bana falla ma mari bin billahi allazi la ilaha illa wakan gaskiya ta ta zage ni ta ina dora maka mari abba wallahi ta abin da rayuwa akan me mallam saboda zalunci an zalunce ka an cuce ka ila akwai ka ce ta bata ka zo ci giya zage ko kuma danka mai bata kawai ka baka ne saboda wahala ya bata ka zo ne mai a tuttura mai yariya saboda magunci saboda raining ya zama ce mutunci ta Allah ya kawo da wannan abin siyasa duk ta gera wannan yanzu akwai wani dagaci da yazo ce idan zan cinye makuya ka banki ka babban ai ka babban za ya isa na da hai cinye in kai magana ci mutunci ka zage ka ya isa ma zage ka to irin wannan kullum muke so a dinga kau da mulkin gurgudu a dinga zama da mutane masu amana masu bada shawara nan kwalin shi na wannan yaron da zai dinga fada dagacin garin mu da wani zina mun surutu a gida kai wannan dagacin yace kai wannan yaro me yake ne ya ishe bani gona ko sai bani gida ko ya kan nan garin abin da yasa ganna son sa uku ne zo ne ka san sa idan ka dauko alji a wuri ba ka ta tsoro yake ba ba kuma shawari yake ba na ga maka ni na san gidan mu inda kai fan ba wazin to da ka ba kuma ka ni garin mu duba kai ba uwa ta ma na ya fara na ga ba ai karfi kuma da wuce ko wajen daura wurin tana ga ba wahalar da kuwa bane amma ba zai yi ba kawai mallam ni dan karfi kuma da dubi uba na dan karfi kuma da dubi an haje ni haka kawai don wata biyan bukatar ka a shekaru na girme ka a siyasar na girme ka da annan siyasar ne in ban ta aka sa kuɗi irin waɗannan mutanen waɗannan jimagun irin siyasar marasa manufa a gololin gari a ce bako shi zai kori dan gari mallam haka kawai don ka zo gari ko Allah ya maka arziki kowa yanzu garin yamurai ne yanzu ba ga su zama da garin kurama ne nan kurama ne kaje kurama ne wani yanzu a garin nan wanda ba zai koma garin su ba duk irin waɗannan mutanen suka suke arziki a garin nan akwai mutanen Benue a garin nan akwai na Kogi State a garin nan akwai na Gombe akwai na Abuja akwai na Niger duk sun tara a Kano to abin da yake sa ba Kano to Abba Kabiru su ka tsaya kai tsakaninka da Allah kai ne gurin jar Kano kuma kai Allah ya ba dama kuma kai Allah ya izaba kuma kai muke so goro kuma zama gwamna ka taimake mu muke mu ne muke da kunyar ka mu kace bi bai ba mu ce binka bai ba amma ba za mu yarda ba kai ba zabe ka ba kai ba kowa ba kai ba kuma dan Allah ya maka arziki dan kana jikin mai mulki ka ce zaka hantar mutane ka ci musu mutunci dan sanda yawanci a wahale dan CB defense a wahale dan sintiri a wahale dan hizba a wahale dan banga a wahale kai kawai dan wata bukata dan kana jikin gwamna kawai kaza kana cutar mutane kana ramintar mutane kul babu wanda ya sani irin su yi sakata ka nuna inda ya kan siyasa ban nuna ka ba ka ga yan bangaya maka ba billahi ya yalla tun da kai gwamna a garin Maiduguri local government in jina bi kun ga su shekara ta kuma tun da zaɓa ban taɓa binsa ba ye minista ye dan majalisa ye zama gwamna ye kuma ta bahiya gwamnatin Abba Kabiru su Allah ya dan in jina bi kun ga su da ya saka baki aka ba mu haƙin mu nake kaunarsa nake son sa kuma da shi zai shiga gaban ƙasa na ga mai na zabe ki dan in ya mai dauko ni ba zan ya mure ba domin ba duk ya mure ne yake son bahauri ba shi sai kaga waɗannan cima gundan ƴan siyasar Allah ya ƙara doguwa lafiya da san mutane domin shi shugaba ne na jam'iyya me yasa al'umma mai san mutane amma ba wasu jemagun ƴan siyasa ba marasa manufa kai kana ganin ka isa kuma wallahi kai ba isa ne bane su waɗannan masu fara rabi hunku sun billahi lazi kariya suke rabi hunku sai fi karfin su ba sa su bane ba dan ga maka in ban daraja Abba Kabiru ba dan ga ma in ba da Abba Kabiru su waɗannan jemagun sai su yi fada rabi hunku su waye su a mazaɓar su me su kuma lawar gaman su Abba Kabiru su shi ma halin sa ne kwace wallahi abin da yake wa mutane wallahi ya kwace Abba Kabiru su saboda me bai da wuladinci bai da girman kai tun Abba Kabiru su yana kwamina na ayyuka wallahi ki san kata ka tambaya da jini goda ko zawai ya sa an dauko na jibin sa ka tambaya da murano yace ka ta za ka dinga fada da gwamnatin garin ku nace ba ya taimaka mu yace fadin da kake so baka gida ka tambaya da jini goda nace ba zan ansa baran gani ka tambaye wani Musa magini a bebeji a gaban sa akai alasan fanshe ka yace ka ta ni ma na baka mota tun Abba bai zama gwamna ba Abba yake sha'awa ka ta siyasa yace so na kamar mutula zalan garo ni billahi ai ko mota yake a dauke ni akai da gidansa ba kai ba mallan je maje kai da ba zaka ba ba ka son wani samu kawai mallan tsagirai ɗan siyasa ku zo dan Allah ya ara muku raza gaban masu mulki gurin taro girman kai kallon banza wulaƙanci mutum kowa ya ka daga mai hiba ɗan kowa ba saboda Allah ya baku wata dama kuna jikin mai mulki to ran da aka ce mai mulki kuwa ya ku ko kallo ku isa mutane ai duk wani mana wulaƙanci wallahi ne mai wulaƙanci wanda duk imin kallon banza ne mai kallon banza
0: ne zafi ne ana rasa musu
1: to saboda wani ɗan siyasa ba da samu nufa mallan barayi kuma wasu wallahi barayi ne malam mutumin da duk baya san al'umma duk wanda yake jin hoyin mai taimaka mutane me zaka dani yanzu ka ji kuma yana yada labarai haka kawai wasu fitanin wasu mara samun ba su dauko musu ba haka aka dora Musa Iliyasu lokacin ta kai ya Allah ci da gwamnati wallahi dan gawan shi yazo gidan Musa ce lanka da an tsabe SK Zaima yace to yanzu fa lokacin malam ya karabi na san Musa Iliyasu su kuma ƴan ma'aruf ba su san Musa Iliyasu to kamar ga yanzu waye yake da wannan abu shi gwamna ina san Komar Ibrahim waya su kuma magaraban wanda wasu ba sa san waya saboda waya dai ya tsaya rike amanar gwamna ya rike amanar tsofaffin kansiloli to mu ne nan muke da ƙura a tsofaffin kansiloli ko mu ne yaran waya to waya yana cikin wanda ya muna uba a jihar Kano har muka karɓi haƙin mu da aka ba mu raba mu da waya hidi Allah sakataren gwamnati yada ne ni da hina ga mai nace waya ai muna godiya gurin waya yana tare da mutum ba a biya kuɗin nan ba sakataren gwamnati yace kalli ka ta sunan kamar gwamna ya rubuta kada ka danga tan gwamna a tambayi sakataren gwamnati sakataren gwamnati Allah ƙara ma lafiya da ƙara ma san jama'a a tambayi Hajibu Isa wancan Hajibu Isa ne gama Hausa kai kiyaye mutane ina daga ciki wanda ya dauki mota wallahi ba alwatin tambaya yace mai girma gwamna zai ba alwatin mota nace a bashi yaron kwankwaso ne amma ba tare da kwankwaso Hajibu Isa ku ci gaba da neman wa gwamna mutane amma masu hantarin mutane wanda ni saboda bakin ciki ba ni ba danga ma gidan gona ne ya rushe bara Allah ka Allah ya ka dinga dariya sai wani shi bani shawara ce ka taka ka neman sun san a taimaka mana nace Allah ya taimaka mana ba ƙara na kawo ba tunda ba ni kaje aka yaro su bai na rubuta tunda wani baki ya ka da baki ne hijira ta taimake ni a gidan gona takardar ta bata nace to ni ma batar da ni tunda a gurin Allah nake nema ba a bani ba amma ni gari ki har yanzu an dauki kudin ba ni ba abin da ka ta kuma fasa kai da aka da baki kai munafincin da kai da ka goye takardar da kai da kana bani in ka san horin da Kano ko kuma in ka san kana san gwamnati ina san abbatin da abba ina so na kuma wanda ya zaɓi gwamnatin ɗan mutum ne kwankwasa ya kafa kwankwasiya ya kafa abba kabirin su babu wani zai ma ga da isa gari ne ya ce mana gori ya ce ya kafa abba kwankwasa kadai ya dauko abba kabirin su sai da itace ya ce mai amana mai mutunci wani ya ji maganar mu sunishin mu shekaran mu 42 amma tun da zuciya kwankwasa ya maga yan da yawa wasu sai Allah ya hada shi da abba mai haka saboda me abba dai wasu mutane ne wanda suka raina abba a gwamnatin kwankwasa suka ga bai isa ba su ga abba bakan magana abba shi ne gwamna shi Allah ya kawo kuma shi Allah ya tambaya gobe kiyama kai ba zai tambaye ka ba dan kawai cikin kana cikin kwankwaso ko kuma dan kana cikin abba suka hada mudafinci da kutungula hida wannan fadin ya faru ban taba jin abba inda ya ga kwankwaso bakan magana ba amma ga dinga juyuje abba ya ce zai tona asiri ko zai kaza to abba kaka tona asiri wanda baya kan jihar Kano shine abba baya so wanda baya san mutane shine abba baya so abba kabirin su yayi Allah yayi sila zai zama gwamna ta sanadin injiniya rabi kwankwaso
0: to amma
1: kuma ya zama
0: wani zargi da ake onar su ne suka ta mu dobi kun ce komawa ku APC Kano past ita ce a gaban ku to kuma har yanzu ana ganin kamar kanan ma ƙara rikicewa kai abinda ake zargi
1: to ai akwai ɗan mu abba akwai ɗan kun APC banda irin su Musa Iliyasu ka san Musa Iliyasu na ga maka haka isha wannan azaba haka isha a gurin shekarau haka isha a gurin Ganduje lokacin da Musa zama kuma yana billahi yadda yace sai da Musa ya kamar zai aje wannan kuma yana haka aka dige mu wannan munafinci ta kasu wani suna ganin mutane suka kafa gwamnati kuma ita gwamnati kowace hanya ce da alfarma yanzu mun zama yaran abba kun yi yaran wayya ne tun da wayya yana da cikin wanda ya mana makarabiya a kai mu gaban gwamna gwamna har yadda mu ba mu kuɗi ta ka ba za mu jefar da kwamar Ibrahim wayya ba ko kuma ka sani kai saka hannun mu kai duk abin da kake ba mu yi mun dina san wayya ne ka daina ba mu ko magana ce ka daina mana akwai mai inda ya gano ni kai ba ma ƙaunar ka ba ma san ka da abin da kai ne sai kai awa agola ba ko dan cirani ba maki ma kai ila can kake bakin boda ko ila sakwatan can ko wajen kafa kebi ka zo Kano Allah ya maka arziki ka zo ka tsaya ga mun za ka ga mun bakan magana dan kana bin gwamna ko dan kana kusa da gwamna akwai wani azzalimi da yake san dai nuna da yara dan zalunci ni ba taba cewa ni ka taba rawu bane ba inda aka faɗa ko a jarida ko wani ba inda aka taba ban amana da shi ba inda taba jin wani gwamna ya kware ya ci amana ko ya zalunci wani ko ya boye dukiyar jihar Kano bai boye ba kuma ya ce mu ce mu a kuma abu mun buga muku yawa ku da wayan mu ba ku ne mana kallon banza saboda kuma da mu roƙa saboda Allah ya yi muku arziki saboda engineer Rabi ku sami da ku mutane kun ci mutuncin gwamna a mu gwamna da mu garin mu daya ga bar Rabi ku kuma kanku za ta dawo ka jiwo ta rahin kunya ka jiwo ci mutunci dan kai ga fami Rabi ku kuma a dan ba ka san sa kuma mu ga wai ta dawo kan mu bata koma kan ya haya Musa ba shi ne yake ma dan kun yana nan a jikin abban shi ba ci mutunci ba hayin za a ciwa mutunci saboda mu yayin ga magana mu ne kamar a mun zo kai kai zaɓi gwamnati yanda ba mu zaɓa ba kai ka zaɓa ba ba kai ka kawo gwamnati nan ba inji ya bayan ku mu ne muka yi magoya muka ce dauko karamin jam'iyya in ya isa ya kuma dauko karamin jam'iyya ya kafa Allah kuma ya ara mai rana abba ya zama gwamna ta yin zamu ta da abba da muka kai ta zaɓi amma wa sallah ce kamar annabi Musa ne da Allah ya jalabta a gidan Fir'auna matar Fir'auna ta tafi aljanna shi Fir'auna ya tafi ta jahannama annabi Musa kuma Allah ya raya shi mutumin da aka saka a ruwa yanzu ko sai aka je ka saka kudin karuwa ba za ka saka ba amma idan da imani aka saka annabi Musa a ruwa Allah kuma ya kawo ta ruwa Allah kuma ya kai gidan Fir'auna Allah kuma ya raya shi ya kuma zo ya Fir'auna kuma musulunci ya tabbata wancan kana to kai awa kai da ba sadaka ba kyauta ba hanya ba kawo wa gwamna jama'a sai dai ka hantar wa gwamna jama'a sai dai ka halarin mutane sai dai ka dinga kababa sai dai ka dinga izili sai dai ka dinga nuna isa kai dai ka duniya yanka da girman kai da wulakanci wanda ya buga ma wai mahaifi ka ta abin da wani ce bani in dai a wannan hoti ce ki daina bani ko kuma in ya sai kore ni kuma duk wanda imin rayi mutunci wallahi abba ni su ni zakata wallahi in dai mun a gaba na billahi zira ila ila husaini mai
0: wani shiri ku
1: sai dai da ka ji so sai dai da abin da ka mun bi ai dai da abin da ka mun a gaba na
0: magana
1: tsau tunda ni abba ina buga mun waya abba kabiru su abba zai gani ko a gaban wani tsaya da ka abba ya nuna min soyayya tun da zama gwamna ba abba ya nuna min kauna nagoda ina daga ciki ne sila wanda zai nuna kauna kwamar Ibrahim waya mun ne kuma tsofin kaso ne wanda zai zama uban wannan kungiya har kuma gobe in ka isa ka cire shi kai kana tsayi kai awa dan kana wani jindin gwamna kawai dan mudafinci kai abin da waya yake wa gwamna kai baka isa kai ba baka isa ka wa gwamna local government 44 ba wallahi waya din local government 44 waya ne ya kawo mutum 200 ni na gaya ma tun lokal gama 44 wallahi zai kawo mutum 200 masu kura ba zabe domin waye ce kata bugawa tsofin kansiloli ya jihar Kano mutum 200 ko 100 su sama ofi na mun same shi kai ko baka isa ba kai ko mutum gwamna wallahi zamu iya kai ma ba baka da wani sirri kuma baka da wani mutuncin kai rashin kunya kamar tijaranka tun wulakancin ka kuma duk kudin ka wallahi baka da wannan kima to kai sa ba kuma kamun ka zauna gaban gwamna wasu dubu sun riga ka ko me zaka yi gaban gwamna ko me zaka yi ka jira zabi ka zama gwamna in zaka ci mutunci sai ka ci amma kwankwasa ma da ya kafa gwamnati kuma munafinci an ci mutuncin sa shi Abba Kabiru Yusuf da ya zama gwamna wasu a gindin kwankwaso sun yi munafinci su rabai da kwankwaso to su waye kuma su zukata su waye kuma kwankwaso sololi mu dai mun san wannan da ƙura'a ko mun san mu APC ne
0: ko da kaje muka kuma babban kansilolin wani shiri kuke da shi a kakar shekarar 2027 duba da yadda ga turkatarkar siyasa ga kuma ɗan takara waɗanda ɗan kwankwasiyar suke cewa ingantattun ɗan takara za su iya kada ku a zaɓen
1: shi mun sauka alkur'ani muke yi lokacin gamman 44 Allah ya ba abin da fara mun tsofaffin kansiloli koran da mun yi a OPM muna yi kuma gidajen mu kuma na ba da umarni duk inda mun tsofaffin kansiloli yake ya sa a sauke alkur'ani ya dinga ba da sadaka ya dinga nemo wa abban mutane kuma da ƙuri'a a hannun mu kullun da yake cewa da ƙuri'un mu ne za ka zabe mu tsofaffin kansiloli da mu da ƴaƴan mu da ƴan gumin zangin mu mun zaba Abba Kabiru su domin ba mu zabe shi bai ci ba mu zaba Abba kuma ba mu hajin mu wanda kuma ba sa kauna ba mu hajin mu kai randa Abba ya ce ba ni miliyan 30 wani haran ga ta yi kaman kuɗin gidansu zabani na iya ce yaran kaje sun yawa yace to kuɗin ka ne in ji gwamna kan kasa ne ce wallahi akwai ƴan bakin ciki saboda Abba ya ce a bada miliyan 30 kamun ya bada miliyan 30 ba interview dina zare-zare idanu ba kaman kuɗin gidansu Allah ka raba da makiya Allah azzalumai macuta mu ƴan bakin ciki Allah ka raba Abba Kabiru Yusuf da su wanda duk ba sa kauna al'umma ba sa kauna a samu ruhu'i wanda ba sa son a zo a ci zabe a cikin dadin rai in kun ce da an ci zabe ai ba ba da ruwan ci zabe ba saboda kwankwaso aka ci zabe saboda kwankwaso aka zaba Abba saboda kwankwaso aka fa jam'iyya saboda kwankwaso kuma aka samu ƙura'a duk cikin ba zai ka samu ƙura'a da shi na rantsi da Allah ba kun wanda a garin sai sai ka garin su duk cikin ba zai kawo lokacin gamman din sa kwankwaso yake jiya kwago ba jibi kwankwaso kuma mu kan mu da gamman ya isa da mu in ji na bi kwankwaso tunda wallahi din ba dan Abba Kabiru zai ba na rantsi da girman Allah idan to an canje ma gurin siyasa ne ni da zuwa sama nake yi in ganda da ni
0: to abin da
1: zargin ka da kafa na raba wallahi in banda zargin mutum biya garin nan zuwa na uku wallahi ina fada ma mutum lasu nan galo ina ciki yanzu misali yas da zo ce to ka ta jirgin nan ba ya hakuri ba ni da mai gidana bane hana da wasu tuntun banza da sunan wani gore-gore na raba da Musa to yau mun haɗe da Musa yau kaman ba a yi ba saboda mai Musa ɗan siyasa ne Musa da ma sa kan haƙin mutane tafi ba a cikin ya bane yin wa ciki na ce kawai ta kuran da gidan Musa ba haƙi ne wanda muka ce Musa jirgin ta APC ta kasa biyan mu za ku mu tafi ne ma yace wallahi ka ta ba za biya ban ce wallahi an biya kuma ji Allah ya bamu amma in dan tarabi kun kusa ne ni wadancan mutanen banda Abba Kabiru su ne gurin jar Kano inda yake hantar mu kamar da wannan mutane suke hantar mu da mun ajje wannan mukamu mun buga da wadancan ci ma zaunan ƴan siyasa da yanzu ka ta sun daura da nan dabba da wannan mutanen buga abin da ku sai a kanan
0: dan ba irin
1: wallahi ni siyasa mun dan bace su dama ni siyasa muna ne za su iya muna dan ta kudin su wani zabe su kai mali an banda daraja Abba Kabiru sun yana kaunan mina san ya taimake mu wadannan mutane a ga kan su bakin zasu ga wani magana mutan da kowa wallahi ko mutuwa zaka buga mu zuwa ba su dauka ba kuma ko ku za a yi kaga ko ji mun shi rayuwa Abba in dan to wani mutane ka buga musu waya kamar ne ji kala kawai fada kala kawai ai ba kan yayi ba wallahi kala kawai wannan ne ta ka ina ga ma mun areta in dan to wani mutane billahi zaka buga waya su ka kai musu matsala ka ce su ga Abba Kabiru su ga makiyan sun ta kawo gidan gwamnati wallahi dai ka mutu ni ai ko wanda mun ce wai mali kun daga jikin gwamnati yake dan ga an ta takura an zuga idan dokoki ka kan ansa ka dauka kai ma da baka yin gaman hawo ba da kan karo ku ne yau kan karo mun bai kauce ba ko da mutum ya ce wai wanda iba mu shi muke go wanda ba mu zani a juwa kai kike cikin mun yadda mu kullu da ƴaƴan mu da matan mu kullu yayin mutum ya mallan ina sama da mutum 50 a gargaki na in ci isha kai kake bani kai kai saka ci ni kullu ba Allah ne yake ce ni kullu ba to ina so in gaya muku ƴan siyasa na farko ƴan dangole ku ci gaba da addu'a Allah ubangiji hada ku da masu kaune ku hada ku da masoyan ku ba wanda kuke so lalle za ku zaba ba wanda yake kaune ku kamar mu yanzu Abba Kabiru su mu da yake kaune mu yake son mu zamu zaba zamu saka mai ƙura dan majalisa mu dubu da yi muna shi ma jagoranci yanzu Allah mai da shi dan majalisa tarayya zamu zaba dai naji wani dan majalisa ya tafi can Abuja ya tare wai dan America yana so lalle ta karfi har gobe sai an canja wai ya zama dan takarar majalisa to amma sai kai muna ka baka kanin kula da mu dubu da garin mana ma mu da tijani ma da kwankwaso ya baya takara daga baya wasu ɗan makarbiya ɗan kura suka zuga to yau ga hina dajin ɗin APC Mamuda Tijjani na sa akwai mutane akwai mutunci kuma ya zama ɗan APC kuma zai zaɓi Sule za mu zaɓi Sule mu kutar zai zama tambayin sa tarayya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu zabi shi ya haya kanin konkosan din ya ga bane sun zama yan gata shi kai ji konkosan muna sare za su gara tunun bunan gaba kadan a zo shi ma ya jami'a APC da kaji a ce ai bai kaman abba kuma abba yau me yanzu sun kuma hadiya da abba to na san za a hadi wadannan kuma dalali su suka ji kunya da wancan bango da wannan bango ko wannan bango ka tanga ku ta fadi kuma za ku yanka tsirara ake kallon ku kun zama hukattalle kun gama yawo tsirara kun je gida za ku sa a tamfaku to kallon ku muke karta sankar sabi duk wanda yace muna kula a nan garin musamman akan kuma ne ya da labarai duk da kuke cewa a cire shi to shi wanda ya ba kujerar neman ta su ci gaba da bamu 3,500 a ma'aikatar mu yanda muka saba a taimaki al'umma dare da rana a taimaki mutane a kare mutuncin gwamnati a so kuke yi a wai a dawo wai kuma da Ibrahim waya bai cancanta ba ku ka cancanta bai san eh ku san aiki me aikin so kuke a ba ku ci gaba da kallon banza so kuke ku zo ku ya mutane girman kai so kuke ku zo ku ya mutane izza akwai wanda ya isa ishe kuma da Ibrahim waya ba gwamna ba gwamna ai kawai shi bai shawara da kai ba gwamna ma zai tsare bane shawara da kai ba kuma suna tare gwamna ina son sa ina son gwamna sakataren gwamnati Allah shi ma albarka yanda kake son Abdullahi waya kuma ka ci gaba da taimaka mutane mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf baya jin gulma baya jin munafinci kullum mataimaka yake nema mu da muke mataimakan gwamnati wanda muke zo mu ga an taimaki al'umma wanda muke zo mu ga gwamnati tana aiki irin wannan yanzu karamin kuma bebeji na ga ma kamar Ingila take ga Kabir Tabida nan na bebeji su ne suna daga cikin suke ba da shawara cewa kawo Sumaila yanzu ya karasa musu wannan gada irin shi Jamila abubuwan da ake na alheri 5 km na Madobi ga aiki gwamnati ya dauko ga bebeji kamar a kasar Turai ko a Ingila to malam me ake nema a siyasa
0: to ma su ake da mutane ba
1: amma ko mu dauko
0: lokaci
1: ne mutane mutane marasa manufa marasa ra'ayi
0: sai wani ma fa
1: idan siyasa ku yi wani ran kunya ce mun
0: sai wani ma
1: ce wani bai sauku ne ku isa
0: sai
1: ku da ku isa ku je ku kore mu ko ku rawa mutum siyasa
0: to ma sauraro iya abin da zamu iya dauka kenan sai wani mako idan Allah ya kai mu tare da babban mataimaki ga gwamnatin jihar Kano Honorable Sulu Sakata Madobi sunana Yakubu Ibrahim Dogare nake cewa na barku lafiya.